0: para hindi magpait, mm-hmm. ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh. Kaya ara sa pait.
1: PTX 500. Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-itser ka namin, namin nag-itsakon nga mata.
3: PTX 500.
0: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
4: Yawan ka kao ng puso.
0: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
4: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
0: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
4: Isa sa madugan ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
0: Husto.
4: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
0: Polyphenols.
4: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
0: Husto.
4: Tikurason. Subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo. Balatian sa kurason.
0: Sagid.
4: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
5: Correct.
4: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya si Lula.
3: Gusto. PTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
3: PTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Alas 8 sa isyon, daton ka lang oras, ag balik kita sa aton ka lang pagpadayon, sa aton ka lang palatuntunan.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sa gyapon ninyo ka lang anchorman, K5 Leonard Viray. Brown out na naman, Akelco, no? Brings you light, serves you right. Bas, ni mo ron. Ay, ginoo ko Akelco. Sano pa ganami raw servisyo ko Akelco, no? Ibagid man matod, dapat ay pamatian tamang siguro panawagan ko andang mga miyembro konsumidor. No, nga dapat may andaman nga kakompetensyarya sa aton sa aklan ay kung magmaurag lata sige-sige nga mga yok panganiro Pasko ay patay sindi umata. No? Kung lamat pa may paabiso nga may mga maurang power interruption. No? Mabalik man at maurang oras, mabalik matamatod angan-angan, pero after 15 to 20 minutes, brown out yung man. Ay, nga piste, makuklase nga kwanda. Servisyo may una randa. Well, anyway, balik kita na puto raton nga pagplastar ko rin nga balita sa LCST ay himayon tanggit it makadali, no? Mga K5. Pero before that, ay kwanda na yung kamuron.

0: inomanay kamot DTX 500 no ag daya kada nga Mighty C rong alkaline nga vitamin C mga ka K5 bangod mas nagakwan pagid no bakod dugawas ta kon may pangsagang kita sa mga bagatian kaparot Mighty C no nga kon kamo may bastanteng bitamina sa gawas abay siyempre gabasko gratong immune system para likaw kita sa mga masakit. Simple nga gnat ubot rangkaso, mag-inom kita at DTX 500 ng Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Aksayin magkamo nga rong daya karang nga Mighty Zero Alkaline Vitamin C, partner kita sa naran ni DTX 500. Kasi no, DTX 500 man, ginagkamig manabiray mo nga the superior antioxidant nga nagasukog sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan pa nga ma-regulate nga blood sugar levels sa ton ka nga gawas. Ginaprevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga kakipay. Tisiin pa kamo, inom DTX 500 ag Mighty C rong alkaline vitamin C.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
0: I-prepare tag sambilong ato partner nga audio kaina no. Ida toro pinakasabat it aton kara nga taga Ched ni Ma'am Roxanne. So nabitin kaina katong kuntagin sa last part ginahambay ita Ched naton nga ro mga existing students nga ra it LCST. Pag hinamba na itong existing students, rero mga nasa second year, third year, fourth year college. No? So, anda ron nga iga-request sa mismong central office nga tapuson nyo lang nanda. Rong daya nga ra nga ginatake na nga kurso sa makaron nga dag-on. No? Basta, Ruel Gio, hindi yun mag-accept it mga enrollees. Saro yun nga kurso. Pero maad sanda ita tourism nga kurso ha. Siga nang comply makaron tikon makompleto ro requirements man ay syempre pwede naka-enroll man una ro ibang estudyante nga nila mang mag-take it kurso nga tourism. No? What yang sanda karon? Parte sa ro nga kurso mata. Pero tagbuo kita sa tatlong ra hindi anay because gani nga wait. Raya nga ra nga wapaka comply no na failed sanda nga maka comply kuring mga requirements para sa COPC. So ihingyo ron sa taga Commission and Bank it said no para kun maigrante matsambahan no pangutan na kung may grant kun hindi te masubo-subo nga balita ro yun eh no maki pa yung pinakamasubo nga balita kung manabo pero pangayoon pangamuyo naton ibisan ni aton yung mga board members gambal nga kasalig man nun sanda nga may kabubot on do central office nga maintindihan ang daro kasakit nga nabatsagan ko mga estudyante at kung maginikanan. No? Araro mapigod nga plastada kahapon mismong Ched na rugambal. Pamatian na ton mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
2: Anong status ng mga existing students kung ma-consider no, ang BS tourism. Ang tanan kong existing students sa three programs, ma-transfer din sila sa...
3: Yes, no.
4: Mr. Chair, thank you. Ang BSTM or Tourism Management is a new program na kinaatay na. So, wala pa rin kita nila yung enrollees. And you are not allowed to accept enrollees kung wala sa OPC. Okay? Ang existing students natin, ang ina-request natin sa Chat Central Office, Commissioner Pan, is to consider ang existing students na makatapos sa kung ano ang ilang kurso na ginagawa sa subong. So, ang BS Hospitality Management, ang Bachelor in Special Needs Education, at ang BS IT. With three majors. So, ang pinaan na marayuan natin sa consideration na pag-graduate sila ang second year to fourth year na makapagpos sa ilang kurso na ginagawa sa subong. CAV, they will be issued SO and CAV after graduation. With the condition na hindi na kita magbato sa estudyante bago wala kita sa COPC. Okay. So, it's clear.
3: They just changed the programs in
4: Yes. Because in present na ni Mayor during his visit to the office, nakabuntay yan yung ibang mag-transfer.
5: Yeah, ma'am. Papalit siya sa first year.
4: Pag ang isang pag-i-consideration ang ilang financial capability no, makadto pa sila din sa Kalibo or sa ibang mga parts ng Aklan or sa ibang mga eskwelahan. So, amo na ginapangayon namin na request sa Child Central Office na makatapos sila mismo sa LCS na Quiapo. Para wala sa dugang na gastos.
3: So the second year, third year, and fourth year, hindi na sila nung dugang.
4: Hindi na nung dugang.
3: Existing na sila lang nila tatapusan.
4: Oo. Right. Pero let's make it sure man na kung magdugang sila, pag accept ka mo sa first year, so kung hindi na kami magpapit sa inyo. Diba? 2025, 2026, sabi sa approve na si OPC. So kung arite ka diri,
3: So,
4: we will also ask, are they mo yung pre-include the graduates, no? Ang ginahipo naman sila, pinapangayo naman at tanan na listahan sa graduates since the beginning of the operation of the school, and the document will be notarized. Tapos, i-present man na siya sa CEB, kagina sila tanan, represent na doon ng mga kagal sa SO Kagkan. A one-time issue once.
3: Yeah, together with all the necessary documents.
4: Yes.
3: Para sa ilan ng graduation, like the grades or whatever.
4: Yes.
3: Together with this, the co-commitant, the documentary evidence
4: yes.
3: Na graduated sila.
4: Yes.
3: To be attached also. Mm-hmm. So that is only to make it clear. Because there are still speculations, no? Going around that, especially these graduates na. And then, only to realize na hindi pala accredited yung kanila course. So, at least that would assuage their feelings. And to give them hope na at least ma-recognize pa rin. With your recommendation. Because this would not be done without the chat agency's recommendation.
4: Yes.
3: Okay.
4: And Mr. Chair, if I may add, just make sure no wala ma-miss out na pangalan.
3: Yes.
4: Because this is only a one-time issue.
1: Foro de los Pueblos.
0: So, tik klaro, no? Mismong chat yung dogambal. Nga, sandaman, rin na lang maibulig ang gidron. So far, makaroon. Nga iapit rito sa central office nang daruyo yung problema mabulig man sandat ayo no request sa central office nga kun pwede hay yung mga nasa second, third ag fourth year hay makagraduar sa nang ina-take ngaron yung mga kurso no basta indi yung gid magbaton do LCST it mga estudyante enrollees sa ruin nga mga same program or kurso pero again nahabaw na tong bukont at sirado ri eskwelahan lugi na pastap gang pero yung mga kurso, kasi nga ni, wa maisuhan it si OPC. No? Again, explain man ni Ma'am Roxanne kung anong ka-importante ro si OPC. No? Dahil pagi sa si OPC, ma-sigurado, itro yun nga mismong eskwelahan, kung mismo man nga CHED, nga requalitative education, nagapabilin nga una. Dahil kompleto tanan imaw sa requirements. No? Dahil, may enough nga instructor nga may master's degree nga naga turo sa yung mismo nga major no kasi may master's degree mao eh tapos may enough nga equipment ina no o kung ano pa nga kagamitan nga ginagamit sa yung sa pagturo ko ring kurso no kompleto imo team si OPC na isuhan dayon ay wa nga ni kulang no kabuo-buo sa local government unit maura. No? Ay, hindi na ito mahambang nga totally nga wagit budget. So far, makaroon wagit mata. Dahil tapos yung dukwan eh. Katungaran yung kita 2026. Mga K5. Hindi mo na ito mabasaw si Mayor Tim Brian Chudusio. Dahil nga ni, binugan niyang rupagbuyot na bilang mayor. hindi mo totally nga nag-run sa ring posisyon, no? Kumbaga, wa sa plano abi. Ag siyempre, bisan imo nakibot man nga nag-mayor imo dahil ngani nga wa man kita gano una nga ma-dismiss gid mag-ama nga Navarosa, no? So bilang SB that time, mag chairman imo sa health ay nurse imo ra, ay rin nga lang paghibati parte sa LCST ay committed education si Paul Navarosa, no? Ay ito tanang statement ka kahapon nga rin na gindok para ka na nakikita ang problema, hero budget. Ay waan ito ikabayad sa mga magaturo nga rang mga instructor nga may master's degree. Hero nagabuyot rin na, no? Wa, zero git at may, si, zero git arumay kwan una, ro school, zero git ang may regular. Nga full-time, no? Nga gaturo din na, gamanage rin na ko mismo karang eskwelahan, maliban sa anda karang school administrator. No? Mga K-5. Ti, paano mo matod masigurado ro quality education? Although nga wamang kita gambag ro mismong CHED, ha? Nga abi ginamaliit ta, hambawon yung wakamong tikayahan, no? Amunin mo to. Dahil din do requirements, agroon do guidelines. Dapat sundon ron para maisuat si OPC. Hello, katuro rin na. Dapangutan, may mga master's degree sa naron. Oh. Ti, kung uwa, ti klaro nga wa nakakomply ro raya nga ranga local government unit through school party karon marung ni maisuat si OPC ag sembilog pa budget nga ni aron nga ang barkina ro committed education si Paul Navarosa nga budget gid ra sembilog sa problema. Oh, hindi makaya mapaswilduhan do yung mga instructor do kabugo-bugo maura gabukas pa it another nga course, no, another nga kurso tourism. Ti, mauso yung mangkitat instructor nga may master's degree, no? Nga kantigo magbuyot sa ring

Holanda. 'Di ba? White budget. Oh. Now, rato niya takara, mga K5, pagamuyoon nga kabay pa, nga i-grant ita CED Commission and Bank, no? Central Office, royo nga request, ay pati yun do CED Region 6, gabulig yun. Pati rosang ng pananawigan ay sa last part ko ang atong session legislative inquiry kapon, ay paagi sa ng resolusyon, nga mahimo sa nat resolusyon, nga ma-support sa ringeron nga hugag itched Region 6 para sa mga inunga ang estudyante tay kanang LCST mga K5. Rindo maibulig yang it mismo naton nga sanggol yang pananawigan. No? Ang ato kay nagin mention ni Board Member Galinero ag ni Board Member Kimpo nga gin padagan niya matod man itsugat. Ro LGU, no? Ngayon din magbaton it estudyante sa yung kurso. Kasi nga ni what si OPC, hindi yun pwede. Pes man doon ko nag-drive ka bagat motor, wakat lisensya, hindi ka pwede mag-drive. Mauron doon. No? So, nag-accept abiga po sanda. Hindi man mabasaw si Mayor Tim kasi nga ni, nga waman ka na lagi direct ka nag-abot rosugat. No? Nag-abot man ano ang bugana, I think April. Oh. Ag nakapost ana sa Facebook page ro LCST nga nag-accept sa that enrolle sa second, third, ag fourth. Maliban niya sa first year ato. Oh. Nga kunta ta, dapat wot sa na mag-accept, anay. Ay, nga ni may mando ro taga-CED. Kaya sa naging question kahapon, no, mga K5, nga mat nagbaton pa matuod. Ay, harong klaro nga hindi nyo makaya nga makomply ro si OPC as of now dahil sa problema sa dahil ka na nga ginatawag budget. No? Wa tay. Kamu nga tagalibakaw gapamati ma sa tingin nyo wagid baga it enough budget ro munisipyo para party karon? Kasi ambal ko okay na una undo college ngaron eh. Pasayamat kita sa previous administration kay former Mayor Charito Navarroza ay pagi sa andang katupatanay 1990s, may una matagay ron nga college, no? Nga ginlatag to kahapon ni former Mayor Isto, ni Mayor, former Mayor Roger Isto, nga that time abi is daw Auckland State University, ASU, sila na ito kapon, A-issue kung sa aton pa. Pero, ga-idea that time kanda. Kaso nga ni, madya may unagid nga changes sa administration, mga Navarroza nung nagbuyot man, naggimot sanda it, ratong yung sangguling bayan that time it ordinance, natawag nga ordinance, no? Paagi sa ring ordinance, at naghimo it LCST, no? Ti una undon. Dapat karon ay total bayluhanay malang that time, tatay unga ron nagabos lahanay sa posisyon. Ay every year matakunta ga taas ro budget. Taasan imaw it masustot na kunta dahil una undon eh. Gindesisyonan kunta katuyagin simpo nga once ipot up naton dado college nga ra like sa mga Balete, sa Batan, sa Malay, sa Altabas nga may mga college man sanda sa andang munisipalidad. Kaya ito niyang iisipon do gastos tayagi karon. Every year gataas na gastos ta kara. Hindi ang imaw tig maad kita itig 2 million, amunin mo to, kundi maad kita mabaw-baho nga budget. Hay makaya baga natun ay handon. At siyempre, bilang positibo matano pagtanpananaw, anay ko mga SB member that time, yung prosigigid, agaroon makaron. Nalipay ta kita, may mga nagraduar mata. Problema, raya nga mga dilinag o ng taliwan, eh bangon dito nga ning awot ang makakomply sa COPC ay kuwang sa kwarta. Diba? Kung sa mga negosyo man, kung ihambing naton, nag-operate ring negosyo, pwede ko din ako gin-issuehan kita closure to BIR ba sa yuturong? Huwag ka-comply, huwag ka-buy the tax. Meaning ay illegal kung doon. Gin pa sirado. Mauroon man doon baga? Ti, huwag ka-comply, tingin pa stop bando pagbaton ito yung estudyante sa ring mga kurso.

0: Para kasimple, kung ato nintindihon, ti, saan o baga makapangita it enough budget karon do local government para nga mamatamatan it process do yun. Hay makaraas umaut, hingyo ang gid dumakaya. Hingyo, no? Nga iayo tarito sa central office kun i-grant ro yun, do pinakamabaho nga pangutana kun i-grant ring request. Tekon hindi, what mahimo ro sed? Sundon romando kanda ko, central office, central office na to. Regional office ang sanda. Oh, ti-implement nanda ron kung ano desisyon ko central office. Nga mato na maagi pa ron sa kwan eh. Maagi pa ron sa tamang proseso. Abi ninyo ay gaduhog ang kamurito at request sugat. Oh? Paagi nun abi, daw ro tikangang it provincial government atong sangguna palalawigan, tiranda nga itong himuon nga resolusyon, tikuan malang kunta to pang siyempre support eh. No? Nag-support sanda, ti i-attach nito yun yung resolusyon, makita ito sa central office, nga harong galik ka problema, ro problema doon, may estudyante ginikana, nagharasan na, kaguoy nga mayad, eh basi man natukbon sa nga kung anong kabubuton, nga bi, grant na itong request na nga raw. One time yang. Ay natabo man da sa balete, that time nga may ginpa, kung anong tauna nga kurso man, ginpa stop, no? Ay waman ka compliant. Ay ba ni Ma'am Roxanto, pagka isot agit, kung ganda, sugat, pagbaton, in-implement ay ginanda. Oh, ay really baka huwag ta, nagbili na ito ang patakon sa estudyante. Ito yun ta, akibot ko nuro tagat siya nga, nagdugang pagigdili man na ro enrollees. Oh, di ba? Ay huwag matabi si, mayor team kasaya doon, nga marunt agad ka critical ro problema ko eskwilahan. Ay bagong pungko ay maway, gakapa pataray mo bilang mayor. Di ba? Sa kabaabo nga problemahon ko banwa, hindi ang rong LCST. Eh, kababo pa may problema ko ba nwa? Mag-brown out, anamang kulaw-law nga servisyo at akil ko, mag-brown out, wapat signal. O, oh, wapat tubi. Kababo ka ng problema rin na. Hindi ta, ang alam nga po, matutukan kita makonda ko mismo bagong mayor. Eh, sa kababo pa ta dapat kami. Kamu man abi, di ba ka? Kibot ka nga mangin mayor ka, tingang daw ka timot SB, naging mayor ka, tiga kapa ka pa to sing opisina, kung ano rin mga pirmahan nga na. Baga sahon mo tanantan, i-review mo ron. E ba si ibang mangpinirma ka ting rito kung mga pirmahon nag kimot at hibasugan ba, rung mga saga kung mga nagtaliwan. Tapos ka di ba? O, oh, gakapa at pataray mo. Nga ni, what ang mapanuhan, nga rin tagalik ka critical do problem at LCST, nga wag tagalik ka compliant si OPC. O. Oh. E tinupangutana nato, halimbawa sa previous administration, ay ginsabat patara ni former Mayor Vincent, nga din man doon sa budget man abi ron, ay maruwagid ka pa regular. Ito, ribat anay, gaabot ang gagawa, magkarang nga mga komento ko mga kigmanghura naton nga wa man na ron ka pa regular, ay wagid man it may makita nga mangin instructor or mangin kapartit faculty rin na, nga para mangin regular employee, hiwai. No, aman tabaga? Sa kababo makon ko magkimanghuran tangara nga kakapasan sa master's degree nanday natapos man kinanda ro master's degree nanday wamat may ibang masudlan siguro makon ni grab banda ko ibang bilang experience man siguro may mga 5 years man maturo ri barina why not di ba ag sa manami nga paswildo siguro basi ri barina instead nga ito adto sa ibang mga schools or kung ano pa nga mga ginatarget naman nga profession so ni basi una-un lang madaynan ay basi kun ma-enjoy na undo pagturo man dina no ay kaping kung okay-okay man o salary, wa gani. Din sa milog sa mga problema. Nga naton doon i-plastar sa pila kami ng laway, hindi na, sa ito niya pagbalik, itry naton linyada ni board member Apolinar Quiope or ni board member Mark Vega Quimpo bilang committee chair at education kapon nga nagpanguna sa legislative inquiry. No, ay may anda karang iga plasta nga resolusyon ang San Obraro yon no mga K5 iga latag I think basi makara siguro nga Miyerkules ay may session sanda makara no ay makibalitan kita karon mga K5 no 8:30 ato ni oras balikan tara matapos sa importante nga mga panumdom standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sa I Care Gold kag nagpatulo sa mata sa I Care Drops. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagibiyang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo. Yeah.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Iris Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masalikat.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Madalas na pag-ihi.
4: Paglabo ng mga mata.
3: At mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500.
3: DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-along ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko bina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang nadula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty
2: C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
10: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Foro de los Pueblos.
12: Alas 8.35 gon, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Before tayo check, ro, sambilog sa mga nag-attender to kapon bilang chairman sa Committee on Los mga K5 with the board member Apolinar Quiope, di ko bimabot si board member Mark Vega Kimpo, no? Ay masako ay man ang anabi masisyon na bibatod sandal as 9. Pero ginataw ang kitat oras makaron ni board member Quiope para balikan ta at mapigodro rayang nga nga may kantanan sa daya karang legislative inquiry kapon. I-recap tagang nga kon may chance ba nga makaroon na ilatag tag resolusyon nga nag-support sanda sa action it CHED Region 6 nga ihingyo to sa central office, no? Ro doon nga ron nga pag-graduate anay ko nasa second, third, and fourth year. Mga K5, mambay naton nga action ko ato yung sanggunan ng panarwigan. Alright, arin mo spekali niya si board member Apolinar Quiope. Board, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
13: Good morning, kay Pab Leonard, no? Good morning sa tanan nga nagapermati. Good morning.
12: Oo. Board, recap at makadali, dahil nga nga natabo nga legislative inquiry, no? Bilang kaparte ito kapon, although nga nagpanguna ka rin isa rong sa Committee on Education with board member Mark Vega Kimpo. So, sa Committee on Laws man ikaw, no? Sa paglatag kapon to ni Ma'am Roxanne, it raya ka rin taga-CHED. So, kato na to na siren board, no, nga ro importansya it's OPC, ag kato gindiscuss naman, nga ro anda nga pwede na lang ikabulig sa isa mang estudyante as of now, no? Ang dato nga to nga pag-request nanda sa taga-CHED Central Office, Commission and Bank, nga kuna na, idiyahan do mga nasa second, third, and fourth year nga ra, board member Quiope nga makagraduate.
13: Yes, pero may mga conditions ron.
12: Hmm.
13: Batian man siguro ninyo kapon if you are present,
12: yes,
13: during,
12: yes,
13: the legislative inquiry. And then mga conditions nga ginatao karon do aton nga CHED na Region 6 regional office, no? Oo. Pag-premiero karon yung condition is that they will not accept any enrollees for,
12: yes,
13: this academic year, no? At pangaywa, they have to comply with the requisites yung ginapangayo at aton na regional office.
12: Mm.
13: para okay. na ma-consider o para ma-consider doon nga ron na existing nga ron din na ang enrolled nga ron makaroon na second year, third year, and fourth year.
12: So, butang ba no second nga na, pagka-graduate, stop lang gid anay, no? Pag-graduate on anay sa rin nga kurso sa makarang school year. And then, pagka-next, kung madjawa pag-init update ka na, ay daw gagawa standby lang kita na sanda sa rin nga kung sinsa ng pundo nga, nga grade or level board member Kiope.
13: Actually, kung imo nga pangatian do ang balit said, dahil daya na rin program ng damakaroon na gina-offer, eh daya tapos look ka ng stop do tara ima completely.
12: Yes,
13: no? Oo. Ginatawan na ta, ginapangayuan na ta consideration na rayang mga estudyante nga enrolled rin ka na program ay natapos nanda daya ng program. Oo. So, ang data makaroon nga ginapangayuan it si OPC ay rayat ang bago na rin na program that they will offer after they have complied with the minimum requirement.
12: Okay. Di tourism.
13: Okay. Oo. Sa tourism management, I think.
12: Oo.
13: Oo. Okay.
12: Lo, nangawaan ko pangani kara board, ma-offer naman it another course on the tourism, nga pinaka-main problem sa latong tatlo ka mga program or kurso, hayro wa na dapat comply sa bilog is may dapat may full-time nga mga faculty staff at school, no? Para nga maka-operate ito store o daya nga rin school ang ma-maintain ang natawag quality of education. Ay kaso wa ni it budget tapos sar pagid mabutang pagid it another nga kurso. Tao kun makaya pagid na ron kasi kun once another may kurso may another instructor with master's degree nga dapat may bastanting salary grade imaw board member Kiope.
13: Ay una ta kan daron no. I think the ball is in their court now.
12: Oo.
13: Sayod na nang dalon kun ano ro dapat nang ubraon. So, dayat angara in consideration tara ko hindi man naton pwede abi nga i-set aside do mga enrollees nga ra, no?
12: Yes, yes.
13: E dapat ay aton din nga, aton din tarasanda na proteksyonan, at pati rin para man sa mga ginikanan, ay hindi nga nairasanda kasarano pa iskwila kung mga unga nga ra sa ibang lugar.
12: Oo.
13: So, una malang, so doon nga niro ginahinyo ginaton sa CHED na kung pwede, i-reconsider nga da.
12: Oo.
13: Bukon niyang itaya nga ra ng mga unga nga naka-enroll makaroon, hindi pati para to mga nag-graduate.
12: No? Oo,
13: ginklaro ko doon kahapon yes, during yes. the legislative inquiry, ay makon paalin na to ng mga nakagraduate ay kaibahan na to sa pangayuan it consideration sa CHED in bank.
12: Mm-hmm. Okay.
13: Pero may mga conditions din yan nirang ginambay. May mga conditions na dapat ay andang ikasubmit.
12: Sa bilang committee on laws, board no ag sa imong experience gaban abira maagi patara ita meetingan patarat ko ibabaw ko central office it said maagi in short sa proseso guman no I believe nga total kilaga man kamo ni Ma'am Roxanne makuang gidra matigayon bagaraya no rule request kasi daw may nangin scenario man sa Balete nang present kapon si Ma'am nga may ito man nga course yata nga daw wa ka complete si OPC sa pagmando nga staff ay nag-stop nag-comply matayagi bagaro Balete Community College board member Kiope.
13: Yes, oo. Actually yun nga ni Karondo pinhambay ni Doc Roxanne kahapon nga gina-example na nga ni Balete because natapok man kamon doon, no? Ito anay sa Balete Community College. I despite the fact that kay Pab Leonard na at the time we do BCC I ranked number 6 in terms of passing average.
12: Yes,
13: no?
12: So
13: it na yang left naton atong licensure examination for teachers. But then hindi makakomply do college sa mga minimum requirements para sa board it BX ed, no?
12: Oh, bis ed.
13: So, gin complete. At nag-shift kami sa iba nga program na kung sasiin, masarangan namon ipag-comply.
12: Yun.
13: So, wa kami nagka-problema rin karon tungod nga ni, nga immediately kung ano ro katurgin ng bag-i-send ka mo, naging-comply talagi namon.
12: Yes, oo.
13: Para na hindi nga ma-disrupt Pero pag doon, it mga unga.
12: Oo. Ano kwan, abis sa senaryo, bitli ba ako mato, daminado mong kapon si Mayor Tim nga nagka-problema because nga, siyempre, nagbailuhanan sa posisyon, ag ulihi ka na mag-abot ring sugat, nga ginapasta po tagali itat. Said, ano nga ng year to, 2025 to 2026, no?
13: Actually, the letter, I think, was last January 2025. Pata, according to Ma'am Roxanne, no? So that is why na yang hangawang ni Konoro said na nag-accept gapon sanda it na yang enrollee for academic year 2025-2026.
12: Yes. Hay ulit tabi na baton ko opisina ni Mayor Tim matod ni ja April ta kunan na baton maron niya ulihit anana na sayran nga ginapasta po tagali ag gintry man na ng aksyonan to sa Region 6 ag hawa ta gani maggrant ra nang request nganon parte nga ro mga fourth year kun pwede makagraduate marong gigasaka lang nito sa central office.
13: Yes, that is why nga pati nga naging klaro ko nga ni kapon na pati nga ni ro yung mga previous graduate na hindi matawaan ni SO.
12: Yes, oo.
13: Special order ba?
12: Oo. Oo.
13: Ay, na yang kung pwede nga i-yakot yun lang di karoon sa doon na pangayuan it consideration.
12: Okay.
13: So, do yun lang gid man karoon. Do yun lang gid man karoon do mahimo. Wa man abi kita't ibang mahimo ron.
12: Yan eh, oo. Ay, do yun lang gid ro manamin man nga i-advice man ko taga-CHED, eh, pagi lang matun sa central office. Now, ro, ato niya sa ganyang palawigan kapon sa last part, magahimo board makara siguro may hingabot nyo ro inyo nga support sa mahimo kamo resolution para sa pag-support sa action it said gara.
13: Yes, so do yun do aton na minko output natong don ay biyag gud abi man da sa SP.
12: Oo.
13: No, wa man kita karagot ni mo except to adapt a resolution na kinahinyo gid natong do Cedron kinasuportahan natong do request ng Rafora consideration for and in behalf of the Libacaw College of Science and Technology.
12: Mm-hmm. Okay, sige. At least ay nabatian natin, sinako may mga session pa man ka mo makaka-board, no? Makaka-Miyerkules. So, mensahe mo board sa aton nga mga klanon, partikular mga estudyante, ita LCST nga nagpamati, makaroon ka inyong aksyon nga ra, itasanggol ng panarwigan.
13: Well, actually, do yun na lang, Nora, ako nga gustong ipaabot na all is not lost, no? Contrary to the nayang speculations na maroon sarado Gutaro College. Actually, the college is not closed.
12: Yes, yes.
13: Only the program na wa matawi it si OPC, no?
12: Mm-hmm.
13: But then again, nag-request man do, nag-bully gitara aton na CHED na regional office pagi kay Doc Roxanne nga Edro Solano.
12: Mm-hmm.
13: Kilala ko tabi, mora katupata.
12: Mm-hmm.
13: So, naya nga rin anang hambay nga ni, nabuligan ang bukit amana para man ang, ayaw pa mga kundok kundano, kundi para sa mga estudyante, Libacaw, no? At para sa mga nakagraduate nga to, na hindi matawaan ito SO. So, doon atong ginapangamuyo, no? Buligan siguro kita tanatangamuyo, kapinyong gedo mga apektado natin ng stakeholders na mag-grant daya nga ra it na yang said natin sa
12: Central Inba. Office. Oo, sige. Oo,
13: sa Central Office.
12: Board, thank you, Gid. Soras kinto sa K5. More power kinyo sa Sanggunang Panawigan. Good morning po.
13: Thank you, man. Anytime.
12: Okay. Si Board Member Apolinar Quiope. Ang agang raton niya chairman it education. So, sa committee on laws man, pasok sa committee ba manira kapon, ag imo kita nagklaro kapon matuto nga, paalin doon mga nakagraduate man ato, ay nagapugahak man, yung kuno, randang diploma, ay wato ko naman at pugos ron, ay wanganit SO, no? Special order. Kung halimbawa, gakuan ka kala sa mga naila ka mag-take renight, although nga, buko wamat it board rin yung mga kursong intapusan, pero halimbawa, kung naila ka timbaga magkwanyang, bimana mga buo ka rin at exam sa civil service, etc. Ay, wanit SO. Special order nga malaw kag natong mga gin take mo nga mga programs or kurso hay accredited ita said ay wat ngani no halimbawa ay palin nato man ati include ba naton don nga i-request dito sa babaw pati ro nya ron nga nakagraduate no kabay pa nga ma-grant yang dito pinaka main no nga mambay naton update kon mai-grant na ya. Ag hindi man da basta-basta yagi, diritsa nga ikuwan ang biyagi, pag-abot ito, iduho. Kababo pa tabi nakapila man siguro ito rin yung mga dapat hilikoton ko taga ko, CHED Central Office, no? Para ilatag. Pero paagi sa support, sa resolusyon yung ilatag ita sanggol ng panawigan, siguro ma-realize man doon ito taga CHED Central Office nga ba, ay ganun kita siguro ra ka-importante ag problemado ato mapumuyo rito, no? Especially estudyante. Makita nandang situation baga, ti masi may diyahan gid nga may grant do yon kabay pa, no? Agod at least mangin masinadyahon man anay ro mga estudyante nga ki kapin fourth year nga gahuat-huat agid kontat OJT, no? Riba para tapos yon sa college agod makabulig man sa ginikanan. Rindo hamba ko nag-attend rito nga PTA president agwanda nga anang representante at masudyante, no, nga matuod ay magmaramong kabudlay ag hagos tanan man ang propiedad sa ay tatay man ang baka anwang pamaligya man aron ay parang makaamot sa mga agamutan to sa dali lang gid man aron graduation, no, ag sa OJT ron nga bi may akong ikagastos to kung sino akong lugar ma OJT ribabigid Boracay ag depende sa nang intake ka kurso, no? Ay masubo man matuod ron. I think ani wato na ton da update halin sa taga-CHED. May numero kita ni Ma'am Roxan. Kato kita maki-update mga ka-K5.
6: Foro, no? De Los Pueblos.
12: So, pungutahan na kita nato wat abit budget matuod ro munisipyo. Wa mat at may ginabaso abi matuod. Bukon at time munda nga para magbausan. Pero dapat man naton intindihon kun nga man na tabo ro yon, no? Mga K5 kasi pwede ta balikan do local government. It said, yabot won sa naginakwa na yun, ginagagas kita bimana nga, may sugat kinyong ginpabot, nga hindi yung ka mo mag-accept, pero nag-accept ka pong may mga violations yun, mga K5. Hey, para nga ni sa mga, sa kwaman doon, for the sake mat mga estudyante, hey, hindi doon ginafokusan, doon pag-ideya nga, makapagtapos rin yaron nga, nasa fourth year. Kasi kaguoy man, no? Mga K5. Pero nga, aman kita baga, itwag kita at may man ng regular baga. Nagalibog kita ng uway. Huwag kita makon it may nakita kita nga instructor nga may master's degree, butang rin na nga katupag it regular. Huwag kita, no? What at full-time? Huwag kita rin na, part-time lang. Oh. Di ba? Aman baga ay. Hindi ko talo. Siguro makon, basi kon may mga promesa.
6: Komentaryo nga patasang serbisyo nga wagas.
12: Alas 8:51 ngon daton nga oras, bisita kamo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Bakay kamot sabon nga DTX Beauty Soap, no? Sa mga wapatanina kapaligos, o oh, 9 minutos alas 9 yun. No, maligos yung kamo gamit sabon DTX Beauty Soap, mga K5. Rong sabon niya pampagwapo ag pampa guwapa, no, pampaputi ag pampahealthy skin naton ag pampaduga ita mga pimples kwaton nga mga estudyante kayo mga LCST student, no, nagabili na kay ra sa DTX Beauty Soap una sa Libakaw ay minagabakay man niya sa klinika namo nang ito man ibaligya o igapam makay sandar ito ron ay doon ko na nang ginagamit kay kun tadlaw man sa pagsud sa eskwelahan o ay nasanay sa nako DTX Beauty Soap manami tama na bayad ang sabon man ay may papaya ag may bayabas. Ay, siyempre, pampahilty ron ito skin ta, ay herbal soap, nga ginatawag. Di ba? Puti, tama na kita ka rin. Horon, ay what, ama ko nun, it chemical gid nga, pesko ibang sabon mo ang paggamit, mo yung hapdi, so yahon, ag, sinimo ga puti ka, baliktad, eh, kung silakang kag-itom kalating. O, deng sabon, herbal nga sabon, no? DTX Beauty Soap na kita. Ag, siyempre, sa rong klinika, Dio Fresh, Dio Roll On,
14: wow!
12: Pampaputi, kilikili na ton, ag, pampahumot, bilog ng 48 hours. Humot ka, no? It, 48 hours, ag, rimong gambong nga ginagamit, ay, wag, I want it stain ring, Klinika Dio Fresh Day Roll-On. Yan gamit na kamo, it Klinika Dio Fresh Day Roll-On. Sa mga mister, nga retreat ang surrender, sanda ka na nga misis, abay mag-inom, mag-inom, mag-tumargig ka mo ron, eh, siyempre inom mo. Oo, matuod, tapos ihapon, condition di gawas, so, tapos inom ka sa kapsula, mga day one basis, ang bugan, no, di ba? Or tatlo, once a week lang, no? Tay ka ita extend tapos ga pukaw ro libido sing gawas, no? Gila pukaw ni extend the food supplement for men nga may makarot ag labowaska.
14: Yan
12: para kampyon in performance pagabot sa labing-labing ni misis mo, no? Mag-extend food supplement for men. Tanan nga mga produkto, suplemento mo ba kayo makitaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center? Nganamtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato na, epektibo pa. Wala ka mo magpa-check up, libre ro check up, halin ito Domingo at Biyernes. Uso niyang si Dr. Robert Empinado, alas 8 oras agawon hasta alas 5 oras hapon. Libre ro na, what bayad? At doon kamuna, instead ibayad ro kwarta at halimbawa sa mga private clinic, 1,500, 2,000, mahal nga mayad. No? Baka nyo na lang unat, 1 box it DTX 500, 1 box it Tribayo, imnon nyo, di ba? Nakonsumo nyo pa, nagmayad pa ka mo sa ginabatsyag nyo nga mga bagatian. Yahoo! Magbisita sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Di ka naman lang sa may Capitol area, no? O sa New Refenders Building, di ka lang sa may Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
14: Yonar, Viray, Foro, Telos, Pueblos.
12: Yapot at oras, magkarang adlaw it Miyerkules, hinagaman hilibate kita mga K5. Aga sa supervision, kumalwan mabuot, very generous si Chief Executive Officer. Aton karang CEO kay Bossing Doc Ramil Uy, Station Manager SM Gloria Villas Manyo. Inyong anchorman, K5 Leonard Viray, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
16: D3Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3Bio.
18: Paano ka buligan ni D3Bio para magka-quality sleep ka? Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give our body the opportunity para mag-repair sa atong lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ang kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting. Gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga ang D3Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
19: Importante na sa ako niya. Mm-hmm. Ako niya, matulogi ko ya. Hindi magnubo, 8 oras.
18: Oh, wow.
19: Kakalipay ko siya 8 oras. 8 to 9 hours. Mm-hmm. The best na siya.
18: Champion.
19: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong importante ka kaong ka, dapat matulog ka man.
18: Correct.
19: One. Para nga, nami ang imong mental health.
18: Correct.
19: And your physical health. Mm-hmm. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
18: Correct.
19: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
18: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
19: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
18: Correct, no?
19: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
16: D3Bio!
20: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
16: D3Bio!
14: Ang D3Bio!
16: Yung may Vizio!
14: Ang Vizio!
16: Yung may D3!
14: Mabakas, mga buti ka. D3Bio with Vizio!
21: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3Bio!
16: Ang D3Bio!
14: Yung may Vizio!
16: Ang Vizio!
14: Yung may D3!
16: Mabakas, mga buti ka.
19: So paano ang D3Bio makapanami tulog?
18: Mm-hmm.
19: Amo ni ang story behind. Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides.
18: Mm-hmm.
19: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imo tinai.
18: Mm-hmm.
19: Mabulig sa imo nga probiotics or imo nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, ma-produce na siya sang serotonin, Sir Boy.
18: Mm-hmm.
19: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3Bio. In short, kung pala inom ka D3Bio, nami imo tulog.
18: Gabi.
19: Panrito pa yan, Sir Boy. Dapat dulum-dulum ka tama.
18: Correct.
19: Para basdamo pa gid himuon nga melatonin.
18: Correct.
19: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imnanay sleeping
18: pills. Shot nang ila ya.
19: So, ang D3Bio natural gid yang pamaagi. no? Hindi ba't pangop nga pag inom mo din dito ba yun, nami din tulog, no? Kinainom ka na'y damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, sir boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang dito ba yun, amo nang panamin mo tulog. So aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo na nga nami tulog once nga nakaditribayo ka.
1: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3Bio regularly, ang bal ni Dr. Ramil. But take a bit, twice or thrice a day, after 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala, but ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3Bio.
19: Once nga nami imutulog, sir boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
1: Correct.
19: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
1: Okay. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3Bio.
3: D3Bio.
22: D3Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
24: Mabakal sa mga butika.
22: D3Bio.
24: D3Bio.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Malakas, magabuti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Visio.
0: Yung may D3.

0: TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mapaka mga butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: 7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion. Kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Good morning sa tanan-tanan. Kag oras bong, alas 9:04. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Dili naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, lifestyle nga positive maging maayo sa aton nga lawas. Upod naton sa atong programa, hidlaw-hidlaw gid ko Sir GP Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partners, but before anything else, dapat hindi sila magkalipat, mag-take good permis ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Saluwat, mayong aga mga partners.
11: Good morning, engineer. Plo pasensya kay basi malipat na ko paano mag-ilonggo, ha? So, mga isa ka bulan, kutubi sa Amerika.
10: Oh, abi ko, so, dito ko sa Mindanao.
11: Amerika. So, ay, naman yung mag-oko sa Pilipinas, engineer.
10: So,
11: subungad lang, istoryahan tani ang duwa ka mga problema sa kidneys. Ano bala ini ginatawag ta nga AKI kag CKD?
10: Okay.
11: E kontrasta sila nga duwa. Ano magsiling ka acute kidney injury kag ano ang chronic kidney disease?
10: Okay.
11: Ini sila tanan makaguba sa kidney. Istoryahan ta kag paano ta ini malikawan, engineer.
10: Okay.
11: Kabay paniinom niya inyong DTX 500 kag Mighty C.
10: Sir Boy, mayong
11: Sir Boy.
10: Aga. Good morning, engineer. Good morning, sir. Brad Paul and yeah. May mga agaman sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga Slow Labs and KSL supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay of course naka DTX 500, your cell protector. Kamu bala bisyuhan, kamu bala you're feeling old against your age, no? Mga 40 ka pa lang, feeling mo 60 ka na, ay basi. Puno ka sa ginatawag nga oxidative stress caused by free radicals, halin sa imo bisyo, from chemicals in our food, from simply breathing and living, no? Halin sa atong metabolismo, no? Amunin ang kapatigulang sa atong silula. So kung gusto mo na mapunggan, gusto mo na mahagan-hagan, mag DTX 500, ha? The super antioxidant. And gusto mo yung i-boosting mo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa atong lawas para makaprotekta. Para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa aton lawas, no, maka-check sa mga anomalies nga ara sa aton lawas ang aton immune system. Ang paaman, ha? Gaputi ka. Ginami ang imong collagen level, no? Ginami ang imong skin. And of course, when it comes to your eyes, gusto mo ba 20-20 vision ng gapo ng imong mata? Gusto mo ba lang hindi magantipara? Mag eye care gold. Ang eye care gold is the specialist when it comes to eye care, no? Amo ning kampiyon gid nga food supplement nga may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract. Mga importante nga mga nutrients kag mga minerals nga kinahanglan sa aton mata tumin maintain its health, no? And of course, if you have tired eyes, iduangan mo niyang imo eye care capsule therapy, mag eye care eye drops. So may hyaluronic acid that cleans your eyes para layo kasi ginatawag niya tired eyes, no? Lalo na sa mga babad sa computer, sa mga cellphone nila, kag sa ilang mga tablet, mag eye care gold. And of course, no, kung gusto ko nga mag-ayo, kung tatrangkaso, ubusip on, kagilanan, problema bala ang mikrobyo, ay mag D3 bio. Okay, no? So, salawat mayong aga, istoryanta subong, from Sir GP Brad Paul, ining aton na kidney, ining kidney na ito, nag-filter ni isang 180 liters sa kada adlaw nga waste product, Sir Jean Paul. Sige, proceed kita, ha? Sir GP!
11: Ang kinalain, engineer, sang AKI kag CKD, define ko na yan, magabal kaya nga AKI, acute kidney injury.
10: Mm-hmm.
11: Right? Ang CKD naman, chronic kidney disease.
10: Mm-hmm.
11: Ang kinalain nila, engineer, is ang onset. Saan o masugod?
10: Okay.
11: Magambal ka bing AKI, engineer, inabalang ura mismo.
10: Mm-hmm.
11: Ipikto na yun. Nan. Inabalang gulpi lang yan na guba kidney mo. Ay, magkanamu-namu.
10: Mm-hmm. Uh-huh. Wala mga symptoms na gulpi lang yan?
11: Gulpi ka na yung symptoms. No, okay. Gulpi nag-appear.
10: Mm-hmm.
11: Gapang hubaw-hubaw ka. Ang kaisada, ang imong ihi, daw jutay-jutay lang output mo.
10: Mm-hmm.
11: Gulpi ka lang yung nagka-problema sa kidney. Mayo ka pa subong, pagbugtaw mo sa aga, gulpi na lang nag-ubahubaw, taas-taas na creatinine. Ini naman niya ang chronic kidney disease, engineer. When you say the word chronic, magaba ka bing acute gulpi?
10: Uh-huh.
11: Gulpi bla?
10: Okay.
11: Injury, meaning, na-damage git kidney mo?
10: Mm-hmm.
11: Gulpi. Ini naman niya ang chronic, engineer. But silingon sina, amat-amat. So, amun niyang delikado because this is the silent type. Why kikabalo? Amat-amat na giliya, nagakabalda imo kidney. Now, para nga maintindihan ta sang bugos, diri kita sa onset. San o masugod? Magambak yung AKI, dasig hours lang or days?
10: Mm-hmm.
11: Isa ka mga example, sin engineer, kulang ka sa tubig, na-dehydrate
10: ka. Dehydrate ka? Oo.
11: Kung na-dehydrate ka, kulang ka sa tubig, kulang imo blood volume, lapuyot dugo mo.
10: Mm-hmm.
11: Budlay, okay. Ini-push ang imong dugo.
10: Okay.
11: Kag ang isa ka, anong matabo sa isa ka salaan? Ang isa ka kidney, ang kidney engineer, doon pa rin yung salaan mo.
10: Filter.
11: Oo.
0: kung tama ka lapuyot ang ibutang mo da, mabudlay ka magpagwa sang duga sa salaan. No? So, but silingon, gakastrain ang imunga sa laan sang kidney, kunjutay ka tubig.
10: Okay, so dapat, hindi ka...
0: Iba ni engineer, example, binatrap sa isa ka building, kinaglinog. Oh, hindi ka nakagwa, why ma- inom-inom tubig?
10: Mga inadlawgid?
0: Oo. Ano pa? Infection, UTI.
10: Mm-hmm.
0: Gulpi, engineer, na infection ka, why ka kabalo. Abi mo, UTI, sakit lang puson mo, dugi-dugay, sakit na kilid mo. Sakit na likod mo, kidney injury na gali. Paglantaw sang doktor, nagkapayelo ni nephritis ka.
10: Okay.
0: Meaning, ang kagaw nagsaka from your urethra to ureter, pasaka sa bladder, pasaka sa imong kidney.
10: Lahat pagkita kung napilasan ka, damo dugo o gwa?
0: Yes. Kidney stone, base, naggwa ang stones. No?
10: Uh-huh.
0: O, makalapilas ka. Now, inom sang bulong. Basi may nainom kada ang bulong na highly toxic sa kidney. Delikado man. So, acute kidney injury. Dasig, inuras lang, guba sa kidney da yun.
10: Uh-huh.
0: Inadlaw. Di na makiya sa CKD. Ang CKD, ya, chronic, meaning lawig niya.
10: Inanway.
0: Pwede.
10: Tayo yun.
0: Yes. Pwede ka kaguba ang imong kidney, tinuig na.
10: Uh-huh.
0: Tinuig nga, matamat nga, matamat. Tapos na maguba. Binulan.
10: Okay.
0: Or dekada. Han. What's next? Ang paano makasurvive? Reversibility. Ini bala ang may CKD or AKI nga kidney, pwede pa ini maumpawan? Ang nami sa AKI engineer, pwede. Reversible. Example, nagkaon kanabis or nag-inom kanabis ang isa kabulong binga kontra sa kidney, nephrotoxic. Untat kam lang inom sang sina nga bulong, maayo lang ang kidney mo.
10: Mm-hmm.
0: Galing magka-scar siya. Kung nag-UTI ka, na-infect ay mo kidney, naghinubag to, gahubag imo sa laan sang dugo, ti karon hindi ka maayo maka-filter, isimpre bulngon kam lang antiviral o antibiotic, pagdula sa infection, makakupos lang man liwat, maayo lang man, galing kidney magka-scar lang. Di ba? Now, ang CKD kalabanan, irreversible, engineer.
10: O, hindi na mabalik, ha?
0: Oo. Amo na sa kung AKI, acute kidney injury, yung iyakriya, tas taas ko lang, butrisi.
10: Aha.
0: 20. Pero, sanggin bulong, tiga musta kriya, yan na naog, na nag-tress na.
10: Ati, may solusyon mo, no?
0: Oo. Pero ang CKD, engineer, ayawan kag usually, permanent ang damage.
10: Irreversible.
0: Amo ning katabok is ang dapat i-dialysis ka na every 2 days.
10: Okay.
0: Now,
10: balala,
0: ano ang mga causes? Tinambal ko na gina. Severe dehydration, infection, toxins, kag blood loss, engineer.
10: Oo.
0: Oh, nabunaan ka na binaks din. Teka, video, tayo na lang bilin dugo mo. Mabalda tong kidney mo.
10: Correct.
0: Galing again, mabalik sa normal. Pwede ya.
10: Mm-hmm.
0: Depende sa damage. Pero ang cause naman, sang CKD, kidelikado galini, ano ang mga causes? Una, diabetes. Pag may diabetes ka, again, ang imong dugo, galapuyot. Delikado. Ikaguba ina sang imong kidney. Dua lang man usually ang causes ini. Una, diabetes. Ikadua, hypertension. Ina balang taas ang imong BP, ga 160 over 110 kada.
10: Okay, grabe ba?
0: 170, ga 180, ga 150, 160.
10: Ah.
0: Taas-taas imo BP. Abi mo okay lang, kada wala laman sa imo. But later on, makaguba, galit na sa kidney mo, engineer.
10: Mm-hmm.
0: Ikaguba na. Ano pa? Dari kita subong sa early symptoms. Ang matabo sina, ang imong urine, mahinay, ang imong urine output, and then dumang hubaw-hubaw ka, same laman na sila. Ang lain, piya sa CKD, kay kisa wala simptomas kung bago pa lang.
10: Mm-hmm.
0: Kung hindi pa, may stages na. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 5, amo na ni ang imong end stage renal disease.
10: ESRD. Dialysis, nagnaya?
0: Oo, ah. Paislan ka naging kidney, kung may mm-hmm. kwarta ka, may millions ka eh. Nan. So, engineer, isa sa mga nagapaproblema sa kidney is ang oxidative stress. Man, kung may ara ka na si KD, may ara ka may diabetes, may hypertension ka, gahinubag na da, engineer, ang imo nga mga salaan sa dugo. That's why,
10: pati kidney mo, pati kidney, bilog ka, kidney, gahubag na?
0: dito kita specific sa salaan mismo.
10: Okay, okay.
0: You may your kidneys may look okay.
10: Okay.
0: Oo. May mga ultrasound gani yang okay laman tsura sa kidney. Why man cyst? Why man dakunano? Why man sa gahubag? Pero ang iya to yung salaan balta.
10: May lang sa lakyan kung may pwede ka kapa kwanting filter, makapachins.
0: Natural. Pro ang kidney wala. Why is it na ginapush na sila nga mag-inom gid DTX 500? Number one, hindi ka mo magkabalaka. Kaya ang aton nga DTX 500, hindi masaya ni pro-toxic.
10: Mm-hmm.
0: Kalabanan man, basil yung dugay ka mo inom food supplement, yung gubakit ninyo. Aber, aber, testing ibi sagay kaon, abi noodles.
10: Uh-huh.
0: Ako yung may inom ko DTX, ikaw kaon noodles, testingan ta. Isa ka box nga DTX, ako ni Imnon.
10: Aha.
0: Imo, isa man ka box nga noodles.
10: 100% ya. 100%
0: sino kidney magubak.
10: 100% ya. Hindi ka gidya magkaroon sang kidney disease kun sa DTX 500 ka.
0: Natural engineer, kay paano ka magka kidney disease kay ang iya sina nga component ginpudpod kag gin extract nga charantin halin sa charantia mo murdika o amarguso.
10: Amarguso, oo.
0: Paano maglain ng imo nga kidney sa amarguso?
10: Natural herbal
0: gini. Puno anami siya, food supplement for diabetes.
10: Correct.
0: Gapanubo sa blood sugar, kay ginamimik ni charantin ang function sa insulin.
10: Correct.
0: What else? Ti ang aton nga DSA, disugard sugarcane extract. Nagapangos ka lang tubo.
10: Mm-hmm.
0: Hindi ka man pag-diabetison, sinaki hindi man niya tamis ang tubo ang aton ginabutang sa DTX, ang pait man niya nga bahin.
10: Correct, correct.
0: O, ang pait nga bahin sa panit sang tubo. Ti pangos ka tubo, mlayan imo kidneyaw. Now, so garantisado, since 2019 pa kami giinom DTX ni Boyo,
10: uh-huh.
0: Hasta subong pati ikaw, tiway man nagalano kidney, healthy kidneys.
10: Correct, correct.
0: Now, ang delikado da engineer, magsaka ang imong oxidative stress. Kay kalabanan, ang imo gagmay nga salaan sang kidney pag ini ang maga-inflame.
10: Mga nephrons.
0: Na mm-hmm. Nephrioles, ini sa engineer ang magkalabalta. Kag ang imo sininga, GFR madelikado. Glomerular filtration rate, no? Estimated glomerular filtration rate balda. That's why engineer ining kriya okay man kay sagat taas man, but ining ganubo, pero ining kriya hindi ni siya determinant kay kaayo sang kidney damage. Kalabanan nga determinant sang kidney damage is ang eGFR, ang glomerular filtration rate, estimated glomerular filtration rate.
10: Kaya so may mga laboratory kasi na ano para mabalaan mo gini?
0: Yung ika laboratory gini. Mm-hmm. Pati masin mo kreya.
10: Uh-huh.
0: Oo. Ang pinakasigurado gini yung eGFR kaysa kumpara mo sa creatinine.
10: Okay.
0: Nan. Kag of course protein in your urine. Kaya dapat ining mga macromolecules hindi niya magwa sa urine. Kaya protein may dako. So kung nagwa niya sa imo ihi, may proteinuria ka. Ang imo nga ihi, yan may protein. But silingon, ang imo yung salaan sang kidney, nagko na buho.
10: Nag-alalawas?
0: So, paano, example, may ara ka na salaan sang lubi nga gin makuha ka bigata.
10: Mm-hmm.
0: Tikon, may ginkudkod ka na ang lubi. Kagun sa laon mo ni, pugaon mo, kung pigaw imo salaan, naglagko na toong buho, makaigo na tong ugasok, ugasip.
10: Okay,
0: oh. So, dapat sa atong salaan, wala gin ugasip makaigo. Amo mo na sa kidney. Okay. Dapat ang imo protein, hindi na magkanto sa ihi, ibalik niya sa imo dugo, kaya lagko na sa iyong molecules.
11: Ano walang question? Oh. Ano ba lang parts ang kidney mo nga gaguba kung makalusot ang imo protein? Remember, your kidneys are made up of nephrons. Mm. Nephrons is the basic unit cell sang imo kidney. This is divided into two. Anduwa na ang unod sang imo, ginatawag nga nephrons. No? May ginatawag nga glomerulus, na gin-mention ni Sir JP, kaging natawag nga tubules. No? Ini sa nga duwag, they work together in filtering waste products sa aton lawas. No? Mabalik na sa glomerulus. Ang glomerulus na, may nasa specialized cells nga ginatawag nga podocytes. Ng podocytes nga ini, once mabuho ni, kay taas ang imo, amo na ang balisir JP, nga kung taas ang imo blood sugar, siyempre, you remember ang molecules, ang glucose, dako.
10: Uh-huh.
11: Re-on niya na ang ginatawag nga filtering unit sang imo glucose.

0: sa ginatawag nga glomerulus mukhang siya podocytes.
1: Na, amo na nga ding inom gid DTX 500. Inom gid DTX 500 engineer kinang lanon tagit ini para sa kidney health naton. It prevents oxidative stress by neutralizing free radical molecules. Halin sa aton nga bisyo, oxygen nga intake, ano pa da nga mga makabulig padamo sa imo nga free radicals causing oxidative stress. So if I were you, kabarato laman sang DTX 500, hindi tani pag-inomon.
2: Gani man.
1: Hindi laman kidney ang imo siniprotektahan niya, protektahan niya imo liver. Ang imo gidya diabetes, especially kung may predisposition to diabetes ka nga, because of heredity. Kaya base ang pamilya nyo, prone ka mo yung magtaas sugar nyo.
2: Mm-hmm.
1: O, ano pa? Hypertension. Ining duwagid ka ko sa isang CKD, hypertension and diabetes. Kung naga-DTX 500 ka engineer, ang imo ginakaon nga bad cholesterol will not oxidize. Ma-oxidize man, hindi amo nakalala. The oxidation of your bad cholesterol will result to formation of plaque sa imong arterial wall which narrows ang alagyan sa imong dugo.
2: Kadamo sa mga komplikasyon.
1: Ang pinakapertigid ang formation sang bukol-bukol sa lawas.
2: Mm-hmm.
1: The tumor, cyst, myoma, cancer.
2: Mm-hmm.
1: Prevention is the best. DTX 500, it has 1.3 million antioxidant units, bastante para tagaan ka sang safe levels of antioxidant panguntra sa imong oxidative stress, panguntra inflammation, panguntra cancer formation.
2: Salamat Sir GP sa nang mga informasyon. Tag hindi kita mapadugay-dugay, diri
1: okay
2: kita.
1: Na,
2: mga mga benefits nga mahatag naman sang D3 Bio with the boy.
1: Sulit.
3: Thank you Sir GP, thank you engineer. Today let us know how old is our immune system. Ano nakatigulang ang immune system? How old is the human DNA? Ambal nila. Uh-huh. The human DNA is 300,000 years old according to science. But some books may differ. Ambal nila. Hindi, ano
2: 300,000?
3: 300,000 years old.
2: Well, ang DNA.
3: Ang DNA. Pero meaning to say, ang pagkatao ko, simple, di man pwede walang tao, wala DNA, no?
2: Uh-huh.
3: So, ang tao ko, no, ang Homo sapiens is 300,000 years old. Some books may differ, some beliefs will say, no, we're older, no? But science, as for now,
2: mm-hmm.
3: says that we are 300,000 years old, ang atong DNA. But, no, ina nga DNA na na, nag-iridal na na, nagkwa lang na heirloom sa ginatawag natin sang DNA sa bilog ng kalibutan which started 3.8 billion years ago.
2: Pero, sir Boy, lain-lain mo na kada isa sa atong DNA, no? Lain-lain man.
3: We're the same DNA.
2: Hindi po.
3: Hindi ka pwede maglain nga DNA sa ano.
2: Ah, okay.
3: Kaya ako, siyempre, mabaging jutay ng aliko, amo ka na. Ang jutay lang ano. Ha? So, humans have the same DNA per se. Lain lang sa specialization, no? Pag-adapt,
2: okay.
3: No? Oh? So, meaning to say, ang atong DNA is old. Is old. And our immune system, ha? Naka-iridar niya. When niya nga nag-develop na ito sa atong immune system, ito nag-iridar man ta sa immune system sa mga aton mga mamalya na heritage. No?
2: Correct, correct.
3: Sa mga una-una sa aton, ng mga animals, mga mammals. No? Ang punto ko di is, our body has been evolving for a very, very long time. And basically, it developed its own specialization in how to defend itself regarding internal threats
2: na
3: coming.
2: Na-perfect yun ang kwan? Ang
3: wala pa.
2: Wala pa.
3: We're still evolving, kuno, according to research and science. Na mag-evolve pag-iapon ang tao. Even though we're feeling na ito, nag-peak na ta.
2: Uh-huh.
3: As long as we don't destroy each other sa gira and everything, hambal nila, we will still evolve.
2: Kaga may mga transformation man ang kontra ining mga bad kwan ining mga bad bacteria ang nagasulod sa ato, may mga transformation man diri so nga dapat mag-cope up man ang ato nga lawas sir boy.
3: Yeah, the term is mutation, no?
2: Uh-huh.
3: So una kung dali sila patyon sang aton immune system, ga-evolve sila, kaga-mutate sila para makasurvive sila. Remember, ang goal man ni sa mga harmful microorganism, mamabuhi sila.
2: Correct?
3: So that's why gina-upgrade man nila ang ila depensa. Going back to that, no, to that point, nga 300,000 years old na ang atong DNA, as much as our immune system nga nag-iridat pagi sa mga ginatawag nga mga depensa alin pa sa atong mga mammalian heritage.

0: punto ko di, it will take that long for your immune system to nearly perfect itself. Remember, again, these immune systems are, your immune system are specialized cells. They only consist, again, what ni namon, only 1% of your total cell population is your immune system. 1 out of 100.
1: Isa lang.
0: To say, sa 100 trillion, o tantabi, 1 trillion lang ang madipinsa si imo. Ang ginabantayan niya nga siyan. And, ano bala ang stress nga ginabatsag sa imo immune system, lalo na if you're living a very unhealthy life? Grabe. Hyperactive. Ambal gani isang iban nga mga sa mga pagtuon, it could be good. No? Kaya ambal nila, kung ang immune system mo hindi well-trained, example, bata kabi, ginatago gipan mi ni mama kag ni papa mo sa sulod sa imo balay, wala ka gid abi ginapampang sa guwa, hindi maka practice ang imo immune system in defending you, so dali ka magmasakit, unlike sa bata ya, nga ginapagustuhan pang sa guwa, ga develop ni siya dipinsa. Dipinsa kontra sa ginatawag ng mga mikrobyo, because the immune system is active in protecting the body, no? Di mo makita nga ang aton immune system is a very efficient and complicated, if I may say so, nga klase nga dipinsa nga ginatag sa ato sang, syempre it comes from God, no? Amo ni kumbaga ang pinakabaskog nga magdetect sang mga invaders sa aton lawas. Sa nobla na diskubre sang mga tawo pag-usa sang coconut oil just recently, no? Putantabi, mga 2000 to 3000 years ago ang bal sang isa ka libro, no? So 2000 to 3000 years ago, mga civilization, mga early civilization to have learned to harness and harvest the benefits of coconut oil. Gin-perfect ni nila, ginimo pa nila niya. Ano pag ginman, kinikita lang, gaayo sila eh. Pag magtuma sila, gaayo sila. Ginami ilang matyag. So they perfected it. So paano pag hindi natin pamayo? So after a lot of experimentation and trials, they found out nga ang coconut oil gali, kung hindi mo pagpainitan,
1: cold press,
0: may mo siya cold press coconut oil, mas baskog. Mas dali gaayo ang ila pasyente. So una, yaway man microscope.
1: Correct.
0: Yaway man yan. Trial by error, trial by error nang ilaya, kung nagmayo ati okay, kung wala nag-ayo ati liwat
1: another style, another mode,
0: no? Amo niya nag-start ang ginatawag nga ang medisina sa una, no, until it was perfected, ginskwilahan, may experimentation, may observation, as nag-establish na gidya kung ano gidya ang medication, no? But sang una, ang ginausar ma lang are herbs and oils, and fruits and vegetables para magpaayo sa tao.
1: So, ang Pilipinas, tropical country, di damo kundi yellow bee, Sir Boy?
0: Correct, no? At siyempre, arat sa Asia, damo to yellow bee, no? And ang iniyang coconut tree, basta hindi lang tamang katugnaw, it will survive.
1: Okay.
0: Amo yung kontray lang niya, yung cold, no? As long yung, when siya kilabot ko, nasa lapit sa seawater, yeah, mabuhi ni siya.
1: Oo, laban ganing yellow bee, arat sa ganda dagat, eh.
0: Amuni siya kabaskog, no? It tells you one thing, engineer. The coconut tree is a survivor. Meaning to say, it damo na siyang mga kontras ang nature nga mga dilubyo nga na survive yan, nga nagmayo pagit siya. So tanan-tanan na ara siya lawas, kumbaga, ha? All ang bali lang ng coconut tree is the tree of life. Kaya ara da tanan. If you need food, ara man. If you need, kung pwede mo, gusto mo imon balay, pwede man. Ha? Kung gusto mo, giyatawag nga natural nga antimicrobial, ara man. That's why, nagwa ang ginatawag nga D3 Bio. Digon chain fatty acids found in D3 Bio has been helping millions, if I may say so, billions of people already since the past. Alin sa una pa? Ha? Damo na naka-benefit sina. While lang sila kabalo, nga kung ano gid ang unod sang ginatawag nga coconut oil ngina. Subong because of science, because of research, we found out nga ini ang cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa Dietli Bio is very healthy because of its medium chain fatty acids that has wonders, no, of antimicrobial properties, no, lalo na kung ma-convert ni sang lawas. Amo nang anidang miracle, engineer, kumatandog sang aton lawas, especially by our digestive system, no. Amo nang ginatawag naton kung once matandog na sang ginatawag nga lipase and digestive enzyme ang ini nga medium chain fatty acids sang Dietli Bio, gahimo siya monolaurine and monocapillin. These are the wonders of nature nga ginatawag because ang medium chain fatty acids baskog na.
1: Mm-hmm.
0: Baskog na. But our body knows nga kung gaan ni sa siyempre kay fats ni ang ano, good fats ni ang Dietli Bio, once nga mag-release kaning lipase ni aton chan to digest that fat, gini-convert niya sa monolaurin. Ini nga monolaurin nga ini, ha? Hindi mo niya siya matawaran. Permita lang di gambal nga may antimicrobial effect niya siya, contra virus, bacteria, and ano, pwerte na nadaan.
1: Mm-hmm.
0: Huh? May mga mekanismo siya nga ginagubaya ang cell walls sa mga viruses and bacteria, gina-promote niya ang apoptosis ang infected cells, ginakapula niya ang mga ton ginatawag ng mga selula para hindi kasulod mga harmful viruses and bacteria, but it is research and studies recently shows that it also fight cancer cells. So, di mo makita nga ang ininga wonder, ining gift of nature nga coconut oil nga ginpabasko ginimo sa cold pressed coconut oil nga sa Dietli Bio really is needed by our body to help it defend itself. Going back to my topic kagina, your immune system, your modern immune system, if I may say so, is 300,000 years old. It has evolved to its most capable form subong sa aton.
1: Okay.
0: Kay ang bagay nila ang mga tao, so na ko mas basko ang immune system. I agree. Cause mas nami diet sa una, mas less ang pollution.
1: Ha? Correct, correct.
0: So ang immune system nila, siguro it follows nga mas mayo man.
1: Kaya ang mga tigulang nga ito, kay dad niya taga lapit libo mo, tala 900 plus siya.
0: No, according to the Bible.
1: According to the Bible, si Methuselah, si Abraham, kadamo na Sir Boy. Mm-hmm. Tungod sa ila lifestyle man, kaya ang ginakao nila, mga healthy food siya.
0: Correct, no? But, no, because maskinlan lang ito subong, I think mas mayo na, nga tima. Ang maskinlan lang ito subong nga mas baskog ang aton immune system, hindi lang mas baskog, kundi dapat suportado. Suportado sa ginatawag nga immune system backup, kumbaga. Amuna ang Dietli Bio. Kung pigaw ang imo immune system, kitigulang ka na, bata ka pa, immunocompromised ka, kay diabetic ka, or you are suffering from any chronic illness, dapat naka-Dietli Bio kagid. Kay Dietli Bio will fight those viruses, bacteria, and fungi, ha, without even thinking kung mayong immune system mo.
1: Mm.
0: Kaya yung napangita, yan natural enemy, which is your immune system. That's why, pero may ginaginambal na mo, no? Kung gusto mo, may second immune system ka, coming from a natural source, coming from a food supplement, not a drug, but a food supplement, ha? Dakala naka Dietli Bio kagid. During the pandemic, it has proven its worth. Damo na buligan ini, amuni kabaskog sang ginatawag nga Dietli Bio. Isa ka parmasya sa isa ka kapsula, pero ang iyang specialization, it comes to harmful microbes. Basta problema mo mikrobyo nga gadalat lang kaso ubusip on kagilanat, hindi na magduwa-duwa, mag Dietli Bio.
1: Salamat good Sir Boy, super thank you good sa mga informasyon. So dapat adlaw-adlaw mag-take kita permi Dietli Bio, but before anything else Sir Boy, kinanglan ta maligo man adlaw-adlaw.
0: Correct, no?
1: Kinanglan ta magpahamot man, dapat tinlo atong nga skin, presentable man kita sa atong mga kilala. Dapat mahabon kita kung maligo sang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Correct. Dapat mga bun. Kaya kung hindi ka mga bun, ang way ni ginatawag nga term nga surfactant, engineer. Yung surfactant ka ini, amuning gabuka sang cell wall sa mga mikrobyo, no? So, lalo na, ang imuha bun, ang iya surfactant, may upod.
1: Uh-huh.
0: May upod nga cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa Dietli Bayo. Ani ginapatay ni sang cold pressed coconut oil sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag ng mga skin diseases. Ha, pero may kabala may katul-katul. Mayan, an, may psoriasis, may bunik. Ha, problema mo bala imo punggod. Ay, dapat amuning imo abon, DTX Beauty Soap, no? Kang ang VCO sini kaya man tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why this soap keeps you fresh longer. Ang mga, kumbaga, when it comes to beauty properties, hindi matawaran, no? May pa-pain nga gapaputi sa imo skin, may ginatawag man ni sinatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C needed by your skin health because it elevates your glutathione level as well, ginapasaka ya ang collagen production mo. Remember, collagen is a protein that needs vitamin C, ha, para magdamo ni siya. That's why kung gusto mo hamis ka pelmi, ha, mumot ka pelmi, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Dapat hamis ka na, hamot ka pa, ang ilok mo, Sir Boy, ngayon ang duga kwan mula, galogalom, tungod sa kung anong gina-take ni mo, dapat mag-Clinica Diofresh, mayo man ini, Sir Boy, nga magpatay sa mga mikrobyo nga nagadulot sa body odor, Sir Boy.
0: Engineer, kaya may VCO man nga gapatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness kaya mismo ang gatuga sa pagbaho sa imong ilog ginakwa.
1: Oh, inapatay niya.
0: Inapatay niya. And rich in vitamin E that also whitens the skin and nagapanami sa skin sa imo kili-kili. No? So kung gusto mo kampiyon ang imo deodorant, mag-Clinica Diofresh ka na.
1: Mga pita, Sir Boy, mga pinaman ta, wala ta, dutay lang bilhin ng oras ta, dapat mag-DTX Coffee Mix kita, adlaw-adlaw, kaya na muna ginahambal ta permi, nagakapi ka na, nag-detox ka pa.
0: Correct, no? Muna ang DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung mag-super detox, mag-DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant onod sini, may ergotinin nga ni sa ganong mushroom, the herb of immortality, ginduangan pag yun sa DSE, nung pinakakusog ng antioxidant nga na sa DTX 500, ginputang sa kape para protektahan mga bisyuhan magkape. Kung di mo islan ang imo kape, pero bisyuhan ka, ay dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Ang sweeteners ni Stevia, so pwede maanli. For those people who simply wants to look young, this is the perfect coffee ko mo. Imagine two powerful antioxidant fighting oxidative stress that causes premature aging. Tanan-tanan na, makuha sa DTX Premium Coffee.
1: Kato na kaburingot ko, Blaser Boy, pagbugta mo, doga pangakig ka per me. Ariya ang gina-introduce na pre-bio coffee, Sir Boy. Ang pre-bio coffee, of course, ginatinduan niya ang gut nimo para maging healthy, Sir Boy. Kaya isa pa, nagadula sa imo mga stress. Do hindi ka pala dasig-dasig mag-ugtas, Sir Boy. Kinanglan ta, magpangapiman kita sa pre-bio coffee.
0: No, that's why, no, kung gusto mo yun namin, ibumod, taga-aga, mo ng perfect coffee, pre-bio coffee, kitingi kay puno sa ang ginatawag nga probiotics. Talking about probiotics, gusto mo ya magpadamo sa imo good bacteria sa imo chan, kay medyo dali luya ka pero may
1: okay.
0: Pigaw imo metabolismo, pigaw ang imo digestion, mag-Clinica Spore Biotics ka na. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics. That's why way kapatay sa init sa tubig o way kapatay sa asidusin mo chan, you get the full benefits of this good bacteria that improves the production of your happy hormones, your serotonin, dopamine, and your oxytocin. The production of your gut-derived B vitamins that nami sa imo brain health, no, B1 to B12. And of course, ang ginatawag nga pagpanami sa pag-absorb sa mga minerales, vitamina, kagpag-usas ang antioxidant sa imo lawas. Diin ka pa, kundi mag-Clinica Spore Biotics.
1: Ang gina-introduce ko lang sila, Sir Boya, ang Extend Food Supplement for Men para sa mga manoy nga luya. Gusto mo magbaskog, gusto mo mag-happy si Mrs., mag-Extend Food Supplement for Men. Nami manisa, nag-support manisa sa respiratory health natin. May aring siya nga makakaglabuwas ka nga nag-atag benefits. May mayo, may pikto sa atong respiratory health kaya mga bulig alleviate ang symptoms sa mga respiratory condition, Sir Boy. So din ka pa, healthy ka na, mag-take kita sa Extend Food Supplement for men every other day sir boy kung hindi man pwede adlaw-adlaw. Kung nami pagidya ang kwan ang blood flow. Kinanglan mo ang manoy para maging baskog mayo ang blood flow sir boy.
0: Oh, correct, siyempre ara ang sekreto tanan sa dugo no. Para mag-attention sila. Para makatindog ang plug pole.
1: Speaking of blood flow?
0: Speaking about blood flow, kung gusto mo namin maningin mo blood flow, ha? Magpamasahi. Magpamasahi using sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod na ginahatag sa isang init sa imo mga tired muscles, mo mga nginangin sa kasukasuan mo na makululuwa ni kung mabanyosan ka sang DTX Liniment Oil. Kampiyon man ang aromatherapy sini no sa mga biyahe hiloda no, o galingin ang ulo mo, simutan mo lang na yung DTX Liniment Oil, gamat-amat ka na relax. Ha? That's why kung gusto mo all-in-one nga balanyos, mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sir boy, wala na kita chimpo do ginahapo ko kay gana. Ba-exceed na kita. Sir boy, imong parting words.
0: Oo, of course no, hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag Eye Care Gold, and of course mag D3 Bio. And congratulations kita sa akong classmate no sa iyada bag-ong restaurant Talier no. Talier Restaurant opens from 4 p.m. to 10 p.m. Tuesday to Sunday. Talier, congratulations sir Joel Samiento.
1: Sige, salamat sa inyo pag-upod sa sining Miyerkules nga edisyon. Inbiyat ni Doc Ramiloy ang atong pinalangga nga CEO, kag of course ang Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabayan ang Diyos magpakamahayo sa aton, mag-ayos ang tanan natong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: Wow!
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: Rina Reyes, isa ka certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang IK

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan!
3: Sa kalis!

0: Nagkuha ko sang bato kaginpokpok sa ulo ko.
1: Kagnaaman, boss.
0: Tuwa pala. Kadako na yasang bill mo, ho. Mas dako pa yung bill mo sang sa akon.
1: Te, eh, pisan pila lang tani, boss. Pisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
0: Dah. Hindi lang ko magpasalig. Tanahon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa imo.
1: Mamunik ka lang ang istorya daw. Wala gyud kini tsansa nga makakuha ko diri sa ospital, eh.
0: Ah, do amo-amo ginaguro ang matabo.
1: Sadya-sadya, no?

0: Boy Ramon.
1: Ano naman, Boss Rocket?
0: May pamangkot naman ko blasimo ah.
1: Pamangkot lang ah. Eh, wala man na bayad mamangkot ah.
0: Kag kung may bayad, hindi man ko mamangkot. Muna gani nga sige, man ko pamangkot, kahit wala man bayad mong.
1: Sige na, Boss ah. Ipamangkot na sa ako nang gusto mo ipamangkot.
0: Sino gidayhan ang matuntood nga Senate President?
1: Amo nang pamangkot mo, Boss?
0: Oh, sino gidayhan man? Kino gatalang ang tao kung sino gid.
1: Isa lang masabat ko, Boss.
0: Kagano man ina?
1: Kung sino nag-uyat sang malita, amo nang Senate President, ah. Kung sino ang uyat sang damo ng malita, dira na damo po ang iban ng mga senador yan, Boss, ya?
0: Amo nang lahi?
1: Oh, Boss. Kay pares na sa kanta. Pag wala kang pera, wala ka ring kaibigan!
0: Amo na gali, Boy Ramon.
1: O, Boss. Kagun may kwarta ka naman, damo ka naman, Migo, hindi bla?
0: Sa bagay doon may punto ka man. Pero kung sino tong paldo, di tumaupo ng kalabanan.
1: Ah, natural, Boss, eh. Kabalo ka na gida nga gutom na da, dira ka pa? Dapat, Boss, kung diin ang abunan siya, dito ka maupod.
0: Tikon ikaw, sino ang gusto mo nga Senate President?
1: Ah, di wala eh.
0: Kaga wala haw.
1: Kaya di wala man ko kabaton sang ilang malitang mo. Kung sino makatag sang malita, tidira ako eh. Kung wala sang malita, wala buto.
0: Ama, ayaw man na kay siguro haya.
1: Oo, Boss eh. Sos, kanugod lang sang imo suporta kung wala ka malita.
0: O ti, ano lang niya, sila lang niya maginansya,
1: di ba? Oo, Boss. Dapat kid lang. Amo na dapat ang mindset, ha? Kwarta-kwarta lang. Kaysa lagani nga mga leader, kwarta-kwarta man eh.
0: Ati, sadya-sadya, no?

0: Balik naman tadi anay tambay ah. Base ari naman didugay-dugay si pastor kag si Tokmol.
1: Ere pastor.
2: Oy Tokmol. Ikaw naman.
0: Duba sa hangit pag tingin ni pastor. Ari naman sila oh. Ano naman ayahan ng ila tupiko man?
1: Pastor.
2: Oh,
1: kanang bigyan ka lang sa tikog mo no? Bisan magambal ka lang hilo no?
0: Aba, daw bula-bula siya pawa.
2: Tuod ka, Tukmol. Kanalamihan ka sa tigong ko.
1: Oo, okay. Amo pa lang na ganing ambal mo, pero kanamin na babatian.
0: Bilang ka bang yan.
2: Paano mo nahambal ng nanamihan ka, Gidaw?
1: Kita matulugan ko sa tigong mo.
0: Hanimbal ka, Tukmol.
1: Ano ba kitayahan kung mag-attend ko sa sermon mo, pastor? Sus, mahumo pa kayong tulog ko sa imo mo.
2: Hala, grabe ka man, Tukmol ba?
0: Hanimbal ka, Tukmol, ho? Mamati lang sa galisang tigog sang pastor kay matulog sa. Wala labot niya pang into ng ubraya, pang sota pagid. Sadya-sadya, no?

0: Meg, ginpatawag mo naman ko.
1: Miss. Mr. Bong Sansaw, ang kampiyon na surveyor.
0: Salamat, Meg.
1: O gali. Belated happy birthday, gali Bong Sansaw.
0: Salamat, Gid. Ti, wala kita na.
1: Kulang pa itong atagos imo, ha? Ano, dugangan ko pa?
0: Ay, hindi man, biga. Pero kung may ara, mas okay man, ah.
1: Sige lang, ah. Tapos ang task mo, may ara dugang, ah.
0: Inaiyakas.
1: Ay, abaw, kas!
0: May sugo ka naman sa akon, haw?
1: May ara, eh. Surbe ka nga ang tao na namian sang kakatabo sa Senado na nagkalapriso ang mga involved kuno sa flood control project. Tapos, magpasurbe nga hindi gusto ang majority nga mga Pinoy nga madala sa kaso si Kas Ako Mart Mart Romualdo.
0: Bow. Daw kabudlay na daw himuon Kas ba?
1: Ah, hindi man nagrubudlay kung may malita lang ah.
0: Ate, sige. Tilawan ko ha.
1: Hindi lang pagtilawe. Himua.
0: Sige, Meg. Sige.
1: Amo ginanamian ko sa imubong sansaw. Kay dumiguay lang tanyo?
0: Daw kalaw ay man nga bus tanagid ka. Dapat daw miguhay lang ta. Ayos man, Meg.
1: Ulo mo! Sa dino!

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabasa
0: GTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sang GTX Beauty Soap.
3: Kag,
4: naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: Te, ano malagot ko sa inyo, migo ko, mga sutab?
1: ipakilala ko lang sa imo ang akong amigo, ah.
0: Si Toga, may ngalan niya, Meg?
1: Si Toto na ko, ah.
0: Ano?
2: Kaglaw ka gidaw?
0: Ika namin sa imo nga ngalan, ah. Kay dak, kay kadako.
1: Migo, sukod sa bong. Migo, hainat na nga tatlo, ha?
0: Depende kay Toto dako, ah. Basi di ako gusto.
2: Ikaw ya. Basi ikaw yang hindi gusto sa akon.
1: Hindi, ah. Gusto ya ka na, ya? Hindi pala tantan?
0: Kung mag-kiss siya, pwede kita.
2: Animal, doon pa rin yung gidkamuya plano ni Erjan Labaw?
0: Sus! Kasimple lang gid na ya. Sa imo mo dahil gidaw?
2: Tapos man lang tani, galing inagi man be.
1: Amo ginamig ya? Nasig lagi na. Pero...
2: Nyugs, ikaw lang da. Magamon ang plano mo.
0: Bahala ka. Wala kamigo eh.
2: Okay lang ah. Okay lang yan ah. Wala kamigo. Basta, hindi lang kuya magpakis sa imo nga sutab ka.
0: Ikaw gani, sutab ka man gani eh.
2: Mas sutab ka gani?
1: Tama na nang away ah. Kahit nga man, wala rin yung malang ka mga sutab ah.
2: Sadya-sadya eh, no?

0: Ay, itugang ka pa, Jupiter, my son.
1: Oo, dade. Kadamo pa.
0: Kaya gano'n naman, ina.
1: Ang mga swildo pa yung gilidad sa mga tanod kag vegetable yun, dad. Delayed pirmi. Pero on time ako nung pagwa sa bangko.
0: Ti alams mo na eh.
1: Ti okay lang na sa'yo mo, dad eh.
0: Natural okay lang eh.
1: Gagaman?
0: Darating din ako dyan.
1: Ano, daddy?
0: Kanami lang kay daw ginatudloan mo ko nga daan sa himuon ko sa pila ka adlaw.
1: Amo kasi nang himuon mo galaya, dad?
0: Natural, basta makwartahan. Go, kudayon! Makasupot kita sini sa madamo. Kung makapungko na ako bilang barangay kagawad sa barangay.
1: Pero dad, dapat subuang plano ta. Kung paano ta danay magdaog sa eleksyon.
0: Basta magupod ka sa administrasyon. Consider nga tapos na ang eleksyon.
1: Kagaaman dad.
0: Humanay na iyang resulta. Ang eleksyon niya, formalidad na lang na iya.
1: Hala, sa dasadya eh, no?

0: Do masubo ka dyan, gwara mo school, ha?
1: Hi.
0: Ay, ha? O, inaanog ka?
1: Kuan na. Daw lagi tsansa.
0: Agway! Ay, tsansang anuman?
1: Lagi tsansa nga makagawa ko di.
0: O, tiba to na nanangadri ka na ng guru hasta mabugtuan sa ginhawa. Ay, amo ginagurong imo kapalaran, jagwara muskwan.
1: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Boss Norbing. Galit kay, wala manipiho.
0: Ay, hindi na balita. Masakitan ka lang, jagwara muskwan. Ang importante, ang acceptance. Acceptance,
1: eh? Ano nang acceptance man?
0: Nga, diri ka lang itkutob, eh. Diri ka lang hasta ang imo kabuhi.
1: Nga, sa desubo-subo, eh, no?

0: Antibiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Serum.
1: Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sundapagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: the Filipino. Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 2:08 agahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Ay napaidagom sa red alert rong tanan nga unit at armed forces of the Philippines sa Metro Manila kasunod it magapnagon nga hubgag protesta it mga miyembro it Iglesia ni Cristo sa EDSA ag White Plains sa Quezon City. Sunod sa AFP Public Affairs Chief Colonel Sergius Trinidad, tinutuyo it nasambit nga alerto nga siguruhon nga rong kahauman it militar sa pagresponde sa pagbulig sa Philippine National Police para sa seguridad it publiko. Inpatigayon it INC rong rally para suportahan si Senator Rodante Marcoleta ray matapos sigon nga kasuhan ni Plunder or nakatagana nga kasuhan ni Plunder at Ombudsman mao sa ginasugid nga wagin deklara nga 75 million nga campaign contributions. Ginapasog panugtan man it sa Quezon City Government rong rally halin Hunyo 30 hasta Hulyo 1 or makaroon nga adlaw sa White Plains Avenue. Nagdagaman raya it mabugat nga trapiko kung sisiin nagtagana rong mga police it mga traffic enforcers sa lugar. Padayon man niya nagabantay rong otoridad para mapabilin ang kalinong agkatawhayan sa ginapatigayon karang nga rally. Ang inyo rabatiano K5 Top of the Hour News. Ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit kapray at high blood at diabetes, mag-inomit DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kajamig mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
4: Sa kadlo kapila ka maginay?
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
4: Subong kamusta?
3: O ay nigo ginabatya at maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaro sa DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nag-discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
6: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
5: Oo, gusto.
6: Kagkabudlay kung di na matindog si Manon. Hindi matindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
5: Oo.
6: Damo factors nga tunaan nga ano.
5: Gabulagay.
6: Gabulagay. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, grabe na nang agungmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti, terminator balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MyTC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
5: At ulit, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi. Hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, hindi giniya makatindog ang iya.
6: Ang uraro. Ang uraro.
2: DTX 500.
6: Hapos lang na yan, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simen, may ara na siya 40 million to 300 million.
5: Kadamo, no?
6: Kada kwan, sperms per milliliter.
5: Milliliter?
6: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka DTX, may mga studies, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa ara gid.
2: So, DTX 500.
7: Si Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domicho may naga ano na hindi nakukakita. Tag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka

0: Dex 500.
1: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
2: Di, ang iban zero na gid jay. Ang iban biskante lang na og 20.
1: Oo, million
2: hindi na kabata. No, so kung amo na kanubo ang inyo sperm counts, kabalo mo mag fasting da. Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano.
3: Ano klase ng fasting na?
2: Kung arang minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig nga. Dapat ya.
1: Sufficient
2: timingon mo. Ilang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
1: Husto.
2: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat taka-inom DTX. Damuon, sir boy.
0: DTX 500.
1: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
2: No.
1: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapaway ka, mga 5 ml laman na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kailaban lang man na yung seminal fluid, dok.
2: Ang managari, Sir GP, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga
1: bulsa.
2: Ang ginagubwa sa registration, muna sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
1: Ay, nakabag.
2: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
1: Grabe, no? Kining panday, pagiguro
2: doon? Sigarilyo.
1: No? Sige sa init.
2: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
1: Ay!
2: Teka kong lubo, teka nga ako nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
1: Gusto!
2: So, Husto dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: Sakal di Buatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold. Hitray Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
0: Hitray Bio. Ang Hitray Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Hitray Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3.

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Easy, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo pala? Maluya na?
8: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vavuwaska. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
8: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: K5 Galinga!
11: Computer, my station.
12: K5 News FM.

0: News Delivery Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero ng kumpanya.
3: Dapat efficient.
2: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas ta amumana. No? Mm. Dapat ang aton lawas, mayara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. To maintain balance sa aton lawas, dapat ini siya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
4: Ang matabo, sir boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian. Kung sobra nga viral load, cancer.
2: Correct.
4: Balatian. Pwede kang magka-problema sa imong auto. Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, sir boy.
2: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami gid ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir
4: Jim. Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
2: Una-una.
4: Ano ba, Sir Boy?
2: Ang una-una ginatinloan sang D3 Bio ang imot chan, no?
3: Oy.
2: Pagsulod mo sang D3 Bio mo.
4: Dili chan, Sir Boy.
2: Imo ba? Of course. Once makagat mo ang D3 Bio mo, accidentally.
4: Tanan Harbison niya, tanang kagaw, da mo gigiya magamit ang D3 Bio.
2: Correct.
4: Ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
2: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imo ba, no?
4: Correct.
2: Why nakabacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay, tanan-tanan ni sila, kwao ni D3 Bio. Pag-agi na si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinloan niya ang imo digestive system.
4: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
2: Correct. Mga H. pylori.
4: Makagaw nga ang kabangdanan is amo ng kabangdanan sa imong hyperacidity, amo ng kabangdanan sa imong ulcer, himuson ni D3
2: Meaning,
4: Bio.
2: Si D3 Bio, amo ng janitor nga may mapper, may 45 skillet.
4: Iya style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag tinloan niya.
2: Grabe. Ina janitor. Multi-role. Multi-role, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, mga buti ka.
1: Pag abot sa tinaiser boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
3: Salmonella.
1: Tanan yung mga bad bacteria sa imo tinai, panghimoso niya, hindi ka di pwede. Once na patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinaiser boy, ganami ang function sa imo good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imo nga good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Nami tulog mo. Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imo nga glympathic system.
2: Correct. Ang glympathic system mo, gayaandaran ni kung tulog ka. Tingin pa mayo ni dito'y bayo si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
1: Once nga nami tulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain.
2: Brain. Kakasta nanto, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ang ginatawag nga glymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa glymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto. Di sa mas dako nga kanal. Amo na nang atong lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So, da mo makita ang sleep nga ginpanami ni D3 Bio, gapanami si imo glymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinaing tinlo anay.
3: Halin si baba, kantos no? Tinaing.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanang nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya pagwaan niya. Because of the D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, mga butika! D3 Bio! Health News!

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may aton nga 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: bisan wa it permit alin sa aton nga Manila ginapasugtanan gihapon itaton karang nga PNP nga magpatigay ni tunday karang nga rally protest rally aton karang nga mga igmanghod nga mga religious organization arong membro nga aton nga Iglesia ni Cristo kahapon nga hagos may kapin sa hindi magsobra magkuwang sa 70,000 ka mga membro nagpatigayin kahit na rally sa ato nga may People Power Monument mga kakipay masyadong linyan to ato nga gobyerno ha ay mostly pag what at permit may aton karong ginatawag nga AM resolution number so and so nga nagaagi man of course sa aton karon nga alkalde nga dapat magsikat permit prior sa runday karon nga mga anuman nga mga rally. Otherwise, pagwat kinasikyar, hay hindi pwede. Pero ginatawa at konsiderasyon bangod nga ni nga nagapatiyo na gobyerno nga hindi man mag-crear ita mahamba tong violent nga pagprotesta. Unlike ron ko iba may mga progresibong grupo sari-sari nga may cause itinatawag nga the present of imminent danger pa nga makita nga posible nga mangin cause itong dahil karang nga pag suspend o pag postpone ay wa man makaraho nga nagintawan gihapon at kung manabira ay parang ma-consider ko atong gobyerno nga religious movement activities sa gihapon rogi na singgit nga ra itong dahil karang ra ay paborda sa grupo ita Duterte mga Duterte group. Ha? Nga kung sa siya na siyempre makarangat simpo nga sa iba naton, ay masamaabot nga nga Lunes yun ay magkapatigay yun ita gaumpisada yun rin karang impeachment proceeding sa aton mismo karang Senate Court. Sa kihapon, suno nga ni sa mga supporter nga ni Duterte, nga rong rayang administrasyon ni Marcos ay ginagamit yung kunurong hostisya kontra sa runday kara ang pagpapreso, mga pagpilot mga kaso, sa runday kara ng mga individual, nga kung sa Sinhay, nagakot sa runday kara ng korupsyon, nagpagpangabuso. Well, kung ako nagatanaw, buko man ako pro Duterte, buko man ako pro Marcos Eversen. Hay, kung ako, baos-baos lang man abi siguro. Baos-baos lang man sa administrasyon. Makalagi kinatabo makara sa atong sistema itatong politika sa Pilipinas ay. O sige, pagpasasa ka sa imong pwesto ay after ko imong termino, o ako man mabugos. Ngayon mo nga nga nagatinguha gitro grupo nga ra ni Duterte, aro mga supporter nga ni Duterte nga ra nga hindi kita ma-impeach si President o si Vice President Sara Duterte, ay kabaw-bahaw tanga kadugaan da. Sa parte Duterte group, Duterte o mga DDS nga ginatawag. Raya lang abis si Vice President Sara Duterte rong ginasaligan nga the only one nga may mawahog karang political rating. No, sa aton mismo karon nga iya sa aton karang Pilipinas o may natawag nga pag-abot in terms of popularity nga makabawi sa kahimtangan ng andang gina-experience, makarangat simpong ra. Ay pag hindi ra ma-ideyahan, ag ma-impeach si Sara, now, matabo, wala na. Do you think, ring reang si President Digong Duterte nga ra, ma-ideyahan pa ay handa, kung ay no nagapungko ag kontraon Duterte ro administration, especially git makarangat simpo, or sa masunod mga eleksyon nga kaalyado katon karang Marcos administration. Do you think ro igmanghod ni Duterte o ni Sara? Sino pa si Basti, sino pa ro mga kilagaran ng igmanghod ay may ginatawag nga karisma, may ginatawag nga popularity kaparehas ni Sara abi. I would like to ma-establish her da. Ngani dahil makarado andang ginatinguan gid nga hindi gid ma impeach akong pwedeng nga maiurong do impeachment ever since ay bangod nga ni nga takilid sanday dahil once abi nga sumaka dumaog si Sara abi sa 2028 national election ay kabahot ang development doon. Ay siyempre, kung ikaw presidente, maubra mo rong tanan, basi kung makagawa ta si Digong mga G5. Ang tanan doon mga kaso nga rang ginapangatubang it mga supporter nga rang ita Duterte, basi kung maduga, tara! Well, aton malang opinion doon ha. Aga nagasandik pa tagihapon kita sa decision agka manaman dong decision tama of course ko aton karang nga korte agko aton karang nga base man sa aton nga constitution pero roing pananawan ay posibleng matabo man o posibleng hindi abi pero dun posible do tagagan that's why nga makarahay grabe gid kada karang ginahimo nga tikang mga kakipay agabo pa nga mga sentimento nga gin paabot kahapon sa Ronday karanga ginatawag nga rally mga kipay. Ginakundi naman itong daya karanga grupo nga rong gobyerno kurong rahay rong government is for governance. For governance, ginahamban nanda. Ag dapat hay may detachment halin sa mga struggle at mga ordinaryo nga mga Pilipino especially kids sarang din nga paggasaka nga rat mga presyo aton nga job insecurity agrong pagtaas ng aton nga mga bagakunon mga kakipay. Sunungan sa grupo ang pagid nga rong pamunuan ko aton nga nga administrasyon. Ranang liderato ay masyado gid ka ng oppressive pag-abot sa mga ginatawag nga political environment. Ay whether we like it or not, ay si Marcos ay presidente. Ay bisan ano nang himuon inline gihapon sa nang trabaho ag inline gihapon sa atong constitution ay hambang ani the law is harsh why dapat mahimo gihapon karon ani depende gihapon sa nagka-interpretar mas kapin kong sa kontraposisyon ka ay imong pinino karon ay bisan sang kiri at ang asil andon ay pinakwanta ko ginapigos tang pero yung tabirong natawag na itong mentality, siyempre opposition ka eh. Tanan hagos nga ginaubra, ginahugag ko administrasyon ay puro tanan positibo at puro negatibo sa part. May dahigid nga utro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton karang mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabukusan itaton karang nga probinsya Taklan, kabukusan nga Western Visayas, Banwat, Kalibo, Bilog nga Pilipinas. Adlaw kita makarang ang Miyerkules, wow, imbukada. Entrada sa bugan ita Hulyo mga kakipay. Ano rong swerte makara? Oh, may mga swerte ba? Oh, sige ah, basta importante ay iyon kita sa bugan nga ta Hulyo mga kakipay. Pero makarang at simpo, may aton ginabubantayan nga nga low pressure area. Bikara sa may southwest it Bataan nga nag-develop ng imaw into tropical depression makarang adlaw. Mabaliskat na nga ni Mako na ikahapon ay nagpasuod po ang imaw, nag-inugan. Makarang chimpo nga nag-develop ng imaw into tropical depression ay watatugan. So nula sa pinakalitest karang forecast it aton karang pag-asa. Ronday karang Baguio nga si Henry. Ay nakita o si Henry ha. Ay iya mo sa may parte ita 115 km west at southwest at Abukay, Bataan. Kaya nga tropical depression ay nagahugag northwestward nga may kalasigon nga 25 km per hora. May nakarang maximum wind nga 45. Kamalang ah, may hina malang man. At may pagbugso nga 55 km per hour. Ngayon mato na, watat uwal yung makarang at simpo. Eh dati rin mga makarang klaseng mga tropical depression nga rahay mas maabo pataruan kaysa bagyo o sa hangin. So may mga tropical signal rin ginpasaka ko, no? Gabigid sa may southern portion at Zambales, San Antonio, Castillejos, Subic, Olongapo City, western portion at Bataan. Iya sa may part at Murong, Bagak, Marabiles, Aglubang Island. Samantang sa may part at Luzon, no? Ang hindi matamabatsagan man iya katon man. So no, sa pag-asa si Henry na forecast na nagahugag pato sa west, northwest ward nga may agmagang layas iya sa aton karanga Pilipinas. Aga mag-exit yung manikara sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Inaga it agahon. Kung nagbisita, malay mo makaraman lang. Aray ba lang ro, nagbisita ma lang. Pero sunod sa aton karang pag-asa, sinay kina expected nga mag-intensify o magbaskog pa imo samtang nagagawa sa aton karang West Philippine Sea. Inaga kang adlaw nga ni ba sa ligantang nga mag-uwan-uwan yung maninaga. Ay Muslim basta nagagawa o mamakaraklaseng bagyo nga rahay. Dikarar anang waswasa anang ikog mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber, dokumentaryo, kasama ang inyong kakipay. Gumi, kahiling, 11 MB.
0: Mainit tayo sa aton sa Kalibo, iya sa probinsya Taklan. Kahapon niya taro paglinugan. Sa aton nga magmanghod, aton nga mga suke, aton kamusta sa aton nga mga panimoyay, masako na aton nga mga kusina, sa aton nga mga restoran, aton nga mga talipapa, Kalibo Public Market, aton nga mga tindahan, aton nga mga negosyante sa aton man nga mga transport sector nagabiyahe, aton nga mga tricycle driver nga nagabiyahe iya sa kabukusan ko aton nga Kalibo, aton nga mga nagabiyahe halin sa may partita Boracay, Malay, Patot Iloilo, halin sa airport, Malay, Iloilo, Rojas, Bacolod, dahan-dahan kita sa aton nga biyahe permiha. Era kaguoy kiro dayo mga rang magnubya. Patay gid no, on the spot matapos nga mabungguan. Era pa makaron ginasayod ta. Pero aton aksidente, natawag nga aksidente bangod wa natong ginaporkas nga may matabo. Isang kiri malang abi naton nga ron nga kuan ho, medyo kumbaga hay although una ang ginatawag nga mga kalipatan nga ron ay nalipat naman ako. Oh, kun bat man ay sa sobrang dali man. Atong ginataupang din kung ano atong matabo. Siyempre, atong piniino ay kato sa atong ginapukusan nga makaingabot kita. Ah, kung baka sometimes, ah, nabusibahan ninyo, kung ako, nagamakar na ako kung amat. Nagapadagang kasing siyakyan ay siyempre, ay kung ginantisipar doon mo at ang ginantunan. Baka tinggaisip ko namat, nga rin mong presente makaroon ginaagyan si Incaon Banda. Di ba, may makaroon ko namat ka kinatabo. Ay, nung delikado mga kipay pag dapat always kidong aton nga presence of mind nga una kita sa aton nga ginadriban mata ag dunggan doon no pinaka-importante otherwise ang kiriang utabi hindi masayaran do ginato kasidente well ano aton nga mga balita aton nga mga taupang doon aton kapag-istoryahan makarang adlaw ita Miracles nga edition speaking ko aton ginaistoryahan ay base maabot naton daton karang tangalan na PNP sarantay karang magnubyo ag magnubya nga nagkamatay matapos kani karang mabungguan iton day karang sangkaban nga sakop karon sa may barangay Tundog sakop Idbanwat tangalan kay na aton karang na istorya ra nang karang pamilya hindi matan ni magtaw pagit anit statement sa naton gid nga masakit para kanda nga bawian ita kinabuhi ra karang mahal sa kabuhi. So, wala kita nagpilit gid nga mabuan ito official event recorded. Ay ato nang ginarespeto randang ginabatsag nga kasubo makarang chimpo. Mato kita nung sa ato lang PNP karon ay ba si makabukit at dugang detalye kung ano gid dong istorya kung daya karang aksidente mga kakipay. Samtang dugang gihapon ato nga balita. Public school iya sa ato karang probinsya Taklan. Nagapabilin gihapon nga zone of peace or safety gihapon, secure gihapon, suno sa aton karang Department of Education, iya sa aton nga probinsya Itaklan. May mga gina-work aton sanda nga mga proposes nga mga plano nga dapat matabugon. Iya sa aton nga probinsya Taklan, no? Umpisa na kung mga nagtabo nga rang insidente. Ay siyempre, after nga ni Corondaya karang takluban, abo patagalin nga mga eskwilahan doon nagtabo nga may mga kaparehas nga insidente. Oo, nagatuguhaw tay. Kita mo, riba, ginatago ta. Pero ta, nagadugungan tay. Oo, last time nga to, pinakulihin makaraya sa may partit bakulo, may natabo mga ni nga pagpamarilman. Grabe ka, terrible. Pero aton karang mga inunga. Pero sa gihapon, karong bula karon ay sa aton nga mga teachers official, kita ito nga Department of Education kung paano maka-establish at mamintin na maro ginatawag nga seguridad. At we're talking about security. Well, ito nabing nabasa. Nabasahan ko kita. Ako nga ginbalik-balik ay sa professional education, nagagawa abiray sa mga subject. Ngaro ginatawag galik ko ng seguridad sa sangka-eskulahan. Hayway mo nag-refer sa ginatawag nga security personnel. Pero pinaka-ideal, ang pinaka-the best nga security nga dapat nga maagom sa kaeskwelahan ay ro mga teacher high caring ag loving. Dayat aro ginahambal nga seguridad. Nga nibisan man nga may imo nga may seguridad, may gwardiya una sa gate agro teacher ay bukon tat caring ang loving, hindi mo ta ma-consider nga secure do aton nga mga classroom ang aton nga mga eskwelahan ha. Sunuron sa mga ha, sa mga churi it aton or mga sa foundation it education it aton or principle of education it aton nga mga philosopher mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita si OPS at Libakaw College. Unaon sa desisyon ita Commission on Higher Education, Commission and Bank Central Office. Indo na pag may oras kita ato nabing balikan dayang rang sitwasyon nga ra. Ay kahapon nga expectar kung ta kung ginatrataro problema sa Libakaw College kaso ang hayro aton tanga legislative body ay naka-focus sa tao na particular issue. Kaya nga rang si OPC nga ra ko aton nga mga kurso nga ra nga nabutang sayang agang. Pero what as na nag-drag, nag-deeper pa sa mga ugat kita, ngit problema sa ronday karang Libakaw College mga K-5. Ano pang utana ka ra? Ano ro ginatawag nga ra nga commission and bank ra? Ano lang trabaho rin ka ra? At kung

0: Ag kami aton pagin nga oras sa chimpo. Raya nga just compensation nga ra ita DOTR nga gin promisa kay Mr. Helen Baltasar na sayuran ta nga wata ita pundugon sa aton karang korte. Matapos nga nauna kato nga gin promesa ita aton korte ag mismo rong sirep na kaminsyon ato man rin kwartaon sa korte nakakuan yun for downloading o gimberify kahapon hiningkatip ta. Ano man na tabo man.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton karang pag-aistoryahan iya sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba makarang adlaw nga natang Miyerkules. Broadcasting kita live iya sa aton nga broadcast center, makita kita sa fourth floor ita Garcia Building 2 Capitol Site, Banwat, Kalibong. Nag-broadcast kita iya sa aton karang Facebook live programs, bisitayro live programs K5 News Kalibo. Ag magpatagawan ko inyong mga feedback, inyong mga minsay, opinion, suggestion, mga reaction, mga mainit ka mga reaction. Aton to nga pag-istoryahan ag pag-basahon iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Pili man kayo masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton man nga magmanghod nga nagapamati sa andang mga transistor radio, randa-unda nga mga digital, randa nga mga kaset, mga karaoke, ano man ang platform nga may FM band, pwede tune in aton sa 94.5 MHz. May dahil gitkin yung pagpamati sa makarangapang orason. At siyempre, aton man nga pag-encourage man sa aton nga mga listeners, aton nga mga viewers, sin man ka mga bahin at aton nga Pilipinas, ang kalibutan, no? Mag-like, mag-share, mag-follow man sa aton tanan nga mga Facebook posts, atong page nga ragot nga permi ka mong matawan at notification sa mga balita, mainit, nga mga preska nga nagagupok, no? Iya sa aton particular nga Kalibog, probinsya Taklan. Aga sempre pagkaibahan man kita ko aton nga mga patrol, ko aton nga mga news team. Tanda man mismo nga mga balita, tandang nga mga preska nga mga balita nga igabasyada man. Iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililibasta kita at alauna rong oras krat hapon. Sa gihapon ninyong amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig.
1: K5 Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: May dahil gate nga pagpamati una kay Sir Edwin Aguilo nga nag-ilabas yung sa makarangapan nimpo pero sanda nag-monitor gihapon sa aton nga programa. Ay, buksan mo tayong radyo ka magpupamati mato dahil solved na solved na. Thank you gate Sir Edwin na una sa mga Aguilo family sa Party 8 Tagas Tangalan. Mga Aguilo family at mga aton nga mga igmanghod una nga nag-monitor iya sa aton nga programa. May dahil kinyo nga utro adlaw gid ha. Ako sa mga naga-birthday, galing makarang adlaw.
2: Happy birthday!
0: Birthday ko na makarang ni Kwan. Ni congressman. Sinong congressman nun? Gobernur. Sa may birthday, kitang mataas ng official makarang. Sige, happy birthday lang ha.
2: Happy birthday!
0: Una man kay Kwan, kay Sir Jimmy Saulda, magandang tangali ko ng idol, Ronnie. Iba ta si Ronnie ngayon ha? Si Romy Tagita. Weather-weather lang yan, idol. Nung sila nasa ibabaw, sobrang pagwalang justice na kuha yun mga pinatay. Oo, tama man. Number kasi, endorser ng politika yung... okay. Yan sa totoo, lang idol medyo nakatikim din ng... Presimple, oo. Nakatikim ng pera. Well, ay no comment ako kara. Pero ako nakasahin kating Sir Jimmy ay base mata siguro man. Ay ba? Ayaman, ayaman kat magpang mahambay naton nga be mag pangabudlay kay gidabi. Magpakalisod kay gidabi. Mag pakamatsyan mo gidabi una kon wakat ginatawag nga personal interest. Maybe, marahil. Ay ako mag-comment ha, depende taron. Pat base. Thank you kay Sir Jimmy ha. Thank you kayo sa comment no. I appreciate so much si Trey mo ngaron nga mga reaction tama ron. O naman kay Sir, kay Sis Bingka Elmanon sa abroad. May dad kid sis nga adlaw na kimo ha. O na sa abroad nga nagamonitor iya sa aton karang nga programa. May aton karang nga 28 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Pero bago

0: kita kara mag-add to sa aton nga mga taupang doon. Inaman na kita, inaman ako ita vitamin C. Inaman ako itang mighty C alkaline vitamin C mga kakipaybrong. Diabetes ha, ay sambilog nga sakit ra nga bukom at makahagawa. Pero may mga komplikasyon kapalas kung sakit sa puso, pagkasamad ko atong kidney, aton nga mga nerve cells ag posibleng mauli sa kamatayon. Rupagtaas ay nagka-cause itong day karang risky ang makaanot diabetes. May mga family history ka mo, posibleng manahon doon. Pero kung may mga diabetes, plus pagid, kung pagkaon ka mat mga processed food, instant food, pwede ka man mag-diabetes gihapon o mga matamis nga mga pagkaon. Kanang natondo abo nga proteksyon sa atong gawas, agud makabawas sa atong dengara nga maginabatsag natong buhat yan. Dapat adlaw-adlaw kita naginom ita mighty C alkaline vitamin C. Raton nga nga vitamin C nagabulig sa pagpanaba mangod alkaline vitamin C mao nga makaangkon kita tunday karon nga diabetes. Nga protektahan it vitamin C baton karang nga mga cells kontra sa runday karang nga mga free radicals nga nagapataas itunday karang bagag sa diabetes. Nga magkaresulta karon dahil karon nga oxidative stress mga kakipaib. Likawan dahil ang mga batian, inom kita adlaw-adlaw it vitamin C. Count at mga prutas, nga abo manggranon sa vitamin C mga kakipaib. Aprobado ra katon karon nga Food and Drugs Administration. Magbisita kita iya sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center. Nga makita kita iya sa Repenors Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan. Bukas ro aton nga butika ha, umpisa adlaw Domingo at adlaw karang Biyernes, except ro adlaw ita Sabado mga kakipay. Sa aton migmang hot nga gusto magbisita, may libre nga konsultasyon una si Doc Robert Empinado. Pangutana ang kamo kay inyong mga kinanganon, ang mga food supplement or either magpa-test anay kita magpa-check up kun ano pwede natong agud sa atong mga ginabatsag sa atong gawas ay magiyahan kita ko aton karang alternative doctor mga kakipay. Makita ron niya sa Repenors Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan. Magapanumbalik kita, mga detalye yon pagkatapos siya mang itaton nga madugang pa nga mga pahanomdom. Kindly stand by.
1: Ang kakakampiyon ng estasyon sa Kalibo, Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuloan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Payanong pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Matatas, magabuti ka. Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal rikas. Epic tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhang kakompounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. DTX 500

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Balik kita iya sa ato nga pag ililiba. May 37 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11. May dadin nga pagpamati man na kayo nung Stephen na si Lorio Always Kato nagpamati. Nasa ana nga baraka sa Poblacion Leso kay Sister Susan Flores. May dadin nga pagpamati man. Kenong e friend Rapis, always man kato nga monitor na sa nakarang panimagay no makarang utro adlaw. Aga kamanaman una kay Auntie Anami Martinez una sa barangay Bagto Lesog sa nakarang Mister medal nga pagpamati man. Kay Sir Jan Crispino na sa aton nga Leso Multipurpose Cooperative Store, medal nga pagpamati sa imong mga grupo una no nga nagabantay sa aton nga store na sa may Leso Public Market. Sa mga taga Leso Public Market, medal nga pagpamati sa mga nasa bayangan ni Cole medal nga pagpamati. Now sa aton nga pagpadayon, iya sa aton nga pagililiba, kay na aton karang gin pamasyaran no, gin bisitahan do aton nga DepEd office iya sa aton nga probinsya Taklan. Ay siyempre hagos pilang adlaw hay puro tanan PNP man do aton nga gin buan mat reaction with regard sa anda karang mga tika nga ginahimo in terms of security sa aton nga mga eskwelahan ag makarahay nangin highlights no ro istorya pag-abot sa ginatawag nga seguridad it-aton nga mga eskwelahan, partikular sa atong mga pampubliko, bangol ganin sa nagkakinatabo nga ra, no? Abutan ng kinatabo ay, no? Makot mo, umpisa ka to kutakluban. Hagos abo, tagalig nga mga insidente nga na gintago, pero nagtuhaw ta after kurunday ka nga insidente nga ra mga K-5. Ganay mga nagagawa nga bukon it mahamba na ton secure, no? Secure to atong nga mga eskwelahan, partikular mga pampubliko kung aton ng pabayan. So, siyempre, since makarang ro issues na ka-focus sa atong Department of Education ag sa seguridad ko atong mga eskwelahan, ato mangin bisita kung kamusta man do aton nga respond ko aton nga DPD sa Aklan, since nga although nga okay pa man da aton iya sa probinsya sa Aklan, bisa may mga previous nga nagkatabo ko ng talimong dagon, particularly sa aton nga mainuman siya, although nga perming isolated, pero dapat ay what man namatay, wait man ninahan. No? Mabudlay kung puro isolated, tapos may namatay, mabudlay taron. Mabudlay kung perming doon no, atong bawang isolated. Atong gin pangutana, again interview no, si Architect Greg Marbian Paril, no? Raton karang hipi ita Public Information Office ita DepEd, kung kamusta rogin, anong memorandum makaraogin papagawa ko atong DepEd, ang kamusta paano gin hat-hatra sa aton karang mga teachers, sa aton mga personnel, even sa aton karang mga parents, nga saan na dapat tumag-absorb kara, makabulig man, even sa komunidad, regarding ni kara sa kinatawag naton nga security protocol. Mahaba-haba ra, agmatiya naton, ro aton nga PIO it DepEd Aklan mga K-5.
6: K-5, tumakaroon naton karang information officer ito nga DepEd, no? Si Sir Marbian Paril, no? Raya angot, mangutana kita ro after it hayos bilang weeks nga tono nga nangin ma-controversy ito issue about sa raya nga incident nga kinatabo sa atong mga eskwelahan, although wamatiya sa probinsya at Aklan. Kamusta ba makarado DepEd order nga gin papaguwa ito atong Department of Education with regard sa randay karon nga security policies at mga protocol sa atong nga mga eskwelahan? Of course, sa atong application iya sa atong probinsya Taklan. Sino may dahil kimo ng adlaw?
10: May dahil nga adlaw, kimo, ka-K5 bro, sa K5 Argeling, sa tanan naman pagamati at K5 station.
6: Mm. Sir, ano kamusta ro aton nga DepEd Aklan ina? Although nga mahamba mata nato no, iya sa Aklan nga matawahay mata ro aton yung probinsya Taklan, pero siyempre ay parang nadagahig ang kita abiron sa mga kakinatabo sa ibang probinsya at syudad. No? Kamusta ro aton nga pag-obserba man it mga security, may una ba nga adjustment makara nga may experience naton sa aton nga mga pampublik ng eskwelahan in particular?
10: Siyempre, unaon karon automatic man doon no, nga na-activate ro aton nga learners rights protection, ro aton nga disaster reduction management. So, since anda man, hindi na pangyuan mat-report. So, anda nga gin-implement through anda nga angot ito sa aton nga DepEd Order number 60-2026. So, ina sa DepEd order nga ron, inaccord mga physical security and gate protocols, no, like mandatory bag inspections, no, or mga guardia, ginatanaw na doon mga bag sa school gate pa lang, no? mga learners, although may atan karon nga ginaobserbahan nga mga procedures, like for example uma taro ginapabuksan kabug sa bag nanda ng mga makaruyan, tapos inaman karon do screening, no, rights protection, protected screening, no, nga direct physical contact, no, pero sa nakapkap ano natong ginobra ron sa aton mga learners kasi bawal mga ruyon. Tapos ina sa aton nga mga schools gin orient aton nga mga learners, mga parents, no, it mga band nga mga items like mga matawom, no, and then we have vehicle screening, gina-check kun ro mga sayakyan nga nagasugod sa mga eskwelahan. Then we have no outsiders policy. No, bawal ang mga taguguha magsunod sa eskwelahan. In fact, even sa ato ng mga parents karon may anda karon nga limit sa pagsunod sa classroom.
6: Bawal ta?
10: Bukod matbawal, may limit. No, may limit, like for example.
6: Pero gahatod, okay sir?
10: Oh, what problema sa gahatod? So, siyempre, sa classroom environment, abihay, malisod magturo sa unga nga inaro parent.
6: Oo.
10: limited yan. No, then we have surveillance upgrade rato ng mga schools. As much as possible, we encourage them to have their CCTVs, their cameras, iba pang monitoring devices. Nga may anda nga 360 makita ng daro school. Oo. Sa learners' rights and safety.
11: May gin-provide ka na sa dokan? Depende ato na karayon.
10: Actually, ginaano sa daron, ginabudgetan.
11: Oo.
10: Ginabudgetan sa daron. Wala ako i-record iyan.
11: Pero hindi pa naman implement pa karon.
10: Mayon na, na-implement na.
11: Amin
10: na. Oo, actually aba-abo raton nga mga DICT nga ano nga mga materials nga nagpa-rinaog sa schools no. Wabi makal si Ma'am Floradel naka-work from home. During the time of Ma'am Floradel abo raton nga mga na-distribute nga mga of course with the initiative of Schools Division Superintendent Dr. Feliciano Saguenay Jr. nga mga DICT materials kaya bahayan karon mga CCTV nga gin distribute pang distribute sa mga schools especially sa mga large schools nga malisod ma manage kay kabaw-baho no nabutangan it mga CCTV ro mga especially ro mga lugar nga bukod conspicuous sa schools like mga tago mga aro yan no agad ma monitor gin.
11: So tanan ang equipment ato mga eskwelahan kay makarayaman ya sa aklan nga may mga karon tanga kwan mga CCTV camera kay sir.
10: Yes, K5 room. Bali, room, anabi karon do request na karon hay magahalin sa school. No? Pero may mga school sabi nga hindi man kinangat si TV. Like, may isang, for example,
11: may isot malang.
10: May isot malang. No? So, sa bilog ron, kay bahan do yun. Then we have multi-sectoral stakeholders coordination. No? We don't think like room mga school administrators, yata rung gahugagrikara. No? We partner with the community. Now we partner with the barangay office, no? For example, wa kita budget para sa gwardiya. So naga-coordinate kita sa mga sa aton ng mga kagawad nga sandaan ni Roma bantay mga eskwelahan, okay. Oh, mga magtabok nga sa mga unga, mga nagabulig, no? Sa mga central schools ina karon do aton mga CAP, no? Mga MAP or basta aton auxiliary police, no? And then during the time nga natabo ato nga to no nga shooting incident sa ibang matang lugar buha matiya sa Atlan kung naglibot-libot kita most of the schools nakita nato nag-coordinate sa andang local na police and the police were there, there were police presence in the periphery of the schools no ensuring that everything is okay. And then manami man nga ni Ron kasi it gave an image to the public that these schools are well protected by the community and the community is working together to protect our learners. Then may atong nga mga safety audits no pro atong mga structural soundness sa aton nga mga schools no andang nga mga lighting for example gina ensure no through the monitoring and evaluation of our MA team at the same time atong mga engineers nagawas na pahuweron nga naganilibot no to check kung ro aton nga mga buildings ay safe and secure aga of course inarato ng mga parents no with their engagement and whether working hand in hand with them for the protection of the learners.
11: Okay. So di karabi pagkabot abi sa ginatawag natong physical security ay medyo okay matanoro may mga guardia kita aton nga mga teachers o naman no mga advisors sa mga subject teacher. Makarabi sir siyempre yung mga outsider nga ron ay aton tabi eliminator nga sa mga kasod since nga medyo sira aton eskwelahan nag protektado makarangat simpo. Naro problema makarasir nato na siyempre do perpetrator mismo nga halin sa suod ko atong eskwelahan mismo hay estudyante no di karasa sa bilog ka factor na tong ginapangutan na kung kamusta po may atong ginatawag nga mga guidance counselor sa aton nga mga pampublikong eskwelahan
10: may una kita nga guidance counselor in fact rin ro gina work out itatan nga schools division of Auckland no nga kunta kung pwede nga tanan nga schools ay may guidance counselor no pero gadepende man abiron sa kabahuon sa size it's school, no? Pero ga-determine sa size it's school is number one is number of enrollees, number two is the number of teachers, no? For example, may eskulahan kita sa Malinaw nga sa Bilog malang classroom. So ro teacher imo man do guidance counselor imo tanan no, pero we are working it out especially sa mga schools nga mamambaho no nga gakinahanglan it niya nga guidance counselor nga mga magutangan do yun meron.
11: Mm-hmm.
10: I don't have the detail no, but
11: plano ron
10: aga una ron naka plan sa anait schools division of Auckland.
11: Okay, balikan kita sir sa rang security no, physical ato mga guardia. Di karabi ginapangutan na pagid no nga siyempre may mga eskwelahan tabi man ay tonto ya sa Auckland kon may mga school tabi nga wapat at security. Meron ang mga school may mga security guard. Naroon ang hiring, randang sweldo, naghahalinta sa aton nga mga estudyante, yag sa aton nga mga ginikanan, sir. Ano di karadukan? Do sistema, ay dyan nabasa man ato no, sa MOEE DepEd nga naka-include ka to janitorial at the same time, security. Ano ka na, sir? Pinang masairan kung may sweldo ginman boyo, may budget ginman para sa security sa eskwelahan or either nga gahalin na mismo sa aton mga ginikanan do bayad.
10: Oh, makarabi ron ka K5 ROM, no? ro aton nga mga schools nga ron, kaumpisa abi ron sa annual improvement plan eh, natawag naton nga AIP,
11: okay.
10: No? It's eskwelahan. No, ngayon, inaaro yun nga ron, doon nga ron nga mga allotments, but kinahangan mag-submit do school head at the beginning of the school year. Ito nga, mag-submit imo, ito nga annual improvement plan. Tapos may anong school improvement plan ron. Ina makasugod kung si Ingaagtor atong janitorial and other slash security guard.
11: Mm-hmm.
10: No, ngayon, sometimes it's not enough.
11: Oh.
10: The budget is not enough kasi ro budget ay na-distribute sa ibang mga areas. No? For example, di karon kasugod ro partnership. Kasi ako sa partnership, abay ako eh.
11: Mm-hmm.
10: No? It's the ro partnership abi nga ron do yon do parang mitigation kun in case nga kung yung budget mo sikat partner nga mapunan ro need, like for example kung ro guardia, so ano mo ubrahon you partner with the barangay, you partner with the municipal office to provide you with kagawad or to provide you nga mga manpower nga una sa school naka destino nga magano sanda mag volunteer work not para sa security at mga estudyante natin. Although mayon na matang like mga big schools ginabawunan da sa andang fund it parent teachers association. No. So wa man kita karon it compulsory abi kanda eh no, sa voluntarism mataron it na yung mga parents. So di karon ginabuo. Pero with regards sa budget no nga abi man na naka-itemize nga rekra to no, the ruling is kung ano school improvement plan it nga ginpasa it niyang school head kasi gina-audit man abi ro
11: natin. So what about intended nga for security purposes?
10: Pero una, may budget
11: pero may certain percentage.
10: Hindi na, kumbaga parang nasa discretion it niya nga school head eh. Kasi yung mga biro nag-control it budget.
11: Kung sino i-focus ato.
10: Oo, kung sino na i-distribute ito nga to. So, yung mga school improvement plan karon ron, doon parang gina-audit kung hasunod ni mo or nagsugod ka sa budget niya yung gin-plan mo ni mo. Now, and part karon of course, is the security of the schools.
11: Ay, makarang chimpo ba, sir, nga rin nga nag-adjust yung kita sa tanong to't focus sa security ay may una ba karang posibleng adjustment sa mga department head o school head naton nga i-adjust to rang budget para security.
10: Siguro sir, buko niya at budget karon ro gina-adjust no, but the preventive no nga wa ko ka tinggahugat nga may problema, gin-actionan mo tagagi. So paalin naton maobra do yon no. Mayo na ka karon nga cascade ka ton ro central office nga nagpanaog sa region sa division ro ginatawag nga pag-ubay. No. Ro pag-ubay nga ron hay parang voluntarism at mga parents.
11: Uh-huh.
10: No, nga ga-volunteer sanda nga ro learners nanda hay matutukan pagid naton. No? Kasi usually nagkakaroon it conflict sa mga learners kasi wa naton masyado nang monitor dandang mga ginaobra eh. Mm-hmm. Example, wala to kita kasayad kung paalin sanda mag-isip, wa kita kasayad kung paalin sanda sin sanda na expose it mga ruin nga. For example sa mga internet, nabatian naton nga mga nakabati sanda tot mga Colombian nga to sa Amerika gintuan-tuan nanda nga mga style nga to, no? And The reason being is somehow they are disconnected to supposedly the mentors that they have.
9: Hmm.
10: No, so raton nga gin-encourage nato raton mga parents nga mag-ano sanda. In fact, we have pilot tested 6 schools, no? And kung mag-successful ra ay i-implement yung dayon nga may mga parent volunteers ta kita nga working beyond school hours nga matutukan do mga learners. Agad hindi yung sanda tawag ka ra ma-attract sa mga rayang makarayang nga mga nagagan isip ano agnaya nga maliko nga pag-iisip ba nga na-influensyahan sa dati ba?
11: Okay. Sa bilog pa sir mga nabubura tong komento hay usually bi katoro ginabaso mosali hay mga ginikanan parents sa bagay usually ro pagbaho ug pag ro transformation ita batasat o nga hay galing gid mismo sa panimagay. Now, here comes sabi sir nga maka-adton sa tag makasul sa eskwelahan ag may matabong insidente hay usually ro dapat kuno hay ro may una ang mabaho nga responsibility sa eskwelahan. It's because nga gintugyan at kinikanan da yung mga unga sa eskwelahan nga supposedly dapat tayo mangin safe santa sir. Ano yung ma-comment ka na sir?
10: I think ro eskwelahan na binaton hay ni nga wala man sa nagkakuwang ron eh. Ro ang nagkakuwang ro dep edit na yung inaatanan ro mandates nga ron na ginasunod man lang ito.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, dalagay may ginaubrabi kita o. Sige, magkapanumbalik kita, dugangan natong dahay, mahaba-haba para pagkatapos ko atong MyTC Network News.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
12: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
13: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilo.

0: mata.
1: TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod ta siya na karong nga diskasyon aton CEO si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil.
3: Gasugod lang Sir GP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
2: Oo, choice.
3: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks.
2: Oh.
3: Tisinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
2: Correct.
3: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagenom DTX 500 by tisadi dako tiyan eh.
2: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kaga heart attack.
3: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kagbaytis eh. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
4: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500.
2: So, kung DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
3: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas.
2: Posto.
3: Ang matabo Sir GP, sigi bo-bo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Tigubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Kung sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas Sir GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
2: Gusto.
3: So, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo nalang na kuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon Sir GP is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
2: Gusto.
3: Kung maumpawan pa.
2: Oh.
3: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
1: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imong blood sugar sa last mga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: As ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
6: At sa ulo naman nagbabagang balita, medalista sa palarong pambansa 2026 ng Region 10 nakatanggap ng dagdag na cash incentives. 141 solo parents sa Malaya tumanggap ng 6,000 na cash subsidy. 14 na mga dayong mangisda huli sa ilegal na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Capiz, isa sa pinangangambahan na apektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Samantala, dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago, Southern Leyte, ilang araw matapos dukutin sa Mayorga, Leyte. Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Sumukong sospek sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo, Isabela, sa sampahan na ng kaso. At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Cebulan Negros Oriental Courier arestado.
4: YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, medalista sa palarong pambansa 2026 ng Region 10 nakatanggap ng dagdag na cash incentives. Ang kampyon na balita niya, atin sa atin ni K5K Buscaino.
7: Nakakuha ang mga medalista ng palarong pambansa 2026 sa Region 10 ng dagdag cash incentives. Inanunsyo ni Regional Development Council Chairperson at Misamis Occidental Governor Henry Waminal ang karagdagang insentibo sa kanyang State of the Regional Address noong Hunyo 30 ngayong taon sa USTP Cagayan de Oro City. Nakakuha ang Region 10 ng 27 gold medals, 31 silver at 31 bronze sa palarong pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Malugod itong tinanggap ng mga atleta ng Northern Mindanao ang cash incentives. 200,000 pesos para sa 2 atleta na nakapagtala ng bagong record. 100,000 pesos sa bawat gold medalist. 50,000 pesos sa bawat silver medalist. At 30,000 pesos sa bawat bronze medalist. Hinimok ni Governor Waminal ang mga atleta na pagbutihin pa ang kanilang performance sa susunod na palarong pambansa.
8: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
4: YTC Network News.
0: YTC Network News.
6: Samantala, 141 solo parents sa Malay tumanggap ng 6,000 cash subsidy. Detalya ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
9: Tumanggap ng 6,000 pesos na cash subsidy ang 141 na kwalipikadong solo parente sa bayan ng Malay para sa first quarter ng taon o mula Enero hanggang Hunyo. Isinagawa ang payout sa covered court ng Barangay Argao sa Malay sa pangunguna ni Mayor Floribar Bautista, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay, bahagi ng kanilang patuloy na programa ang pagbibigay ng subsidiya upang masuportahan at mapagbigyang kakayahan ang mga solo parents sa pamamagitan ng tulong pinansyal at iba pang serbisyong panlipunan. Layunin ng programa na makatulong sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo at kilalanin ang mahalagang papel ng mga solo parents sa kanilang mga pamilya at komunidad. para sa MyTC Network News. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
6: At 14 na mga dayong mangisda huli sa iligan na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Balita hatid sa ate ni K5 Gilbert Basyo.
12: Nalambat na mga otoridad ang 14 na dayong mangingisda mula sa Occidental Mindoro matapos na mahuling nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa municipal waters at nasakop ng Magsaysay, Palawan. Ayon sa Magsaysay Municipal Police Station, namataan ang grupo habang nagpapatrolya ang mga pulis pasado 6 ng gabi sa karagatan ng Barangay Alcoba. Nakumpiska mula sa mga ito ang isang puti at asul na bangka na ginagamit sa pagpasok sa karagatan ng Magsaysay nang walang pahintulot. Naaktuhan din na gumagamit ang mga ito ng air compressor bilang breathing apparatus sa pangingisda na ipinagbabawal sa ilalim ng mga lokal na ordinansa. Bukod sa 3 air compressor, nakuha rin ang 12 rolyo ng hose, 12 diving mask, 12 spare gun, 12 pares ng improvised foot paddles, 12 na improvised flashlight at tinatayang 150 kilo ng iba't ibang uri ng mga isda. Dahil dito, mahaharap ang mga nahuling mangingisda sa mga kasong paglabag sa Municipal Ordinance number 2010-079, paglabag sa Tax Ordinance number 116 series of 2013 at Municipal Ordinance number 2020-239 na nagbabawal sa pagpasok ng mga transient fishermen upang mangisda sa municipal waters ng Magsaysay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: The Network News.
11: MyTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Capiz, isa sa pinangangambahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Isa ang lalawigan ng Capiz sa pinangangambahan na maapektuhan ng Super El Nino ngayong taon.
14: Ayon kay Engineer Jimmy Eledia Jr., Senior Agriculturist at DRRMO Focal Person ng Department of Agriculture Western Visayas, tinatayang malaking porsyento ng mga palayan, maisan at palaisdaan sa probinsya ang maaring mapektuhan ng El Nino phenomenon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagmonitor ng ahensya sa sitwasyon upang mapaghandaan ang posibleng maging epekto nito sa pagsasaka. Hinikayat rin ng DA ang mga magsasaka na magsagawa ng mga climate resilient practices kagaya ng pagtatanim ng mga halaman na may kakayahang makasurvive sa El Nino dahil sa mababa na pangangailangan sa tubig.
13: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
6: Samantala, dating Vice Mayor na Abuyog Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga Leyte. Balita hatid sa ate Deka K5 Carol Medino.
15: Kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang 2 bangkay na natagpuan sa isang masukal na bangin sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte ay ang dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte na si James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Matatandaang iniulat na dinukot ang mag-ama noong Hunyo 27 habang nasa loob ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte. Batay sa investigasyon, 3 kalalakihan ang itinuturo sangkot sa krimen kung saan agad namang nakilala ang mga ito at isa sa kanila ay sinasabing matagal nang kakilala o suki ng mag-amang negosyante. Naniniwala ang pamilya Bohol na posibleng motibo ng krimen ang umano'y malaking pagkakautang ng isa sa mga sospek kay James Bohol. Sa araw mismo ng insidente, nagpadala pa umano ng mensahe ang mga sospek sa anak ng dating BC alkalde na si Faye. Ayon sa mensahe, nasa kanilang kustodiya ang mga biktima, ngunit ligtas ang mga ito. Kinabukasan, nangako pa umano ang mga sospek na ibabalik ang mag-ama, subalit hindi na sila muling nagbigay ng anumang impormasyon. Noong Hunyo 28, isang Mitsubishi Mirage na pinaniniwalaang ginamit bilang getaway vehicle ay natagpuang inabandona sa Sityo Bugo, Barangay Tingib, Basay, Samara. Sa parehong araw, lumabas din ang ulat na nagtungo umano ang mga sospek sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samar, sakay ng isang Toyota Hilux na may plaka HAH5228. Sumakay umano ang mga ito sa MV Nelvin Jules patungo sa Matnog, Sorsogon. Kalaunan, natagpuan ding inabandona ang naturang Toyota Hilux sa Sariaya, Quezon Province. Patuloy naman ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuuang detalye ng krimen at mapanagot ang mga responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Tarol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
6: Gayun din, Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan, Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Chojen Morillo.
18: Sinampahan na ng kasong homicide isang 56 anyos na Barangay Tanod kahapon Martes, Hunyo 30 dahil sa pananaksak na nagresulta sa pagkamatay ng isang 44 anyos na lalaki matapos pagsabihan dahil sa curfew mga bata sa Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Captain Jaime Nerviola Jr., officer in charge ng Pandan Municipal Police Station, kanyang ipinayag na nangyari ang insidente noong Hunyo 28 ng magpatrolyang Tanod sa kanilang purok dahil may pinapatupad na curfew ang barangay alas 9 ng gabi at nadaan ang naglalaro sa labas ng online games ang grupo ng kabataan. Agad niya itong sinabihan na umuwi na, subalit pinigilan ito ng biktima na nasa lugar dahilan ng pagtatalo ng dalawa. Dagdag pa ng hepe na una nang nanuntok ang biktima at hinampas pa ng kawayan ng suspect dahilan upang gumanti ang suspect at sinaksak gamit ang kutsilyo ang biktima na natamaan sa kanyang tiyan. Naisugod pa sa malapit na ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival habang sumuko naman ang suspect. Na-recover ang isang 5 to 7 inches na kutsilyo na ginamit sa krimen at isang kawayan na isang metro ang haba. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
6: Samantala, sumukong suspect sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo Isabela sa sampahan na ng kaso. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5, Dan Chavez.
19: Mahaharap sa kasong homicide ang suspect sa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa isang lalaking natagpuang puno ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan sa isang sementeryo sa Barangay Daramuangan Sur, San Mateo Isabela. Matapos ang masusing follow-up investigations ng kapulisan kung sa umanong sumuko sa mga awtoridad ang suspect at voluntaryong inamin ang ginawa nitong pagpatay sa biktima na mismong kaibigan at kasama niya sa pagbubukid at pagtatanim ng palay. Ayon sa salaysay ng suspect, matagal na umano itong may kinikimkim na sama ng loob sa biktima dahil sa umano'y pananakit nito sa kanya tuwing nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Samantala, bagamat nakahanda na ang kasong homicide na isasampa laban sa suspect, ay kukonsultahin pa rin umano ng mga investigador ang korte kung posible pa itong maiakyat sa mas mabigat na kasong murder. Sa kabila nito, ay patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnay ng kapulisan ng San Mateo Police Station sa pamilya ng biktima upang maibigay ang isinisigaw ng mga itong hustisa para sa kanilang nasawing mahal sa buhay.
20: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
6: At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Sibulan, Negros Oriental. Courier, arestado. Detalye ng balitang yan. Hatid kay K5, Shara Humilio.
21: Isang lalaking iniulat na courier ng ilegal na droga ang nahuli sa ikinasang Barbas operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos makuha ng mga otoridad ang hinihinalang Shabu na nakakalaga ng humigit kumulang 7,140,000 sa purok sa Barangay Magata, Sibulan kaninang madaling araw. Kilala ang suspect na si Zanor alias Nuknuk, 35 anyos, residente ng Tamparan, Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, ang operasyon ay nagresulta sa pagkasamsam ng 1,050 gramo ng ilegal na droga na galing umano sa Mindanao. Sa panayam, inamin ng suspect na inutusan lamang siyang ihatid ang mga kontrabando para ihatid sa Bacolod City. Kasalukuyan nakakulong ang suspect at nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumagatik. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
6: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabalang United Nations na maaring umabot sa $3.6 billion ang magiging epekto ng kasalukuyang Ebola outbreak sa ekonomiya ng Afrika at magdudulot ng pagkawala na humigit kumulang 300,000 trabaho kung hindi agad mapipigilan ang pagkalat ng sakita. Ayon sa UN, kamakailan ang paglaganap ng naturang strain ay wala pang aprobadong bakuna at posibleng humantong sa isang malawakang krisis. Sa tala ng pamahalaan ng Democratic Republic of Congo, umabot na sa 1,307 na individual ang nahawaan ng sakit at mahigit 300 ang nasawi mula nang ideklara ang outbreak nitong May 15. Batay sa tatlong senaryong inilatag ng UNDP, tinatayang aabot sa $1 billion ang magiging pinsala sa gross domestic product kung mananatiling kontrolado ang outbreak at sa Uganda. Sa pinakamasamang sitwasyon, kung kakalat naman ang natulang virus sa iba pang bansa gaya ng Rwanda at Angola at sasabay pang pagtaas ng presyo ng langis sa dulot ng krisis sa Iran, posibleng umabot sa $3.6 billion ang mawawalang ekonomiya ng Afrika at daan-daang libong trabaho rin ang posibleng mawala.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
6: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik na kay K5 Alan Catalan, kay K5 Melmar Dela Cruz at kay K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Balik kita iya sa aton karing pag ililiba. May aton nga 18 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga siyempre bago kita karamag ato sa aton nga mga taupang doon, aga ato na yung of course, may dalagin nga turadlaw sa mga nag-uilabas sa makarangapan yun po. Naman ka nagpupahuway, sino man ka mong lugar sa Makara, enjoy lang, aga happy, ilabas, no? Medyo bukmat, masyadong mainit atong panyimpo, Makara. Tropical cyclone kita, Makara. Pero bukman it mauanon, no? Kung baga kasarangan niyang roaton nga panyimpo, aga atong init, no? Bangod ganyan sa ronday ka nga tropical storm nga nagapikto sa may part 8, Northern Luzon, mga K5. Pero bago rong tanan, ha? Ano rin ginatawag nga rin nga thyroid stimulating hormone na ginatawag nga TSH, no? Aray nga ginatawag nga TSH test. Aray rong pagka-side na to, no? Masayaran na to, dong kundos ang katawa ay may una nga hypothyroidism ag hyperthyroidism. Dahil yung mga problema sa atong thyroid gland, no? Mga sakit ra, ro hypo nga ragkwan, hyper. Aron dahil ka nga THS, ay isang ka-hormone nga ginaproducer at ating karang nga pituitary gland, no, halin sa aton nga utok ron. Agraya ay nag-stimulate sa aton mismo karang nga thyroid gland agod nga mag-produce itong dahil karang nga mga hormones. Rong thyroid ay isang ka-butterfly shape na karang itsura nga makitaan doon sa aton mismo nga rang tutunlan. Ngayon kung may mga sakit kita sa aton nga mga gaban at mga kabinan, may mga sakit nga nasa thyroid, no? Common ag prone sa ronday karon nga thyroid nga sakit. Rong thyroid gland na nagaproduce ito hormone nga thyroxine ag thyrodoxyronin nga nagaregulate sa aton karang metabolism, sa atong heart rate, digestion, muscle control, brain development, maintenance ko atong bone ag body temperature. Abi ninyo ha, ro atong thyroid hay wa nagapekto sa atong body parts, no? May mga ginatawag nga bodily coordination doon, no? That's why nga ginatawag nga body parts ay hindi man pwede magtrabaho sa sambilog ang nga what connection sa sambilog nga to. That's how important. Kung mataas to level ko aton ka nga thyroid hormones nga thyroxine o may ginatawag nga T4 ang ginatawag nga thyrodoxyronin o T3 ay nagapundola sa pagproduce ikitnawag nga THS halin sa aton mismo karon nga pituitary gland. Agi na paunta tumano pagpudos ko aton karang nga mga hypothalamus, thyrotropin nga paglilis ko mga hormone nga na nga nag-stimulate kunta sa aton nga pituitary gland para magproduce kun dai karon nga thyroid stimulating hormone. Rong normal nga numero kita hypothyroidism ay dapat no haram mga numero no nga mga normal. Kung hyper ka, dapat ay nagagawa ka na 0-0.4. Pero kung normal ka, dapat ay 0.4-4, no? Nagabalis ka din mo sa das. Kung mild man yung hypothyroidism, 4-10. Agrong hypo is completely 10 mo mga K5. Ro mga kapabinahan ay mas poron sa ginatawag ka ng thyroid dysfunction. Ang bago nga ni, no? Kumpara sa mga kakinhan, agad na nagkakatabo during pregnancy or menopausal stage, no? Nagkakatabo ra. Kung mataas rong THS level sa dugo, it nag-indicate nga wa it nagka-produce itong day karang thyroid gland nga insakto o husto sa aton karang thyroid hormones agod nga ning ginatawag imo nga underactive thyroid o kon hypothyroidism. May mga tawo nga underthyroid ag masamira ay ginaduyog, nagatambok ag ginagamigan posible nga may una karon nga makaangkon it goiter aron nga tawag, no? Goiter, familiar kinyo word nga goiter, dili nagahabok ro imo nga tutunlan na nagabahog bangod sa hyper or hypo imo nga

0: May mga tao nga over-tired, ag naganiwang, nagabatsag it, perming besa maniwang ka, gininitan ka. May mga tawag nga palpitation, anxiety, ag medyo enlarged runday karong thyroid gland. Bariskad, no? Yaban, kung maniwang ka, ginagamig ka. Pero natin, maniwang ka, ginadanggahan ka. So, rin mga sintomas. Kinangan naton, rong hormonal imbalance ay posibleng nga mag-cause it bayatian, no? Katuntanan. Aga sempre dapat natong tawaan ito protection da atong nga cells o atong nga gland. Aga kinangan natong gid nga maabo nga antioxidant. Agud gani nga mabalanse, malimpyuhan natong dayong mga higko. Agud magmangin balanse ro aton nga hormone sa atong gawas. Rong DTX 500 ay kilagit arang nga superior antioxidant bangod sa nakaranga 1.3 million antioxidant properties nga makabuligid parehas hyperthyroidism ag hypo nga nagadaga ito nanday karang mga oxidative stress sa aton karang gawas. Rong nga DTX 500 nang ginaprotektahan gid ro aton karang mga cells sa posibleng pagtama akorday karang mga free radicals nga nagasamad sa aton mismo nga tutunlan mga K5. May anak karong di sugar then sugar cane extract, may orak balyo nga 1.3 million unit ang antioxidant mga K5. So protektahan ta inyo pagwaton pagid nga sa una pa nga mga stages hay nakitaan nyo dit mga sintoma nga aton nga pupabayan eh, kabudlay bungon bisan sa medical kon una ando ba tiyan. That's why always gid nga gina remind katon nga rong prevention is better than cure, no? Sa runday karang mga thyroid gland sa mga abnormality kinangan bungon nyagi DTX 500 aprobado katon karang Puran Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika. Yan kami sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita-kita iya sa Repenrose Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Okay, may aton karang 26 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May dadgate nga pagpamatiyaw na kay Sir Rosinison Delphin nga nagamonitor iya sa aton karang programa. Una sa nakarang mga grupo sa Aklan State University Banga Campus. May dadgate nga pagpupamati ang mga kaki-5. Agsay mo ng mga grupo. Sige, oo. Sa aton nga mga grupo. Mga grupo na nimo. Abog niya sagamat ha, Sir Kwan. Sir Edwin. Kay Sir Kwanman, kay Chipupoy, Milgreho na sa Kalibo na ito, no? Opisina, itaton nga mga senior citizens affairs na may dating nga pagpamati sa bilog nga Kalibo. Ag sa aton nga mga seniors nga nag-monitor, iya sa aton nga programa, may dating nga utro adlaw katuntanan. Mm-hmm. Ag kama naman, o naman kay Sister Julie, sana karang meet shop, una sa may party it, Leso, according sa may Leso Elementary School, may dadming nga pagpamati kay Bro Joseph Manibardulasa at kay nung manay kanang Milipadaw na sa Barangay Santa Cruz, may dadgid nga utro adlaw. O naman kay Manang sa Matmat Store, may dadgid nga pagpamati man. Ago na sa water refilling station na sa Poblacion Leso, no? Kabindol family, mga Rivester family, nag-monitor man katon iya sa ating programa, may dadgid nga pagpamati. Gida. O naman sa Mina Leso, nalipat na kukuha itong mga grit, no? Kapuabuha, pika mo. Happy pamati lang sa ito yung mabanghod nga nagpamati, nagpupahuway, no? Sa makaranga pang orasyon, mga kakipay. May aton karanga 27 minutos yun, rong nakataliwan sa oras karanga alas 12. Now, sa aton karanga pagpadayon, sa aton karanga pagpataniya, sa aton karanga pag-ililiba, balikan nato, no? Raton nga rang pakipag-angot sa aton mismo karang Department of Education, no? Ato na sir naton nga mismo rong aton nga central office nagpapaguan of course it memorandum, no? May mga protocol pero although even kato pa mang chimpo pero makara siyempre may mga panibago. It is because nga na natabuon nga yung mga insidente nga ra. That's why nga sa milog sa marikarang nasayra naton. I think kung nagtaliwan yung adlaw na implementara, dati ro aton nga mga teacher, aton nga mga parents, hay automatic nagatambo.

0: nagtambay, nagasugod sa nagasugod sanda ang nagatambay sa aton nga mga eskwelahan pampubliko. Pero makarang at simpo, ay bawal tarumag tambay sa solid eskwelahan ag kung siguro kung nagabuhi lang siguro ng mga recess kung kinangan kit or emergency, pwede nga magsugod. Pero kung magtambay, ay saguwa ta, no? For security purposes. Ag siyempre makita, ginimo karundayon, do mga ang nagasugod ng mga outsider ay katong chimpo na obserbahan naton. Abo kitang nasairan ng mga eskwelahan sa public nga or iba't ang eskwelahan na naga, siyempre, halimbawa, ikarakas rin eskwelahan, maadto kay to sa piyak ng eskwelahan, nakakasugod tay. Baliwala tay, nga ni kung may mga tinutuyo kating abing nga sudlon turo sa kaisudyante, ay kadali makagapos, no, or mga outsider. That's why kung nagtaliwan nga ng adlaw, may isang kaeskwelahan kitang nasairan, nga may ganyan, ay implementa gondo, protocol, no, security protocol pag-abot sa pagpasirado kung mga pirtahan. Ay rang estudyante nga ra, ay transferi man da sa sakay eskwelahan niya sa Aklan, ay gintransferi mo bago may kontra man to sa andang banwa. Ay galing pag-abot sa rang eskwelahan nga ra, nga naging transferan, I don't know kung nakasood giman imot pilang adlaw, ay medyo 2 weeks pang nung klase, wote mo ginbaton, ginpapagawa at imaw bangod nga ni nga, nahadlock ta rang eskwelahan, nga, base sa uli, ay sulungon tatot kung mga outsider nga kakontra, doon delikado. No? Doon delikado nga dapat mantisipar ko aton nga mga not only teacher, trabaho nga kung mga gwardiya sa guwa ko atong eskwelahan, nga dapat after class, dapat ma-pull out ang mga kauligid. Ay, kung naman, mga na dapat, bisang sa guwa at eskwelahan, dapat ma-observant pa ito aton nga mga gwardiya, no? Sa presensya at mga tao sa palipot nga base pagguwa ay tirahon do mga estudyante. Ibigid ko may mga grupo nga ra, may mga fraternity nga ginatawag. Tapos kung matabo ay siyempre, eskwelahan yung manubasugon. Bisa natabo sa guwa at eskwelahan. Okay, atong pagpanumbalikan na pagkatapos siya mang, it dugang pagid na ito ng mga panumdom. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay 3 sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakat

0: 先龙眼到高
1: DTX 500
0: 我是后天加推
1: DTX 500
0: DTX 500
1: 行为马太阿斯的 Antioxidant
0: 亚摩罗曼
1: 行为天龙生意摩阿泰
0: Master 天龙阿泰
1: Happy Canuda
0: DTX 500
1: Master Lika
0: Epic
1: Demo
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix
2: Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butiga
1: DTX Coffee Mix

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Bionic. Mighty

0: Sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Balik kita, agpaday niya sa tanong pag-iliba may 37 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras kara nga alas 12 at this point. Ba na itong balikan do aton nga makikipag-angot no, kay architect Mar Greg Marbien Paril. Ato na ni karangabuon dong report halin kay K5 Regilin Tornino sa development sa runday karang kaso ngarat aksidente nga naguntad kay nakara sa may parte it tangalan no, it sad to say nga daywa gidro nagkagamatay nga magpartner no, matapos nga ni nga mabunggaan it runday karang grabe nagahagunos nga passenger van along rikaron sa crossing nga porsyon it runday karang tundog tangalan mga K5. Grabe no. Suno sa aton nga nabuong information initially sa aton nga PNP, taw nga ni kun may unang ginatawag nga correction da. Ay kun ako medyo ako na, medyo hindi ako hagos una magpati nga hama kun mo gin rugin sagod genyu paran korunday karang motorsiklo 300 meters. Imagine ah. Base sa initial ah 300 meters, pasi makon kon 30 meters. Ay, kung 300 meters nga rahay, grabe tathaba doon. Mabuhi ka paayahan karon kung 300, medyo nagupad ka kato. Oo. Oh, besa nga ni nga wak ka man ginsagod at gumpad ka kato ay tao kung mabuhi ka pa. No, diba? Okay. Ato na biactivate si K5, Reggie, kung ano rong development sa runday ka nga kaso, makasubo ra. Sa runday ka nga pamilya nga agahon pa kay Harontaro natawag naton nga accident nga natawag. K5G para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5G. Okay, dalangin, naputol.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Ano nga dapat gid nga sa ato nabig karang dugang information medyo nagadali ay runday karang ban nga ra ay medyo may ginahingabutan agpirmi matangani man na akong obserbahan nga ra sa mga ban nga ra ho pasensya kita sa ibang mga drivers nga defensive driving matsanda. Okay, K5J, go ahead.
2: Sa K5, Romy, bangod sa pag-ugunahan, pagkarerahan, itayuan ka mga van nga ra, pambasayo
1: nga karira, ba? Tagali.
2: Oo, madaga pa unahan, bulan sa dait pasahero, kay bus-bus, at overtake ra, K5, Romy.
1: Mm.
2: Halin sa ka sa naman siya, kay sa naman siya, rong ano nga re, rong van nga nakasunggab ita motorista, at paad to nga ni kunta sa western side para mag-pick up it nakabooking na nang pasahero ka kay Petromi. So rong natabo based sa initial nga investigation ni Tatun karang pangalan TNT nga dayang van hay nag-overtake sa anang ginasundan nga sambilog pagid nga ka van kay suno sa atong kapulisan posible nagapauna-una pasahero gid man ta kay Petromi kay kun sinoro una nga maka-pick up ay especially kun mga sa tindahan baga sa kay Petromi sa mga market ay akong gaapang nga pasahero. So nga ni nga, gapauna-una sandara, nag-overtake, dudaya ka nga van. After na nga mag-overtake sa sambilog nga van niya to, may isang kasagakyan pag ito imaw, nga gin-overtakean. Karon sa may barangay Tundog sa Banwa Itangalan, agwa anana manotice ka kay Fabromi na may motorsiklo nga patabok sa may diversion sa kay Fabromi. Nga ma-left turn kung taron, nga masugod pa sa diversion daw, pero since nga ni nga madastig sa aruan na karon nga pagpadagagan at sa aruan ng mga karga karang pasahero nagahambag sa K5 na sobrat a 100 km per hour doon na karon nga pagpadagagan. So wa ta na mapanuhan ro nagapatabok nga ra nga motorsiklo nga sakay ro mag-live in partner sa K5 Romy 58-year-old ro gagaki at 48-year-old ro babagi sa K5 Romy.
1: Medyo bata pa kung tanawin mo sa
2: oh, bata pa ko, kay K5 Romy. Medyo wa patangan ni 48 kung tanawin mo rubayin na K5 Romy. Kay bata pa kita matuod man doon na karniya itsura. So nga nga bangod sa kabaskogon it impact. Agamakon mo ta nagalihay dumukot aro babae nga rasi kay Bronson.
1: Di ka sarang arang bumper nga rao. Dumukot ari ka ra?
2: Oo, ana pa tagin sa gnoit, mga 300 meters pa ta.
1: So konfirmado gyud ta kay 5G nga 300 gyud mata?
2: Yes, sir, karang kay 5 round through base sa pagpahayag ko aton karang tangalan TNT.
1: Grabe ta.
2: Magayo tabi. Hay sa impact pa lang lagi kay 5 round bisan nga mag-apply mato di mo treno, hindi mo ta madali-dali ro.
1: Sabagay. Ay kadasi grana ko nagkakarira ka mato, nag bumabumba ka ba si mga tig 200 tanang tiyagan karagon?
2: Oo, hay, naka-full speed anay mo, overspeeding tanang kay 5 round me, hay, makon mo taron, mga, may kontak ko mga 40-50 pag preno mo maka-full stop katingag.
1: Pero so, hindi man ako makapati basta kon 30 meters sa bagay 300 kada kali it minto ka. Kadi nagaganti mo. Basi mo pata nakatawo pangod kanito driver nga ramay nang habungguan yuta.
2: Dili nga ning kay 5 round sa siyempre pagka bunggo may kung punto gagi matuod nga okay at akunta kon mga sadian pa nga basta lang natumbar o motor ay bukon ka ladkad gid abiro pasahero ka kay 5 round ni. So sa impact pa lang, lamugun lagi ro gawas ita biktima man o malang matuto gawas to tawo kay 500 i sagnuyo pa ita magayo patana. So nga ni uwa gitana maka survive diray karang nga mag live in partner sa kay 5 Romy nga paasukunta sa barangay Tagas. Kay ro babayi abi taga Tagas Rugati hay taga Tundog sa kay 5 Romy maasukunta sa dala sa bagay-bagay ko babae nga na kay may ginaalagaan sa mga baboy, ang mga babuyan. So, kaina itagahon da. Gahong pasanda na ganin eh. Mga before 6 gabi na tabo rong aksidente. At based man yan, initially sa atin karang tangalan PNP, ay wa itsuksok nga helmet sa kay 5 Rom
1: through
2: mga biktima. Oo, pero at din ta na nga ni, patal git aro anda pa lang na mga last row kan sa impact pa yung pagkasungga, plus pa nga ginsagnoy pasanda.
1: Sino tagad to, daywa nga ra?
2: Paad to sa Tagas. Kay taga Tagas, pero babayi.
1: In short, tayo sa nag-helmet dahil una malaman sa lugar.
2: Short distance malang man. Kung ta kay ro, ano eh, ro Tundog, maskip ka man na sa diversion road shortcut, ikato ka magapos matod sa may Tagas, kay Tagomi. So, ngani nga, bahog ko ta sanda ko ng mga alagang baboy, kaya din nga isawa iswerte, ay sinong gabay ta sanda, dahil ba yung van nga, nagapangarera. At klaro nga overspeeding, kay Tagomi.
1: Dapat ka na kinatawag nga, siyokos order tayo, is hindi tayo dapat LTO ra.
2: Oo, oh, ay kung tanawon sa kay 5 Bronx na nagagawa sa investigation, baga, ita police, hay rin may saga ka na hay ruban. So, dapat karong madasig, dapat karong itong halimbawa, may mga
1: hey, cruising, ta karon dapat ay mag-agang-agang kaon, hindi mag-low speed kaon karon basta cruising din.
2: Kasi anticipate mo taga-agron nga basi may nag-tabok sa kay 5 Bronx.
1: Oo, oh, ay kaya nga may ginatawag na intersection, ay may mga traffic light, help up at kamo karon nagahuway ita lugar.
2: So slow down git anak kunta ag ruplas ta da ka kay 5 Roms makita an sa CCTV nakasabok ut aro ano eh ru
1: motor
2: dayang motor left side wat agid imong motorsyon itrasada
1: ito galing habot ah
2: habot ni hapon kasi nga ni nag overtake nagabahar git ah full speed ka kay 5 Roms ana ta nga sinagnoy ro naga motorsiklo ra madasi gid mata kita on sa CCTV ka kay 5 Roms magayo pa ka ro pagpundo itban.
1: Kung so, imong tanawon do ban medyo ginkaon at ban do motor no?
2: Yes, so nagawa utang ani. Wala utang dio ta kitaon ta kay Sagro Miro dayang motor kay ana gid ang dindos-dos gid ay pagayo patana. Oo. So din taro natabok kay Sagro sa kaina gin check naton da sa ospital kay nagapanangison ro nga ita lalaki baga kay Sagro nga 20 anyos nga babayi ay imaw ro una nga din pa sayod may nagibaka na gin verify ito sa morgue. Wao niya ni pasanda kaina nakaadto sa akong nga tangalan PNP diretso na sa morgue ka kay Sagro para ma-check ro kahintangan ita na karon nga tatay at nubya ko anong tatay nga rin si 5 Roms galing ay din ron nagapanangiton grabe nga pagka kibot kay nagasalig-salig kasanda nag-aadto at ana para nga magbahog po alaga nga mga baboy nga rin gali mo karo aksidente na binangatan ka kay 5 Romy pero plus pada nakadetain makaroon sa pangalan TNP rong van driver balig na huwag pero desisyon ipamigat biktima sa kay 5 Romy it's either naman no, pagpasakaan da ikaso nga reckless imprudence resulting to double homicide sa K5 Ron, say daywat aro patay gi-endorse para sa aton karang LTO para pagwaan i-show cause order do nasambit karon nga driver. Ag nakataga na man nga iya pa drug test do dahil karang driver sa Clayton Brown.
1: At lano driver nga Raya?
2: Nakabulwangin. Ganun naman siya. Ag sobrang binikada na nga nag-drive it van sa Clayton Brown. May pick up on imaw na pasahero kunta. Nakabuking yung mata. Iyan sa Western
1: Side. Ang ba nato ka, what a bisan retired ka or eksperto ka sa pag-drive ay pagkabot aksidente nga hindi mo taron ma-estimate kid nga sigurado kid?
2: Din dyan nga yan nga disgrasya kay Five Browns. Pero kung pwede malang man kunta malikawan baga kung sa insakto matakuntaro pag-drive.
1: Ay, kumpiyansado kung... abisan dahi. Eh. Siyempre, professional ag kabisado do karsada yun ay.
2: Ag may mga van gid matangara ko namat nga man siya nagapanihog at ako ni Adyan
1: kayo pag yun. Abo kita karon. Ya, pasinsya kita sa mga kapatot Iloilo nga ra, kung sino mga band doon. Ah, watay. Pahapit-apitan ka din ko naman.
2: Doon kita. Abo kitang nanotice karon kay Five Rooms na man siya nagagupad. Man siya sandat o tag-iya baga ita karsada. Magwas mata sa ibang nga mga van driver nga maayos mata na. Within mata sa speed limit baga kay Five Rooms. Ngayon yung iba ay tudo kita na was-was. Duro ay maximum kita ro tapak dada ita accelerator baga kay Five Rooms. So nga ni nga magapit sa day karanga accident. Pero so, natabo nga ra kay Five Rooms. Recorded sa atong karang pangalan TNP. Doon nga ni iya pa drug test imaura sa kay Five Rooms. So una kit man baga imaw sa
1: pagkit sa bilog pagkit ra. Basi kon nanta.
2: Aga din abiron ka kay Five Rooms kay ro acquisition bagay sa dagano ni sa bukod matuod it sa insakto ay makod mo kita mo nga likuan pasugod sa diversion road hay nagabakar ka din 120 kilometer per ora nga dagagan ay tuman ta kada sigron kay Five Rooms so iya pa drug test imaw da i-endorse sa LTO hugaton do decision ita pamilya it biktima kay may mga initial naman no nga mga pagpahayag, ro, pamilya, itaywang ka mga victim nga ra, kay Five Rooms, mikon, magapasaka sa nga isa sa
1: kontra sa kong driver. May mga sawa man na mga unga, mga ano, mga gagko, meron yun lang, dagaga, meron?
2: Pero naka-istorya na ito nga unga, itgagaki, 20 anyos pagkatara kay Five Rooms,
1: okay.
2: Bata patara. Tapos, may mga magulang pa man imaw da, nga ginahugat man yan, inand actually kaina sa morgue, kay man pag-abot sa hospital, abi, dead on arrival. Pero do babayi, suno sa ato niya pangalan TNT, ito pa agagi sa area, kay parang no signs of life good ah. Madya dead on the spot agagi ito ka kay Five Rooms, pero since nga hindi man gid ma-declare kung doon ang
1: doktor. Iyat sa nasasood, kay Five D, iyat sa nasasood nga rat sa kanya rao, sa kanya rat, pagkaon niya rat ang bumper.
2: Oh, madya rin karun ta sa printing ng bumper ka kay Five Rooms, ay karun ta ibaw na nagkwat ah, nagtutok ka kay Five Rooms. So, grabe, pero pagkalagdan ay makon mong magayo pat anag nakapundo. So, dahil karang van. Siguro nakibot ba ni mga kay Five Rooms? Siyempre, ulihigot ang maka-apply ka mag-produit preno. Kaya may momentum patagi hapon ron kung naka-full speed. Di ka ron doon karasada nga ron sa tundog. Hay hanay-hay kita ron. Wat at kurbada ron.
1: Presway, tinatawag ka na?
2: Oo, plus nga asfalto pa. Ay ka namin kung tamatodro kontak ito yung kariton sa karsada ba kay Five Rooms. Kaya nagahingabot kung taro driver nga ra na gaban-gaban mauna sa may banwa ipangalan. Kaya mapapublasyon tayo mawe. Publasyon ino maagi para na maka-pick up itlugang nga pasahero.
1: Kaya nagkakarira sanda para mag-pick up pasahero?
2: Oo, doon yun doon nagagawa sa investigation nga magpauna-una sa that pick up ipasahero kay Japan kasi nagapangalakman man matuod sa kay Five Rooms at sure nakaandang booking adi pa balik pero paan to palang sa tagpugang ay nagapangalakman nga may makasakay nga pasahero ka kay Five Rooms. So makaroon ay ginapahaom doon nagakaigo nga kaso kontra sa driver nga una makaroon sa paghinakop ito nga pangalan TNT, una man sa kustodiya at ato ng otoridad, darong mga involved na vehikulo, particular to dahil karang motor, biktima, agrong van nga ginamaneho, it nasabit ka ron nga 53 anyos na driver nga pagaduman siya ka K5 Rooms. So, pero ato yung karang report, pag check no, sa ato yung karang pangalan TNT, sa nakabong accident, nga gin kamatay gid, it mag live in partner sa K5 Rooms. Raya sa K5 Red Zillion Tornino para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko. Ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Amo nga salamat K5 Virgilin Torino sa Rondeca nga update sa kaso nga ra ita aksidente no gaguntad rikara sa may sakop ra ita tangalan no makasugubo ra sa Rondeca ang pamilya ha dayo wa gidrong anaduga sa nakarang kabuhi bangod sa Rondeca ang aksidente dapat tarataro pawasakuan ita socos order no suspension or revocation da ay bukon dat manami ra nga huwaran da makarangarang klase nga mga driver nga ra. Okay, but anyway, atong dong ipabaya sa atong PNPG sa atong LTO kon dayagid man hay andang mapanaugan bangod sa natabo nga rang aksidente mga K5. Bago kita karamag wag tat oras ta no. Mag anhok ya sa atong karang pag ililiba rong nga klinika D3 Bio hay may all-in-one shield para sa atong karang ikaayong nga was no. Aga bangod ba nakarang dual action protection kontra sa runday karang mga infection ang nagaprotekta man sa runday karang mga harmful microorganism, viruses, bacteria mga punjay, no? Da ito runday karang mga free radicals. May anaman nga anti-aging powerhouse nga konsasin may garlic ag ferulic acid nga powerful antioxidant nga nagabantay sa mga trillion ko aton nga mga cells para likawan do mga oxidative stress daga it aton karang nga paggugang. May anaman karang ginakonsider mo nga skin na health specialist bangod sa runday karang nga pyrolic acid nga may anak karang nga booster doble rang epektibo sa vitamin C ug vitamin E nga nagabuligid ang good nga ma-reduce mabawasan do mga fine lines, mga dark spot, wrinkles ag instead mangin glowing skin ro aton karon nga panit mga kakipay. May anak karang anti-cancer properties man nga nagabulig bangod sa anak karang picomaric acid ag base sa runday karang aton nga mga eksperto makabuligin nga punggan ro pagkalat runday karang mga cancer nagapromote kid apoptotic cell death ito aton karon nga mga cells mga kakipay. May anti-inflammatory, may naman karang natural pain relief ag siyempre protektahan kita anuman may mga internal external man nga mga threats sa atong nga gawas superfood supplement Clinica D3 Bio mga K5. Aprobado katon karang nga Food and Drugs Administration magbisitahan kita sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building Osminya Avenue Calibo Aklan. Well, may aton lang 1 minutos bago kita karang magbugugag. Well, patayon yung tanagang nato no, sa atong nga pagpanambalik sa atong programa sa pila ka mga News and Public Affairs Program. Ang atong nga rang dugang gihapon nga topiko sa angot gihapon sa siguridad. No? Itaton ka rang mga eskwilahan, itaton ka rang mga inunga. Partikular, iya sa atong nga pampublikong eskwilahan, iya sa atong ka rang nga probinsya Takla. No? Rang ginatawag naton nga rang kwan, mga kwan baga? Aton nga rang mga, okay, wala at oras nga naman, sige lang. Ag pinagi lang sa runday karang nga musika abong salamat kay das inyo karang nga pagpamati. Iya sa aton nga programa makarang adlaw nga ratang Miyerkules nga edisyon. Sangan ko aton nangin partner technical aton nga mga broadcast engineers. K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangayon man ko aton karang nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Aton nga CEO ag president Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nagaiwan kinyo't may daigid nga hapon. Abo nga sabat gid yung pagpamati. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Paano ba naman buligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar level? miles nga hindi kaya sang plane nga D3.
5: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
6: Tuta, sir boy, kay siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates. The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
5: Monosaccharides, no? Yeah,
6: pero mostly, sa mga party parties, di ka kakita sang complex.
7: D3 Bio!
6: Sino ba, 10 birthday ko ba, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Sila yung ikaw na lang, Dok.
5: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Makina, ang makina, kalanlan man sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No, ang makina, may pisto muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also power also metabolism.
6: Tani sir boy nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
5: Correct.
6: Hindi daw wala mo na kapan mo, no?
5: Wala mechanism, no?
6: Pero digid sa makina sa tao. Na kung wala na sa gasolina, wala na sa glucose, may good fats pa siya.
5: Superior gidya ang lawas ng tao, no? Kumpara sa gininvento tanga makina.
6: So, das galining mga kuano, mga buyonan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Hindi ako mas dugay sila patay kung gutumay.
5: Oh, gutumay? Kay may stored fats.
8: May stored fats.
5: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
8: May resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
5: Sa tugnaw.
6: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako nga problema.
5: Dako nga problema.
7: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Kung palakaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
6: gawayay,
5: and even zinc.
6: Gawayay, sir boy.
5: Gawayay.
6: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni. Intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3 Bio, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
5: Wala sugar.
6: So, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinaanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta ma-absorb kung hindi ka pala inom D3 Bio.
5: Correct.
6: Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka D3 Bio ka, sir boy.
5: And
6: so
5: course,
6: panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose.
5: Glucose.
6: Ang D3 naman nga ara sa D3 Bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
8: Ang extra
6: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
5: Oo, no?
8: Let's do the math.
5: Let's do the math.
6: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sa ang upon. That's why ginupon na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science na ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
7: D3 Bio with BCO.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapuna kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: Nature Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gidane bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.

0: Good Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

Grabing init ba? Ay, wala labot pagi nga. Wala ako sa may nakita nga. Obra subong. Ay, kapudlay gid ako. High school graduate ka lang ah. Kayo hindi ka gid mabaton sa mga obra. Ay, Diyos ko. Sa diin naman ako sinimang ita obra man. Wala naman ako sinisang kwarta ipakadto pa kari. Ay, amon nga. Ginaantos ko na lang ha. Maglakat-lakat na lang ho. Ay, hala. Ito. May salon ho. Ay, tamakadto ko to bala. Kasi nagakinahanglanda sila sang manicurista. Ma-apply ko da ah.

0: Ay, ma'am. Wala gamit di ba labakanti subong. May mga manicurista naman kami di eh. Kompleto naging kami di mommy ah.
1: Ay, sir. Ay, ma'am. Ay, bisan mag-tinlo na lang di sang ila salon bi, ma'am.
0: Wala man, ma'am. Eh, kami man di abi nagatindo sa salon eh.
1: Ay. At sige na lang ah. Salamat kid, ma'am ha.
2: Okay, ma'am. Pasensya gid ha.
1: Jin? Jin? Uy! Ay! Ikaw na? Ay, Mavi? Ikaw?
2: Ay, madam. Kilala mo na siya?
1: Ay, ako! Best friend ko ini dito sa uma.
2: Ay, gali. Ay, alam, ma'am. Sorry, gid, ma'am, ha? Wala kami gabi, kabalong, ha? Best friend ka mo gali ni boss namon. Sorry, gid, ma'am, ha?
1: Boss? Buot silingon. Ay, Mavi! Ikaw ang tag-iyos ang salon niya ini?
3: Miga! Oo,

0: Miga, wala kay ko bala maguna-una nga ikaw ang tag-iya sini nga salon.
1: Ay, oo, Miga. Kwan, regalo inisang bana ko sa akon, eh. Wala man habi ako sa kalingawan, iti am na.
0: Hello.
1: Kami nga, umay nga sa balay ng perme, ah.
0: Mayo ka pa, Miga, no? Ay, naa, ano ang obras ang bana mo?
1: Ay, OFW, Miga, ah. Kwan, dito siya sa Qatar. Ay, ugali ikaw, ya. Ano may bana ka na,
0: ha? Ay, wala. Dalaga pa eh. Ay, nakanubyo ko sang una o galing gintunto man ko. Ay, tiyan mo na yung ginbayaan ko.
1: Kung sa bagay, oh, gali, Miga. Ano tong siling mga kapangita ka, obra?
0: Hello, wala, Miga. Ay, kadamo na sang ginpang-applyan ko, pero wala agad may nagbaton sa akon. Amo na nga nakalabot ko di sa salon mo. Nagpasimpalad, ah. Huti, wala man ko no bakante, diri.
1: Ay, oh, Miga, kadamo man bisang... nag-a-apply eh. Pero, anay ka, pero kung interesado ka, Ged, nagapangita ako sa manugbantay sang unika iha namon. Preschool pa man lang siya.
0: Hala, tuod ka, Miga. Uy, kunami, no?
1: Pati, amo gina akong kisabala, ginadibuenas manta sa pangabuhi, ta.
0: Ay.
1: O, ti, ano haw, say mo haw. Gusto mo ikaw mabantay sa bata ko? Gaanta ka na kung ako nga sweldo, ah.
0: Ay, tuod.
1: Ginadibuenas kay say mo.
0: Ay.

Kadugay man niya magbuhi kay Kitty, ah. Ay, kabudlay, manisang obra ko, ah. Pero, galing, kadako sang sweldo nga ginahatag sa ako ni Mavi. Ay, gintulon ko na lang ang pride ko. Para at least, may obra man ko. Ay, iyawan ko daw ang pangita obra sang nagliligal. Ay, swerte na niya. Pero, anay ka. Sa una, dosip uno ni si Mavi sa lugar namon. Pero subong, negosyante na. Kag maayo ng pangabuhi, kag ang mga bana niya, dakong swildo. Pero ako ya, tungod sa kapislian ko. Nan, amo ni. Ay. Oh. Te, ano pa? Kundi, i-appreciate ko na lang kung anong may ara sa akong subong eh. Ay, pasalamatan ko na lang na nakita ko si Mavi. Kay kung wala, balik naman ko sa bukid kag manghilamon.

0: Miga, ari galing sweldo mo, oh.
1: Hello? Salamat, kid Miga, ha?
0: Okay ay, lang, ah.
2: Anay ka. Sobra man, eh.
0: Oo, ah. Ginpasobrahan ko kay. Nakasawagin si Kitty sa imo, eh.
2: Ay.
0: Pero may kaniya gina-istorya sa akon antes kami magtulog.
2: Ay, amo bala?
0: Miga, ay, ayo, gali. Upod ka karon ha, kay masugat kami sa airport kay banahon ko. Huh? Si Henrik, kag nagaplano kami nga mapapalawan. Ti, nagsuggest ako nga updon ka namon.
2: Ba, Miga?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
8: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap,
8: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
8: and many others.
5: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: Jean. Grabe sa imo kasexy, no?
1: Ay.
0: Ang ayan kasang tupis nga ginasoksok mo.
1: Thank you, good sir, ha?
0: Hendrik na lang, ha? Oh, gali. Imposible nga wala kasang nobyo sa katahong mo ngayon, ha?
1: Ay. Tamad na kuya magsulod sa relasyon, sir. Ay, focus na kuya sa obra, ha? Kay masupot-supot ko. Base kaluyan niya, makanegosyo man ko.
0: Gali ka? Ate, maayo man ang plano mo kung magsubong sina. Namigin. Eh. Ba?
2: Ay, anong pampo to? Ang ginatilahan ta. Nagahulat na sa aton.
0: Oh, babe. Jean, dali na.
1: Yes, sir.

0: Salamat. Nakatapos. Kid.
1: Anong rason nga hindi ka magbalik sa obra mo?
2: Di babalik pa man ko, ah.
0: Hala.
2: Ugaling ko na, kinahanglan ko man yung magpaaway.
0: Nag-aaway si Mavic kag Henry.
2: Kakapoy man sa hagad pangita lang kwarta. Kinahanglan
0: na nilas
2: na
0: natong
2: kaulingon.
0: Mahayasyon! Mas ibala ko mahibalik.
1: Ay, hala mo ginagrasan?
0: Ni Mavic nga. Nga may relasyon kami ni Henrik. Oh my God!
2: Ay,
0: kabay pa nga hindi lang. Kabay pa!

0: Miga, pasensya gid ha. Halos adlaw-adlaw na langit kami nga nag-aaway ni Henrik.
1: Ay, wala sang kaso, miga. Eh, amugid na eh. Eh, normal na guro sa mag-asawa nga nag-aaway.
0: Pero ang natingalahan ko lang, do wala na siya sang gana nga magbalik sa obra, ha? Do nagasalig na lang siya nga may savings kami, kag may negosyo. Pero hindi amo sina si Henrik, eh.
1: Ay, mega. Basi kapuy lang gid siguro si Henrik, miga.
0: Ngayon. Kabay pa nga amo lang inang rason, miga. Kabay pa. Ay, oo, galit, miga. Maha, paliwaliwa, anay kami ni Kitty kay Lola niya. Nagainit gid ang ulo ko kay Henrik, eh.
1: Ay, ti si Henrik yung miga.
0: Ato naglakat. Nagaduda gani ako nagpasi, may keridang tuntoy ay.
1: Hala.
0: Aho, gali. Basi gusto mo mag-upod or gusto mo magbakasyon sa aton, pwede gid.
1: Ay, kwan miga. Eh, wala pa ko sang nagakaigo nga kwarta eh. Eh, kabalo ka naman sa aton kung magpauli ka dito. Dapat may balon ka gid nga kwarta. Miga. Ay, pwede. Diri na lang ko sa balay niyo. Ay, mas mayo gani nga may bantay ang balay niyo di eh. Tungod na siguro ko nga si Henrik hindi man ato magpauli. Kilala ko na siya eh.
0: Ate, sige, miga. Akong bahala.
1: Ay, salamat, miga, ha?

0: Enric. Unta-tunta na ni. Doon nahalata na ni Mavi ang relasyon tay.
1: Hindi lang mula magpahalata.
0: Ay.
1: O di, ano ang hambal niya sa imo anti siya naghalindar sa balay?
0: Amo na eh. Dito siya kuno anay kay nanay niyo.
1: Basta mag-away kami ha. Dayo niya na panugin sa mga ginikanan ko. Grabe ginasabi ka palangga ni Mama kagpapay.
0: Amo bala. Pero kita ya. Siguro nga ay ang maayo pa. Ay, mahalin na lang ko diya. Mahalisin siya na lang ko kay Mavi.
1: Jean, hindi pwede. Mabuang ako kung wala ka. Kabalo ka naging balas ang rason kung nga wala ko nagbalik sa Qatar.
0: Pero
1: inatukod sa imo, Jean.
0: Pero maguba ang pag-abyanay namo ni Bavi. Ang pamilya niyo maguba. Tungod lang sa pag

0: Miga, daw kagulpis ang desisyon mo nga mahalin, hao?
1: Ay, kwan, Miga, eh. Nahuyan na, biya ko, eh. Kag-isa pa, ari naman ang bana mo nga mabantay sa anak niyo.
0: Mika Jean, kabalan, kiting laki nga to. Bahala na siya. Bahala siya kung anong gusto niya. Pero Miga, please, nagapangabay ako. Hindi ka lang magaling na ay. Kung nakasaho na gid sa imo si Kitty eh. Kag mabudlayan ako mag-explain sa iya kung maghalin ta.
1: Miga, Kwan.
0: Miga, sige na.
1: Gusto ko lain naman niya obra eh. Kaya siyempre, nagadako naman si Kitty.
0: Miga, pataasan kong sweldo mo. Hindi ka lang maghalin. Please, Miga.

traidor na kung traidor. Oo, may sala ako. May sala ako sa amiga ko kay nagbutig ako sa iya. Wala siya kahibalo nga ako ang kirida sang iabana. Gusto ko na magwa sa relasyon pero si Henrik nagapangita gid sang paagi nga hindi ako makapalayo sa iya. Daw gusto ko naman ihambal sa akon amiga pero grabing pagsalig niya sa akon. Kabalo ko nga sala ini eh. Pero natun-an ko na gid nga palanggaon si Henrik. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jean.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Campeón, estación Sacalibo Atlán, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule, ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. Probiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Probiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Probiotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
8: I remember the days when you're here with me.
7: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
9: Secret Memories!
7: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Midweek edition na ng ating programang Secret Memories. Oras po natin, 1:47. At isa ka rin ba sa mga kaka-K-5 po nating medyo nairita sa kwento ng ating bidang karakter? Kasi naman itong si Jean ng mga kaka-K-5, ang bida sa istoryang ating natunghayan kani-kanina lamang. Masasabi mo rin talaga na medyo kakaiba ang kanyang talent. Masyadong nagpadala sa kilig, masyadong nagpadala sa bugso ng damdamin, sa thrill at siguro sa mga mabubulaklak na pangako. Sabi nila kahit gaano ka daw kasi katalino ka K-5, basta't pagdating sa love na usapan, mahirap daw talagang i-apply ang talino mo dyan. Kasi nga, siguro, madalas pinaiiral po natin ang ating mga emosyon, ang ating mga damdamin, or yung madalas nilang i-identify as sigaw ng puso kesa sigaw ng iyong isipan. And same with sa kwento ng ating bidang karakter, sa kwentong ating napakinggan mga ka-K-5, kadalasan nagsisimula ang pagkakasal, nagsisimula ang cheating sa simpleng pangangamusta. Sa simpleng pangangamusta, sa simpleng comfort, sa simpleng presence. Yun bang nag-a-act ka as someone na ino-offer mo lang ang iyong listening ear or yung sinasabi nilang shoulder to cry on? Ganyan kasi tayo kadalasan, di ba? Masyado tayong nag-offer or nagbibigay ng comfort, kaya lang napapasobra. Tapos malaman-laman mo mayroon na palang na-attach na iba. Then later on, sabi nga natin, malalaman mo na lang ang isa sa inyo na fall na. Ay, nako. Ito talagang ating bidang karakter. Masasabi na natin sana, kaka-K5 na panalo na sana sa katauhan, sa kabutihan ng kanyang kaibigan. Kaya lang, tinalo rin ang partner. Eh, doon talaga siya matatalo. Despite pala, no, sa kung anumang kabutihan na naibigay mo, hindi rin talaga yun guarantee na magiging ganoon din ang sukli sa iyo. Kasi same sa kwentong ating natunghayan, para magkakaroon ka ng trust issue. Kasi kung sino pa yung pinakamalapit sa iyo, yun pa talaga yung may gods na ikaw i-betray. In line ka K5, sa ating kwentong tinutukan, handa na po ang ating tanong. Kay ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ang ating question of the day ay, ano nga ba ang kadalasang pinagmumulan ng cheating? Yan, kaway-kaway sa mga expert sa mga usapang ganyan. Again, kaka-K5, ano nga ba ang kadalasang pinagmumulan ng cheating? Sagutin mo yan saan lamang sa ating text line. And of course, in a while, ipopost ko na rin po ang ating QOTD sa aking page. Hanapin lamang at maaari kang maghintay at mag-abang sa Sweet Terry, K5 News sa FAM Galing. Sabi ng ilan, nagsisimula daw ang cheating sa lihim. Pwede. Kasi yung mga bagay na dati ay masyado kang show. Masyado mong ipinapakita, masyado kang vocal, or masyado mong isinoshow off. Ngayon, parang, aba, inililihim. Kaya sabi nila kaka-K5, isa daw yan sa mga palatandaan na baka naman, baka may mga cheating na yan. And for some, pwede din daw na maging factor kaka-K5 yung oras. Tunay. Kaya nga sabi ng ilan kaka-K5, mawala na ang lahat, wag lang yung oras. Kasi isa daw yan sa mga best composition sa pag-build ng strong foundation. Para sa matatag na relationship. Matters kaka-K5, kaya kahit gaano ka daw kabisi or kahit gaano ka-hectic ang iyong schedule, you have to find time para sa iyong minamahal sa buhay. And of course, sabi nga natin, kadalasan nagsisimula ang cheating sa simpleng comfort. Kamusta ka na? Okay ka lang ba? May mga ganyan eh. Abang nag-aaway pala yung original at yung hinaharot mo. May isa palang waiting, may isa palang umaakto na concern, pero ang totoo iba pala yung nais, iba pala yung agenda. A banger's yarn. Yung ilan din, naniniwala na away. Sa mga madalas na pinagmumula ng cheating. Kung mga ganyan ka kay 5 months, better na lang siguro na putulin ang lahat. Putulin ang ugnayan. syempre, kapag nakasanayan yung madalas na away, nagiging toxic rin ang pagsasama. So, hindi rin kayo magiging okay hanggat syempre, walang willing na mag-adjust at mag-cope up at maging accountable sa parehong problema. So, hiwalayan din ang ending, di ba? So, do not prolong the agony, sabi nga ng ilan. Hiwalayan mo na. Promoter ng breakup. Oras po natin is now 1:51 and again ang ating question of the day, ano nga ba ang kadalasang pinagmumulan ng cheating? Yahoo! Sagutin mo na yan. Later on, babasahin po natin lahat ng inyong kasagutan sa ating katanungan of the day. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Siyempre pa, nakatutok ka at tumutok ka hanggang alas 3 ngayong hapon. Siyempre dito lamang yan sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Para mismo!
1: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag na mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan ta bla? Kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sabi lang siguro na Sir GP, lawas lang kakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Sanab lang damo ka, paminsaron labi na kung damo ka utang. Oh. Grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX 500 kag mighty seed, tungod sa kataas sa antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Uh-huh. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag syempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty seed or pure seed, ilabi na kun may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gid na siya.
3: Oh.
4: Di dere ga sulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag mighty seed. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag mighty seed. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue di DTX 500 kag mighty seed. Kaya aton utok grabe mag consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty seed para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
4: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang gitawag kakapoy bla sa atong hauna-huna or sa atong nga brain or inigitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere ga sulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang mighty seed kay nga man. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog na. Ako ginatulog ko na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag mighty seed para makabato ka. Tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag mighty seed or pure seed ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na Sir JP, hindi pa rin ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya, sulbaron ang problema. Daw sa wala lang.
3: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no? Diba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang brain, no? Sa ilang utok. So, sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige kakaon mga added sugar, ikitaas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Kung
4: healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy. No? So, dere ko nakita ang importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag mighty seed nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag mighty seed. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag mighty seed.
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: DTX 500!
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang gapanupo!
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Masalika!
2: Epektibo!
1: DTX 500!
0: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Secret Memories with Sweet Terry.

0: nga may katarata.
1: Kintestingan ko ang eye care gold kag eye care drops.
0: Subong?
1: Nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagats, mangabuti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.

0: Buhay ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigong nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
5: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-vabuhas ka. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di pre, musta po lang kagabi pre?
6: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis e.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right. Sweet Terry is back sa final hour ng ating programang Secret Memories. Oras po natin, it's now 2:48 and oras na rin para bigyan natin ng final take ang kwentong ating nato ngayon. Ay sa segment The Pages of Love, ang kwento ni Jean, mga ka-K-Fi. Ang sabi nga natin, kwento ng ating bidang karakter na tila ba hindi mo alam kung ikaw ba'y maiinis, maa-amaze, o kaya naman mababad trip talaga sa ating bidang karakter. Well, hearing that story, mga ka-K-5, isa siguro sa mga masasabi natin, lalong-lalo na sa ating bidang karakter. Nako, ka-K-5 ha, umarte ng naaayon, hindi sa ganda. Kundi umarte ng naaayon sa label. Dapat ka-K-5, alamin mo kung ano ang iyong posisyon sa buhay ng taong yan. Bago syempre, gampanan ang papel na hindi naman iyon. Alam mo, minsan okay lang na maging source of comfort. Itong sinasabi natin kanina na listening ears ka, o kaya naman shoulders to cry on. Kasi parang nasiserve mo ang purpose kapag may isang tao na handang mag-rant o mag-spill ng kanyang nararamdaman sa iyo. Pero yung beyond that, ka-K-5, ibang usapan na kasi yun eh. Again, okay lang mag-comfort, basta huwag sasamantalahin ang pagkakataon. Dapat kasi ka-K-5, alam mo na maglagay ng tinatawag na boundaries. Sabi kasi nila, meron daw tinatawag na thin line na naghihiwalay sa inaakto ng kaibigan lang, ng mga acquaintances, at kung sino yung legal. So, hindi pwedeng same-same ang treatment mo. Eh, nakakatampo yung mga ganyan, ka-K-5. Ano yung trato mo sa iba, ganyan din sa kanya. Eh, di sana naging tropa-tropa na lang din kayo. So, again, kadalasan kasi yan na rin yung mga pinagmumula ng away at ng mga tampuhan. So, better, alamin mo rin kung paano maglagay ng boundary para walang issue at walang mafo-fall. Minsan nagsisimula rin daw ang cheating sa tinatawag na comfort. So as much as possible, iwasan na lang siguro yung mga pag-comfort-comfort na yan. Lalo kapag alam mong may chance na ma-fall sa'yo ang isang tao. E baka bago pa umamin sa'yo, ka-K-5, sinasamantala mo rin yung pagkakataon. Ay naku, mahuhulog sa akin to. Eh medyo lalapit-lapitan ko pa. Gagalingan ko pa sa pag-advise. Oh, wag kang ganyan, ka-K-5. Kapag alam mo kung saan napatungo yung mga eksena niyong ganyan, na kumalma ka na. Iwas-iwasan mo na, lalo kapag alam mo yung niraran sa'yo, yung problema rin nila. Huwag pairalin yung harot, in short. Kung may masasaktan na ka-K-5 sa mga istoryang ganyan, na kung mayroong luluha sa mga eksenang ganyan, mahirap rin maging genuine happy kahit pasabihin mong ikaw ang pinili. Sabi nga ng iba, hindi mo naman daw obligasyon, ka-K-5, kapag naging mabuti sa iyo ang isang tao, hindi naman daw ikaw obliged na suklian madalas or palagi kung ano man yung ipinapakitang kabutihan sa iyo. Pero mapapaisip ka rin, libre lang namang maging mabuti. Ba't di mo magawa? Sharing. Yung pinapoint natin, ka-K-5, minsan, kailangan mo ring tingnan or i-consider man lang yung kabutihan ng isang tao bago mo maisip kung ano yung magiging epekto ng ginawa mo sa kanya. Yung tingin mong simpleng pag-betray, malaking kawala na yon, ka-K-5, malaking epekto na yon. Lalo kapag yung taong yan walang ibang hinangad para sa iyo, walang ibang ipinakita sa iyo kundi kabutihan lamang. Siyempre, iba rin naman sa feeling kapag naging mabuti ka lang. O, kaya again, huwag kang mambetray, lalong-lalo na sa mga taong may mabuting intention para sa iyo. Usapang cheating, ka-K-5. Walang makakapigil for as long as gusto mo. Pero siyempre, pwede yung matuldukan kapag may isang umayaw. Di naman kasi nabubuo yan ang isa lang ang nagde-design. May collaboration of effort, sabi nga nila. Kung hindi nagko-cooperate ang isa, malamang sa malamang walang mabubuong maling ugnay. Kaya kapag alam mong mali, umiwas ka. Anyway, shout out sa lahat daw ng mga taga-Panipiasa. Likewise, hi sa lahat ng mga ka-K-5 po nating nakatutok sa ating Facebook Live straight from the island of Boracay. Grabe kayo mga beshi. Hanggang ngayon, kayo pa rin ang aking nakakasama. gosh. Sige, dahil wala na tayong oras, kailangan na po nating pansamantala magpaalam. Sa muli, maraming maraming salamat ka kay Five. And this has been your DJ, Sweet Terry. Wishing you all a great Wednesday.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na, kay damo oxidative stress, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
2: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang mag-ubra.
1: Hindi
2: na ako magsunog.
1: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabaluga kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
2: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
1: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
2: Tapos constipated sila.
1: Constipated, nangaway ko ganiwang man. Nangaway ko ganiwang, tambok man ko.
2: Hinay gali ay lang metabolism.
1: Hinay ang metabolism. Ang
2: mini pahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
1: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot.
2: Hindi pwede masulod na lang sa ubin.
3: Initon.
2: Ang tribayo lang ang katapat sinaya. Di siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
1: Increase pag ang core temperature, no?
2: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3 Bio sir.
1: D3 Bio, correct.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Tani gid himo na lang Ginoo sa aton lawas no nga pindoton la sir boy.
1: May mga switches no?
2: Switches na. Sa subong kay damo ko kaon. Hi, ni mo balbalan ko ana.
1: Balbal metabolism.
2: Thyroid hormones balbal. Para dasig matuna para hindi ka bla magtambok.
1: Magtambok.
2: Tipag siling siya nga, ti subong daw.
1: Pigado.
2: Pigado subong jo tay lang kaon.
1: Eco mode.
2: Daw para sa salakyan bla.
3: Oh, may switch.
2: Pero delikado ha, mag-hyper ang imo thyroid. Oh, kasi ra maniwang ka kag imo mata daw
1: magnon. Gabog
2: daw mata no. Amo nang matabo.
1: So ano gid bala nga tabo sa ano,
2: hypo low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
1: Hindi magamit. Lutang-lutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
2: Yes. Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka di tribayo, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
1: Pwede, no?
2: Duha pa lang namang yambala na.
1: Da mo makita ang epekto sang gatawag nga D3 Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
2: Aside nga ga-inom ka di tribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
1: Correct.
2: Paano?
1: Ang ahos ko basically
2: sa una silin ngilulay butang ko na sa imo buli.
1: Para mag-init. Mag-init, no?
2: Kabudlay gid dala sir boy kung may problema ka sa kan mo hypothyroidism. Tingala ka gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok nga mga tao, mga obese nga tao.
1: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise po wala epekto basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 Bio. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na, ang D3 Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajamig mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Sakha Libu Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye care gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang eye care gold kag eye care drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Itry Bio!
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itry Bio.
0: Itry Bio! Ang Itry Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may Itry! Mabakal sa mga butika. Itry Bio! With Vizio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3 Bio.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: UGC, Alkaline, nga Vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
0: DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabalumanusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
8: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM.
11: Five Kalingawan Time!
12: Lolo, ginantawan ako ng mga kaklase ko. Sabi ng mga classmate ko, amoy iti daw ako sa kakakain ko ng manok.
13: Walang iyan talaga yan sila. Siya susunod apo, kumain ka ng iti aron amoy manok ka, ha?
12: Ay, ay, ay!

0: K5 News FM.
1: Ano ako galing si Aikal Gyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premisa la una sa balita.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon nga istasyon,
4: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man na kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha ra ka start? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryanta ina karon, kaupod ta sa diskusyon, Doc Ramil Uy, aton CEO. Istoryahanta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyop, kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghakulo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom DTX 500, wala MITC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag MITC, wala sila antioxidant.
3: Ang aso sang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nagasmoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi ba sa basta nga mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo, no? Kung kinanglan mo mag DTX 500 kag MITC nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, kagahilamunan, Barangay 1.

0: nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ilalim?
1: Mabakal na ka mo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: GTX 500.
4: Now, ang lain pa, ang paghaklos ang second hand smoke, inabala ang asos ang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
5: Grabe, arsenic poison.
4: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot, kapila ka maghaklos ang sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. Mm. No? Ang question, kapila manggagainom dito X500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
5: Correct.
4: Especially ang baga.
0: Oho. So, no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
4: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Ang muna dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so, iniman, ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDT X500 kag Mighty C. Lang tawa blaster GP sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo mo uto, di mo tiyo, aga pa haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas ka piyan, may atuman.
5: Oh.
4: No? Meaning halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
2: mag-inom. 3 times a day gid na akong ang DTX.
0: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
6: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.

0: 105 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: Spore Biotis. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotis. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotis.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatsyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pamakas sa mga butika.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Medyo kayo makuhaan sang leksyon. Gaginating, unuhan. Rehas sa kasaysayan!

Hamuok na ang tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko ba? Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani, dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niya kung tulukon mo do, dohamtong nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganyan. Pao kagkalapad, balikaw nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsa mo nga tagan mo ko sang bata nga babae. Nintuman mo man matuod, pero nga hindi normal ang inhatag mo sa akin, ha? Nga agin o ko. Anong sala ko, ha? Anong sala ko nga hindi normal ang kinatag mo sa akin? Nga ginatagan mo ako sa kamusin nga anak. Grabe man ganing halong ko sa tong pagkaibalok mo nag-abusong ako. Tapos... tapos... ako pang siningnan na mo. Ay, Diyos ko. Nagagiyos-giyos si Kiki. Kinabahulay siya kasi... ubahon kong bayo niya kag... pahiran sang sibi ng likod niya kag dughan sang... basa yung katama sang balas, o. Oh. Abe... asawon kong bayo niya, be. Ba? Ano yun sa dugha ni Kiki, oh? Ano yun eh? Nagapula ka do? May nagsulong na dugo? Ay, kinano yan iman? Kinkalot? Ay, kinkalot, yagid guro, ah. Ay, ala, uy, Diyos ko. Kikalagba, mangali sa mga kukuya, oh. Ah, bebe, kay Nel Katiran ko na lang anay samtang nagkatulog siya.

0: ka ginapungos ko pa. Ay, tatak-tak na, oh. Ay, Diyos ko, nalanggid kiki. Dali langgid ka, ginapungos ko pang buhok mo, oh. Ay, payuyong.
1: Kiss ka, kiki, nanay.
0: Payuyong gani. Gapay mo, ano nga, nagkakabuli mo pungos ang buhok mo. Nagasigi ka kagiyo, oh. Ay, nga, ginasunod mo ulo mo sa blouse ko man. Ay, Diyos ko, nalanggid. Buha nga bata, oh. Mano ka, madide ka, ha?
1: Amol.
0: Agay! Kikilang tuwa pala. Ano ka, manging kagat mo yung didi ko, ha?
1: Amol. Pwede ha pala lalalahuan. Amol.
0: Anong siling mo, Kiki, ha? Ano nga? Umul-umul si Lolo Juan, ha?
1: Nanay. Ikaw? Lolo Juan, hindi ang akin.
0: Anay ka bala, ha? Ano ning sa dughan mo, ha? Anong ning nagapula kag nagasulo nga dugo, ha? Ha? Uy, Kiki! Kinapamangkota ka! Ano niyo ang sadughan mo niyo? Ariho? Ho ha?
1: Kiki nanay. Palanggan dughan kiki.
0: Oh, Diyos ko, kinuo ko. Wala ka ganyan ni mo yan, no? Wala ka ganyan pulo storyahon. Uy, pamati bala. Ariho, duwani ho ha? Hindi mo ni pagpatandog, ha?
1: Tandogan, Kiki nanay.
0: Hindi tandog, ha? Tandog niyo, ha? Pudus ko.
1: Tandogan, Kiki.
0: Ayu, pasuksukan to nalang kagurus ang bra, ay. Ari ho, ha? Kaya, hindi mo ni pag-ubahon, ha? Kaya, hindi ka? Hindi pag-ubahon, ha? Sabat! Oo, nanay. Oo, sapat.

0: Ay. Alan, itaw gibisit ima ko ni kamusta na sila.
1: Ma, isa lang na siguro ko. Okay gito sila. Kay kung hindi okay, ah, sang sanaw pananawag si mo. O kung nagkadto na dress balay.
0: Eh, sugiri siya nga. Nagamasakit ako. Oh. Nagkadto as nagdiringikiki. Eh, hilaw na ako sa hinablos mo. Kagutod mo. Basi mo, patay na lang ko nga. Ito na kami sini, magkakitaan
1: na. Ka naman nalaman mo. Oo, oh, sige na, oo. Oh. Okay na. Payo, bala na. Hindi pwede nga, pagkatong tagiri si Kiki nga nag-inubo ka pa. Basi mo lakaroon kong malatnan siya. Dugang, pagastota. Abi, kanuman na bala, ma?
0: Nga.
1: Nungay, bala hibi-hibi, ah. Nanong, ah.

0: naman, Barclay? Ay, Diyos ko. Mahinulsol ka lang kung akong pilion mo. Kadamos ang babae sa kalibutan. Nga ako, gidibing a single mother. Do pariyo ka lang ang nagkuha ka sang bato nga ipokpok sa ulo mo kung akong pilion mo.
1: Ay. Kung magsilingabi ako nga, hindi ako maghinulsol. Sa baylo, malipay pa ako. At tagi lang ko blas ang chance nga, pamatudan sa imo, palanggata ka.
0: Hindi na ah. Pariyo lang man ka mga lalaki. Kung amay nagigani mismo sang anak ko na lagyo pa sa obligasyon niya sa anak niya, ikaw pa ihan? Ay, hindi na ah. Kapoy na ko yung Barclay sa mga lalaki. Kapoy na ko.
1: Bala ka. Basta ako, hindi ako maguntat sa pagsunod-sunod sa imo. Hasta hindi mo ako pagsugton. Bala ano ka dugay. Basta mahulat ako. Hindi ko maguntat sa pagpangadoyag sa imo ya. Hindi ako maguntat, Trima.
0: Barclay?

0: Piga o kurung diskarte mo.
1: Eh, isa pa gani ka.
0: Na, ano nga? Kabalo kami.
1: So, malo si Segla din
0: yung... May aragi niyang babae yung pakipot, blaw. Padulom-dulomi, blah. Kang labugaya. Gaulat-hulat lang na yung makautan. Pre, uhaw na iha. Bisa pustahan pa.
2: Hindi pa sagdan talaga na ikang pulo pakipot ya. Man, dokumen sa siguro tuod niya main to ang liwat ha. Kaya ginbulagan mo siya sa una yung live-in partner mo. Kaya may bata sila nga teenager na.
0: Abo ka! Dubli ka, bigali eh! Meg, kabalo ka? Amo na mga nami sa mga single mom. Inap lang may mga bata pagid nga babae, blaw. Boom! Kapin bagid pre kung guwapa. Sexy? Ayayay! Libre kaya tulok.
2: Demonyo ka, Blamig. Hindi bala pag sindi ang demonyo sa ulo ko. Sabad si mo.
0: Demonyo sa ulo mo nga dako. O sa ulo mo nga gamay. Ano kayo na kumiksa? Ikaw pa. Meg, good luck ah. Good luck.

0: salamat, kiti off ko subong. Ay, naka-general cleaning. Gita ko sa bilog nga balay ba? Ay. Ay, kanami lang. Mulig na ko blanay kadali lang. Ay, kapoy katama. Ay, mulig ko. Oh, na yun ah. Kike! Ke!
1: Mama!
0: Diin ka! Hindi magwa sa gate, ha? Ha? Hindi magwa sa gate, ha? Baligo lang si mama, ha? Habati ka?
1: Aligo si mama. Amot naman iya.
0: Oo. Bubua nga bata. Ay, ako na lang. Baligo na lang ko. Kapilit sa pamatsyag ko. Ay, ako. Ay, pagtapos ko ligo, amo na lang pagpahuway ko.

0: Sino? Balay siling mong ang ginapangita mo kay Sino Balay? Ha?
1: Balay ni Rimacho ya. Inablang may bata nga...
0: Bata nga abnormal?
1: Oo. Di nang ila Balay Choy.
0: Ay? Gaba, ano ka ha? Ano kanya, nobyo?
1: Ah, hindi ah. May kinahanglan ako siya, Choy ah.
0: Olo mo eh. Hindi pa mag-ako. Ano na iyang ginabit-bit mo nga bulak nga may tsokolate? Kay may hampanganan ka nga. Uy! Pangluto-luto? Pangaluyag ka gini. Nugay ka ha. Hindi ka lang magsala. Kay labuon tagid ka gatunto ka.
2: Hi! Ay, anay, inawan! Ay nga, ginaway mo na yung taho, ha?
1: Wala kaso, Chaya. Ang balay nila ni Rima, ginapangita ko.
2: Balay ni Rima to? Ang balay ni Rima, ari lang ho sa tupad niya mon, oh.
1: Ay, salamat, kid, la. Salamat, kid. Sige.
2: Hoy, ano kaya, Juan? Nga, ginaway mo to yung taho, ya? Yeah? Ano ka, Hao? Naluyag ka man kay Rima? Pangkuloy kagid na animal ka, no?
0: Wala! Wala, ah! Luyag sa kalibutaw mo. Oh, pataka ka lang. Dila ka na lang, gani.
2: Ay, di nga, amang imon kang animal ka! Ay, di gulang ka na, toy! Ay, malam ka na, ambisyoso! Ay, mayo tani kong damo ka kwarta kay basi patulan ka ni Rima ang animal ka! Wala, huya!

0: ka namin isang pamatsyag ko kayo nakapaligo na ako ha. Iputos ko sa ulo kong tuwalya ka. Dito na lang ako sa kwarto magsuksok sa bayo. Ay, ara na. Magwaan na ako diri sa banyo.
1: Oh!

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

sino ang nagpugos kay Rima? May malain ayhan nga natabo sa iya. Mga byan, sunag ninyo sa pamamati ang pakalaw at hawat niya kasugpon sa atong drama sa kaginan. Gidugid bakuhan sang pagtunan, nagidatig punuhan. Rehas sa kasaysayan si Papa Kaglulugit. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tamaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad. AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: Uy! PGX 500!
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa. Sa gabi, duwa. Sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500!
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agod nga mapunggan ang pagtigulang naton? Nakaupod naton sa nagdiskusyon karon si Doc Romil Oy, ang aton CEO. There was a time nga ga-problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton galipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kung di ko magsala 122 123 years old.
3: Wow, sikreto to Blakaon Gulay.
1: Husto, kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
3: Blakaon Gulay niya palain ang pagka DTX 500 kag may TC, champion nga ano eh, nga kombinasyon.
1: Husto,
0: DTX 500.
1: So, ang abigan nila Doc, may ginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
0: PGX 500.
4: Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old. Kagahilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Mana siya? Sa mga chronic disease kaangay sa diabetes.

0: microscope. Sa balaga, Sir JP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo, exercise. Cut down of fats and sugar consumption. Kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, pero minamon na balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
1: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
0: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kaya pangatagan sa kwan antioxidant.
2: Kaya hindi na ito yung mga rungkap, ha?
0: Tuloy, Sir JP, compare mo lang mga tao sa Canada, sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
3: Correct ka.
0: Actually, sir, puro antioxidant. Kikita yan eh, damo ta niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
2: Amo na ganito ka kinanglan ta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang. Correct. Kulang.
0: Imagine lang ng research sa National Cancer Institute. You need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant, Sir JP.
2: Sige. Again, mag-exercise, no? Mag-count sa gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

Lingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Oras sa K5 News of FM Kalibo, alas 4.32.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: Grabe po.
0: Alright!
1: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
1: Ang panggapit sa mga kinapigos.
2: El Castigador!
3: Ah,

0: Maayad-ayad nga hapon na Banwa It Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon na probinsya Taklan. Good afternoon na Western Visayas. Adlaw kita makaroon mga HK5 ita Miyerkules. Intrada nga adlaw sa Bugan ita Hulyo Dagon 2026. Basta intrada nga ni kuno nga ron magdahan gid kita mga HK5. Aywa manit magain karon kung kita hay nagasunod. Basta mga entrada ko nung aron nga adlaw, gapit gid kita karon sa mga disgrasya. Kamusta ro aton kira nga mga suki nga mga tawag pagamati? Aton yung pagpanamiyaw sa 17 ka mga kabanwahuna.
1: Grabe po.
0: 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan nga probinsya Taklan. Good afternoon. Welcome mga HK5 sa aton nga palatuntunan.
2: El Castigador.
0: Broadcasting kita live sa 4th Floor Garcia Building 2 Osmania Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Sarang man mabatingan sa live programs K5 News Calibo. Agin di magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share mga K5 at K5 News sa FM Calibo 94.5. Sa mga kaungdan at nasambitan kira nga mga balita, update. Nakara sa aton yung Facebook page, makita ninyo mga K5 room visuals. Itong mga litrato, videos, dugang karang mga update, yung mga ginpatpat naton yung mga balita na ninyo ron makitaan. Siyempre, pwede man ninyo ma-download, pamaagi ka rin Play Store. Type nga mang rong K5 News of FM Philippines. Sa Play Store, mga K5, agi-install sa inyo karang mga smartphones. Tanan nga radio stations, under 5K Broadcasting Network, inyong mabatian. Sin man ka mo karang party ita kalibutan. Sana kaangdan inyo karang magiging alagad. Ako si K5 Gloria Villas Mano. Mag-ililiba kita hasta alas 6 ita kahaponanon. Sa mga nagapanguna naton yung mga headlines. Speaking of disgrasya mga K5 sa entrada karang adlaw. Bugo naton nung update sa rundaya karang adaywa ka mga patay. Masubo-subo binawi at hugam nga kinabuhi mag live-in partner sa rundaya karang asugong gaban at motorsiklo ag van sa Banwa Tanganan. Inapahayag mga K5 nag overtake rung raya karang nasambitan yung van. Inarado na rung raya karang motorsiklo. Oh, makangidlis tanaw naton rung raya karang buhok ita babayi agos bilog na nakarang anit nahukgab igto karang nagpilit sa rundaya karang motorsiklo bangod hapiglit ginimaw. Ginsungat patot mga rescuer ng raya karang nga printing nga portion it van agod nga hibuog igturong raya karang nga nasambitan nga babaying biktima. Kaya ro ginhambag mga K5 nga may mga kaskasero gidabi karang nga mga van driver nga raho nadlukan bagahi ulihi kapin pa kong gagagas anda ita flight ita aeroplano kung iya sa Kia ro flight it rundaya mga turista amin gani may daya karang nga paguparan yun sa Banwa karang ita Malay. Una kara sa Godofredo Ramos International Airport. Ay dati, katika po at asa Kia, bau, nagahagiyos yung karun Rwanda nga agi. Magpabaya-baya sila, maginusoy sila at rundaya karang pasahero. Agkong ruiba karang pasahero, malate yun sa anda karang biyahe. Paspasan nanda to itpadagagan. Bukon man ay tanan mga K5, makagugot ba naton isipon? Daya ko amat ro ginahambal nga, especially sa mga nagamanihot motorsiklo. Siyempre, may iso taro inyong ginasakyan. O, daywa malang karon do kariton. Ay kamulat ana mag-adjust. Karon daya ka ng mga dagkuan, nga ng mga sakyan, yung mga haras-haras sa dagat. O, bisan habagon, paninyo rin yung aksidente, huwag yung napangayua, pero pwede taron malikawan. Kung ikaw ka K5, defensive driver ka, ag nagadahan ka. Ganay, sa mga nagamaniho nga rat motorsiklo, dahanon nyo at aron nyo nga padagagan. Agod nga kung magpagupad-upad, matas na to, andang behikulo, ay makapreno, takamon. Paano ra? Naguoy man kunta kita sa driver at rundaya karang van. Kung tanawon naton mga K5 ay saga manan. Agkabuhi tabi karon ro na duwa. Ay isang bilog malang ro kabuhi may kunta kung mamatay kay mabanhaw kay. Si K5 Sandro Zalazar may ginpatigayon karang interview kay Police Captain Jason Mausig. Ro aton karang hepe itatangalan Municipal Police Station. Anungod sa nasambitan karang balita, dugang nga mga update mga K5, dugang karang impormasyon Banwa sa natabo karon nga aksidente kay inang agahon sa Barangay Tundog sa Banwa Karatangalan. Sa dugang pagidnaton nga balita, update man sa rundaya karang agagaki nga aksidente na baril roana nga kaugalingon sa Banwa at Altabas. Paano na nga baril roana karang kaugalingon mga K5? Daya ko amat may akong yung nga kilaga. Naga-limpyo-limpyo imaw it anang karang nga barin. Anang nga hinangiban. Ina pa imaw gatubang sa anang mga unga.
1: Grabe po.
0: Doon na mumako ni ita. Linimpyo-limpyo mo. Sing baril nga ron nagumpok imaw. Kita mo gid. Ay ko amat man abe. Kita nga ra. Mahilig kita sa hinangiban. Mahilig kita sa mga armas. Ay manami matakunta ron. Ay aton ron nga protection. Aton nga self-defense. Basta kompleto kita sa papeles ang mga dokumento. Ay bisan kompleto pa kita sa papeles ang mga dokumento. Ay kung nalilipat kita nga rako amat, ay nababaril naton ratong kaugalingo. Eh, mataan na. Ay may niya nga ni, ay maswerte nga hadaga pa imaura sa ospital. Sa piyakman ka nga bahin mga K5 sa dugang paginaton nga balita. Kaya man nga update sa kaso kontra sa sospek sa pagpamaril. Sa Puok JT Ford, katrato ba nga to nga may diferensya sa painuino nga nag-amok? Di ba nga, habaril imo to? Daya ka nga nakabaril, roana nga kaso, nahugog sa homicide. Siyempre, kung aton nga tanawon rong mga circumstances ka nga makitaan, na posible ginmatanay mong mahugog sa homicide. Bangod nga, kung baga, nagagawa nga self-defense. Rong ginubright rong daya ka nga suspect. Agya ginasugid mga ka-K5 sa pinakaulihi karang impormasyon. Rong nasambitan nga suspitsado na kapiyan sa gawin. Sa pihakman karang abahin sa dugang paginaton nga balita, may pilaman karang ka mga aksidente. Rong naguntad pagidugang sa este karang abahin at aton nga probinsya at Aklan. Partikular sa may Banwat Batan, may Hilong Toho. O, na aksidente. So yun rong ginahambar mga ka-K5 nga kung kita nakainom karang ita makahilong ilim nun. Sa idago mungin kita ita agwa di pataranta ay hindi yun kita magsakay sa atong behikulo hindi yun kita magminaneho aton yan yung ginahambag daywa malang ron mga hakingan o imong agtunan sa simenteryo o ikaw Roma priso ay nga ni dapat kung sarangan yun rukarga kapin makaroon ay kapit lang kararo Bermans abo kararo mga naga birthday happy happy birthday mga naga-celebrate itandang birthday. O, halin man na sa biyerdihan man na ron. Ay, sarangan man na raan ang igo. Halin man na pagpapanawon man na ay madrive din man at anang bihikulo. O, kabiiman nga to, may nag-viral sa K5 News FM Iloilo. Kaya karangasang ka magugang nga gagaki. O, di yun kaya magmaneho, nag-isi-isi unin mo, nag-ikis-ikis, nag-counterflow. Ay, ba dyan nga ni, iba karang mga motorista ay may malasakit pa ka na. Ging sinundan ki, imaw it nag naka big bike nga to. Asa nga ging pabinit imaw, naduyog tagani. Bukong mangkot at hilong, ay galing, ay ginaduyog. Ay kung mga ginaduyog nga ron mga K5, ay magpundok kamo sa kilid, ang magkatugong. Ayun ay kamo mag diretsyo pagmaneho. Ay malisod kung kita ay madisgrasya. Ay kung madisgrasya ka, di muutaan na ron mabalik. May sambilog pa karangagin balita mga K5 kabiiman kaya nga motorista ho sa Banwat naman siya na ospital matapos karang aksidente sa anang ginamaneho nga motorsiklo katana karangagin iwasan rong ayam ay san o pabaga matapos rong problema sa rondaya karang mga ayam ba ako siyang gabi ingani may ayam ta partner sa tungat karsada nagapanamit asanda nga daywa iya, kita mga konsandara nag-ubrat milagro sa tungay, karsada. Ag hindi, kita pa man mawagtang-wagtang. Ay, kabay pa kunta na. Sinyo tabaga aton nito nga mga dog catcher? Dati may dog catcher kita sa Banwat Kalingo. Ay, galing do problema man mga K5. Raya nga mga ayam nga ra, nga nagasara-sara sa karsada ko, sa mga dagaw. Kung dakpon man right mga dog catcher, ay sinanda ibuta. Ayang manyatipuno nanda igturon sa rondaya kara nga barangay ho. Ani dapat ay kung naga-implement kita man it mga makaruyon dapat may butangan kita. Rondaya kara nga mga ayam. O kundi ani mas mayad karon kung di nyo man maalagaan it mayad inyo nga ayam ay ayawon kamo magalaga. Ay nagadagdahig ta kamo. Madugangan pa abi rondaya kara nga mga kuno abi pet lover. Sintabi lang mga K-5 ba may aton matanga mga amigo amiga nga mga pet lover nga na pero responsible matana santa pero may inaman niya mga pet lover nga nga medyo nasubrahan yun ta sa pagka OA ba halimbawa abimana may nakasunggab nga motorsiklo patay ro ayam ay ay ginakundi na gidarayon rong raya karang driver at motorsiklo ay haron mana wa bi mana gadahan ay paro ayam ngaron nakagubot ron imaw ita traffic regulation ay kimot aron di ba sa aton nga animal welfare act ay responsibilidad it dog owner it pet owner ro anak karon nga alaga kung rin mo nga ayam nakaangkit sa guwa it bagay sa abtun mo ron. Pero kung ruin mo nga ayam, nakasuod it inyong bagay ag may kural, wakat mo karot sa gabdo, no kundi nga ni ihigot mo.
3: Oh, right!
0: Basahan yung bagay, rulay mga hagipan. Pero kung ruin ayam, hisunggaban, patay ro driver, buhi ro ayam, uwat may nag-aakoy ayam. Nagkakaduga on rayon, datunga-tunga kunuha yung mga pit lover. Ay, tao lamang. May inamata ka ron yung mga magugang nga, ay, mana, namatay, tama na ro ayaw. Ana, tama na, ging baylo, anang kabuhi ka ron sa ruyon nga driver. Ay nga ni, sa mga motorista, kapin pa kung madugo, magdudahan, gid ka mo mga hakipin. Kasi ba akong may gulping tumabok nga ayam? Oh, ayam nga maitong raugo. Kaya malisod, gin mata matuod. Kapin pa kung sa mga baryo nga raw, kababot ang ayam. Kapin pa kung mga gabi o masubo-subo pa karon ay kung mga nagamotor ka man nagagsun kat ayam ay
3: grabe
0: hangin-hangin yang abi sa imo nga ron nga batiis abi nagainit pa ba ay kung iabot mako nit ayam nga angkit na gidrupaa kara tigpo gid ra pagtubo ay yaban-yaban ro iba naton nga maigmanghod kapin pa kung nakainom mga hagay-hay. Agya dere-derecho sa pagpaneho it anda karang mga bihikulo.
3: Grabe.
0: Sunggaban anda hararo ayam. Wow, sapuan yang. Bayad yang kunta kung gas-gas yang ruimo nga abuton. Bayad yang kunta kung mamatay ro ayam. Ay paano kung ikaw tana ro mamatay?
2: El Castigato.
0: Awa mata sa pag-underestimate sa kabuhit ayam, pili ka mo. Kamo abi, ano ro mas importante, kabuhit tawo o kabuhit ayam? Kabuhit ay tawo ron. Unless otherwise, kung ruyon niya taway, huwag matpugo sa kalibutan. Ay, may nga ni mana, namatay man ato. Aning animal, man manar to't batasan.
2: El Castigato.
0: Sa dugang pa naton nga balita, mga K5, check man naton. Riba pa kara ka mga police report sa tagsa-tagsa ka mga municipal police stations. Mga ginpa-blatter, ginpa-baghang sa aton karang tagatapan. Ita mga katapot ka pulisan. Makaroon ka nga adlaw it Miyerkules aton ron nga igat check pamaagi sa aton ka nga field reporter kay K5 Val Rose Kual agrong raya ka nga dugang mga ka K5 nga update man sa banwa karon itangalan hindi na ron kay K5 Sandro Zalazon. Balita nasyonal pag-aistoryahan aton. Ombudsman nagklaro mga ka K5 nga si Senador Dante Marcoleta wasigong ginapag-initan sa posible ka nga anang kaso nga plunder. Kaya ro aton nga ginahambay mga halipan. Haman it naga pagamugto gud ka. Ano gidabi kung ginkasuhan ka? Oh, manggaranon man si Rodante Marcoleta may 75 million pesos man bagay ba? Ay di sabton na. Oh. Ako magdaog ka sa kaso, ay di daog ka. Oh, sanda mata karon do mahuyaan? Ano gidabi kung ginkasuhan ka? Ay di atubangon mo. Depensahan mo. Kung ro ebidensya, mabaskog kontra kimo ay sigurado gid nga guilty ka. Pero kung ro ebidensya, abo pa karang mga sirkomstansya na bukod it matutuod kimo kararo ginaakusa, ay posible ka timo karon nga maakwit. Once nga maakwit ka, ri karon karayon magbagos. Bukod it wa pa ngani ay oh kapalata gid nga guilty. Daya mga K5 bro nga kung bagahay problema katon ko amat nga mga Pilipino. Ay kung mga may akusasyon katon nagapanghugot kita. Tanawan nyo sa iba nga pungsod. May kamatuuran man o sa uwa mga K5 akusahan ni korupsyon nag-resign tagagi. Ay nahuya ta sanda. Kaya katon sa pungsod Pilipinas matuod man sa matuod. Ay. Ala panginmatsan latana ron. Proteksyonan latana. Ano gidabiro hapasa nga batas ni Marcoleta? Magwas nga magbinantay mo to itbaho at magbinantay mo to tasaga. Ano ro anang habulig sa pungsod Pilipinas, be? Ano ro anang hapasa nga layi? Aga, manami matakunta nga rang maginakusa mga kakipay. Actually, hay, gapati yun kung taho kay Daya, karangaunga ni Loren Ligarda. Sino nga ni Ron? Si Leandro Liviste. Maisugin matanay mo. My courage. Agree ba siguro na nang ginahambal karon may kamatuuran matana. Daling ro problema. Aywa ka manit gin pasaka nga kaso. Kasi hindi mo nga ebidensya. Puro ka malang hamba ay kita nga ni Makara bisan pwede ni naton hambagon na si Bongbong Marcos to ay nag-pat session ay. Ay sindo aton yung ebidensya. Madali ata maghamba pero wa mat ebidensya. Di ikaw karon do nagmumukhang tanga ka. Pero kung nagpasa ka kat kaso, ay imo nga ginpresenta nga ebidensya, ay base kung patihan ka pa. Dayon do problema katon mga hakeify nga na. Kapin pa kung kontra nimo, mayad-mayad gagidrayon, maghimo-himo, ag magimbintot, istorya. Sa dugang pa naton nga balita, si Defense Secretary Gibo Teodoro, nagagao mga hakeify. Ro masunod ka rin nga AFP chief ay dapat sigon nga ipadayon rong ligasiya ni Bronner. Ay, garitard yun, anagali si Bronner. Yan na! Ay, kabay pa! Dita kita magpapirde mga hakeify, dita kita magpapigos. Pero kung agang-agangon ay mapapigos lang kita sa China, basi kung di karon pa kita gasin. So, basi kung maging Communist Party o ba China kita. Mabawasan yung ro mga kurakot ng politiko. Alas 4:50, standby ka mo mga hakeify sa dugang pagidnaton kara nga mga balita. Check naton ron hindu na. Aga syempre aton kara nga kabulig sa paghatod kinyo ita nagakaigong mga impormasyon. Rong nagatao katon ka ikabaskog in the name of public service. DTX 500, the superior antioxidant. Rong DTX 500, nagabulig it insulin production. Nagabulig mga K5, agod nga malikawan naton, ro type 1, nag-type 2 diabetes. Rong DTX 500, nagabulig man, para nga malikawan naton, rong oxidative stress, agrong resulta it mga free radicals. Ro free radicals, raya ka K5, rong nagatao katon it mga masakit. Especially ro mga respiratory diseases. Aga, syempre, ro DTX 500, ay nagabulig man ron, agod nga malikawan, rong alta presyon, hypertension, ag high blood pressure. Ina-normalize ro aton nga dugo, agod nga hindi maglapot, bangod sa tuman, nga kataas, it blood sugar. Ngani mag DTX 500. Tag para sa mas manami nga tugog, DTX 500. Agod hamo, ro aton nga tugog, hindi tang mana, hikatugugan mana. Kababo, tabi man ang problema, si stress naman na ako. Ay mag-inom ka DTX 500, mga hakeify. Agod nga, hindi ka masyado maapektuhan ita oxidative stress. Aga, syempre, nagabulig man ron, para nga kita may nagakaigo nga, happy hormone. Happy hormone! Agod man namin, ruin mong pamatsyag, bukon kat bugnutin, bukon kat arugante. May na-encounter, gid ako nga tawo nga ron nga, napaka-arugante. Pagadlok na mga kundra kong mga maka-opisina. Ano ta? War freak ta? Kagakihon nga tao ha. Grabe ta ng bakba. Kasi nga ako to, nagabayad ako yata. Basta nagabayad ako. Yung inaway, anana ro cashier. Very arrogant. Very arrogant man. Ay, ro yung mga tao ha, K5 ay kugang ron sa happy hormone. Abuan ang karon nga problema, abuan ang negative energy, abuan ang oxidative stress. Abuan ang kung bagahay free radicals. Ay mag DTX 500 kita ka K5 bagod nga manami aton nga tuho. Ani may ginahambal nga magbiro ka sa lasing, wag lang sa bagong gising. Ay kapin pa kung bagong bugtaw nga ron matuod ay magugain patahon na ng pamatsyag, mabuyog-buyog patahon na uho. Namugaw-mugawan tamana imo, binuon na tamana ro sanduko, hinabo naman na. Yani para nga abo atong happy hormone, kalmado kita, manami ro aton kira nga pamatsyag, DTX 500 mga kakilipan. Ro DTX 500, high kidney and liver friendly. Rana karon nga kapsula, high himo sa tinuga, vegetable capsule. Yani mas madasig imo matunaw, ag pure organic. Babakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Usuyo naton rong mabuot, mahugod, mahumot, agro-gwapong si Dr. Robert Impinado. Ag si Ma'am Abigail Impinado. Sa atubang itpag-ibig fund, mga ka-K5, kaiping ron itfilsis ag coffee shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 4:54 sa aton niya pagbalik. Report it aton niya K5 Patrol Reporters. Pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders, stand by.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga buti ka. Attention sa mga payara migraine.
2: Okay.
1: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
2: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, yung may ginatawag na glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga naway ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magtaan, magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapuslan. No? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ha? Ang pain mo na nabatsagana is ara sa imo cremium. No? May sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
1: Meaning pa sir boy, ang brain di ka batsag pain?
2: No, why?
3: Ginakihad ganun na doon.
1: Singa nung katig agid ulog.
0: D3 Bio.
2: And another thing, ang D3 Bio has ketones. No? Ketones are usually amuni siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta-amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na. Ginakuha na tanan nga.
1: May nabasan ko nga researcher boy. Tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3 Bio makabulig. Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption. Kay, siyempre upod na niyang vitamin D, bid BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan niyo ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
2: Correct?
1: Di ba sa ngon sa ngon na? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
3: So, doon na, point 2 na.
1: Point, sulbad ng imong magnesium. Absorption.
2: 2 points.
1: Number 3. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
4: Through probiotics.
1: Padamuon niya yung probiotics sa D3 Bio. Din maproduce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 sir boy, sulbad ang migraine.
3: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: The serotonin level, happy ka perfect. Kinapadamon niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano, ang migraine.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So importante gid sang D3 Bio. All of those health benefits kag mentionan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sang D3 Bio?
1: No. Wow, grabe. Oh,
3: kay number 1 niya ano gid sir?
2: Ay, number 1 niya it kills your virus.
3: Virus handler siya.
2: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits sang D3 Bio kadamo-damo gid.
1: Kag kung nakainom ka D3 Bio sir boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
0: D3 Bio.
1: Saan no mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa ka semana, wala ka na kaon carbohydrates.
2: Correct.
1: But in D3 Bio, no need nang mabot ka. Himuon na din niya ketones.
0: D3 Bio.
1: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali isang ano sa akon nga D3 Bio before ko matulog.
2: Correct.
1: Para pagkaaga mahimo na to siyang ketones.
2: Ketones.
3: Oh, okay. Oh, while ka natulog ka.
1: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaw rin pa na.
2: Munulaw rin pa.
1: Munokaprilin pa na. To malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
2: Mangita ano,
1: sa
2: ikalaw.
1: Mamatay ka. Mangita ka agaw. Din ka kagaw. Kay patyon ta ka. Ako na si D3 Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Machinse to kuhan siya ketones. So pagkaaga, sir boy.
2: Energize. Well, but energize ka. Nagniwang ka pa.
1: So ang malang bintaha kung kuhan ka. Palainom ka ano na D3
0: Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
1: Impunto alas 5 mga K5, raton kirang oras. This time check anay naton si K5 Sandro Zalazar. Maghalin kira sa tangalan PNP Station. Update kira sa Rundaya karang natabo nga vehicular accident kay nasa Barangay Tundog kung siin binawian itugam nga kinabuhi rong raya karang mag-live-in partner.
0: K5 News FM live report.
1: Sa kampyon nga balita sa line number 2, K5 San, go ahead.
2: In na paidago mo sa record niya drug test K5 Glo, no, rong dayang driver ita van rong responsable sa pagkamatay, no, ita mag-living partner sa natabo nga aksidente kaina ita alas 5:50 tagahon sa National Highway ita Barangay Tundog sa Banwa karon ita tangalan. Rong raya kami na babae nga biktima ay tagi residente ra imaw ita tagas samtang rong lake ay taga Barangay Tundog mata sa nasambitan karon nga Banwa. Baliro natabo a BK Fedlo base man sa CCTV kara ro mag-live-in nga sakay at motorsiklo. Gapaliko ko to sanda, si Pedro, sa diversion road, no? Ag nakasugod ang nga ni, ro anda karon nga motorsiklo. Ag pag-abot sa lugar, nag-overtake rong van baya, si Pedro, nga may kadasigon. Ro anda karon nga pagpadayagan. Basi nga ni, sa aton nga pakikipag-angot kay Police Captain Jason Mausig ita tangalan Municipal Police Station. Una pa ang karon si Pedro sa bahin ismo man siya ay nakikipagkarirahan ut arong daya karon nga driver kali ita van. Paadto imawra sa direksyon pa Kapitlan, no, kay sa naman siya nga naging pick up kali imawra nga tatlong bilog karang pasahero. Agod ay syempre ano ron kumbaga ay fight man siguro ito ang nga pagpangita pagid K5 Glo gaunahan sa record nga pag-pick up ito pero ay gahod tabi kasi kung may mga nag-travel ba pa ito sa Kapitlan kay ana man at anang purpose is mag-pick up at ana it sangka ano ka na yung grupo it pasahero nga from simbahan ba K5 Glo doon ang nga ginhambay ni Police Captain Jason Mausig. Siguro, pamatian nato nung dugang karon nga detalye ang informasyon, no, kung ano gidman rong kabilugan nga natabo nanungod sa raya karon nga aksidente.
3: Okay. Alright, mga K5, makakasama natin ngayon, no, si Police Captain Jason Mausig ng Tangalan Municipal Police Station hinggil sa nangyaring aksidente, no. Sir, una sa lahat, ano po yung latest na update natin sa nangyaring aksidente at yung background nitong aksidente, sir?
4: Bali po, ano, kanina nga, July 1, 2026, at around 5:50 a.m., ano, nagkaroon ng vehicular accident dito sa National Highway ng Barangay Tundog, Tangalan, Aklan. Siguro po approximately 1 kilometer away from Tangalan Municipal Police Station nga po, no, involving yung motorcycle at saka itong van. Yung van po galing po yan ng Kalibo at itong motorcycle na involved is galing po siya ng Barangay Tundog going to Barangay Tagas po. Tangalan Aklan din po siya.
3: Yes po. Sir, ano po yung ano na to? Yung driver nitong van, sir. Pwede po natin malaman kung ano nito, identity nitong driver ng van at of course yung driver din at angkas nitong motorcycle.
4: Okay po, ano, yung driver po ng ating van ay from Numancia, Aklan po, ano. Driver na siya. According sa kanya, nagda-drive na siya more or less 25 years na siya. Driver po, ano, and parang ang sabi niya sa akin is namumursintuhan lang siya.
3: Opo.
4: Doon sa may-ari ng van na dinadrive po niya. At yung ating motorcycle, live-in partners itong dalawa. At nga, yun nga, papunta sila ng Barangay Tagas from Barangay Tundog. Accordingly, nakausap natin yung family ng victims natin. Ano, tuwing umaga daw, pumupunta yan doon sa Barangay Tagas para magpakain ng mga baboy nila kasi meron silang parang piggery doon sa area.
3: Sir, ano pong ano yung yung driver na to, sir, kanina upon sa prior sa nangyari sa aksidente. Ano to sir, naghahatid ba siya ng mga passengers from a certain area going to Katiklan, sir? At nung time ba ngayon na yon, ano pa siya, under the influence of alcoholic drink po ba or liquor?
4: Ang ano po, ano, na-interview natin yung driver, going daw siya ng Katiklan at magsusundo ng mga INC member papunta ng Iloilo.
3: Opo.
4: Along the way, papunta siya ng from Numancia, nag-pick up siya ng passenger.
3: Mm-hmm.
4: Para pagpunta niya doon, siyempre meron siyang income na additional.
3: Opo.
4: So, naka-pick up siya ng pasahero sa Numancia, tatlong pasahero yon. Yun yung ating witness sa nangyari. At nabanggit nga nila na from Numancia pa lang, parang nakikipagkarirahan na ito doon sa parang van driver din.
3: Opo.
4: Kasi siguro ang purpose nila is magunahan sila sa pasahero.
3: Mm-hmm.
4: So, yun nga, pagdating dyan sa Barangay Tundog, may itong dalawa na ano, nasasakyan na ito, pinagbigyan na siya ng isa.
3: Opo.
4: Isang parang AAA van yun. So according sa kanya, kaya lang nung nag-giveaway nga siya, may isa pang vehicle doon sa harapan, bali parang tatlong vehicle na sila, in-overtake niya rin.
3: Opo.
4: So nag-overtake na siya dito sa kasabay niya na pinagkakarirahan niya, at itong may isa pang vehicle sa harapan niya na in-overtake niya pa.
3: Mm-hmm.
4: Ay ngayon hindi niya napansin na may motorcycle pala sa harapan na mag-going right papunta ng diversion road dito sa pangalan po. At yun nga, dahil sa bilis ng takbo niya, nabangga niya yung motorcycle natin.
3: So anong mangyayari, sir, sa driver natin, sir? Ano yung mga possible charges na kakaharapin nito, sir? If in case man na
4: magpain. Kanina po drug test natin siya dito sa Rojas. At ang possible na ipa-file natin sa kanya kung mag-file yung pamilya is reckless imprudence resulting into counts of homicide po.
3: Mm-hmm.
4: At kung mag-positive siya sa illegal drugs, di ipa-file pa rin natin siya ng paggamit ng illegal drugs.
3: Mm-hmm. If in case na...
4: If in case mag-positive po siya.
3: Oo. Ilang taon yung driver natin, sir?
4: Ang driver natin ay 53 years old po.
3: Mm-hmm. Yung mga ano, sir, yung mga biktima?
4: Yung lalaki, 58 years old. Yung babae, 48 years old po.
3: So, yung victim ngayon, sir, nasaan na yung mga victim ngayon?
4: Kanina po, nandun sila, dinala sila sa Dr. Rafael Istimbukon Memorial Hospital ng MDRRMO at saka ng BAP natin. Meron sila kasing ambulance, so dinala nila yung mga victim natin.
3: Mm-hmm. Sir, confirm ko lang ulit, no? Yung dinadala na vehicle nitong driver, sir, ano ba? Wala namang problem, sir?
4: Wala naman pong problem siya. Actually, bago nga po yung motorcycle ng victims natin eh.
3: Mm-mm.
4: So, yun lang, alam mo, masyadong mabilis yung takbo ng van.
3: Mm-mm.
4: Yan, nahagi po sila.
3: Yung van, sir? Yung kondisyon ng van?
4: Okay naman po yung kondisyon niya, kaya nga lang masyadong mabilis magpatakbo yung driver niya.
3: Okay po. Ilang pasahero nga ulit, sir?
4: Tatlo po yung pasahero ng van.
3: Mm-hmm. Alright po. Sige.
5: Yung mga natamong pinsana, sir, ng biktima natin na naging reason po ng kamatayan, saan po banda? Fatal po?
4: Fatal injury po, actually. Kasi yung motorcycle ng mga biktim natin, kinaladkad ng ng van, parang more or less mga 300 meter away from dun sa incident, kinaladkad sila. So yung babae na kasama ng motor na nakaladkad, yung lalaki na tilapon siya.
3: Anong part ng katawan nila, sir, yung may ano?
4: Buong katawan po.
3: Buong katawan. Opo.
5: Ano, sir, dead on arrival po ba ito?
4: Dead on arrival po yung mga victim natin pagdating dun sa Tumbukol Hospital po.
3: Alright, sige po. Sir, siguro lastly, mensahe sa ating tagapakinig, most especially po sa mga driver na yung mga nagbabiyahe po, most especially no, yung mga na bumabiyahe, and of course no, sa public din sa ganitong mga klaseng sitwasyon, sir.
4: Yun nga po, muli po naming pinapaalala, lalo yung sa ating mga driver, ito pong area ng diversion road ng Tangalan, marami na po yan na mga vehicular accident sa area na yan, at sana po ay mag-ingat naman sana yung ating mga driver, at hindi naman ganun ka bilis magpatakbo yung pagmamaneho nila. And then yung ating mga kababayan dito sa Tangalan Municipal Police Station, municipality ano, ngayon pong nangyari ito, magkakaroon po kami ng intensification ng pagpapatupad ng mga municipal ordinances para makatulong din po na mapigilan din kung may ganyang aksidente na at least mapigilan po yung mga ganyan na mga irresponsible na pagmamaneho po sa ating lansangan po.
1: Okay, K5 San?
2: So ato K5 Blue, nabatian naton si Police Captain Jason Mausig, Itangalan Municipal Police Station. Sa makaroon, inahuatun lang rong dahil nga resulta ita drug test it na nasabitan ko rin na driver agad kaso por kaso nga magpositibo imaw ay igadugang ron sa igafile nga kaso kontra sa daya ka nga nasabitan ni driver. Kinahugat pa makaroon pero nga desisyon ita pamilya ita mga biktima kung magapasaka sa daya ita rekord nga kaso sa kontra sa daya ka nga driver ito pan nga sa natabo nga aksidente sa Barangay Tundog sa Banwa Katangalan K5 Gloria. So, doon natin ito nga report. Magaling sa atin ito nga area of responsibility with the K5 News Team, K5 Kenneth Lachica, ako man, si K5 Santos Lazar. Para sa kampiyon nga balita, si Bisyo Publiko ang Kalingawan, Dugat Binche, Taklan, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Alright, thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Sana man karang balita. Dengan ito ginahambay mga K5, nga kita mo gid lang. Nag-agawon, ganiit pasahero, nag-agawan. Oh. Ay, may dyangan eh, ay, mabahog-bahog tayo mo. Iwas, taruan ang pasahero, ay, paano taruan ang karang na-disgrasya. Oh, nag-uoy man kita kunta sa driver nga ra, pero mas nakag-uoy, taro raya karang nga binawi at hugam nga kinabuhi aron doon ay. Oh, daywa, kita sandal. Ay, paano pa kung magpustibo imaw sa illegal nga droga ba o mga muyo ang imaw? Oh, din do ginahambag ko amat mga K5 nga raw may mga kasunod kita mga sakyan nagaikis-ikis. Si K5 Valrose Squad sa line number 3 sa anaman kara nga mga balita K5 Ville standby.
0: K5 News FM live report.
1: Sa kampiyon nga balita K5 Valrose.
6: K5 Block padayon akong ginahimo nga backtracking sa mga possible daw nga CCTV footages ina sa may area ita poblasyon natong karang nga Ibahay PNP, no, kapulisan at Ibahay PNP, padayon ang karang pag-follow up sa area. Agod nga ni nga matumod ng dano o kung na ma-locate kung si A nag-exit o kung na pila pa kung na dekara nga mga responsable sa pagpanakaw no, sa sangka actually, sangka kilaga daya nga commercial establishment ina sa may poblasyon Ibahay nga kung si A nga ni natabo ako 29, no, K5 Gloria, nga kung in base sa aton karang mga information nga nabuo sa Ibahay PNP hay buyo tunanda kung dahil karang footage K5 Block kung paalin nanda ginsugod gid kung dahil karang establishment na kung sa inga ni makita ni ka to kung tatlo kalaki K5 Block dahil waka ka kung nagsugod sa mismo nga establishment at sa bilog do look out nga may kapin sa 80,000 pesos gid akarang nga cash iruha buo K5 Block yahalina sa mga vault nga tatlong bilog. Aga, ginamantaw makakunit aton nga kapulisan kung daya karang mga persona o daya karang mga manakaw nga ka K5 Glo, ay sandaman akong responsable sa mga pipila ka mga paganakawan, no? Sa particular sa may Banwa Itabanga, may ginakonekto aton karang kapulisan K5 Gloria. Ag, actually, ay kuwang nagbuhay nga ni K5 Glo bago daya na karang actually, daya karang paganakawan yung man, ay minatabok man nga paganakawan hindi ka kung sa area eh, sa may poblasyon man mismo, K5 Gloria, aga, gagi man to na dakpan it aton nga Ibahay PNP, aga, actually, may minor ka to, no, na sambilog nga involved. So, daya, hay, although no, may, daya karang CCTV footage na, nabuyot ko aton karang Ibahay PNP K5 Gloria kay bisa dahil karang footage ay kusang bilog karang lalaki umagino sa may kisame aga binuksan o pertahan aga kusang bilog karadong nag-agi sa may fire exit K5 Glo nga kunsiin nga ni dusang bilog ay nangin look out sa guwait na sambit nga establishmento. Aga, bukod na sa dekang kwarta, cash K5 Glo, may mga kagamitan para nga ninakaw kung dahil karang mga nasambit nga suspect kay Five Gloria nga padayon makaroon nga ginatugis it aton nga ibahay PNP. Actually, hay set punta kita ita dahil karang interview, no, pero masako ko aton karang nga hepe ita ibahay PNP, no, kay ito na sa area nga ni kay Five Glo nag-gather it duga nga mga ebidensya ag footage agod na matumod na kung dahil karang mga responsable sa pagnakawan K5 Gloria. Samtang no base mataas sa dekara nga aton nga information hay sa oras nga matumod no kung dekara mga responsable ay willing do dekara nga nagapanag-iya nga mapasaka ita kaso kontra sa dekara mga manakaw kon suspect naton nga tatlong bilog K5 Gloria. Samtang pag-check man naton sa aton karang out of us PNP no K5 Glo nga kung siin nga ni no may report nga kabiing sangka 31 anyos nga gagaki K5 Gloria kung na i-report ka nga ninahan matapos karang mabaril mabaril ko anak karang sarili no sa may kabugaw out of us. So based aton karang nga information no pag-check sa out of us PNP padayon pa sa makaroon nga ginaimbestigahan gid ita aton nga kapulisan kung paalin gid na tabo kung dahil karang accident kay Five Glo at kung alin do dahil karang gamit nga armat or baril nga kay Five Glo ay may ano ka, may nagkakaigo nga dekara nga papeles or dokumento no kay Five Gloria. So super makakunabi hay padayon may ginagather pa itaton kirang kapulisan o mga dugang nga detalye kay Five Gloria kung matandaan naton o daya kirang biktima naton ay confined no, sa ospital matapos nga mag-angkon ita lastro o tama itbala no sa anak kirang daya kirang hita nga porsyon kay Five Gloria nga kung siin nga ni do baril nga ginamit ka kay caliber 22 no nga baril K5 Gloria wa
1: pagit doon di ba K5 bill kada ginatawag na dang senyorita kad maisot
6: medyo maisot doon kad cute nga no baril K5 Glo so ginapangutan na pagiging natong ka sa aton nga otoridad no kung na recover ba nanda o akamas o dekara nga baril K5 Glo so aton man doon nga balikan ko aton karang happy no kay Police Lieutenant sa Abelardo Palma kung kumusta kung dagagan man it anda karang ginapatigayon makaroon nga investigation angot sa dekara nga accidental firing no ay nasa nasambit nga banwa no particular sa may kabugaw Altavas K5 Gloria samtang sa banwa it banga no may sangka 49 anyos nga rider nga nag-angkon man ita lastro sa anak karang kagawasan matapos nga sumemplang try mo K5 Gloria sa anak karang pagmaneho no gamit o motorsiklo mga alas 9 kabiira sa may bahin kahit buluwang numan siya na kung siin nga ni Hay bangod no sa aso o kung naayam K5 Gloria mga
1: three dogs bangod sa aso
6: bangod sa aso bangod sa three dogs no K5 Gloria nga nag pakalat-kalat nga sa dagan especially sa highway delikat adong mayad gate kay nga agan nga highway hay expected mo do mga maggrabe ko padagagan kita ka kung K5 Glo man ita to mga motorista at kung gulpihan man
1: ganyan ni mato na iwa kanait ano K5 bill wakanat gasunod nga sakakyan
6: do yun pa K5 Glo kaya kay mas malala pagit siguro ko anak ka nga maangkon nga last choice ever no may kasunod imong mabaho nga vehicle K5 Glo kaya so maswerte nga nagangkon yang imo kay ita minor nung injury sa anak karang uyahon kay Five Gloria nga insigidang ginrush no sa aton karang hospital agud nga tawuan ni tanga kaigo nga pagbugong kay Five Gloria so course man do ayam may wa gid ko nit nagako kung adyo dayang ayam nga kay Five Gloria mo nit nagako dayon sa day karang nga ayam nga nanginraso no ita aksidente isang ka rider nga 49 Anyos K5 Gloria. Samtang sa aton man kirang pag-check no, iya sa aton nga kalibo PNP, may dahil kirang asangkal K5 Gloria kung nagdangop iya sa aton nga kalibo PNP, mga 431 kaimaw nag-abot iya sa aton nga kalibo PNP para ipa-record. Kung dahil kirang incident si K5 Gloria nga nagtawag ka na kung anak kirang sister, anak nga girlfriend, K5 Gloria nga base pwede man ang ipa-record una sa kalibo PNP. Kung natabo sa anda karang kanda nga mag-ina kay halin sa Darasasangka Hospital K5 Gloria ag nagpahatod no sa may Sirius Terminal ina sa may istansya nga kunsiin nga ni base sa anda karang record iya sa ato nga kalibo PNP nagbayad abi mo kay 200 pesos K5 Gloria. So expect na siguro matangas yung siliwan ni Mao kay Cecinta dahil wakasanda K5 Glo eh, nanay at imaw. O dahil kirang nakasakay sa tricycle on board dati man na K5 Glo. At ana malanggin pa panaog anay o anak kirang nanay. At iba pungko baga sa may waiting shed or sa hugatan baga may pungkuan bench una sa nasambit nga terminal. Pagbalik ko tanhana sa behind the tricycle nga sinakyan, wagot a K5 Glo. At base ka na, ay dapat trying tagat ako anak at itong ginbuo K5 Glo. Yeah, so 200 pesos ta. Wala ka kang habaya doon ay what time mo ginasinsilyuhan. I-try ka kang driver. Rason nga anak
1: ka kang... Anay ka K5 Vilwa naman na nandaroon ging Arkela ha?
6: Uwa, matabi siya sa record eh, K5 Gloria. Nagsakay ka tagid. Pero babalit double ride din man to K5 Glo. I mean na 30, 60.
1: So, 120 ta nang dapat anang bayaran. Kaya nga gitawaan na ita 200.
6: 200. Bali, ana, busy ba siya? Ana, karang nga expectation kay Faglo, sa isinta lang dapat. Through, ano, oh,
1: do... Ay, di ba nga, daywa sanda? So, 120. Kaya nagtaoy mo 200?
6: Di, 30. Kasi 15 lang man.
1: Oo. Oh. 30 pesos yata dapat. Yes, so, 30 ka, bilog nga 200, anang kwarta?
6: Oo, bilog ang 200. Hay, base matakana. Oh, hay, hatutagid man abya ng atao. Hay,
1: ginabalikan na pagka.
6: Uwata, naduwa o tado tricycle. So, sa nga rin nga sa hospital man sandahalin, kay gastos mangyani kunta, kay Peglo, kay wao tanana hagagas man, no? Kung dahil ka nga tricycle at sino dato, wao na
1: actually pwede natandaan. Pwede pa matrace sa ano, kay Faville, matrace raan ang body number sa CCTV?
6: Actually, hay, wao man gin yan, no? Nag, ano, gin, nag, patrace do dahil ka nga complainant natin, pero gin put into record rin, o pa-blatter, gat, ay, wao man katanda nga, ni, kung, alin nga, ano dabya, hey, wow, tananda baga na ano, natupang dan kay Peglo, bisang do body number, itanda ka kang sinakyan nga tricycle driver nga ka kay Five Gloria. So, sa makakaon, hey, recorded raya sa nasambit nga istasyon na isa, itong karang nga kalibo PNP, at gusto lang nanda ka kang, siguro awareness man ron na sa
1: mga nagatang natin. Ganilection man doon, no, kay Fiveville, kung magsakay kita tricycle mga kay Five, bago ka mo magsakay, picturean, huwagi rayon rana nga body number. Agod nga yung kaso, yes, por kaso may mga matabo, ay inatasing cellphone ra. O kundi, isend mo sing mga kilaga.
6: Yes, yes. Din kita do, ano, may mga cellphone man kita eh. So, din kita dapat doon, ano, nga, ibutang sa piniino kay Peglo, kung onboard ka go, nakasakay, nakasaka, kung saan, nga, try si kilay, tarawin mo kay una, kabaw-baho, dunumiro nga, kay Peglo. Agad matandaan din natin. Eh, kaso nung may mga makaya nga matabo no kay Discan, habaw na to 200 gat akahe, tanan makako, nagkakabudlay kay Peglo Gloria. So, that's why, no, siguro, hay, nadugunan man, kung dahil ka nga mag-ina, no, K5 Glo, ag, I think, siguro, hay, dunanay na nakakahay, ano, kung man, dahil ka kang senior citizen, K5 Gloria, kay, ginalalaya na pa, eh, ginalalaya na pa, makapungkuanay, kung tano sa pungkuan, ag, pagbalik na, gut, ay, wagot ako, dahil ka nga tricycle, nga,
1: ay, daba, man,
6: may nagita ko kay bukong katit anis na klaseng driver.
1: Ano ka, aning manugloko ka?
6: Manugloko ka ting klaseng driver. Tanan man lang kita nagkakabudlay. No? So dapat ga, ano, gusto ko itpatas. Baga kay Five Block.
1: Ayalin nun may wagaso ko itpatas.
6: Wata nga niya. So hakalun, again, pa-record lang. It like kang complainant natin kay Five Gloria. So again, recorded. Kaya kang nasambit. nga incident. So far na waman gidita ibang pang mga blatter iya makakon sa atong standby no. Iya sa atong ka nga kalibo PNP magugal om ko atong ka nga outdoor no atong nga tempo kay five lo. Iya sa guwa makakon nga hapon no kuli hindi mag ano magbubo
1: ko. Magugal om lang bukod mat masaw-asaw.
6: Wa pa pero medyo may sanggire nang naga ano patak-patak super gatugo-tugo on kay five lo. So dindo sitwasyon makakon iya sa aton nga area K5 Gloria live iya sa kalibo PNP with K5 Kenneth La Chica ako man si ka K5 Billy Rose Qual para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag kaningawan sa kalibo K5 News FM
0: K5 News FM kampiyon report.
1: Thank you so much kay K5 Val Rose Qual maghalin sa aton nga kalibo PNP station. Happy listening kay Sir Brian Otis. Shout out ma'am from Tagas, Tangalan, Aklan. Good afternoon. Ah, happy listening kay Ma'am Rhea Cruz. Aba, si Ma'am Rhea. Good afternoon kay mo Ma'am Rhea. Ha? Happy listening kay Sir Simeon Rinacido. Loko-loko nga ayam. Good afternoon kay Five Glo sa mga naka-tune in. Makaroon sa Alaminos watching live sa Suling Cafe sa Mina Lezo. Happy listening sa mga nagakape. Dapat DTX Coffee Mix ka K5 agod organic coffee. Ang hello to pit lover Ethel Marte. Ay, correct. Kamusta at abuha si Ma'am Ethel nga. Babot, naroon na karang alagang ayam. Oh, pero responsible da si Ma'am

0: to sa Splash Laundry. Aga, syempre, good afternoon. Inakara sa PAO, sa Public Attorney's Office, kanay nung Nuno. Sa mga K5 naton sa Aklan Provincial Capital, kay nang Bilen, kay nang Chinet Soko, inakanday tatay Udon Banjola, may daid man niya pagpamati. Aga, sa mga K5 naton, una sa LGU Malinaw. Nakanday mo Margie Salim Imperial, happy listening. Kay Ma'am Mary Forico, na sa Rosario Malinaw, kay nung Mayolo, at kay nang Leo Villas. O, sa mga K5 naton gali sa Aklan Provincial Agriculture's Office, inakanday Sir Francis Arnaiz. Happy listening, Sir Francis. Inakanday Engineer Alexis Rigalada. Kay Sir Alexis gali. O, kay Sir Alexis, happy listening kimo, sir. Sa mga K5 naton sa ATI, ina sa ASU Banga, perming nakatuto kay Mama Ann Ramos. Happy listening kimo, Mama Ann, sa gwapa, maagam, ag mabuot nga si Mama Ann. Yeah! Ag kay Ma'am Flor Mortalia, happy listening kay mo Ma'am Flor, nakanday ni Pia kay Ma'am Juana, happy listening. O sa kuto mga butan ko signal agwaragwagan at 94.5 na sa Kalibo Shopping Center sa aton yung mga parlorista sa mga nanggakayad o na trilo. O sa Navara Meat Shop, happy listening. Agi naman sa may Juliana Mall o na sa vegetable section sa adang meat section. Yahoo! Ag sa Kalibo Public Market sa Numancio Public Market, good afternoon kinyo mga kakayo.
1: El Castigado.
0: Alas 5:27 aton nga oras sa dugang naton karang mga balita report. Itaton karang magin pang headlines pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders. Standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Asal Rica Epic Tibo. DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat yun? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.

0: Mix Coffee Mix.
1: Eric, linis mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: Detex Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
2: PDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Nagpangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C,

0: Sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Alas 5.30 sa East, mga K5, aton karang oras. Balik kita sa aton yung pagpangalaga del Castigador. Oras naton hatod katon it Clinica D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist sa mga ginaganag. mga K5, kung kita ay may mga fungus. Pero Clinica D3 Bio, mabaho nga bulig, raya ro nagasuko sa mga bacterial infections. Manggaranon sa MCTs, sa medium chain triglycerides. Nga kilaga nga nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses. Kaibahan ro dreaded flu virus, coronavirus, Ebola virus, ano man nga sahiun at mga virus. Mga K5, pabaskogon naton ro aton nga immune system, most especially sa mga senior citizen nga nalilipat magpasilak para maging mapag-on ro aton nga tugaan. Pabaskog ro aton nga immune system, pabaskog ro aton nga kasukasuan, mag-Clinica D3 Bio. May nagakaigo ka nga vitamin D3 nga manggaranon sa fat-soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig ma-absorb ro mga vitamins ug minerals maghalin sa aton nga mga ginakaon. Naparihas it vitamin A, vitamin B, vitamin K ug maabo pa. Agroclinica D3 Bio, mga K5 ay may VCO.
2: Grabe po!
1: Ro virgin coconut oil nga antiviral, antibacterial, antifungal specialist para malikawan naton rong pneumonia sa mga may mahina una itbaga o ka K5. Ikaw ay prone baga sa lung infection, may imong nga asthma, mag-Clinica D3 Bio ka. Roclinica D3 Bio nagabulig man sa mga kagakinaan sa mga kababayinan para malikawan ng pag-angkon at UTI, wrong urinary tract infection. Sa mga kababayinan nga permi nga ginadismenorrhea, mag-Clinica D3 Bio. Roclinica D3 Bio, mga K5, nagabulig man para malikawan ng inflammation. Raya ay nagabulig para nga maging healthy. So aton nga lungs, aton nga heart, ag iba pa nga mga respiratory diseases. Aton ron nga malikawan kung kita nagainom it, Clinica D3 Bio. Pangpabag-on it, aton nga joints, aton nga tugaan. O sa permi nga ginabiling, permi nga may muscle cramps, Clinica D3 Bio. Aprobado at FDA, GMP certified, associated ron sa USAID, sa RTI, at sa AUN, nga ni quality nga food supplement, nga mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aga, syempre, rong Mighty C, rong mas ginpabasko nga alkaline-based vitamin C. Rong Mighty C, mga K5, manggaranon sa collagen, nagabulig it collagen production sa aton karangagawas, agud malikawan, rong raya nga pagusag it mga nina. Pero may kita nga nababalian ay bangod nga kagangas ka. Mag-inom it Mighty C, alkaline based vitamin C, non-acidic, bangod nga himo sa pure nga alkaline. 8 pesos per capsule. Kung senior citizen ka, may 20% discount ron ka K5. Ro Mighty C, bukon it kapariho it ordinaryo nga ascorbic acid or vitamin C, raya hay alkaline based. Ngani, bisan ikaw may problema sa hyperacidity, may problema ka sa ulcer, pwede mo ron imnon ka K5, nagabulig para malikawan rong anemia. Rong pagiging anemic ka, kugang ka man sa dugo, magupsi ka. Kugang ka sa red blood cells, mag Mighty C ka K5. Nagabulig man para malikawan rong pag-angkon it iron deficiency. Sang ka immune system booster, kontra sa ubo, gagnat, sipon, trangkaso, pag-asgad, itatun niya tutunlan, mag-Mighty C. Ro Mighty C, hay himo man sa vegetable capsule. Babakay natin ron ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, Atubang, it dating Garcia College of Technology. Sa Atubang, it Pag-ibig Fund. Kaiping ron, it Philsys, ag coffee shop ka K5. Nasa Tabok. Ag may free consultation every Sunday to Friday, libre ro consultation. Prevention is better than cure. Ro yun da aton perming isipon ka K5. Health is wealth. Paano mo ma-enjoy ro imong karangyaan? Manggaranon ka man kunta, galing masakiton ka man. Gusto mo man kunta to mag-travel sa iba karang mga manami nga lugar, hindi ka man kabiyahe. Ay bangod nga masakiton ka. Maselan ro imo karang nga immune system. Kung may mga nababatsyagan kauna nga bukon ita mayad-ayad sa imong kayong gawas ka K5 ay magpa-check up lagi sa klinika. Libre man, wamat bayad. Every Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 hapon, libre ka K5 Watt bayad ro consultation. Gamit ro makabago nga teknolohiya. Wa ka mo gabayad karot professional fee. Servisyong may puso. Atod gato ni Dr. Ramil Uy. So yan yun na si Dr. Robert Impinado. Rong gwapo, maputi, makinis, mahumot, ag mabuo. Siyempre si Ma'am Abigail Impinado nga gwapa. Mga maabi-abihon sa naon na ron ka K5, di ka mo maghuya-huya ha. Huya man na kami mamay. Amo, nabi man ang suksok, nakachinelas yung mana kami. Wato na't pili ron ka K5. Kung wakat kwarta, agto ka sa klinika, magpakonsulta ka. Libre ro konsultasyon. Basta Domingo hasta Biyernes nga. Di ka mo mag-agto una kung Sabado, haywa i-clinic, Sabat day. So magpakonsulta ka mo, Domingo hasta Biyernes. Alas 8 agahon hasta alas 5 hapon. Usuyon nyo si Dr. Robert Impinado. El Castigador. Sa aton nga pagpadayon mga K5 alas 5:41 na aton karang oras. Ginhambag ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ngarong masunod kunta nga Chief of Staff at Armed Forces of the Philippines o kon AFP. Hay dapat mga K5 ipadayon rong reforma ag ligasiya nga ginaywanan ni General Romeo Bronner Jr. O garitar dyan gali si dayang karang nga General Bronner. Ay suno kay Chudoro, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. rong may pinal nga desisyon sa pagpili it bag-o karang AFP chief ag confidential rong raya karang nasambitan nga proseso. Kabay pa ay base kung hidaga baga sa kulto. Ay suno kay Chudoro, magaritiro si Bronner sa Hulyo 21 matapos pamunuan rong AFP sa pagpatibay it mga reforma ag pabaskog o pagpabaskog ita kakayahan sa internal security ag external defense. Ay may admat nga may aton makaroon mga K5 nga nga partnership sa ibang mga puso. O, may aton nga diplomatic relations nga ginatawag. Ay kita nyo ro Australia, ginaturaan kita makaroon kung paano sukan ro mga hacker. Ay kung magdepende kita sa aton nga ikasarang, tapos ay intrahan ita rundaya nga mga pakilamero ag pakilamera nga politiko, ay wa kita ka K5 it pagbag-o at pag-asensor o pungsod Pilipinas. Hasta san o hay karakara gang mana kita. Aga, syempre kung ano ro sa constitution, ro yun aton nga sundon, mga K5. Mas mayad nga ni siguro kabay pa magbuguligan kita. Agod nga anuman rong maging challenge. Anumang hamon ka K5 ay masasabi nating mahaharap natin ba? Ay paano kung kita nga rahay nagkakawatak-watak? Oh, ay given siguro ron dahil pulo-pulo kuno kita eh. Ang Pilipinas ay binubuo ng pulo-pulong isla. Kaya bukon ito united. Always divided. Ay kanya-kanya manabit interest. Pero raya dapat rututukon nat tutukan naton mga hakipan. Ro aton kira nga pagpabaskog sa aton nga national defense. Nahibaygan ang daro India ay mekos-mekos mana. Oh, mga Indian mana, mga dama. Pero tanawan nyo, amanit hindi sanda basta-basta masakop it iba nga pungsod. Oh, bangon sa anda nga national security, mga K5 ay mapag-unag mabasko. Oh, may mga komando para mga Indian nga ron partner. Oh, ay mekos-mekos mana. Pero mabaskog na karon ro anda karang nga defense mga K5. Oh, para sabi kara, may kinagamo makaron kita nga nga ginainistoryahan makaron sa national media. Rong raya nga pagpatigayon ita protesta. Agin dunganan ita rondayang mga kaalyado Duterte, bukod yung arat protesta mga K5. Protesta gutara it kontrapartido. Ngani ko ikaw madaga-dagahon, hidaga kagidimo ni Pinocchio. Ay, ginhambay makarait ombudsman, bangod nga ginabash siya nara. Ginabatikos makaroon mga K5. At kabay pangro, aton kara nga mga nagapungko sa mataas nga posisyon sa gobyerno. Di kita madaga. Inyong atindugan kung ano ro inyong prinsipyo, at kung ano ro inyong karang sinumpaan sa idagom, it konstitusyon, it pungsod Pilipinas. El Castigador. Ginhambay ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga uwa nanda ginaponterya si Senador Dante Marcoleta. Pero may isang kiriti nga ponterya ka K5. Nga nakatagana nga pagapasakaan kira banwa it kaso nga plunder. Angot it wana na pagdeklara it 75 million pesos nga campaign donations. Kita mo gid lang, grabe, taro ginadonate galikan da nga ray, 75 million pesos ah. Oh, million-million taro ginadonar. Ano baga karon no kabaylo? Kaya nung ginahambag mga K5 nga Rupolitika, bukon yung taron it in the name of public service. In the name of business yung taron. Investment mga ka-K5.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: Ay suno kay Rimulya, rung kaso nakabase sa ebidensya ag resulta at investigasyon. Yun. Agawat sinuman nga guwas sa gabton kung may pagbayular sa layin. Ay aling gidabi kung may kaso si Rodante Marcoleta, di sabton na. Kung mabasko ganang depensa, di i-acquit. Kung mabasko grebedan siya, nga imaw gidman mga K5, may ginbayular, ay di ikulong. Hararo problema sa aton, nirang ibang mga senador, ha, ay puro sandatanan wakal. Wow, tasandat inubrahan. Anugon yung kararo ginboto handa mga K5. Ginhambag it Office of the Ombudsman nga masubra 180 ang iba pa nga kaso rong nakapaom ba ko babo ta nga ipasaka sa masunod kira nga Domingo bilang pamatuod nga patas rong pagpatuman karatayi.
0: El Castigado.
1: Si Senador Chis Escudero at si Senador Joel Villanueva may nakatagana unman nga kaso. Okay, kanugod lang aton kira nga pagbinuto handa makakita. What a napupuslan it mga Pilipino? Agro ibang mga Pilipino ay madagadahon man.
0: El Castigado.
1: Hara lang kita mga K5 o. Raw update makaron, tandaan nyo kat si alias Nash. Ryer o gumankon it police partner nga nagpamaril to sa Sangka National High School sa Tacloban City. Ginapahayag makaron ita rundaya nga Senate Committee on Women sa ginpatigayon nga hiringa nagagawa nga naggamit it puwersa si alias Nasnyara para sudlon rong bagay it ana nga tiya nga pulis sa maron rong kahon nga may baril nga gingamit si Gon sa school shooting incident. Ano kararo pamatuon? O kundi nga ni Raya Gamang hay alibay agod nga maguwasong Raya karang nga tiya na nga pulis. Wow, kaabo-abo nga congratulatory message nga nabaton ni Trundaya karang atiya nga pulis. Ging stock na akon mga K5. Achiever, tagaliro ana karang atiya.
0: El Castigado.
1: Kakapasargang sa bar exam. Oh, bukod niya pasta pulis, abugada pa. Sinama dit ana karang gumanton nga ra. Oh, ay tanan karo obrahon lang nanda para masalba ro ana karang career. Ay depende ron sa dagagan ni Trundaya karang investigasyon hay si alias Nash nga ra sambilog sa minor de edad nga shooter sa eskwelahan ni Tacloban City nga ginkamatay itatlo na nang mga kaeskwela. Ay kung ato nabi nga tanawon ana man nga tiya ro nagturo sa Trundaya karang nga nga magamit it baril. Ikaw manyagi ka na nag-expose sa violence. Ay di, napag-interesan na. Oh. Ang sanay tayo mo sa dry fire. Bangod nga pirmi mo nga nag-firing. Pirmi mo to sa firing range. Kaibahan, Roana, karang atiya. Ang ginapahayagin na sambitan nga eskwelahan nga rung raya karang aunga, una ko nga ginpatawag sa guidance counselor. May estudyante manimura nga binako. Bangod nga may problema imura sa anang nga pamilya.
0: El Castigado.
1: Kita nyo rogin ugatan mga K5. Raya nga si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya ginapahayag nga roana karang bagay ginsugod itrundaya karang nga anang gumankon nga si alias Nash ging buo roana nga Glock 17 rong raya nga armas nga gin-issue itpungsod Pilipinas para sa mga pulis. Bakon mo masubra 40 roana karang nga ginbuyan nga bala. Grabe ta. Raya ro nagkakatabo makaroon sa aton karang nga mga pamatanon mga ka-K5. Kung siin sandara maagto ay gaban-gaban kanda kara, nagarebelde bangod nga may mga problema nga ginapangatubang, kugang kara sa giya itanda nga mga ginikanan. Agrong Raya kara nga mga unga kung wa unsa dat madagaganan. Oh, di sa mga games ra in sa damaag to. Oh, kung sino ito tanda kara nga mga mahampang, makahampang, mga foreigners, di ba may mga online games mga no? Feeling nanda hay. Wa unsa dat daya kara nga kaapin. Nani may mga unga nga ron nga nagapost-post sa social media, may andang nga depression. Raya ka nga wawon sa natdagaganan, bangod nga ron andang ginikanan ay nagbuwag, broken family.
2: Mga magulang ay nag-
1: Alas 5:50, aton nga nga oras. Thank you so much kids sa aton yung mga naging partners sa field. Kay K5 Val Rose Qual, K5 Sandro Zalazar. Aton yung navigator, kay K5 Kenneth La Chica. Partner naton sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Kayero kanta para sa aton yung mga pamatanon sa makaroon. Sangagan man, itamon yung president at CEO, kay Dr. Ramin Itang Uy. Ako rin yung karanga naging kubos nga alagad, K5 Gloria Villas Man. Nyo para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News sa FA.

0: 100.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isang adlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: Detex 500!
3: Sa sao na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500 Docramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pagadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow.
4: No? Sa mga aton sa aton heart.
3: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
5: Oo, kay radicals. White untat ng pump, trabaho niya, no?
3: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
4: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
5: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makorap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dahan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buanging aras ng gadalan, kay gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Sir Kevin,
6: ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no. Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang akon.
3: Wow, sakto na. Ako muok gid to lugo ya 8 oras.
6: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Siyempre, imo bro, white blood cells, amo nang soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Pwerte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinaka nami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
5: Ay economic.
3: Do ko nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C, bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500 pang pahubin sa mga organ, cellula kag simpre sa imo nga mga panit hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
8: pinagpipilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Headlines sa atong balita lokal, mag live-in partner patay matapos sunggaban itwan, rogi na sakyan nga motorsiklo sa tanganan.
10: Tugang headlines, balitang
8: lokal.
10: Chad 6 gin pasiguro nga magabulig para ikonsidera rong sitwasyon at Libacaw College of Science and Technology.
9: Sa dugang headline balita lokal, gagaki ginabugong sa ospital matapos aksidenteng mabaril ro kaugalingon sa Banwat Altavas.
10: Dugang headlines balitang lokal, all is not lost. Suno kay SP Cleope angot sa problema at LCST.
9: Headline sa ato niya balita national, PBBM wa ginakabig nga threat rong INC rally.
10: Dugang headlines balitang national,
8: balitang national.
10: BIR box nga may tax records ni VP Sara, posibleng buksan sa impeachment trial.
9: Headline sa aton nga balita international. Eroplano sumunggab sa pinakamataas nga building sa Beijing dahilan it insidente bukon pa iklaro.
10: Dugang headlines balitang international.
8: International.
10: Amazon ginkasuhan sa Australia bangod sa bukon it patas nga kontrata sa Prime Video.
9: Headline sa aton nga balitang negosyo, DA nagsuggest nga ibalik rong 50 pesos per kilo price cap sa imported rice sa sugod it 60 days.
10: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
8: Balitang negosyo. Negosyo.
10: Inflation rate kubugan it Hunyo, posibleng umabot sa 7% suno sa BSP.
9: Headline sa aton nga balitang sports, sa Dean Wade nagpirma sa apat nga dagon nga kontrata sa Sixers.
10: Dugang headlines balita sa patag it hinaba. Jaylen Brown posibleng maagto sa Cavaliers, LeBron James posibleng sumunod.
9: Headline sa aton nga balitang entertainment, John Cena nagpakalbo bago magpaidagom sa ikaywa nga hair treatment.
10: Ag Princess Ponsalat ipakibahin ng kabuhi bilang nurse sa US.
8: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
11: Wow! May puso.
9: Maayad-ayad niyang gabi Banwai Kalibo. Maayad-ayad man niyang gabi probinsya Itaklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga ka K5 sa aton niya pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast.
8: D3 Bio Evening Newscast.
9: Adlaw kita makaroon it Miyerkules, pitsa 1 sa Bugan it Hulyo, Dagon Dusmel, 26.

0: Different Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: May aton na K5 na power interruption. Well, mga panumbalik kita sa aton karang detalye sa balita lokal.
0: Balitang lokal.
1: Binawian ni kabuhirong Daywang Kamaangka sa itang motorsiklo matapos sung gaban at pampasaherong van sa barangay Tundog, Tangalan, Kainang, Agahon. Ro mga biktima hayrong mag-live-in partner nga 48 anyos nga babayi nga residente at barangay Tagas ag 58 anyos nga gagaki nga residente at barangay Tundog sa nasambit kara nga banwa. Nagagawa sa imbestigasyon nga paagto sa Tagas ag palikuon kunta sa diversion road ro mga biktima kata sung gaban at madasig kara nga van. Nakaladkad parong babayi nga biktima at hagos 300 meters dahilan niya nakaangkon at grabing nina sa gawas. Pareho nga gindaga sa ospital rong Daywa abang gindeklara nga dead on arrival. Sa makaroon nagapadayon parong imbestigasyon itangalan PNP sa aksidente.
2: Dahilya sa aton nga balitang lokal. Mas natawaan makaroon itkaklaruhan ng isyo sa Program Compliance at Libako College of Science and Technology kon LCST. Matapos ang inhimong legislative inquiry, aklan sangguni ang panlalawigan. Sa nasambit nga hearing, ginhambay at Commission on Higher Education nga makapilang beses andara nagtao. It abiso ag tiempo, agod nga makompleto at eskwelahan mga rekisito para sa Certificate of Program Compliance. Dugang pakarang nga nagtauman sana at advice para sa mga tikang nga dapat obrahon at LCST. Agod nga maayos ro mga requirement para sa COPC. Ang utiragin klaro man ni Libakaw Mayor Tim Brian Teodosio nga umpisa kato hay nagahimo sanda itikang para sa requirements apang wagagi na himo rong kinahanggan nga plantilla positions bangod sa bukon at bastanteng pondo ko 2024 nga nakakapekto man sa proseso it compliance.
1: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, ninahan man rosang kagagaki matapos aksidenteng mabaril rong sarili sa barangay Kabugaw, Altawas, alas 10:54 kabi. Ginkilarong biktima nga si Alias Rick, 31 anyos, nga residente at nasambit nga lugar. Nakaangkon ni tamay't bala sa anang ahita rong biktima nga maghalin sa sangka kalibre 22 nga baril. Insigida ay mong gindaga sa ospital, ag makaroon ay padayon nga ginabugong. Padayon man nga ginimbestigahan at Altawas PNP kung paano nataburong aksidente ag kung may nagakaigo nga papeles rong gingamit nga armas.
2: Katapusan nga detalye sa aton nga balitang lokal.
0: Balitang
2: all is not lost. O pagpasiguro ni Aklan 1st District SP member Apolinar Cleope. Angot sa mga nagagapta nga espekulasyon nga magasarago si Gonrong Libakaw College of Science and Technology kon LCST. Sunong kay Cleope pilang programa gamang at eskwelahan rong naapektuhan bangod sa kakugangan sa Certificate of Program Compliance. Aptan nagpadayon man sa pag-usoy at solusyon rong mga natungdan agod nga hindi maapektuhan rong mga estudyante. Una-unman niya ginahambaw at Shed 6 nga pwedeng may konsidera representing second has

basta sa fourth year students. Sa at ang ginaayos pa at eskwelahan rung nagkaigo nga dokumento. Sa pihakara hindi man anay pagpasugtan rung mga bagong enrollees para sa presenting academic year hasta sa wa pa na comply rung mga requirements.

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritu.

espiritual na kalagayan ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo nga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iya nga ginatipan kag ginabantayan sa sini nga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual kag financial. Amo na nga indi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iya gin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot. Pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining nga tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga parte kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba sa kaangas na tabo nga mga linog sa ilain-lain nga mga lugar dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinang atanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa si Ginoo sang dugang nga kabuhi, dugang nga panahon, dugang nga aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sining atiyon sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kaya sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton espirituality. Kaya diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kaya bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya, ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya o bisan hindi malipatan kay hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na yung sabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte naton ka subo, disappointed ta katama. Kaya nga man, matingala kita nga sige kita pangamuyo, pero wala man gin sabat. Diba? Sige, so muna nga, kasini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamo permi. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amogin na permi dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magparayon sonahan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po ay lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay. At sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines,
At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng iba yung karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay isang dalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangabah, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki kag babaye, mga kakilala kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig. Daw mas nagakaigo pa. Sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig. Di ba? Pero nga ang kung kaysa maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa mga pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang December, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubok. Nga ano subuan sila? Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedreden, labi na kung may balatihan. Ang balon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na. Dayon, perti ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad. Pwede wala narugo kay damo kalibalatihan. Or, lamin akon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bago lang nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sa ginhambal na naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag man kita ebidensya sa Biblia. Kay natigulang na kumasa sa Biblia, wala ginasya. Wala. Pero, bangod kay nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang na kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita perti kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Dios. Amo na nga damo ang dapat ta i-considera kun kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now,
Bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. Tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa kapagyaguta biskan pa amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig. Wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan na naman ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan na naman ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bang tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahon, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig, halin gid sa gipusoon. Nga man, kay bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kun, ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga namatayan, o may mga nagabalatian tapos wala na kwarta ng inugbayad sa ospital. Mamana ang pinaka problema kung nagbalatian dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila bisan pa nga ara sila sa tuman nga kasubo. Hatag man bisan pa si hindi membro. Sa naton ang pagatipan sa hindi naton ma-share. Kaya nga isa, ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos nga naghatag kita, pero grudgingly. Ano na? Daw, wala ka malipay ang naghatag, napilitan lang. Ah, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad agun man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot nga mga imol nga nagkinahalan gid sang bulig. Amo na nga naghali na siya sa mga miyembro nga nagahatag kag pagkadto man dayon sa mga nang nagakinahanglan. Amo na nga sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot pinaagi sa bugana nga kamot, magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon, matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kunbisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa ban bahandian sang Ginoo. Gin padyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iya padya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwala na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Amunin pinakadakong problema. Kaya nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sa Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi,
dayon bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan indi kinahanglanon pero ilaman nagustuhan gin bakal bakal dito bakal diri waldas sa ilang kinitaan ang natabo nalipatan na nila wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na ito sa totoo lang indi man kinahanglanon sa Ginoo anuhan man niya di bala pero ang nagakinahanglan dira kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang nga simbahan kung ano man nga simbahan kangay sa amon nga simbahan gingamit ko lang na halimbawa yamon ginasi ginahimo nga aman agud nga kun may direkta ka man nga ginhatag sa imo nga mga ginahatagan gin kaluyan dayon ang simbahan man naghatag ka man ang simbahan magahatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kay kun hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapagka mahamkunon. Delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulusol na siya sa ulihe. Sinuman basuro niya, iyalang kagulingon, ang natabo pa kay Judas naghikog. Nag-self-suicide na, di ba? Nag-suicide siya. Nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kadesa sa aton magdalas ang aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton nga mga halad. Himuon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabayla ano na nakalipat nalipatan sa nagligan nga tuig kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta subong. Kay wala kita kay balo kung saan o kung diin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton na katungdanan sang una nalipatan ta sa miligan nga tuig dayon sa palabuton nga tuig umanang sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig importante nga dalon ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad tapos ang aton nga kadasigon sa pagalagad ano gid bala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang ihilikoton. Kung awisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol o kun indumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo alakah daw si Nicodemo umuto ang desisyon ni Nicodemo ano ni ano gali si Sakyo kambal niya kun may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sangin kinanglan akon ibalik ang apat kadoble at bagrabi no magbalik siya sang apat kapilo amo na kita kun kita tutong kun kita nag-aalagad nga sincero. Ang istrikto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatungman sang Dios nun nga mga kinahanglanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kung sa bisan ano nga paagi, ginkuha mo siya sang iya kagulingon. O kung ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na ton riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na. Kay kita, nga man, kita nangindalok.
madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod, sang ila kakulang sang paghidait kag kapahuayan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig, nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa estrikto nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagka makagod sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matindlo nga tagipusoon o Dios, kag baguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod nako. Amo ni mangin pangamuyo ta ka ang pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo kapitulo 51. Ang Dios ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon kag matindlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginunsol paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatud-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga magaagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama nga aton inisya maintindihan kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan naton hinimuan mayara siya record sa langit kag paglabot sa tiyon sa panahon nga ang Dios magahukom kita kada isa sa aton magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton wala paghatag sa parte nga para sa Dios kag sa aton nga wala paghatag igtalapungod sa mga imol. Way naman kita sing timpo sa gihapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may pinuon Diyos, muli kaming lumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkukulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayon din sa lahat mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesius. Amen.

0: Mil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang mo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
4: Sasawa na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500 Dog Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
4: kag Mighty C,
5: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa mga aton, sa aton heart.
4: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
6: Oo, kay
4: free radicals.
6: Why kuntat na pump? Trabaho niya, no?
4: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
5: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
4: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mo nga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. So, bung pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites. Nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na dahan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buanging, aras si gadalan, kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin?
7: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga ka-miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin C. Kaya amunia ang nagapahamuok sang akon.
4: Wow, sakto na. Ako muok gid tulog ko ya, 8 oras.
7: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasan pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
8: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro, white blood cells, amo ng soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Pwerte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
6: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, from the immune system to cellular protection.
4: Inang hindi kadali matigulang Sir Kevin, amo na ang pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang, do 40 ka lang.
6: Ay, konami.
4: Do konami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C, bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500 pang pahubin sa mga organ, cellula kag simpre sa imo nga mga panit hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpapawid.
0: pilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa

7:20 ang ating oras. At syempre pa isa Pero sa pilang ka parte probinsya Takayan, medyo mabasko gutaruugan nga may kaibahan nga pagdaugdog aga pagpangilat mga ka K5. Manami magkatugog. Abang nga paado kay na mga ka K5 hay akon tang naisip hay mauli ko ta akon nami gid mata magkatugog mga K5 kung mga mauron dayon ro tiempo. Diba? Medyo masubo gang sa palibot, diba? Pero dayro mga times nga mas na-appreciate naton dong ginatawag nga calmness, diba? Ro tunog itugan, rong kahipos itpalibot, rong magamig nga panahon, diba? Nagapakalma sa aton karon nga gawas. O galing hay kung doon yan eh, abaw ka ina, kung masubo ikaw, hay mas nagadugang pag-idroin mo karon nga kasubo. Diba? Sad weather. Ay, syempre, kung maroon tayo nga magamig nga panahon mga K5, hay ginakabig natin nga cuddle weather. Ay, masubuan ka gilang ron, yung ginatawag na ng cuddle weather, tapos wakati mo it ka-cuddle. Well, anyways, mga K5, samahan niyo po ako sa ating programa. Trabaho muna tayo. Bawal tayong tamarin at unang araw ng July ngayon. Kumusta naman ang pagsisimula ng buwan ng Hulyo para sa inyo? Dapat nagsimula kayo sa second half ng taong 2026 na buong-buo ang inyong tiwala sa inyong sarili. Na talagang kung ano man ang inyong mga sinet na mga goals ay matutupad, maihahabol ngayong taong ito mga ka-K5. Kaya nyo yan! Basta wag lang susuko at saka tuloy-tuloy lang. May iba-abi ka ton mga ka-K5 nga isang bisis yung na-pirdi ay ungkat dayon, di ba? Pero kapirdihan na bingaran mga ka-K5 ay that's already part of our lives. Aga roaton nga karakter hay uwa ginahusgahan base sa kumpilang basis kita na pirdi kundi sa kumpilang basis kita nagbangon, di ba, sa aton karon nga mga kapirdihan. Kaya ni sa mga napirdero na ay bangon yang kita ah. Pero kung napirdi sa suga kay haron mirisimo. Kabuhay ko ang ginahambangan nga hindi ka magsuga, sinuga ka gihapon. Pag namang kapirdihan, eh, mga ano man na ron, mga plano, nga waobra, or mga times nga wa ikaw nagdaog sa isang kabagay nga imugid nga ginhuguran. Oo, pero at least, di ba, kung hindi ka mananalo, hindi mo man nakuha ang tropeyo ng tagumpay, dala mo naman ang tropeyo ng leksyon. Mga leksyon ng buhay na siyang maaari mong magamit sa susunod na round, 'di ba, ng pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang ating programang tambayan sa Kali 5 ay bukas na para sa inyong mga pagbabati. Mari kayong mag-komento ng inyong mga pa-shoutout, mga requested songs kamo, pwede kamo ka-comment mga ka-K5, ha? Sa aton karon nga live stream so yun niya mga K5 or live programs dash K5 News Kalibo or pwede man nakashare doon sa akong niya page kay Papa A o i-comment hindi makuya-huya baga may gina shout out ka mo sa mga naga-birthday naga-celebrate today. Happy birthday. At batiin natin ang mga buwan na manong nakatutok sa ating programa, si Claire Hanson, present number one yung manimaw. Si Liberty Onaya, nakaantabay po sa atin. Si Janet Magluyan Masula, pa-shoutout sa taga Bagong Baryo Makato Aklan sa Masula at Magluyan family. Thank you so much for having us on the radio. Kay Mama Bibing, una karon sa Udyong nga nag-tutok, nag-akwain, nag-panamiyaw kay Toto Hans. Kay Ma'am Melda Baiz, permigid nakakwain.
nakatutok sa aton karon nga programa. Pa-shout out sa akong mga pamilya sa Balete. Iyon. Sa mga taga-Pag-ibig Office, magandang gabi. Mula umaga hanggang gabi nakaantabay sa atin. Kapin para aton karon yung mga guwapohon nga mga security guards na karon sa Pag-ibig Office Kalibo, mga ka-K5. Nakaihapon yung kamo, pag-ihapon yut akamo. Kasahid ako nga abokaton, manami rosuga. Oo. Nakabaton, it's weldo kahapon. Enjoy ninyo rin nyo karon kung ano man nga suga rin nyo karon nga gina-enjoy makarang gabi. Ag sa mga nagabiyahe pa lamang, pauli karon sa andang mga bagay, o kung si Inpatana ka mga destinasyon maadto makarang gabi, ay maghagong ka mo ha, basa rodagan o ato kain ng mga ka-K5. Grabing aksidente rong natabo sa may bahin karon it tangalan. So magdahan gid kita. Magdahan kita para sa aton nga kaugalingon. Magdahan kita para sa mga pamilya naton nga nagahugat sa aton nga pag-uli. Ag magdahan man kita para sa aton nga kapwa motorista. Ag para man sa anda karon nga mga pamilya nga nagahugat man kanda. 7:26, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito, ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambaya sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwa Clan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: At po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamali paton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500.

0: Global ang may diabetes,
1: DTX500,
0: ang DTX500
1: ang may powerful compounds,
0: yan ang gapanupo,
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar,
1: DTX500
0: sa Rika
1: Epic
0: Tibo, DTX500
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Matsoy right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay kakitya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Tenaga tu memoria. Memory Advanced Serum. Ano-ano, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Sporbiotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacen.
2: Mabuhay, we are Bini.
3: Hi, this is Jorea.
4: Si
3: Hi.
4: Papa ay na!
5: Hey. 7:49 ng ating oras. Kapiling pa rin ang inyong papa sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. Ang programang ito din po sa atin ang paboritong kape ni Papay. Aba, karamiton mag-pangape makaroon mga ka-K5, mga migamig roaton karoon nga panyem po. Mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ito po ay merong Ampalaya Chia Seeds and the sugared sugar cane extract powder na tumutulong upang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Napansin nyo rin ba mga ka-K5 na habang tumatagal tayo, habang tayo tumatanda sa mundong ito, ay parang naging pakonti ng pakonti na lang yung ating mga tinuturing na mga kaibigan. Bakit kaya ganun, no? May mga pag-aaral na nagsasabi na habang tumatanda ang mga tao, mas pinipili nilang paglaanan ng oras ang ilang makabuluhang relasyon kaysa sa maraming mabababaw na koneksyon. Yani kung amat, no, kung mga may aton ngay subgang mana sa mall, sa grocery abi mana kita, nakita naton sa mga yu ay aton nga dating ka-close, pero bukod at ka-close, makaroon na imbis nga pagkapitan naton na nagapanago lang kita, nagalikaw kita. Tamaran nyo tabaga mag small talks. Tamaran nyo ta makipag-istorya kung amat. Kapin pa kung medyo mabuhay-buhay man kamungawa nagkita. Oh, abo ang ginalikawan ko amat mga K5. Bukod dahil nga nagalikaw ako nga sokton ako ha. Kundi dahil natamaran yat ang mga ka K5 magkuan, mag-istorya. May una tabi mga ka K5 no nga mga times nga mahambay natin nga parang medyo naka-off roaton karon nga social abilities. Ag mas ginapili natin nga maglikaw lang sa mga pwede natin nga makaistorya. Habang tumatagal pa konti na pa konti ang mga kaibigan natin, hindi dahil nagiging mahirap tayong pakisamahan, kundi dahil natututuhan nating pahalagahan ang kalidad or the quality of friendship kaysa sa dami. Diba? Bukod at sa pabo-abo ron, kundi sa kung gaano ka quality ro inyo karon nga pag sinagayo. Abaw sinagayo. Sa huli, hindi mahalaga kung ilan ang kasama mo, kundi kung sino ang nananatili kapag wala nang pakinabang. Bisan sa bilog at aray mo karon nga ginakabig nga friend ka K5 ay basta hindi ka na napag-aywan bisan sa mga panahon nga uwa-uwa kagungid. Hay, mas swerte ka gihapon kaysa sa may una kang binding of friends. Pero sa oras nga may kinahangan yun niya ni ikaw, nga pangayo ikaw at bulig, hay uwa git it bisan sa bilog nga naila magpagapit. Diba? Kani mas swerte kita if we have this kind of friend nga side natin nga masaligan, magapitan sa oras nga aton nga kinahangan. Diba? Basta gakaedad kagunyani ko no, gagain man patiruin mo nga mga barkada. Ruin mo nga barkada, it mga 30 tahon makaroon efficacent, katingko, salon pass, white flower, kung naano pang banyos ro na. Diba? Banyos is life habang tumatanda tayo. Oy, batiin natin ang mga patuloy na nakantabay, nakatutok sa ating programa. Ngayong gabing ito, malamig na gabi ng anong araw na ba ngayon? Martes pa lang, no? Ah, Miyerkules na pala. Bilis, ah. Aligang ay nag-loading pa mga ka-K5. Batiin natin, nakatutok. Ngayong gabing ito, si Jack Pelaez. Pa-shoutout sa Pelaez family sa Lawaan New Washington na clan. Sityo Kasuman. Thank you so much for having us on the radio. And of course, we're saying hi kay Sir Jose Nelson Delphine. Lagi nakaantabay dyan sa ASU Bang. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa computer station ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siya ginamarchak da. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akon puntas, ang kamot ko, doon may daragom. No?
2: May gakama nga subay.
1: May gakama nga subay.
3: Ang lain na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So, ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sa kwan? Sa imo nga nerves.
1: The nerves. Mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
1: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
3: Kung nakainom ka di tribayo.
1: I-collect. Panamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Sabi pag sir boy, kung naka di tribayo ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy. Ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
1: Hindi mo na makontrol,
5: hindi makontrol,
1: no?
5: Control,
3: why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
1: May nang wiring.
3: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalaw ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio, na may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwanin mo ang nerves, daw kurinti, bla?
1: Kurinti. Patanta wiring mo.
3: May
1: covering. D3 Bio ang gakover.
3: Tapos sa sulod, ana, may dendrites and ang isa, axon.
1: Axon. Dendrites.
3: That axon, ang axon, amo nang lagpo ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay. Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kaga D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves. Hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka. Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
1: Amo na yung binon ni D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanatana, no? Pati protozoans, no?
3: Amo nang bintahan kung nakainom ka sang D3 Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
0: D3 Bio!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatags mga butika.
1: D3 Bio.
0: Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: si Papa ay na.
1: 8:23 on the clock, second hour natin programang Tambayan sa Kali 5 on a Wednesday. At syempre kapiling pa rin yung Papa A. Abay, napakarami palang ipinagdiriwa ngayong araw na ito ng July 1, mga ka-K5, sa iba't ibang panig ng mundo. Isa na nga riyan ang International Reggae Day. Sa mga mahilig sa mga reggae music, ha? Sinaselebrate ngayong araw na ito ang reggae music and its cultural impact sa buong mundo. At binibigyang pugay ang mga artists kagaya ni na Bob Marley at rich musical heritage ng Jamaica. Sa India naman, ino-observe ngayong araw na ito ang mga doktor. It's Doctor's Day ngayong araw na ito sa bansang India. International Chicken Wing Day din ngayong araw na ito sa mga mahilig sa chicken wings. Paborito ko man kung taro chicken wings, yung makaroon di ko pwede kasi siyempre, nag-kwan man kita, nag-maintain man kita at aton karon nga cholesterol levels. Ay manami, gidabi mag-kwan. Ubos sa chicken wings nga ron bagahaw, pati ero panit gidasta sa kanuot-nuotan ita tuan nga nabilin hay malasa, di ba ga? So sineselebrate ang isa sa mga paboritong snacks sa buong mundo, ang chicken wings. Medyo ginagutom lang man ako, ah. Ngayong araw din na ito ay ang International Joke Day sa mga mahilig mag-joke, ha? Yan, ngayong araw ay ina-encourage ang mga tao na magbahagi ng mga jokes at tawanan para magpakalat ng pagiging positibo sa buhay. Yan. O, basta may mga joke ka mo ron na. Ano yung mga joke, ha? At ngayong araw din na ito ay ang Creative Ice Cream Flavors Day. Mga kakaibang flavors ng ice cream. Ano ba ang paborito ninyo? Ako, paborito ko yung halos lahat. Basta ice cream, paborito ko yan lahat ng flavors. At ngayong araw din na ito ang Canada Day. Ang Canada ay nagsiselebrate every July 1 ng formation ng kanilang Dominion of Canada na nagsimula noong 1867. So kasama sa kanilang selebrasyon ng mga fireworks, parada, concerts at mga community events across the country. Ngayong araw din pala na ito ang Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day. Marks the 1997 transfer of Hong Kong sovereignty from the United Kingdom to China. Yun. Independence Day sa Rwanda at Independence Day din sa Burundi. Yun. Ang daming Independence Day sa July 1, ha? Ganon din sa Somalia, mga ka-K5. Sa Pilipinas naman, ito ay simula ng Nutrition Month. A month-long campaign promoting healthy eating and proper nutrition. Dahil mga nailaan it mga unga, especially kat medyo wahagos it ginabagon sa eskwelahan. Siyempre may mga ano rin, may mga feeding program, may libreng mga libreng pagkaon, like may mga lugaw, kung ano paro na, basta libre ng mga pagkaon, mga tinutuwa.

buwan-buwan, taon-taon. 'Di ba? At ang pinaka magandang celebration niyan or pamamaraan ng pagdiriwang ay siyempre ang araw-araw na pag-take natin ng mga food supplements na makakatulong upang mapanatiling healthy ang ating katawan. Kagaya ng Clinica DTX 500, the superior antioxidant na naglalaman ng Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract na talaga namang tumutulong upang mapangalagaan ang ating mga cells laban sa cell damage. At syempre, mga K5, makaiwas tayo sa mga iba't ibang uri ng karamdaman, kaya mga cardiovascular diseases, cancer, diabetes, at marami pang iba. Clinica DTX 500 para sa healthy na pangangatawan. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako pa si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye? Pirmig ang katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boy, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio
3: yung may Physio.
0: Ang Physio
3: yung may D3.
0: Mabagat,
3: mga butka.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik.
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garaga pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced

0: Sinatin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
0: Mamakang sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Biotics,
4: Mighty C,
5: DTX Coffee Mix,
4: Free Bio Coffee,
5: DTX Beauty Soap,
4: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Deo Fresh Roll-On,
4: and many others.
5: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5. 94.

0: Si Papa ay na!
1: Hey, hey, hey. 8:48 ang ating oras-oras na rin para kayo pansamantala magpaalam. Pero bago tayo magpaalam tonight, batiin muna natin ang mga patuloy na nakatutok na kaantabay sa ating programa. Siyempre, programang hatid po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, para laging healthy ang ating body, ha? Huwag kakalimutan, mag-Mighty C, mga ka-K5. Hello kay Ma'am Nerna Taplera Cerudo, lagi nakaantabay sa ating programa. And likewise kay Ma'am Chanda Tonel Parohinog, ang lamig ng gabi daw, ang sarap kumain ng balot. Ay, ganit, no? Aga, ano para mga manami kanon man, mga maor, batchoy, ay kanamiton, pares, di ba? O after kara malibot-libot ano siguro ako, ma food trip ako, ah. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours. Kita-kits ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa Kampiyon na istasyon. Ang programa hatid po sa atin ng The Power Trio. Syempre, ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C, ang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kasama ang D3 Bio, the power of vitamin D3, and cold-pressed extra virgin coconut oil. Kasama rin ang paboritong kape ni Papa ay na talaga namang perfect sa ganitong panahon na malamig. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, ang Clinica DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Sa lahat ng mga nasa trabaho pa rin sa mga sandaling ito, ayan, sa mga inaantok, mga migunyanit, tas ginaduyog pa. Ay, sus, pag-leave ko lang. Uli ko lang, magmatugog. Diba? Yan talaga yung hamon sa trabaho kapag ang weather ay malamig. Tapos sabi mo, bisan mo kulit gabi mga duty, bisan adlaw, no? Tapos pagkatapos ilabas, umugan. Abaw, madyakugang lang haya. Matugog kasi imong nga desk. Kung pwede kang kunta, kung matitbo, say pwede matakunta. O galing kung harungga pinamantay rin inyo karon nga supervisor, inyo nga manager. Siyempre, kuguya man. Yan talaga ang mahirap kalabanin, mga ka-K5. Doon akong amatrong ginaproblema naton kung oras siya at inugtugog, wa na kita ginaduyog. Tapos mga oras nga dapat hindi kita magkatugog, ay ginalabanan pa naton. Diba ga? Aman taron, kung amat ginasunlog man kita at ato niya sariling ngawas, no? Agbisan man sa ato niya kabuhi, kung amat ginasunlog man kita. May mga bagay kita kung amat, mga K5. Nga, for example, sa ugan man ang ara, kung si inyo lang ani magapit kasi inyong bagay katupa umugan. Kung si inyo lang ani magapit kasi imong ginaadtunan, tanda ko anay dati kay eskwela kami, siyempre motor ro service, aghalin pata sa baryo, may mga 10 minutos pata siguro bago kwan makaabot sa eskwelahan. Kung si inyo nyani mga kwan lang, mga 100 meters ro eskwelahan, kato parang bumunok ro ugan. Ugod yun tapaman, magsugod yun sa eskwelahan, madya ano karayon, madya mumoy karayon, ay siyempre basang sisiw eh, diba? Ayan, minsan, ramdam natin na parang pinaglalaroan tayo ng buhay. Pero tuloy lang, mga ka-K-Fi. Adios, see you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Wednesday. Ako po si Papa A. At ito ang K-5 News FM.

0: let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
4: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga ang D3 Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
5: Importante na sa ako niya. Mm-hmm. Ako yan, matulog ko yan. Hindi magnubo, 8 ka oras.
3: Wow.
5: Gakalipay ko siya ang ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
3: Campion.
5: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka di tribayo, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka importante yung kakaon ka, dapat matulog ka man.
3: Correct.
5: One. Para nga, nami ang imong mental health.
3: Correct.
5: And your physical health. Mm-hmm. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
3: Correct.
5: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
4: Kag nami ang imo immune system, Dok. Kung nami imo tulog. There's a reason.
5: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
4: Correct, no?
5: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
3: So paano ang D3 Bio makapanami tulog?
4: Mm-hmm.
3: Amo ni ang churi behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides.
4: Mm-hmm.
3: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai,
4: mm-hmm,
3: mabulig sa imong probiotics or imong good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, sir boy.
4: Mm-hmm.
3: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang namin ng melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulog.
5: Gabi.
3: Pag dito pa yan, sir boy, dapat dulum-dulum ka tama.
4: Correct.
3: Mm. Para basda mo paghihimuon ng melatonin.
4: Correct.
3: So, sir boy, amon ng natural nga paagi, magka nami imutulog. Ang iba niya, grabe nang imna na sleeping
4: pills. Shot ng ila, yeah.
3: So, no? So ang D3 Bio, natural gid yang pamaagi, no? Hindi bot pangop nga pag inom mo din D3 Bio, nami din tulog, no? Kinainom ka anay damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, sir boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amon ang gapanami imutulog. Sa liwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo na nga nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
4: Mm. Correct, no? Mm. So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep.
3: Mm.
4: You just need to take D3 Bio regularly, ambal ni Dr. Ramil.
3: Mm.
4: Take a bit, twice or thrice a day, after 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Way labot, ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sip-on kag ubo, nagnami ba ang imutulog sa D3 Bio?
3: Once nga nami imutulog, sir boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
4: Mm. Correct.
3: Amo lang sa mga tigulang, importante gid, inom gid D3 Bio, para at least bisan paano, madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga gatigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
4: Okay. Mas nami, gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
6: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: D3

0: Seryoso, ini ang impormasyon sa ikaayong gawas.
1: Dili naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga manatiling kitang healthy. Upon natin sa itong programa, si Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Boy, kag daw priskang priska.
2: Dubang Ros.
3: Good morning, Engineer. Good morning, mas atong masuki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata, KSS supporters and slaughterhubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga. Kaya ang DTX 500, isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE, no? Isa sa pinakakusog ng antioxidant na makita sa subong, no?
1: Okay.
3: Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power.
1: Do may farmasya ka na gina dala adlo-adlo.
3: Do dito'y bayo na yan, no?
1: Upod man natin ka. Power 3 yun, Sir Boy.
3: Munang kampiyon da, no? Kung ang nami, gisi niya, kini niya DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo, that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong niya, ang kumbagaya, ang food supplement niya, ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong gapatigulang sa aton silila? Pulaw, bisyo, panigrilyo, anong pagid emotional stress.
1: Mga negative nga lifestyle.
3: Correct. Mga biskan positive pa, Engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga, puno mang chemicals. Huwag ka mang kabalo, kay gabakal ka man lang. Huwag kabalo, puno ang chemicals. Initan ang tanan, ga-damage sa imosilila. Hindi niya malabot ang ginatawag niya nga prescribe o
1: kinanglanon sa lawas mo.
3: Prescribe yung lifespan nga malabot yan na. Amo na katabo nga, hindi ka recover dahil ng imulawas, hindi siya ka regenerate o hindi siya ka himuliwat sa ginatawag nga cells niya, no? That's why got the matamat ni gulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw, kis kurinta pala, ito pa naman sa kurinta, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya ang ubras ng imo insulin. That's why, ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausar as energy. That's why ganubo ang imo blood sugar. So diin ka pa, gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka DTX 500.
1: Gin diretso muna tayo. Introduction po lang ganito. No? Boss muna tayo about sa DTX 500. Sir Boy.
3: Kika interesting sa atong topic ron para diretso na. Dasunta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o kondisyon
1: para active na active
3: para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imulawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda, mga parasites ngayon kanina, kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imulawas that forms cancer cells, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman, Engineer, ganami ang skin.
1: Gwapo ka, gahubin.
3: Amo na lang, iba niya gini. Amo na lang nang inalagas . Gahubin ka tanawon. Kung naka-Mighty C ka nga, ang i-increase ang imo glutathione level kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kag nami pagid ni, nami ang pag-repair sang imo skin. So kung gusto mo, healthy ka na, Baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Salamat, Sir Boy, sa lang mga informasyon. Siguro dire-diretso lang nato ni.
3: Ang
1: power trio bala. Na mabulig duwa man lang tag istoryahan ay diri subong.
3: Uy, sulutan na yung I Care Gold ni Boss.
1: Okay, of course. Sige nga noon, idala sa tanang tanan, Sir Boy. Sige. Padayon sang imo nga mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
3: I Care Gold Engineer. I Care Gold ni kampiyon ni sa mata. That's why it's called I Care Gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga, may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga ginatawag mga ingredients kag mga minerals, may input ba ni mga minerals nga ga maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo vision ma permit 2020, layo ka sa pag antipara para sa akon, nakabay pa sa una, may ara na, tani may ara na ginatawag nga I Care Gold. Mag I Care Gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with I Care drops. Nung I Care drops may ginatawag ng hyaluronic acid that cleans your eyes, sa mga debris da, mga higko da, or mga accumulation da sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata, kag refreshing imo mata sa ginatawag nga I Care drops, no?
1: Sir, so Sir Boy, sa Barangay 35 bala, may kapalapit sa akon nya kagawad albaw basi may ara kada I Care Gold
3: available na sa tanan. Ginatawag na ton nga mga leading drugstores di sa Bacolod, no? Kaupod yun na. So, of course ang available sa mga drugstores na di ang pinakasikat, ang ginambal ni engineer nga ang pharmacia sa isa kapsula ang D3 Bio. Basta yatang kaso ubo sipon kagilanat dala sa pang-abot sa mga viruses, bacteria, fungi and parasites. Amuni ang sabat, D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da, yung nami pag ng D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, da punong-puno na sila sa introduction po lang ni Sir Boy. Gamit inang DTX 500 of Dancing Mighty C, I Care Gold, kagining aton nga D3 Bio. Mga specific kita nga dapat pag istoryahan, Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matagpagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo, Sir Boy?
3: Siyempre, mahagita andi sa DTX 500.
1: Okay, DTX 500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
3: Sa DTX 500, ang tasubong ko, ano bala ang pictos ang gatawag niya super antioxidant when it comes to your muscle health? Uy, muscles! Ano ko lang muscles? Pero minigin na mention sa mga gym. Pero minigin mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, importante. Get, of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, pinang Lancer Boy, may arang kita six packs?
3: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
3: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals. May six pack kada. Form da ang tatlo mo ka gluteal muscles. ang imo kaling abdominal muscles. Kampiyon eh, no? So, pero ano kit bala ang ubras ang muscles? So, of course, number first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amo niya ginausala for running, and of course, pero ay takabalo mga different kinds of muscles ta, no? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya, no? Ang voluntary ni meaning to say masugo mo niya, like the arms of your muscles, your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, prasin isang imo tagipusoon. In fact, your heart is the hardest muscles working. Pinakagrabe mo kubrang muscles ta, amuni ang aton tagipusoon or our heart. Because it pumps 2,500 gallons of blood every single day. Meaning to say, this muscle, will not stop until you die. Amo ni tagipuso unta ya. And sometimes nalipatang abi naton tagipuso unta kon ano-ano pada. Di maskulo na sa. It's a muscle that basically helps or basically pumps blood into our system para maka-reach ang oxygen. But our muscles,
1: pati ka sir boy, nga may ala ko ng mga tao nga pwede lang makontrol ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function, sir boy.
3: Ang pwede, hindi ka mag-i-hope except your heart.
1: Ba't yung heart gidya yung muscles?
3: Pwede na magpundo.
1: Hindi gidya.
3: Mapahinay mo na sa through meditation, pwede mo na siya mapupundo.
1: I see, okay.
3: Kaya yung mga iba na yun, kabalo na yung mag-meditate nga, ginaparelax sila ang ila heart para magdasig, para kung maglawig ang ila kabuhi, no? Lalo sa mga religion sa Asia, like mga Buddhist, nga mo na. They have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ila heart rate, no? Pero it could never stop. Kung mag-stop man gid siya, it should be revived. Revived within that span of 5 to 7 minutes undi may permanent kang natawag nga brain damage kay wala na oxygen galibot sa ulo mo, kasi syempre way nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay.
3: So amo na ang importante nga kalanlan ang imo heart, which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full, puno sang ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondria, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sang imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard-working, if may part of your body, it consumes a lot of oxygen. Ha, siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga akran lang ta mitochondria liwat sa aton na damo mitochondria sa aton muscle cells because it is a very hard working part of our body. And in order for that part of the body to maka-obra, maka-hakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically what happens is, ha, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka glucose, pretty ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. So basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscle, may ang gapaluyan na simo lactic acid na iya.
1: Okay.
3: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya hindi siya maapektuhan sang oxidative stress ya, amo ni ang free radicals, na nagsud ang free radicals, no? So tanong mo tingin ba lang ano ka importante sang antioxidant? If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga-gym ka pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi gidya amo na kasubra ang epekto sang oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: Abutin nga, Sir Boy, ang aton muscles, kinanglanggid naton alagaan. Kaya nga, nag-produce sa movement. Kung wala ang maskulo, Sir Boy, hindi kita kag-use according sa science, Sir Boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like, for example, ining pagtindog tabla, Sir Boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sang mga maskulo, makastabilize man sang aton nga joints, Sir Boy. Kaya ang joints ta ang mga tulaan ta, Sir Boy, nalikupan man ni sa mga muscles mo, kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles, pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, Sir Boy.
3: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya, do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kaga maintain sa structure sa imo lawas. Yes, you're correct, no? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by energy. Energy coming from your food. But unfortunately, ini nga energy sometimes. Gulat yung like sa normal sugar, yung dugay pa kami piktosin mo. So it enables you to perform your task well, lalo na kung athlete ka, no? Eh kung hindi kayo athlete, ya, ang ginobay ni Ditribayo, ya, it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, ha? Mm-hmm. Ha? Medyo nagtuon ka na, mga apat ko oras, lawig na na.
1: Okay.
3: Ha? You're not only tired na ang imo muscle sa pakapungko, but also your brain is also tired. Ditribayo provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Ditribayo when it comes to muscle health.
1: Ang lain na, Sir Boy, kung na sa speaking sa atong nga brain na bi, hindi na mag-register ang atong ginatunan, kay wala na sudlan, Sir Boy.
3: Well, ang bal ganit nila, ang attention span ko no sa tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga lecture kuno ang maestra, they should stop there. They should pause
1: after 30 minutes.
3: Oh, para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay.
3: No? So, ang iba niya sa mga first world country, yakin sa mga ginobra nila, ya, after lectures ang 30 to 40 minutes ginapabayan, di ba? Yung balik after 15 minutes.
1: Recess na yun, recess?
3: Do a moment, ha? Pero ay na lang kung gusto ko ginapagawa sa classroom. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayaan na sila desk, yeah, to understand the lesson. Uh-huh. But going back, no? Going back sa ginatawag nga Ditribayo. Ditribayo because of its antimicrobial properties, no? That protects the body, including your muscles, from ginatawag nga ito nga mga invaders like viruses and bacteria, will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, Ditribayo, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. You know, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, Ditribayo will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang muna ang putan, tigid sa ginatawag nga Ditribayo when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no? Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, ambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo, mas damo na ang tambok sa imo lawas, kumpara sa imo maskulo, hindi na na-healthy. Dapat, mas damo gid ang maskulo mo sa imo sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better. Ang ban nila, no? So, di mo makita sa ato na lecture today nga ang Super Trio, lalo na ang Ditribayo will basically your secret in maintaining your muscle health. So, hindi lang kontrat lang kaso, ubo, sipon, kagilanat, kaya ginatawag nga mga viruses, bacteria nga nami ang Ditribayo when it comes to your overall health, including your muscle health, ha? Ara gapon ang ginatawag nga palmasya sa isa ka kapsula, ang Ditribayo.
1: Okay, no? Sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man, Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kung maligo kita, gamit kita ang habon, abing DTX Beauty Soap. Dari makita mo, Sir Boy, nga ang imong skin magiging healthy, ang imong skin daw glowing, Sir Boy, blooming, glowing, kag healthy skin, Sir Boy.
3: Healthy, ha? Kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, ha, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi, pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakas man. That's why when it comes to antimicrobial properties sa iningabon niya, hindi gini matawaran ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa, kampiyon man ang ginatawag nga beauty properties, may pa-pain nga gapaputi si mo skin, may guava extract that amplifies your whiteness because this is really rich in vitamins vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why kaputi kapagid. Ha? Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga rin sa DTX Beauty Soap, amuman niya nga pataas ang pag-produce ang ginatawag nga collagen. That's why, ha? You have healthy, white, and supple skin kung ang imuhabon, DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, sir boy. Labi na gid kung nagabaho ang imulawas. Labi na gid ang ilok. Kung ang ilok mo medyo cloudy na, sir boy. Mm-hmm. Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw. Mm-hmm. Kinanglanta ang klinika Diofresh. 48 hours protected ang imo nga ilok. Sir boy, hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence. Adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang klinika Diofresh.
3: Nga, kaya klinika Diofresh may VCO man nga kaya tapnaon ang microbio nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor. That's why kay mismo ang source sa pagbaho sa imong ilok ginkwa sa klinika Diofresh. That's why this deodorant, this natural deodorant, gives you 48 hours of freshness. Mag klinika Diofresh. Kaya matamat pa puti ang imo ilok tungkol sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga klinika Diofresh.
1: Ang kinanglan taman, sir boy, dapat kada aga mga pikita. Tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy. Kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, sir boy. Mm. Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
3: Mm-hmm. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, ha? Ang isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. This basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini, no? Nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber. It cleans your colon and your and of course, dalandang colorectal area mo. Freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da, mga nag-stack up da ng mga higko. Pagkakasuna sa ang tawag nga chia seeds nga ala sini nga kape. Ang tawag nga DTX Coffee Mix. Aga pa, gakape ka na, ga-detox ka pa.
1: Makamulig ina, boost sa nga itong energy kag alert ni sir boy. Makabulig may na-support sa aton brain function ina nga kape ang DTX Coffee Mix. May aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo protect sa aton mga cells from damage caused by free radicals. Kanami, sir boy, pero kung gusto ta ining super ginatawag natin nga double barrel nga kape ining aton DTX Premium Coffee, sir boy, kung nagaburingot ka medyo damo kabisyo abila, taas imo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX Premium Coffee.
3: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ngunod sini, may ergotionine, ngalin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE, ang super antioxidant nga nasa DTX 500, ginputang sa kape, para pang kontra sa imo bisyo, lalo na kung ikaw bisyohan, klaseng manog kape. Lalo na kung ikaw ka panigrilyo, habang ka kape ka, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ha? Habang ka pangapi ka, mag DTX Premium Coffee. Ang sweeteners ni Stevia. So, pwede mo na yung ma-unli. So, for people who are asking, ay, kung ini ang DTX Premium Coffee, kitungod sa duwa ka super antioxidant, gahubin sa tulula mo ni. So, sa boy, mahubin man niya ang tsura mo, most likely, no? So, pwede mo pa niya mag-iatawag yung ma-unli kay Stevia, ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar because this is basically safe for you. So, kung gusto mo super coffee, ha? Nga gapahubin sa imo, protektasi mo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, ang muning paborito ko, Pre-Bio Coffee Engineer.
1: Okay.
3: Kaya ang Pre-Bio Coffee, may puno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kasi spore-forming ang probiotics sini. Why niya kakapatay sa init sa tubig o sa asidil sa tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Uh-huh.
3: Mga tao balang gabugtaw po gaano kuklos mo doon gai ang ginatawag nga Pre-Bio Coffee.
1: Speaking sa mga probiotics, Sir Boy, mayari man kita diri ining klinika probiotics, Sir Boy.
3: Sporebiotics.
1: The support ini sa aton digestive health, inagsulod sa aton nga tiyan, Sir Boy, nag-reduce ini sa aton digestive discomfort such as bloating kag gas, Sir Boy. Inang gautot-utot kabla pirmi. Maka-promote man ini sang regular bowel movement, Sir Boy. Kay maka-support niya sa aton healthy digestion, mayong digestion naton kung nag-take kita sing Clinica Sporebiotics, Sir Boy.
3: Oh, ang Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together in basically maintaining your gut health. No, remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it also a place to produce your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B2 and B12 that is important to your brain health and yatawag naton nga arterial health. And nami pagidi ka ini nga mga happy hormones are also produced in your gut. That's why, kung gusto mo nami ang mood mo, ang kanan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo chan. That's why nami gid every day mag-clinica Sporebiotics, lalo na sa mga bisyuhanda nag-antibiotic therapy who are not in basically having good diets, basi jutay na ang imo good bacteria sa imo chan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kanan naka Clinica Sporebiotics.
1: Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang, Sir Boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, Sir Boy. Kaga nami pagini ang aton balang nga panlalaki, ang reproductive health naton, Sir Boy, ma-enhance niya. Kag nami ang blood flow kay tungod sang ara nga makakaglabuwas ka nga gapanami naga-constrict mismo kag naga ano may arab lang vasodilation, Sir Boy, sini

0: ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, kag-init, kag-relaxation ang ginatag sinis sa imo mga tired muscle, ha? Mga kulalo na sa mga go-obra the whole day, ha? Pangakwat na, medyo stress permis sa pusina, pagabot sa balay, banyusan ka ni misis, ha? Sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, gamat-amat, release ang imo stress. Ang init sini, ha? Ga-release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle, kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung pabanyos ka sa DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy, kampyon, ha? Gapa-relax man sa imo senses, nami mo ni kung may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, sir boy, hindi ka magkalipat, ha? Sing, sa aton nga para sa matabla, sir boy, iCare Gold.
0: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amuning nga tawag ng bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may deprensya sa mata, no? Lalo na at an early stage, to protect your eyes, mag iCare Gold. And of course, ang gaya partner, iCare Drops, no? And of course, hindi ka maglipat. Every day, mag DTX 500, the super antioxidant, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, ang paborito sa tanan, no? Ang palmasya sa isang kapsula, mag D3 Bio. Kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kagiban pa, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo pang upon, in behalf ni Dr. Ramil Oy, wala na kami chimpo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton, in behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang iCare drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops, ato-ata ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo nga akong mga TL o mga kalakit. Ilihan pagkadungom na ko sa DTX 500. Akong gindubuldos. Mga kakapsul sa buntag.

0: gabi.
1: Wala 5 bulan,
0: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay.
1: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
2: Mataas balak ang Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Masalikas.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Superman for Men.
1: Usi Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Never.

0: lugar.
1: Sformiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sformiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sformiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sformiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Klinika Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Klinika DTX 500.
8: Klinika D3 Bio.
9: Klinika Sport Biotics.
10: Mighty

0: sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sa sulod sang isa ka bus. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kaya ang tanan nga babayi, lugoson na mong tanan!
3: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ng inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
4: Paghinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
1: Hey! Five! Kalingawan Time! Kaaga pamati ka sa K5 News FM!
5: Nagpamatigin na po sa K5 News FM kay kada adlaw gusto paibaygin ako sa ila drama. Kung may sadyagan nga storya, dugi na kulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, dugo lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo, tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
6: Wow! My puso!
7: Ang kampyon nga istasyon,
8: K5 News FM!

0: Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay nigo ginabatya maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes base lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag, sigurado ko Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may TC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin niyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi Doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
4: Amo ginang tao, no? Toy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
3: Hostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa katong mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
4: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata, islan mo.
3: Islan mo, no? Wala na chance
4: wala na mabalik na pa. Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panulukan.
3: Sugod na buro na, no?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo atuloy, Doc, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola.
3: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero parents mo nabulag na utod ang tiil bakit sa diabetes, so good ka na.
4: Ti amo na nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da, Dok.
0: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpapos
8: kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: the show sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula, nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mamakal sa mabuti. Para sa matilo nga dugo. GTX 500. Para sa healthy nga tayo. GTX 500. Ang GTX 500. Ang may mataas nga anti

0: Oxida nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo atay, Happy Kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
2: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
2: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
2: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500!
2: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
2: DTX 500!
3: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: Una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagpote, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakan sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Solo Pinaw. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang karos mga kulturan.

0: Sir, ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga ka D3 Bio, ka DTX, ka Mighty C, ang kahilanat na, kung wala, good! Bangod kon sige ka tumar sang DTX 500, D3 Bio, amo ini ang gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kagiban pa, nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones. No? May mga imbalances ka da, magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Generoso, istoryante, karon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupunta sina ang diskasyon, si Dr. Mel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course, Engineer Ronnie Albaug. Dok?
3: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton sininga lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga late tuners naton, ang oxidative stress, amuning imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amuni siya ang mga oxygen-containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa, libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag siya na molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero ga-upod sa isa to form water with the hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang, abi, amuni, ang ibong oxygen, pag ginagamit sa aton nga cells, kung ka isa gagwa ang isa ka, electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sang iban, kawatan niya. Upod yung man nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So, ka-imbalance. Kung ini nga imbalances, actually, ang antioxidant, amuning iyang himuon. Ang antioxidant is, of course, an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iapisyo, pang dunitan niya to, ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron, ang tawag sina free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag, ga donate sang electron, ini siya ang makaguba una-una gid sa imong DNA sang imo nga cells. Once guba ang DNA, maproduce sang indi amo nga cellula. Amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imo nga cellula. What else? Kadamo sang himo sini, gub-on yang imo nga protein sa lawas, ang imo nga mga fats, ang imo nga LDL i-oxidize niya, dugin luto niya bla. Pag in-oxidize ang LDL, matinapik ina sa imong mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imong ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radicals si imong pancreas, hala bombardiyahon niya tong imong pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag-abot sang oxidative stress o pag-abot sang free radical sa imong mata, wasakon niya to ang mga selula sang imong mata, gub-on niya ang cells sang imong mata, marisulta magka-glaucoma ka, magka-cataract ka, diseases of the old age. Kay kung normal lamang imong antioxidant, say mo lawas, you have glutathione. May ara ka da nga antioxidant nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kung tigulang ka na like mga tigulang sa mga nubinta, sanag pagyapon. Sanag pang mata. Because subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa gina-contribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant nga innate nga ara sa lawas, endogenous antioxidant, gimpreparan sa Ginoo, hindi na enough, engineer. Hindi na siya enough to combat oxidative stress brought about by, ano pa, ozone. Ang ozone ta, wasak na, engineer. No, wasak na. Ang init sang adlaw, makapakanser na.
0: TTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabi.

0: DTX 500.
1: What else? Pesticides. Sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides ina. That's why hugasan yung maayo. Ang mga cleaners, ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sang oxidative stress. Pagpanigarilyo, alcohol, pag-inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundiindiin, ang stress, pagkaon sang sweets, kag-added sugar, ini makapataas sang free radicals, kag kung taas na hindi na masangan sang antioxidant, mag-oxidative stress ka. Anong resulta? Cancer, heart disease, high blood pressure, inflammation, arthritis, atherosclerosis, diabetes. So, kinanglan, taason tang antioxidant. Dua sa itong produkto ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. May ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang yakadamuon. Ano tawag? ORAC. Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now, gintistingan nila ang DSE, disugared sugarcane extract. Mapait nga bahin sang tubo, nga yara sa DTX 500, nasa 1.3 million ORAC units. Ang mga berries, ara lang na yan sa tag 300,000, 1.3 million engineer. So kung naga DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka? Yes. Kung di ka maginawa, mapatay ka. Kay kumo gaginhawa ka kada adlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo. Pamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? Ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silinga Mighty C or Pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa, sa imo pag-inom sang Mighty C or Pure C, dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs, nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok, nga ining tagaan sang husto nga nutrition. Ang ketones, nami ni siya, it is the most favored food sang aton sininga selula. Ang tamis, ugaling, grabbing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. Kung pala kaon ka tamis, lethargic. And dyan ito ka nami tulog. Kaon ka blato do kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabe pa kaon nun, baboy. Kablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas. Halungan ta una bes ang aton selula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells all together becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano gani imo na nailigo kag anong gamiton?
2: Tapos ang una maligo, use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal, antibacterial ni siya. Meaning to say, ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili, sa imo lawas, gaamo nang ginakaon sang bacteria, no? Gadamo ang bacteria in those areas. So hugasan mo sang Santon Plus Herbal Soap, and of course usaran mo sang Clinica D Fresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap may VCO man na siya, para kakastanan ma-maintain ang imo hygiene nga ah. Kay ang VCO will protect you 48 hours no, lalo na yung imo underarm 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
1: Personal ta pa man kuton si engineer. Gapamasahi ka engineer?
0: Di mo paglipat yung engineer gamit yun. Balon-balon yung Santon Plus Herbal Oil.
2: Oh, okay. Santon Plus Herbal Oil yung dapat, no? Nga, no? There is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo gili, anti sa magpamasahi, kuhaan siya dugo.
1: Ay?
2: Tapos, kung magpamasahi siya, 1 hour. After 1 hour, massage, kung kuhaan siya liwat dugo. And they found out nagdamo ang T-cells sa tao na ginamasahe. So, ang tao kuno kailangan magpamasahe every other day. Lalo na kung ang liniment mo refreshing. No? Plus ang Santon Plus Herbal Oil na may ang production sa imo immune system. So, pamasahe ka, engineer.
3: Ang pamasahe ko, permia, ara sa sulod sa lakyan. Kalami.
0: Tapos, after masahe, inom na yung ka-extend?
2: Aha, of course.
3: Ang extend yan, adlaw-adlaw.
2: Oh!
0: So, tingala ko, you're looking young.
2: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend because of maka ang clavuasca, gaya na-improve niya ang imo, toxic, blood circulation. So, nami ang delivery sa nutrients and vitamins, that's why mahamis si engineer.
3: Kung bisa lang nagamasahe, gahambal ka nami isang aroma, isang santon.
2: Natural na natural.
3: Kaya ginapangita mismo sang masayista.
2: Naman, kung yung mga mas paho, kung pwede ko nakabakal bolt, pwede ka mo kabakal bolt, kadto lang ka mo disamon para mausahin niyo sa inyo spa clinic, no? Sa inyo mga spa.
0: Sa mga mahilig magkape, don't forget gamit gid DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix puno sang chia seeds kag de-sugared kin nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant. Nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
2: Correct.
0: Sir Boy.
2: Ang akong pabulito, DTX Premium, no?
0: Wow.
2: Oy. Amo-amo man isang DTX Coffee Mix.
1: Kadahapon kainom ko sa program ko.
2: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas na nga gabulig kay glutathione. So, it stays in our body for a long time. So, that's why mag-DTX Premium, kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX Premium, gakapi ka na, gadetox ka man gapon, no? Just like the original.
3: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary nga sugar.
0: Yeah.
2: Stevia. Oh,
0: natural sugar. Stevia. Oh. It's stevia. Di layo sa balatian.
3: Correct.
0: Engineer.
1: Sige.
4: DTX 500.
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
1: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
1: Subong kamusta?
5: Huwain ko ginibatsya at maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, Highway, kinid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Yung atong topic ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una gid, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no, medyutay ang chance of formation of blood clot.
0: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
2: Dapat ma-exercise ka, good, correct.
0: Kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
2: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy na sa dugo, ga-kadagdag na. Ga-deposito na sa mga imo
0: pwedeng
2: arterial walls.
0: Pwedeng magbarala. Ito ya, kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
2: Sabay na lang siya. Ang dapat din natong ginawasan, nga ang atong dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
0: Kakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
2: Correct.
0: Once nga ma-oxidize, amatamata siya.
2: Amatamata siya,
0: deposito. So kung palainom ka, no, D3-bio, ang BCO nga ara sa D3-bio, may araman siya nga powerful antioxidant. Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
2: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two
0: acids, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
2: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
0: Ang D3-bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3-bio, i-prevent niya nga maghubag.
2: That's why gambal nila.
0: Wala sang inflammation nga matabo.
2: Wala inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat, it's gallic acid.
0: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
2: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. O, hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3-bio. Ang si D3-bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries, panghimuson na kwaon ni LDL ni HDL dalon sa atay pagwaon.
0: Amo na kanami sang D3-bio engineer. Tungod sa gallic acid.
2: Gallic acid.
0: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga andyan na ginainom, wala gallic acid.
2: Wala saya.
0: Pero ang D3-bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo na ang rason nga magbara ka, matunaan sa imo pagka-stroke. Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke, it's D3-bio. The gallic acid of D3-bio.
2: So anong blood ginahimo ni D3-bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa himulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambal na nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3-bio, padamuon niya ang imong HDL level.
0: Para na mo may maghimos
2: sang imo oxidized ng LDL. Thirdly, may mga antioxidant present in D3-bio, gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Mil, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Cause that ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisaya cellula, way labot gapanghugas cellula. It also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3-bio, sir boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
0: Meaning pa, kaya niya nga ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Tila. Ang nakanami sa D3-bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintohon niya ang imo nga cancer cells.
2: Cancer cell.
0: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
3: Patay siya.
0: Patay siya. So, aray pa yun, sir boy. Ang D3-bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years, ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
2: Alzheimer's dementia. Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
0: That's the reason nga, nga gina-promote ginawa ang D3-bio over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3-bio.
6: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
4: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Mga butika. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Checklist. So, ma-checklist na ta, no?
0: Nga ang D3 Bio Gigo Engineer. Over Plane D3. This is my practice. Every after lunch, sir boy, nahimo ko ni mga a week ago. Mga isa na kasimana. Di tapos mo kaon, makad ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbrush. After ko tutbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Kag akon i-oil pulling. Before gali ko mag-oil pulling, gano ko ga... Ano
1: floss.
0: Tag na? Floss.
1: Floss. Flossing.
0: Flossing ko. After flossing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
1: Hindi mo na may mga sa D3 yung plane?
0: Hindi na pwede sa D3, ya.
1: Mga pila
0: kami noto. Narison nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes to 5 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio.
1: Kaya kung plane nga D3, Doc, ibutang mo to, yung sabi may himo sa baba mo, wala lang.
0: Kung at least once a day, imuon mo na right after sa imong pag-toothbrush, pag-flossing, mas makompleto gindi mo nga no patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 Bio ka, pero complain D3 hindi na nimo mamuna because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
1: Correct. May ara makubla doc diskubrihan kundi kung hapon engineer ga pangapigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio
3: sa kape.
1: So, pusa ko patulok ko sa kape. Duwagid ang sabor yung dulce. Ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor pero ang gindugang niya daw macarons bla damo nang yang sabor sa kanami tistingin niyo. Meaning to say,
0: we are talking about the experience all about the D3 Bio. Paano na to gina-apply sa aton nga no?
1: Gusto.
9: Daily life.
0: Daily life. Si Sir Boy nakagi mo na every 4 hours na iyaya.
1: Ano din niya daw boy?
0: Ano yung experience Sir Boy?
9: Ako niya every nagkatuksi sa kalugar.
1: Oo.
9: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas inanat ko, kurbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuway, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, diwa, tumal naman duwa. And after 4 hours, tumal naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days. Biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
1: Kami engineer, maka-witness na, kaya ragi gusto pa ya room 14 hilanat ni boy
9: that
1: mga
9: is D3 Bio
1: tribayot siguro tatay no ibe
3: ako ilalay
0: yeah D3 Bio DTX kag
1: extend
0: kay nga man para locking yang
3: locking yang kag isa pa
0: para hapos makakita sa yang
1: ay ano na
3: te amo nang sikreto
0: na
3: sa mga may ulo edad kinahanglan mo
0: hindi ka mga ako nga may ulo edad ya
1: hindi
0: yang ka pa ya
1: matured lang
3: ang ako ni experience na before magtulog wala kan ginapusa ako na kag gibutang sa akon nga alimpuduhan
1: hala na tubuan
3: na tubo-tubuan na sa akong
0: are ang chicles si Sir Kevin according sa research study research study sang Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida USA study nila ang lauric acid kag ang iyang derivative nga monolaurin may kuhani siya, action against viruses. Ari ang mga action, Sir Boy. Number one, gina disintegrates the ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus, Number two, siling ni Sir Gabin, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi
1: makakalusot gid man,
0: kung may nakalusot, hindi maka-replicate. Hindi
3: multiply.
0: Patay na,
1: tagay mapatay na. Kwan, example, ang bata nga hindi mag-mature, mapatay laman gani sa tiyan. Kaya mo ang virus,
0: hindi ma-mature ang virus kung naka-detribayo ka.
3: Correct.
0: Kung naka-detribayo ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then,
1: it
0: coats our cells, inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
1: Hindi siya ka-touch.
10: No attachment, no infection.
1: So tatlo, Doc. Una, tatlo. Tatlo. Pag-attach niya, hindi masyak attach. Kung maka-attach gid man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag siya kaya ma-disintegrate, kusog gid siya, abi. Nagsulod siya. Hindi masyak mag-mature.
0: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa ditribayo nga wala na sa
3: Ordinaryo.
0: Ano naman ang ano naman ang work ni D3 nara sa D3 bio?
1: That's why imbutahan ta D3.
0: Amo nang rason nga agi combine ang D3
3: kag ang BCO.
0: Siling ni Sir Kevin, gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
3: Mga nabilin.
0: Integration.
1: Grabe, no? Kung sa mga gira, pero may gatinga-tinga pa to, Blah.
0: Oh my God, tinga-tinga pa. Kadtoon na to sa immune system.
1: Isa-isahon.
0: Sinong rason siya na? Ang D3 nga ara sa D3 bio.
1: So, muna nga super combination siya, Dok.
0: Yes.
1: Ang BCO kag D3.
0: Kag, this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, no? Gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
1: Kilala.
0: So, may klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gidiscuss ko, kung naka-detribayo ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay, kag may police station ka.
1: Posto. And that study is brought to you by Dr. Direct. Ha?
0: So, din ka. Wala ka police station o may security guard ka sa imo balay kag may police station ka or police station lang ang imo.
3: Dapat na arak kita tanan eh.
0: Duha both, no? So, ditribayo ka. Overplane ditri. Kaya kung plane ditri ka, police station lang na. Pero kung ditribayo ka, may security guard ka, may police station ka pa.
1: Ay, wow.
3: Correct.
1: Kampiyon.
0: Ang police station, di na nimo magamit. Once nga, may gwardiya ka na. Kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
1: Investigal na lang.
0: So, hindi na makapangawat. Pero kung masulod yun ang kawatan, mapatay sa imo nga security guard, ang police station, makantun lang kag ma-record.
1: Anong tabo?
0: So, amo na ang bintaha kung naka-detribayo. Detribayo na kamo.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
0: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakan sa mga butika.
8: Nagkapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
9: Clinica For Bionics,
10: Mighty C,
9: DTX Coffee Mix,
10: Free Bio Coffee,
9: DTX Beauty Soap,
10: DTX Herbal Oil,
9: Clinica Deo Fresh Roll On,
10: and many others.
9: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
10: Eye Care Gold, ang superior eye formula
9: para sa epektibo nga kombinasyon.
10: Mag-inom
9: sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
10: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: You're listening to 94.5.

0: ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kaka-K5, ratong oras, alas 4.38 na itagahon. Good morning mga kaka-K5, gising na!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the

0: Filipino.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Michael Solorio sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.

Well, good morning mga kakay 5 minutes nga gaon sa nga mga tagpamati bilog nga probinsya takan kabilogan mo karang nga banoy at kalibi. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning pagid. Oy, way best with ang adlaw ho, kadasig ko ta, hinaga biyernes ta. Yay, makapaway ma. O makabuga ko man kira mga kakay 5 sa dayang opsina kasi siyempre, 4-day work week kita. Sa opsina, gobyerno. Pero sa mga privado, ag may mga klase, ay agtanay kamuskwilahan, abi. Oh. Anyway, good morning sa aring mga tagpamati sa bilog nga probinsya at akan kabilogan makaroon nga Banoit Kalibo. Makita kita sa bilog nga kalibutan pagi sa ating official Facebook page. Live programs das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para mangin updated kita sa mga balita lokal at mga balita national. Pati sa mga international nga mga senaryo rin yung anchor man K5 Michael Silorio sa programa. Good morning mga ka-K5. Ano makaroon dato yung mga nagpapangunang mga balita? Good morning katong tanan-tanan sa mga panimagay nga nagpamati. Good morning mga negosyante, mga driver. Good morning. Ano rin nagpapangunang headline?

0: Para makaroon sa ating mga nagpangunang mga balita, mga ka-K5, no? Sa ating pag ililiba, sa ating mga nagpangunang makaroon yung mga balita, no? Dahil makaroon yung security protocol sa mga pribado ng mga eskwilahan at pampubliko mga ka-K5, hay, mas makaroon niya gina pahigpitan mga ka-K5. Pondo para sa disaster preparedness kit para sa mga empleyado at LGU Kalibog. Intala kayo sa sangguniang bayan. Manamit ang resolusyon da. Kasi may daya karon ko matigay yon dahil matawat pondo ra may disaster preparedness kit para mga empleyado. Samtang 177,000 nga turista bumisita sa Isla Itbura kay makaroon nga buga ni Tonio. Oye, manaming balita ra mga K5 sa Rondaya makaroon nga mga estudyante at Libacao College of Science and Technology. Matapos ani karon nga rutsed gin pa siguro nga magabulig para ikonsidera ro andang sitwasyon. Oy, kon amat abihay sa mga naga daya kara kato kabuhayan galing nga may problema ra. Ikato taga gikunta ay wa nagbaton it enrollees. Oy, managma nga silo sa ating mga balita, may mga balitang pulis. May ato man sa newsroom department silo sa mga balita national. Balita national rally hindi makapapondo. Rally ni makapapondo sa kaso kontra kay Marcoleta hambag ombudsman. Baril gagin gamit sa pagbaril sa Tacloban Gintakaw it minor de edad. So meaning wakata pananagutan si Nimoron. International nga mga balita, search and rescue sa Venezuela naging manumano bangod sa kakugangan ni produktong petrolyo. Bilang rosa ating mga balita mga ka-K5 agrondaya nga mga balita ay ginatod katon makaroon ni DTX Coffee Mix ang kahelting nga klase ikapi nakakapi kayo nakadetox ka pa. May ana karanga chia seeds ug may ampalaya may ana pagid nya DEC o di sugar sugar cane extracts ang kamapayad nga parte itubo para masukan daton nga mga diabetes mabakayron sa tong klinika de alternatibo medicine and wellness center Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa parente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex mga ka-K5 Miss Maria Lisa Nacor good morning ma'am thank you wakid ang gabugaw diretso sa mga balita international.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ay, si Norming Placido, good morning. Bawas-basan tayo yung mga mensahe. Nagatuto kung makaroon sa programa mo. Agahon pa, nagabugtaw. O diretso sa pagbukas it radio. Oo. Good morning, greet mo man. Ina sa Maria Cristina Madalagrang Magugang. Nga si Neneng ag si Nonoy ag si Nang Inday ag si Nong Onoy Toto ag sa Tangalan kay Jan Jan Placido good morning kid K5 Michael sige makaroon mga ka-K5 masubo tara makaroon ay Rodaya nga anasyong Venezuela asayin man naton nga said ako nga said kamo nga gintay og right linog nga kabasog-basog abo-abo tanang kagamatay ag sigira nang inukay makaroon ni karayo sa dayang mga ginatawag robol ding robol nga ron guho sa Tagalog ding mga nagwasdak ba yung mga building. A government excavator stood immobile next to a pile of concrete benta rebar. This is plenty of work to do nearly a week after two massive earthquake destroyed much of this coastal city. Magapit pa abis na sa bye-bye. Kapid pero linog itong tumira kanda mga ka-K5. Heavy machinery is a vital tool in the aftermath. No, nga niron sunod sa media report mga ka-K5, no? International. When asked excavator why it was idle naman ito kung katon bagin pabayan man medyo kung katon labi kung katon abi medyo pabayan pero dahing excavator abi mana rodaya ang mga heavy equipment he said there wasn't any gasoline to put in it ay okay. Oh ano ko no nakibot ang kara. Kuha ta ko ng gasolina ngayon. Nagtayon nyo ta sa mga excavator. Ipaalin, nagbagaho. Pero mga patay nga to. Malay ta natin may buhi. Ba't aki, kaguoy ta. Kung mga... Manta bagaray. Venezuela, the world's largest reported oil reserve. Yet, in the wake of the one of its worst earthquake in over a century, many of its citizens have been forced to dig their friends and family out of the rubble by hand. For want of fuel mga K5 nga ni manay sa inakganon ko ni diretso ko lang ay pinakamabaho man nag-abora ng oil reserve it daya karon ni Venezuela pero kat iya man nasan na nagapangatubang it pinakamalala makaroon yung sitwasyon matapos sa biraon sa natlinog sa sobra sang century nga wag linog ang linog sa namakaw ni kabaabong pumuuyo ron napipilitan nga mag-ukay kanda karon yung mga miyembro at pamilya mga amigo sa rodaya makaroon yung nagkagawa sa mga building Bangod nga ni isa, uwa it gasolina ro mga heavy equipment.
1: Balita K-K5 sa umaga.
0: Subo-subo na mga K-K5. Dahil mga balita, ginatod gaton makaroon it extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids at phytonutrients, kinsang kapan it makarot at klabuwas ka. Nga makabulig para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagidit potensya at passion, mapagyaki manokan mapababayi, nagataman it extrang enerhiya, nagapataas pagidit libido, nagataman it extrang performance. Mabakal sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center, Refender Building Osmania Avenue, Kalibo Clan, sa parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sailo kita mga K5 sa mga balita nasyonal. Pero diet ang sa Venezuela, no? Okay, may oil reserves ng kabuabo ay, pero alinon mo, iwat na saan na ito produktong petrolyo. Bakon ginakugang sana, siyempre, siguro ay iwat ga. Iwan saan na ito naburit at bangod nga ni sa dayang kalamidad. Grabe pa, abi, kumaon ito krudo kung ng gasolina o mga heavy equipment nga. Sobra pa ron sa truck. Speaking it truck, may magkumari in istorya sanda. Habo, halipatan na kugagaki nga isipir doon ng sidewall. Siguro nahuya man daw kumari, kita ng bukas daan ng sipir ba ka ng kumpare. Mana pre, bukas naman na rin sipir. Pakisipir, abi mana, eh, sus manahan man. Bukas naman ang magkita at sa sugod. Ayan ba ka kumpare sinipir na ron. Nambay na na medyo nahuya man, may ginjok na lang. Mana marik at buka, hambag abi nana, bukon at sipir nga ni hambag kubaan ng kumari. Ay, mana pare, bukas naman na rin grahe. Meaning, ayan ng sipir doon. Bukas naman na rin grahe mana, kita naman ito sa sugod man ako. Kwan abi saraduha man ang grahe. Ayan ba ko daya karon nga anang kumpare, min ko nahuya man ni may mana marehay kat bukas man ra akong grahian. Ya kita mo tama na ro tin wheeler truck rito nga nakaparking rundun hay. Bukon man mana tin wheeler truck na ano man ang tin wheeler motor man ra to. Kupos pa man ra daywang kakariton. Bukon dagli truck motor gata min ka isot gata kupos para kariton na ano. Manny Alanza, good morning K5 Michael. Sir, good morning. Thank you for watching. Arnold Lachica, good morning K5 Mike. Watching from Linabuan, Surbanga. Oy, sa taga Linabuan, Surbanga, good morning. Tatan yung mga pamilya ina. Oh. Di karoon na nakatokat. O nga, ako dinagagan ako sa Linabuan. Sorry, kagapit man lang kami. Norte kami kung magpamista. O oh, kundi ng asing kata, kundi ng junior pirotso. Oh. Ay, pamilya ron. Ah. Maulit ang sa amon ko, tayo guto ko, tarong sagwag ron ay. Sigit ang hinakit, apritada. Galing namin ko high school, ba't ang katay? Inay, makaron mga ka-K5. Ginasugin makaron. Durali, hindi man na makapapundo kung sa kaso kay Marcoleta. Dahil tangan ni Makondo, reaction pilang ka mga netizen. Iba ang nagbato ni Malitawat at kaso si Marcoleta man na may una sa anang 75 million niya itong suno sa report. Ginbato na sa anang campaign donation. Pero makaron ay, sino ginabikan daro wag gabato ni campaign funds pag abot sa eleksyon? Siyempre rin mga dodaya mataanak or ibang mga negosyante nga rin nagataman at campaign funds sa dahil mga politiko ay agod kung dumaog man daw politiko ay makataman ka at pabor. That's why kung naman dodaya nga ginaobra, medyo pabor sa negosyante. Agapinan makaroon doon eh, negosyante, relihiyon, mga politiko. O naroon sa ano ay, sa Daniel nga hula sa Biblia ay, hindi sanda magkontra ron sa ulihi pat sa nag-agaway ron. Sa Biblia ron. Maging simbolo ron itong babae nga itong gasakay sa daya. Galing madagong pata natong istoryahan dun eh. Anyway, suno sa report mga ka-K5. The plunder case man na kontra ka Senador Marcoleta ay ika-file naman na sa piyak man at protesta. Hindi man nakasagang protesta ngon. Actually, wata natin gina-istoryahe kara kung ano ka matimong religious organization. Doon gina-istoryahe na kara freedom of expression. Ay kung naman tabi naga may mga kakaibahan, may mga Pinoy kita nga. Siyempre, nagatrabaho man sa gobyerno. Ay, obligasyon na proteksyonan do konstitusyon. Galing nga ni Mana Mike, paano man ba proteksyonan kung doon nagapugong ko utahay? Gain man maghamba abi. Nothing has changed. We will file the case. Sambaga na itong Bootsman. The rally is part of their freedom of expression. Correct. But it is based on a wrong premise. Sambaga na. There is no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman. We. Ay, base man ta. There is no selective justice. Meaning, pag-arias wag ginapili. Oh. Kwan man na ron. Halin si babos to sobos. Pag-arias, man ang kasuan. The Ombudsman earlier said, The non-bailable plunder case will be filed before the Sandigan Bayan of Remacolitas under undeclared campaign contribution worth about 75 million during the 2025 election, mga ka-K5. Grabe na. Ano ko, no? Sunod sa report ay non-bailable, meaning hindi kating kapiyansa, galikara. Oy, siyempre, plunder dahi. Iga pasakar sa Sandigan Bayan. Actually, ombudsman duga file karon i-file dun halibaro sang kasi file sa ombudsman imo pa nagaserbing fiscal pag nakita itong ombudsman may bugat da diretso kon sa criminal court Sandigan Bayan aga hey may ano mataman na korte anyway ro mga sa Sandigan Bayan ana sa ombudsman sa mga kwan daron sa mga government officials daron ni Mao para maintindihan na katong mga tagpangamay said ko na intindihan ninyo eh. Kasi mahambosan, dapat man ako, gaya man na kami sa korte, man na nakagapak man ako, datong kugon man nga ay sa korte, daman ako yung kihawa, sa Sandigan Bayan. Ibukan ka mat mga public official eh. Mga public official, Sandigan Bayan. O. Oh. Si Dago mo ron, itarundaya nga pagtanaw, dahil karoon yung ombudsman. Oh. Okay?
1: Balitang K-Fi sa
0: una. Aywan naman naging deklara, 75 million nga itong ano, radaya nga campaign contribution. Well, dun yan eh, sa ginauman ko, sino yung kandarawa ng gabato ni campaign contribution man? Million takon yun na istoryan. When there is a motu proprio investigation, meaning outright gagiaging investigation motu proprio, we don't stop it, Rimula said, referring to the ombudsman, the power to initiate the proof on its own initiative. The evidence is in front of you, might as well bring it to the court. Din yung Sandigan Bayan doon, korte, abi man ng mga K-5. Hay, makaon, sige, durali pat ah. Ay, kaparte taro ni tatan nga freedom of expression mga ka-K-5. Pero kung makita siguro nga tanan nga ra, especially rin ginakusahan nga to, ay, ma-file anit kaso basi, wat nga wala-wala nga raron dun, ay. K-5 bro, may wapa. Kalisod gina mga ka-K-5 bro, kung igtot abing nga ron sa ano ra, igtot abing nga ron sa korte, tagali nga, na ginakross-examine, katimo ko to, stugid. Oo, di ba ga? Pareho ko dato ba nga, witness mga ka-K-5, datong witness nga, witness mo sa kasong rape. Bagit anang abogado. Daya karon niya defense lawyer pagutan na ka na paano man ang sayran niya ang kliyente man naro nag-rape gid ana. Hayam bay ko witness igto man ako attorney sa crime scene sa area gid akong sinatabo do krimen sa tunga man at kamaisan. Eh siyempre sa mga cross examination gid ako tanang gid daro oras. Ay anong oras to? Siguro man na, kung di ako magsaya nga mga 11:30 to 12 itag 8 gabi eh. Ba't abogado? Bawah! Bago abogado. Do yung oras, igto ka sa tungat kamaisan? Naano man. Ag igto ka gindi mo sa crime scene? Tungak at kamaisan, 11 to 12 hasta 8 gabi eh. Galing ka igto? Gapan, di man ako igto, attorney. Ba, mag attorney. Diyo, bukong tatsakto ah. Kadugom-dugom, makilaga mo rakon nga. Clienting ay mo ginag-rape. Manok at kayo sa crime scene. Pilang dupa rin agwat. Sabat ko witness. Bawa, na naman. Na naman. Pa, kung kapandiyo ka, attorney, gadupa ka. Ay. Tama, no? Medyo gapungko. Katingo, kating gadupa, eh. Raken Tres Balis Junel, good morning ka kay Femek. Agahon pa ako nagbugtaw, kung makapamati kay mo. Great do Raken family sa Cortes Balete. Oy, good morning na sa Cortes Balete. Daya nga rang mga listener nga rang, kumandidato o kahit gobernador, butanti, tara. Basi congressman siguro, no? Toto Relom, Solidom Relojero Jr. Good morning, KFM. Great mo kami yan. Nagpamati sa radyo sa Barangay Malocos, Sitio Batiano. Sanday mo ko'y Salcedo, anang asawa kay Linda, kay Mami Edith, ag sa Solidom, Relojero Family. Kay Arta Florentino. Kay Weda Inan, good morning. O nang si KFM Romy. KFM Romy, sa kampiyon ng mga balita, KFM Romy, no? Standby sa ating pagpadayon. Makaroon niya agaon sa kampiyon yung mga balita kay Febromi.
1: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.
0: Rovel Sapiko, good morning. Ha? Nasa pulo ba nga habang gakapig? Monitor ko na yung exercise ko na yung motgaba. Sa kampiyon niya balita kay Febromi, good morning.
2: Yes, Kipay Mike, good morning. No? Sa punkara nga mga tagpagamati, no? Sa punkara nga mga balita, at ipon, unang tayo sa punkara nga may Kalibo PNP Station, sang kakakapit bagay kararugin pakulong iya, itana nga kakapit matapos ka rin nga mag sinangag sa oras trait na kagabihon, Kipay Michael, di karang sa may party it si Chupudlon. Barangay Pabilo, iya sa aton nga plano sa Petalibo. Kabira kay Pai Mike mga bandang alas 10:15 ng oras kala ita gabi sa katawag na bato ni Ratong Karanga Talibo Pinpin sa sangka Consul Citizen kaya ng forma nga may una tarangga tiyari pagdisturbo na nasabitan karon nga barangay nagpatagayin kara ita pagresponde at ng mga katapo ita kapulisan naman dato ng mga katapo karat sa SWAT at na-identify rin dahil karang complainant nga siya certain Rosalie Kipay Michael isang ka senior citizen da ag 70 anyos ag wamat isang ka vendor man na Kipay Michael ag na-identify man rin karang suspect nga si alias Guillermo Kipay Michael nagaki man ang una karon sa legal nga pangitaron nagkabasi man sa rungday karang investigasyon po ato nga PNP ay dagong marat na makakahilo karang ilim nun no? Hilong nga hilong itaro na sabitan karang suspect. Nagagawabis investigation kay Pai Mike ng mga banda alas 10 sa oras sa gabi eh. Ay samta nagkatawag simple alas 10 na ngarahay na ito rong tama ang katawag kay Pai Michael.
0: Oh.
2: Itaton karang magmanghod. Nagagabisan daton ng mga kung baga ng mga health advocate o mga health expert sa Herrero recommended alas 10 dapat ay tugon.
0: Kato niya nga Rocky Febromi ay alas 8 ay nagamat-amat siya takot tubog o?
2: Oo, ay siyempre itin paano pa tapil kabut tagaon pa.
0: Alas 2:30 ko na matbugtaw tagitay.
2: Oo. Ang mga niya may atong mga lagi nga dapat alas 10 sa buwat ng kasangag buwat mga video okay nga Rocky Febromi. Galing dahil ang arang suspect kay nagsiningit at Kipay Michael na kung sa scene ay nabatian ko rin dahil karang sino citizen nga may mapasok taman ng limog sa guwa at nagdapat ta nag-ayat sinaway kung sino kuno maisog nagdapat ta eh at invite mo ay consider mga maisog ikaroon sa lugar dali nga pagwa na nasa anak karang bintana or sanang bintana si Pai Michael nakita na na karang mismo nga kwan ana mismo karang unga kasi a certain ruwan nga lang si Pai Michael itong dahil karang nakatakariklamo na nagawa at panimaya kay Pai Michael ay binuwa sa panang unga nga ra ang ginanghan at arnis kay Pai Michael, aging patik, at liyong patik, rundahay ka lang ang suspect.
0: Ah, tagmasangag na to. O, haraman na kayo mo, ay masahihon, taman at bakulong ra.
2: Ay, at ang ginpitikit liyawa ka mga arnis na kay Pai Michael, bakit dumagagan, at suspect.
0: Oo.
2: Nandukan man.
0: Oo.
2: Nakatama, galing problema kay Pai Michael, ay bumalik tayo. May tayo, ang sanduko.
0: Oo.
2: Galing ay, matapos ay pagbalik na mayon ang sanduko, siguro ay, pasayamat ko na simpre da aton nga mga katapot ka pulisan ay paabot naman kay Pai Michael ikaroon sa aton area ay siguro na notisyan tapon dahil karang suspect ka may pulisyon alat ang gin kwan gin haboy ro kung dahil karang asando ko kay Pai Michael pero ginda ko pwede mo kay Pai Mike at ka hindi sa aton karang hospital git pamedikal kay Pai Michael aga makarahay presente na kapulong hamu o kratuhog iya sa aton karang lakapsel it talibo PNP no. Sunod sa itong pulis ay basi matagod kung ano din mo kay Michael ay mas na mong pawa niya. Parang dahil ka na sila certain Rosalie para sa certain Guillermo nga nagwala-wala kabi di karon sa nasabitan karon nga barangay kay Mike. Samtang dugang gihapon nga balita sang kamisis man karang kay Mike ro nagreklamo sa aton mismo nga traffic section ita sa Libo PNP matapos nga wati mo kara pagsinsilyo it sinsilyo sa anag isakten pero nga tricycle. Iya sa ato nga banwat kalibo kahapon na kipay Mike. Ay alin taron mga bandang alas masabi sa report ng mga bandang alas 4:21 kahit hapon nagtangop iya sa ato nga tatapan kaya sang ka 20 anyos kara nga kiagod ka ni ipablatter kipay Michael kaya kung sa siya na sunungan na sanunday karang nabaton nga nga report ay nagtawag abira na karang igmang hod ka na karang nubya ang naghahambal kay Pai Michael nga mga badang alas 3 kung oras karat hapon ay nagsakay rin dahil karang anang nanay kay Pai Michael nga itrasikel halin sa Mission Hospital ang pagabot ni kara sa aton nga series terminal agin abot na rin dahil karang bahay nga 200 pesos sa kay Pai Mike. So galing ay samtang nagkahugat rin dahil karang pagpahid na kay Pai Michael ay what agad nakabalik karon dahil karang tricycle driver nga anang kanbaga nakapanagot at tuloy rupan niya ra karon dahil karang kanbaga raya ba ang pasahiro at may mga ginupang mga gamit sa karon dahil karang tricycle galing ay what nakabalik karon dahil karang driver kay Pai Michael nga iuli at karon dahil karang sinsil niya pinamil pumasahir karon sa may andagaw nga kay Pai Mike at terminal.
0: Pila ko na rasukot ay
2: kataasong 550.
0: Ay, depende sa driver kung medyo madamo-damo yung matara. Uyahon bukon matatanan, hay. May una, idang mahagida, sang gatos, takon amat kon.
2: Ay, 200 na naging tawa, takawa, takabalik rin silyo.
0: 200 ba? Medyo nakaabot, iilo ka to, rohas?
2: Oo, iilo, hay.
0: Oh, 335 the regular eh, sa aircon eh. Pero duroha sa iwang ikaabot 200 eh. Hasta series gagi, terminal pa yung 200 yun, ha?
2: Oron ta ni kipay
0: grabe man
2: nang pagsamantala taron dai karang driver gani problema kipay may kiwa sa emergency pa ra nang bad number ko
0: ay naloko na
2: at bicycle nga at so nga tao kung paano may dai kontak mo hapit churon na pangtanan ron ay posible taron kipay may kay basi makarang adlaw nga adto timo sa aton yang rapid fiction nag mag ampu-ampu timo ibalik ka taro sin silyo matod kara ay goodbye taron kipay Mike so sa hapon sa nga niya, ginireklamo niya sa aton karon nga traffic section ay may taok, may dintipera, may matitsura nga gintaog picture ay nagpapilin gihapon, mabot na yung matumod. Karon dahil karon nga ay tricycle driver nga nagpangwarta, nagpangdistinta sa na mismo karang pasero. Nawa nag-uli ito dahil karon nga pinsilyo kipay may kalikordo doon. Iya sa itong traffic section, itakalibo, PNP station.
0: Ay, kung nang maskapin, kung magtutagagog ko, hindi ka mag-akano niya. Sukton, gati mo sa saliog ko.
2: Bago tama na ra.
0: Yang ra. Ay, pusa ka ron. Mangutana ka pa kung mga magkano yung pamasahe dito, ah, tapos ka. Sige.
2: Ay, imbestigahan na kayo. Iya po nagkipagmay ko itong traffic section kung naka-osid na ita pamaagi kung paano ba identify. Basi matakon, makonsinsa matasima, no? At tumatay mo ibalik pa tanana ay malay mo na naton, di ba? Tapon ka nga mga driver, napati pa naghihapon kita, may una pa taghihapon na may plan yung mga driver na nagbiyahe, iya sa aton karon nga banwa ita kalibo. Samtang sa dugang gihapon nga balita, may isang ka minoridad ka rin kay Michael nga presente ang nagkukatugma, no? Ay na takpan man kabi, nakuan kabi na takan iya sa aton nga banwa kalibo, na nagawilinarang man iya sa aton nga sentro. So, iya ra, nagkukatulog sa aton karangang labi ni Tagalibo PNP Station tulay karangang minor edad sa K5 Michael. Masaylo kita dugang nga balita K5 Mike sa guwa ko aton nga banwat kalibo itara sa update lang sa kasong rait katabo nga nga kapagka matay itaywa ka mga mag-living partner sa hapon K5 Mike makasugubo kinatabo nga sa may party ita barangay Tundog Tangalan o midugin kaon kasanda ko bumper kung dahil karang ban nga kay Pipe Mike, no? Kaalit, almost 300 metros na bago patamasayaran yung driver. May anak na kabungguan kay Pipe Mike nga...
0: Ginsagnoy, tasandara, medyo... Basi, kung hilong to, driver?
2: Kaya nga ni Macon kay Pipe Mike nga ginpaydaw mo sa drug test rin dahil ka nga driver nga nagkapangindaran dati 53 anyos ang nagbiyahe ita ban iya sa itong nabanat kalibo. Kaya nakita, bisa makita mo nga ni Pipe Mike sa putit. Nga, actually, may pagkidaan nito saan. Awon kon, pagayo ba nga nga makasawa, hay, ang signal light ba yung pawaga? Bago ro driver nga lang naghagunos ka ng panahay nag-arado sa na mismo karang motor ay hayos nga nakaliko tagi nga ni Kuntar Daywa nga ra okay. At binungguan sa Cordewa sa si makita ko driver I don't know kung ay may mga alid sabi nga kan ba information nga medyo nagpangarira sa nakipit Michael ay nagunahad pa sa aeropato sa Katiklan ay basi ro pininot at driver to, sa punta awat na makita ro motor sa anong frente na nagalikon sa pawagan ng porsyon kipay may kailin ng sakop ikaw sa tundog ag grabe yung pagkapunggo ay simple nagarangkada kiti mo ko agos diba siguro may mga dusin to siguro dagagan kipay may kailin sarang siguro nga nagarangkada kiti mo karang pagdayagan
0: tundog nga raman ko tag straight ang karsada radi karon siguro no tama
2: straight na kipay may kailin ag may junction mo nga pa may junction mo nga paliko
0: sa waga yata ro junction nga ni
2: oh, liter tiron kita yung mic.
0: Tadlong-tadlong
2: kita yung mic. Ay, diretso matagihapon na di highway mata. Ay, wata makita siguro kung nakasignal na rin nga lang dahiwa ka mag-asawa nga ra. Ang instant abit kita yung mic nga pagbunggoy, apukon ba ni mo? Iapok pa rin dahiwa. Wata.
0: Kumalso ta? Nagkalso?
2: Ginkaon to ka na nga rang
0: bumper.
2: Ito lagi kita yung mic sa pag-una taging bunggo ka itong pagkaon na yupi. Ginag-discuss rin dahiwa ang although nagsagno yun, pero wata bisig ko na batyakan it driver masyado nga may nagasagbit may dyan ang karang dahil kunin mo makita sumod yun tayo para sumakay na sinakipay bike sa
0: sinakyan
2: bumper nga sinakyan nga parang tayo na naiwa susuod dapat tayo ng motor tayo din kaon tapos kapasukunta ko impact para kipay bike
0: ay grabe
2: ito nga dahil ka siyempre buko man gilipat atit ma pagsagon do printing ay tarang mga panngray ni Chupan Malanda pugpugon man imo ron sa ima UP ron so sa kapaskugon ta ka to gisa na namatay kay Michael ro gagaki actually gin daya pa sa ospital pero dineklara nga patay pero rumbay kay Michael ay andaw tang na obserbahan ko mga responding naton nga otoridad at ng MDR nga wow at gakabuhi kay Pai Michael. So, rundo sa mitan ka nga suspect, driver ay makarapresin na kapulong ag ginpedaon na sa drug test ag posibleng nga pagapailan it ay kaso nga reckless imprudence resulting to outbounds of homicide kay Pai Michael. Ag kasay di ka ra, siyempre, may sukos orgada patuman sa aton karon nga party it, pandaya karon nga LTO Kipay pa Michael. Kipay pa ito lang yung buton sa katapusan no may gipatagay man karang pag serbita search warrant sa company magay ikara sa may sitio kagpakan o kabakaban parang kaliso kahapon na Kipay Michael nga 15 nabuan ita 38 karang aparelo sa ating 57 anyos karang negosyante karang karang may anak karang lisensya kung taan expired na lang permit Kipay Michael
0: awan na taging surrender sa police
2: taging surrender at tinago tayo aron tagin siyempre bago man mag-spider may mga notice sa aton kan awtoridad wala na gin siguro gin maliwala tato gipakanaugan ti mo chess warrant ag na-recover kana mismo karon nga isa mi sunday karanga 38 ag makarepresente na sa pangatubang sa pagabagron sa kaso nga nga Republic Act 1 of 591 sa ating Conference of Firearms and Ammunition Regulation Act of 2000 do kipay Mike pangalisan nga balita halin yung area ako si K5 Romy kahilig para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Galingawa sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: Alas 5:05 na tagahan mo karon natong oras sa musayamat kay Febro mi kahilig sa kampiyon nga mga balita. Usually kami lisensya ka rin baril nga ron. Ay, side at police ka karon ito. Mga otoridad kung sa siin ka nag-i-star. Siyempre, rikato sa imang gawin applyan nga daya nga lisensya. O, dapat yun na-surrender. Taro, abura akong mga amigo ko yung surrender tananday. May kilangan nga niya akong daywar ang kabaril na nakasurrender. Wat na naman rin yun. Oo. Surrender kita na. Anyway, daya na nasubuan sa maglibing partner nga rama ako mo ginguyod ginkaladkad sanda 300 meters patahalin sa pagkasunggab kanda sus Ginoo man nag inalin pero driver pinamisok wat mo kabatyag. Ano ni nga makaligyas ka kunamat garon it. Batongon batyag mo. Grabe man. Ngani tama ang pedagom sa drug test. Wales sa Concepcion. Good morning kay K5M. Shout out iya kay Maria Lisa na good morning kita. Ronelo Bahero Montejo. Good morning kay K5M. Listening here in Dungon West naman siya. Uy, good morning sa Banua in naman siya. Sir, good morning ha. Thank you good kay Ronelo Bahero Montero. Yes, so kalisod pa abi makon madisgrasya ka kalisod na magpa doktor makon ka mahal ko mga baga ko madayang mga bugong mga K5M. Sa bisis kami nagpa-doktor ay mga, kumusta man ako, limo nga, kwan nagpa-doktor ka ba man nakahapo, ko last week, ako man ay, kumusta man awag, gid man na magmayad. Matuwa man na magmayad. Ano man ang doktor? Ang doktor, paghalin mo man na sa klinik, yes ang klinika, diritso ko man na sa butika, magi ka man na ito. Ay din, mataman ang, ay pag-agi mo man na ito, ay anong inubra, ay umagi man na, wa, kating man na magbakay, wa man ang doktor, umagi yan eh. Digil lang magmayad doon. Watig baka, Dorisita. Umagi ka, temot butika. Rosario Yekla Matera, good morning. Aga Ronnie Apolinario, good morning. Ka-K5M, shout out do Apolinario na dati fa aga Tumlos family. Sa Ditana, Madalag. Aga sa Ibarita family. Kanday Bossing, Iten. Aga kay Lani Ricardo. Aga Bibing Ambrosio, Uncle Tickboy. Aga Auntie Aida, si Buwana. Salamat, kid. Sa atan karon nga pagbalik. Ay, gumaktaw taro minsay. Balikan talang harap. Apolinario na dati family sa Ditana Madalag ag sa Ibarita family kanay bossing attorney Ibarita. Salamat kay Five Maxine. Oh, daywaro attorney Ibarita. May gunaton ka rin si Kwan eh. Si attorney Silwin eh. Oh, attorney, good morning ha. Balikan talang mga minsay nga ni Claire Itin. Balikan na tapos at mga reminders. Standby.
1: Little KK5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano bala? Ginausap na mga term nga. Dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, dukang pantika. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo, puno-puno.
1: D3 Bio.
4: Ano bala? Ginausol-usol na mga term nga. Dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
1: D3 Bio.
4: So kung yan D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usalon mo ng D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eczema ka, pwede man. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
5: Kung pasimo, gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
4: Pwede man.
5: Kung may kagaw, sipon, may hilanat ka daon, D3 Bio pa daon. Pero may na ito ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na. Obis ka, naghilanat ka na. Every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom. D3 Bio.
4: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, doha panigurado, no?
5: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula na hilanat.
4: Ay, oo.
5: Kag-indeclare nga COVID ko.
4: Kag-ano pa. COVID lipado ka. Elderly siya.
6: COVID positive, no?
4: Positive.
5: Ginpa-inom lang ano?
4: D3 Bio.
5: D3 Bio. Kaloyan.
1: D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka.
4: Kung kamo, ginakulbaan. Normal na ginakulbaan. Kaki may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Mag-mask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
5: If amo na ka-importante ang mag-mask,
1: D3 Bio!
5: Kag mag-face shield, Sir Boy.
4: The more.
5: Kag social distance. The more nga importante nga may D3 Bio ka. Amo tong maaway.
4: Amo tong maaway, Sir.
5: Masugot kag sindimis ka na no pang mask mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot
4: gina, malusot, Sir Boy. Malusot gina sa malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang
5: kamus sa imo ilong. Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So balik ta sa topic ko. Paano nangin pharmacy ang D3 Bio sa gamay nga soft?
4: Amo na abi.
5: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa Sir Boy, kaya.
4: Okay, pharmacy dapat kumpleto eh.
5: May kan ka, may kaspa ka.
4: Pwede. Kaya.
5: Kaya.
4: Sa sagwa plan ha.
5: Oh, butang mo na.
4: Duha ka soft gel kuntinga putang sa buhok mo.
5: May alap-up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
4: ka sa
5: mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo imumog.
4: Oil pulling.
5: Para mapatay mga kagaw da. Mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
4: Kampiyon din ang untop. Kampiyon ang imo breath. Layo ka sa bad breath.
6: No? All in one, ha?
5: Para masyaga niya ang D3 Bio.
4: Tinloan, tanan, nga bakterya nga nagtina sa puwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
6: Ay!
4: Kakas.
6: Ano, kakas?
4: Manaog sa tiyan.
6: Oh.
4: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, protektado tanan. Kung ano maging bakterya nga atas sa imo lining, panghimuson.
5: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
4: Patay.
5: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
4: Probiotics.
5: Ga para mag-produce ang B-complex.
4: B-complex.
5: Sag happy hormones.
4: Ang nami ni Sir.
5: Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
4: Ginabahiran ang D3 Bio. Kay daya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus kag bakterya magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
5: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa ka, 1 month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: 5:14 na, mga ka-K5.
1: Michael Solorio.
2: Sa Balitang K-K5 sa Umaga. Balitang K-5 sa Umaga.
0: Hey, good morning mga ka-K5 ba? Kay Claritin, good morning ka-K5 Mac. Ang stanan nga nagapamati sa programa mo. Shoutout yun sa Morales Balete. Kanday nanay Norma. Itinag ng Lani Ricardo ng Bibing Ambrosio, Uncle Tick Boy, ag Auntie Aida Cebuano. Sagamat gid. Ag, of course, kay Sir Jex Ocate Terrazona. Kay na pa kami nagapamati. Kay imo karon nga, sa imo karon nga programa. Good morning, gid. Ag, sa mga kampiyon ng mga balita. Regards. Ag, kay Mrs. mo, sir. Good morning, ha. Ag, sige. Sari nga pag padayon na Kulin Maming Fernandez. Good morning, Sir Mike. Ag sa tanan nga nagapamati, especially sa amon nga Punta Runway Tigayon. Good morning, gid. K5 News FM, Kalibo, mga ka-K5. Sige. Sari makaroon nga pag padayon. Buon taanir mga balita. Para dire-diretso kita. Mga balita karan ni K5 Teresa Igid, balita National Disciplinary Authority, dapat yon nga ibalik sa mga manugturo. Aga mandatory bag inspection, ginatunan makaron ita DepEd. Kampiyon nga balita, K5 Teresa, good morning.
3: Ginsuistyon ni dating Department of Education Director Jose Marie Joey Pilaes nga dapat ibalika sa mga teachers ng disciplinary authority o kung kinamatarong nga magtaot disiplina sa tagsakara ka mga estudyante. Rayay kasunod, itserye at mga karahasan sa mga eskwelahan sa Pilipinas. Sunod kay Pilaes, nagapatiraya nga tsyempohon para ibalika rin na sambitan nga kinamatarong sa mga manugturo. Gabiyon nga nagumpisa raya nga ipundo bangod sa mga bagong regulasyon. Sunod ka na ro mga teacher sa makaron ro makabiga nga nahadlok bangod masinggitan niyang sigon ro mga inunga hay ginahambalon nga verbal abuse imawban kung masagi hay ginakabigman bilang isa ka physical abuse. Matandaan nga ginbawal sa Edalmi Department of Education Child Protection Policy rong sobrang pagdisiplina at mga manugturo sa andakara ka mga estudyante. Sa pihakabahin na ginatunan man ni Department of Education rong paghimo nga mandatory sa ginapatigayon nga bag inspection sa mga eskwelahan sa bilog ng nasyon. Ginpayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol nga ginapatigayon makaroon rong mga bag inspection apang raya ay random basis lamang. Bangod sa natabo ng shooting incident sa Tacloban City, posible man nga manging mandatory rong nasambitan nga inspection. Aminado si Masapol nga manging naasambatong nga babahunga nga pagpanghangkat rong pagpatigayon gayon ang inspeksyon sa mga eskwelahan nga may maabo nga populasyon. Agad mapadasi garo ginapatigayon ng inspeksyon sambato sa ginatunan ni DepEd rong pagdugang it mga entry at exit lanes sa mga gate it eskwelahan. Balita magaling sa K5 News Center, hatagatan ni DTX 500, the superior antioxidant, makabuligaton na makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at makaregulate sa ating blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5, Teresa Igi, para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Abang salamat K5 Dereso sa kampiyon nga mga balita.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa ilo sa mga balita international 14 kamaunga patay sa naguba karon nga bubungan ni tutoring center sa Pakistan. Ang masobra 6,400 ka mga individual naguwas halin sa naguba karon nga building sa Venezuela. Death toll sumaka sa 1,700. Kampiyon nga balita international K5 Rio Trico. Good morning.
4: Patay rong 14 ka mga inunga matapos nga mahugos rong bubong itsang kabukon itirehistrado nga tutoring center sa siyudad it Lahore, Pakistan, kung Hunyo 30. Naguntad rong trahedya sa Basti Idga, samtang nagatuon rong mga biktima nga una sa edad 5 hasta 16 anyos. Sunod sa otoridad, naguba rong luma nga istruktura bangod sa kabugat it tiles nga presente nga ginakaayad sa pangaywang panalgan. Naninahan manos ang bilog sa mga nagaturo, agpilang ka mga estudyante sa insidente. Insigida nga ginaresto it pulisya rong tag-iya it pasilidad samtang nagapadayon parang investigasyon kung may natabo ng kapabayaan. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, padayon ng paggaom sa tunga at trahedya matapos nga kumpirmahon at gobyerno at Venezuela nga nag-abot yon sa 6,461 rong numero at mga residente nga naguwas halin sa mga naguba nga mga debris at linog. Na-rescue rong libu-libong mga biktima sa operasyon at mga lokal nga bumbero, mga soldado at mga foreign rescue team nga halin sa nagkasari-sari nga mga nasyon kagakiprong Amerika, Switzerland at Mexico. Sa pihak itlibo-libo nga mga nagawas, nagapabilin man niya grabe rong kasamaran niya ginaiwan itnasambit nga trahedya kung si inagsaka sa masobra 1,700 rong mga individual nga nagkagamatay. Samtang nagabot man sa masobra 5,000 ka mga individual rong nagangkon itnina sa kagawasan bangod sa linog. Balitalin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Salamat kay Fabrio, try ko sa kampiyon yung mga balita. Dahil mga balita, ginaton man kato ni D3 Bio, sa Kel Supplement, pinaghalong a virgin coconut oil, ag vitamin D3, nga pareho karong kilaga nga may natural ag antimicrobial properties. Ano kombinasyon nga nagataot mabas ko nga suporta sa atong immune system nga nagabulig sa gawas para sukan doon nagasari-saring infection ng mga viral bacteria lag fungal. Rong VCO ay kilang may lauric acid sa fatty acid nga may kasarang pumatay it harmful pathogen sa gawas. Samtang ro vitamin D3 matahay importanteng regulation at immune system response para sa pagligo nito ang nagkasukasuan. Sa mga pagtuon, doon nga kaigong level it vitamin D3 sa gawas ay pwedeng mapanaba do risk respiratory infection. Lagi pa pagin inflammation related condition mga ka-K5. Ay kita mo yung ron. Sa regular na pagin ng D3 bio, pwede mo ma-experience yan. Benepisyo kapares kung mabas kong resistensya, madasing nga pagka-recover sa ginabatiyag, protection kontra sa mga mikrobyo nga nagatawa ita masakit, ang sambilog sa natural nga pamaagi para pabasko gondo gawas kontra sa nagasari-sari karon nga mga masakit, mga ka-KFA. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Prente dating Garcia Kalins of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex, mga ka-K5.
2: Balita K-K5 sa umaga.
0: Sa report ni K5 Teresa, ay pabor kamong ibalik ro disciplinary authority sa mga maestra. Kung kamo ha, ay kami ay produkto it dahil may mga disciplinary authority ter mga maestra. Katawa pa ta drone, may drone nyo ta kato sa among tayo, mga eraser ang gagupad, sing dahi kon. Kapin may maestra na kami sa elementary katong pag-augtas gid pusa ka. Diba si okay man? Oh. Nagatino man, makaroon abi ay bangon sa daya karon nga. Teresaring laing ka-protection sa mga inunga nga naging monster o mga unga. Katoy ginakusi, tarima mga singit nyo. Ang bagon at may isang doon naman na tambugon ko. O, di ba ka? Makan gina-baby ko, tarima mga unga. Abi, o, ay kita mo makan, balasubas ta, bukod natatanan na, may una matang mga mayad. Ang may una tang sa disiplina, eh, bisan alin man yanik, kung ama do disiplina at ginikanan, ay nagaliko, gidaro, daya karong unga. Hindi tamaga pamati sa ano, hindi pamati sa ginikanan gin mga K5. O, di ba ga? Mag, ini, katong nga chimpo, ah, sang sit-chit yun ang mga K5, ah. Uli ko tadayin. Makaroon ay, mga ungay, timprano pag ganubyo-nubyo, nga naroon ay, katot ang chimpo, bisan daw unga, tayo babae ka tayo 12 bilog, sayad mo, tara tatay kung sino. Ah, unga, manan ni Pedro, ni kadusi naman. Pero makaroon, magnabdos babae ko namat, bukon matanan, sino man tatay nga? Tao man ako, sino tara tatay nga ni Karamay? Kabo man na sanda. Wow, tat may turo. Ay, nako. Anyway, Nerna Taplera, si Rodo, good morning ka K5 Mike, pamati kami, permis sa pinamukan. Thank you, gida, kay Ma'am Nerna Taplera, si Rodo. Taplera sa mga taga Makato, taraya daw ay. O ayo, galing, nag-mention mo sa may tugas nga ta si Ma'am Nerna. No? Miss Maria Lisa Nakaur, good morning. Auntie Nene, Kuales Concepcion, Frank Neil Billiones, good morning. Kay Edwin Aguelo, shout out mo ang asawa nga si Lucy Otis. Wa pa kabangon. Oh, ay mat nagbugaw tay mo. Oh. Matamig matabi. Anyway, good morning ah. Makaron mga ka K5. Kay Ampod Bibian Robelo Gali, good morning ah. Kay Rodan, kay Dante, kay Dagol, kay Mrs. na, kay Nang Lime, kay Panoy, ag sa mga kids, good morning. Kay Nung Ricky ba? Good morning, oh. Ag kay ng dayang, ano ho, dahil dali nga naduga ang music ko eh. Nang Rolin, good morning, hala. Ag, good morning, kid, sa Rubelo family, una sa Lina Bonsur. Ag, good morning kay Jojo. Ba, grabe ra ng paperworks, pero may karang. Ginasugin makon mga ka-K5. May resolution kararo ano ra? Rondaya makaron nga ano, rondaya karay nga sangguni ang bayan. Kubanwa ita kalibo mga ka-K5 nga. Kung katunon ay palig-unon gid arodaya makaron nga seguridad sa mga pampubliko karon nga mga eskwelahan no ay ano ra eh? Daya karon nga ano ra ay SB, I think, Candelario ra nga resolution. Nga rutanan nga mga security measures ya sa mga eskwelahan sa Banuit, kalimo mapapribado man o mga pampubliko, mga KK5 high, ano hon taho, daya ba nga, anong daya ka rin nga, siguraduhon nga, hugot makarando mga siguridad, dahil sa natabo nga sa Tacloban nga. Sa among time, takatog high school kami, wata kami gadaga katot mga armas. So. Ang ginadagat, pero may kato, hey, daya ka rin nga, ano, yung mga body spray nga. Siyempre, nagapang chicks ka, na high school ka. Tapos doon, mga gel, anay, doon, tarasugod kang bag ka to. Oh. Pwede yung hibutangan mo rin, buhok mo yung rait, gel, anay. Ah, mga dinilutan yung tiyo rin, buhok ko. Nami man na rin buhok, may kaming ko dinilutan man na tiyo. Ay, makaroon tayo suwad. Anong dahil mga armas ta, oh. Ay, makaroon sa resolution nga rin ni SB Candelario. Nagayo ra sa mga public and private schools sa Banueta, Calibo, nga i-revisit at i-review din nyo agpabasuhon ng security protocols para masiguro ro safety ag kamangiran it mga estudyante, mga faculty, ag mga staff. It daya karon nga, eskwelahan ag malikawan do anuman nga mga insidente nga magkinatabo. Ay ro daya ng pinakauling natabo nga ra sa, siyempre, mention nun taon, abiman na datong sa Tacloban nga to, ay ginatawag ron karas according sa resolution nga, ano ra, daya karon nga, lapses it mga security protocols, mga KK5, ag nakakaalarma, ay pila taro namatay. Nga ni Ron ay dapat manareviewon ninyo. Manamit ang resolution daya nga ra. Ginpasa ka ra ni SB Candelario sa sangguni ang bayan ko Banua it Calibo. Tama lang. Dahil nga ni nga, ay, hindi tani mo maibalik kung magkinagulo san. Dahil, abo tabi nga ra nga mga bugoy-bugoy. Actually, pero pagiging bugoy nga ra kung amat it, mga minor de edad o mga inunga. Ay, nag-agi man kita at binugoy ngayon eh. Ay, pero bukod at sobra. Or iba tabi nga, kontra sa mga gang. Pero sa among time ko to, may nagapina maskapin sa mga baylihan na may nagapinanugop pa nagkata maskapin ko hindi pagsautan at mga bayi nga raw. Ay, siyempre, maanghit nga ni, huwag ka po paligo. Say, kung ako man ko bayi man, mag sweet pa abing buyot-buyot pa ako sa imong abaga pa. Ay, ikaw inaway yung dahil nun man ka to. Ay, makaon na may mga baril, pero mga minor di edad na, no, tara. Anyway, sana makaroon yung pag-apadayan. Good morning, Anay. Miss, basa ko, Anay. Naibi pa, ano, Anoy PB Patane. Ay, paawahag, abi si Anay, si Bro Moises Rentilio. Motion, majute. Ah, o, gajute yun ko na kamo kay Mr. Moises Rentilio. Ang bay ni Mr. Patane, mga KK5. So, manami, dadayang resolution nga ra. Iparevisit, Anay, ro, kwando, inyo karon nga mga, inyo karon mga KK5 nga, dayang mga security protocols, at mga pribada, mga pampubliko nga mga eskwelahan, mga KK5. Sige.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Manami man nga balita para sa mga estudyante karait ano raho, rondaya makaroon nga Libakaw, no? Daya karoon nga Libakaw Community College. Ay, said natin mga KK5 nga ano ra, daya nga ni karang awasan at si OPC o ginatawag karoon nga Certificate of Program Compliance. Nga ginausoy karait daya makaroon nga CHED sa mga kolehiyo nga nakakompleto it anda karon nga panuntunan o mga guidelines o requirements kita Commission on Higher Education. Sambilogon karon do plantilya. Meaning pag plantilya kung nagaturo ka sa college, so ginatawag nga college professor ka, dapat may mga specialty ka kan mga KK5. Meaning may master's degree ka, at tapos kung dean ka may PhD ka. Gamastiral ako ramon ta mga kan mga doctorate ako. Ga college kami ang mga professor with mga may mga ginatawag karong MPA, Master in Public Ad. Huwag nga ni matapos ang MPA gali. Ha? Ininom ng tuba kat sa likod eh. Hay, do yun ta, posible ro ginausoy sa mga plantilya. Eh, siyempre, kung ikaw man abi, may mga mauron ta, kataas ni mong educational attainment, tapos wilduhan ka man lang it. Huwamin kita kasi kung mano, takabarato. Eh. Di ba ga? Siyempre, hindi ta, magbuhay ron dun, hay. Oh. Pero makaroon, ginpasiguro makaroon ita, CHED 6. Nga, mas matawan makarot kaklaro ng issue sa programa at compliance at Libakaw College of Science and Technology matapos ang ginhimong legislative inquiry at sangguniang panalawigan sa nasambitan nga hearing ginhambag at Commission on Higher Education 6 nga makapilang beses handa nga nagtao it abiso. Ag tiyempo agon makompleto it eskwelaroan ng requisitos para sa Certificate of Program Compliance. Meaning ay nagkuhan yung galing, nagsinugat ito siguro roche daywat agin makomply it daya karon nga administration ita dayang Banuat Libakaw ron LGU Libakaw gapadagat eskwelahan ni Dugang pakarang nagtaw man sa nat advice para sa mga tika nga dapat ubrahon it LCST. Agud maayos the requirements. Angot ka laging klaro at Libakaw ni Mayor Libakaw Tim Brian Tudosio. Nga umpisa ka to, naghahimo sa nakaroon tikang para sa requirements apang uwagagi na himo o kinanganon sa plantilla posisyon. Yun. Bangod sa bukon it bastanting pondo ko 2024. 2024 bukon pa tayo at Mayor Day. Kasi 2025 mo lang imo nagpungko eh. So dati 2024 prior sa pagpungko ni Mayor Gali it Libakaw makaroon nga presenting Mayor. Ay may problema guta. Nga ni naapektuhan doon dayang proseso it compliance, no? Kasi sa plantilla, siyempre sa na-mention ko nga ni kung mga, may mga PhD kat imo abiman abisan master's degree tapos wilduhan ka malangit. Manaba, siyempre hindi kating magbuhay una, mausoy ka lat imo it adaya karang ibang mas mataas-taas nga offer, di ba ga? Makaray Roy Hoy, kung di imo malanga kaya halimbawa, no? Kung imong kayang ipaswildo man lang itao sa imong empleyado ay saging, ay ring hibuy kong empleyado ay amo. Di ba ga? O, oh, ayan noong gakaon it dayang sa paborito at amo, saging. Oh. Meaning, kung manabari imong yatabi sa Pilipinas, katas-taas na ko requirements. O, oh, no? Ngani ay, kung amat doon ay... Anyway, manami ra ay gatinguha matakararo. Ched, baka ron niya mabuligan ng mga estudyante nga ra. Oo, ay kabay pa. Ay kaguoy ng mga estudyante nga ra. Makomersyal kita mga K5 ba? Dali ang K5 Red. Ay, iya sa Pilipinas, kataas-taas na do. Daya nga, requirements, makasugod ka trabaho. Tapos kung ano kataas o requirements, moment ka, nabaro, swildo. Nga niro mga college graduate kung amat, ay kung amat ay, sugod lahat at sales lady, pero balikan tabagaron. Daligang, may makomentaryo kita kan. Pagkatapos at mga reminders, alas 5.31 na tagahon do oras.
2: K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Manubo.

0: sektor sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasco Dasig na lang magayo.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Visio,
1: ang Visio
2: yung may D3.
1: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500,
1: ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500,
1: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo,
2: kagakontrolar
1: sa Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500,
1: asal rikas,
2: epektibo.
1: DTX 500,
2: mahigo ba na ang Ibu Dugo?
1: DTX 500,
2: masamit ka ba na ang gina-allergy?
1: DTX 500,
2: ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigong na dugo.
2: Gasa masami,
1: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
1: DTX

0: Hepatitis C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Hepatitis C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: Hepatitis C. Mabaka sa mga butika. For Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Sana makaroon nyo pag-apanendeng mga balita, mga K5. Hi, ginatagatong DTX Favorites nga Superior Antioxidant Supplement. Nga bukaroon nyo binipisyo para sa atong ikayong gawas. Oh, nagkapangon ng epekto karong ginasukaan ako sa dative stress ang kaproseso kung sa sinagkakasama do silyo labangon sa sobrang free radical sa mga molecules na nagataot premature aging ang nagkasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas sa antioxidant content, nakakabulig rong DTX Favorites nga proteksyon ng do silyo la para hindi ramasamad. Ang nagiging healthy ro aton karon niya. Organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 is may potential ng masuportan do tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes. Bangod sa anang mataas ang antioxidant content, naganabad do inflammation nga nagabulig sa regulation ni blood sugar level, pareho ang importante para sa kando mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500 bukod nyaman nakakabulig sa pagdetoxify gawas kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Ag of course ang partner is vitamin C. Kailangan man do vitamin C bilang nagapabas kog resistensya sa kagawasan pero mas na-recommend at eksperto sa medisina mabawro maibulig at alkaline yung vitamin C. Which is makita ni mo mga kakifeb sa Mighty C. Mas pinabaso o klasit vitamin C para masukan do mga viruses ginadugangan do atong karon yung collagen production na paligo na itong tuga nagkasukasuan mga kakifeb. Partners na DTX 500 mabakay ron sa itong klinika de alternatibo medisina and wellness center sa Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan printed dating Garcia College of Technology mga pitman sa EBL Sports Complex.
2: Litang K5 sa umaga.
3: Balik sa ating pag ililiba makaroon mga K5. Iya sa Pilipinas, tas taas na na do requirements kung ikaw nagasugod ka trabaho. Bilang beses ko niya ni ginambag, right? Transcript of records. Daya karon diploma, barangay, police, NBI, court clearance. So yan kapat BIRT number ni mo, mga sari-sari, may mga SSS number kung sa private. Pagkatapos, dayon karon hay di may tin yun. So yan kapat pag-ibig. Sari-sari ta. Tapos wildohan ka 250 o 350 man. Kugang pabiro trabaho ginatao sa Pilipinas. That's why yung mga degree holder. Ikaw namat, napipilitan na magsugod kaysa what trabaho. Sugod ko namat, it mga sales lady. Manami, matangani rin kontay. Disenting trabaho, pero pila gilang ginasweldo, abi. Oh. Imo para pagkaon. Side ba kamo sa mga fast food chain mga ka K5? One asang last month nagkaon kami. May nagkakaon sa nang empleyado.

0: Ibo ko naglit libre ng pagkaon. Gam ko tahi ko nakagatrabaho sa mga fast food nira. Libre man ding manok. Oo, kung anong suga ba. Okay, nagkaon kami manok kay pag... Agdo ko ito sa may tausin ako nag-addo ka sa piyak may order siguro at uman. Era na tang suga ko sa bilo ay sinaing bago na ta. Ano tama ko ng ginatawi galisan at pagkaon na ki, no? Masubo ba yan ngaroon nga nagabaligya at pagkaon pero hindi mo nga ni makaon di mong baligya. Kung gusto mo, ibayaran mo ta. Maroon yung ginama ko. Ngayon tama ko magpaobra sa baryo ka to nga mga kapahilamon kay ginapatsan kat imot manok it daya nga imong nga ginahilamnan it pagay ay daya karang ganas. Lisod-lisod daro trabaho mo. Bukon matatsa ko na ano, Abby, no? Pero kadali, lata, mas magumo pa magkandidato kisa mag-apply trabaho. Wa ka man ako sweet educational attainment. O, oh, bisan wa ka ting tabad one, hay, ah. Kung dumaog ka ting, hay, ah. Sikapin kon magpabula man taro mga butante, ah. Ta. Alitang KK5 sa umaga. Alas 4:40 na tagahon na itong oras. Ano eh, alas 5:40. Na naman, ha? Na mga balita, ginatod ka ito ni Dita X Premium Coffee. Obeda Garicos Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mabakayron sa itong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Iyaron sa Defender Building, as many avenue, Calibo Aklan, sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa IBL Sports Complex. Sir Jex Okatiterasona, thank you gidaman na sa greeting sa ibatian man na namo ni Mrs. Sir, thank you gidamaton sa pagpamati. Oh. Ay dahil kinyo, iya kami gapamati ka mo. Nalipay ta kami ka, no? Anyway, sa aton nga pagpadayon. Anyway, dugang paginaton nga mga balita makaroon mga ka-K5. Ginasugi da. O, daya ko nung 14 anyos nga ra, nga bumaril nga ra sa, ano, sa San Jose National High School ko June 22. Rubaril nga ra itanang tiya nga pulis. Ay, anak ko nung tinakaw katkin pirsana ng sinugod rubagay ka tiya. O sunoron kay Police Staff Sergeant Arla Rey Pasensya, nakatago taro na name man na ngaroon sa kuwan, sa rundaya karon niya, ano, nakatago sa locker nga may kandado. Agimog at ama na may bitsusi. Pero nakasugod rin ang gumankon, agpaagi ka to sa bintana, sunoron sa Hepe Itaklobon Police. O sa ay norgustong ang baon ay uwa ka undahin it liability. Ay, nakita ko sa mga Facebook na nag-firing man yan ni Kaibahan ka man. KK5 sa umaga! Iwa pagigali trabaho ra nang ginikanan ko ning minor de edad niya ning sapat dag mag binuit-buit pat baril. Iwa trabaho ra maginikanan niya dadeng pulis gabulig ka na. Eh dapat abikan may mga safety bolt na matuod do baril nga. Dapat aron hay ano tara, eh, dapat ay i-turn over da sa ay mo karon nga station kun wa kan duty. Line number 7, K5 from Visayas. Good morning.
1: IK5 ring lik. Si KK5 Brick Sorita, good morning.
2: Mayong aga tambalang nisma. Oh, baskog signal. Naka detect coffee mix sa aga pa. Balik sa inyo da. San Nismar kag San Milmar.
3: Thank you so much sa senior anchor man kang K5 News FM Iloilo, Sir Rick. Dali lang sa Kalibo. Sir Michael, good morning.
0: Morning Antique, Sir Nestor, Sir Milmar, Bacolod, Sir Jobert, good morning. Kag Iloilo, good morning. Kampiyon ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kita kag naka Mighty C ah kay matugnaw ang aga. Kampiyon ng signal, balik sa imo Antique.
3: Speaking of senior reporter, si karon taman ang hindi pa man senior, manog pa lang goro no. SM Jobert, good morning.
4: Good morning, K5 Western Visayas, K5 Antique, Sir Milmar, Sir Nestor. Ama, baskog ang signal nyo di. Aga pa, nagka-Mighty Sina, kag-DTX Coffee Mix ang mga taga-copies. Back to you, Antike.
3: Thank you so much, SM Jobert. Diyata na sigurado, bakit gijata na dyati, Senior Sir Prof. O, si Sir Robert and Daddy Babes, mayad nga aga.
5: Mayad nga aga, kanimo, mahal nga Ginoong Milmar and Nestor. Yung signal mo di sa bakulong
6: ka, sa mga taga-tiki dyan mustaron tinyo dyan
5: Back to you mga butihing ama
3: Kompleto rin ang barkada sa mga sukit ng mga taga-K5 ready rin sa mga balita unahon tanay yung arangkada kang balita sa Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta dyan sir.
2: Mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, dumdumay ni nakuhaan sang pusil nga grade 10 student dito sa Barutak Nuevo Comprehensive National High School. Ang rason niya pagdala sang pusil para kuno pagdepensa sa ugalingon niya. Na kaysa nagligaw sing piyesta sa may banwas ng Barutak Nuevo sa tilikdan nga Hunyo 13, ginsaputi ni siya. Amo na nagdala sa karmas pero hindi pa kan matulid kung sa di nagkuha sang pusil ang luloy kag ang Iloya kay ti Bulagay ang Iloya kag amay sa kay luloy nagdako no galibugulo na kundi nagkuha sang pusil. Sige pa inalom ni sa intervention subong sang municipal social welfare development office dala sa ibanwa sang Barutak Nuevo kag ti hugot gipatuman subong sa may bahin sang bulutuan. Why ni ma-check ang iya sing bag kay late galining nasambit sining nga bata idog dali man eh nao pasulod agway ma-detect sang metal detector kay naputos kuno sa tela hindi na sambit sa nga pusir kag magluwas diri nao duga pa namon yung mga balita ang PNP IMEG no ang nag-operate sa sining wanted person kaya ang PNP IMEG amo ning PNP Integrity Monitoring Enforcement Group no kung may mga sabayon na pulis. Pero doon nasubrahan siya sa pag-operate kay sinulod nila Mulo Police Station malang mga pulis to pinanghapa nila o pinang disarmahan. Kaya ang bal nila ang wanted person niya pulis arap kung nanagol na sila. Di sa uliway may sabi makitaan na wanted person as tang reporter tas K5 Aron na dalahig man to to. Dito man, huwag magkahulag sa K5 Aron. Kaya mo nagpangayo kita sa explanation sa higher officials natin, ano di bang isopi kung mag-operate ang PNP ay migaw? Doon sobra-sobra abi ang pagpati nga ginimo nila diri sa bayan sang Molo Police Station. Amo na talagang kumbalita diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Back to you, Antique.
3: Ay, patawara. Kati safe si K5 Aron sa Rick. Sige, dugangan, taras pirak may gayon. Samtang naka-standby si SM Jobert sa Kapiso. SM, anong latest?
4: Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas, K5 Antique, Western Visayas and Negros Island Region. Kahapon nagpatigayon sang press conference ang amon sining Capiz Schools Division Superintendent upod sa mga tagbababa sang provincial government mga ka K5. Ininahanungod sang problema sa karon sang amon nga mga eskwela 100. Unway pa sang naguluwa ining mga problema diri nakitaan mga ka K5 nga may mga eskwelahan kami sa high school kag elementary diri sa Capiz nga wala ya sang mga kuano, wala gwardiya, wala sang kudal, wala gate ang eskwelahan kag kulang sang mga metal detector ang mga national high schools namon. Isunod sa kay Dr. Ruel Bermejo ang mahugod namon nga Schools Division Superintendent mga ka K5 nga tiginatingwaan ina ni karon nga makapangayo pagid sang pundo kag bulig sa provincial government kalakip man sa mga nagkalain-lain nga hinsya sang gobyerno para ma buligan kag matigayon ini tanan-tanan nga makumpleto mga ka K5 no huh? Amo ni kung kaisa ba lang tama kita ka kampante sa aton sining eskwelahan mga ka K5 gumwa karon ng problema sus kahapon suno sa eksplikasyon nila sa mga katapos ang media nga within the fourth quarter of this year matingwaan nila nga ma solusyonan ang ining mga kakulangan sa eskwelahan mga ka K5. Samtang sang tinalikdan nga adlaw tatlo lang ang apektado nga banwa lakip ang Roa City sang ESF diri sa amon. Kahapon sa press conference mga ka K5 ginkonfirmar mga kasibanwa nga lima na nagdugang magluwas sa banwa sang Panay kag Pontevedra, nagdugang na karon ang banwa sang Panitan, banwa sang Maayon upod gihapon ang syudad sang Roa. Kinakahangawaan mga K5 sa aton sining mga nagasalagod sang kababuyan diri sa amon nga maglapta pagid ini mga ka K5 apisar nga ginsirado na ang boundaries diri sa amon province. Amo naman nagapanguna nga balita sa Capiz. Back to you, Antique.
2: Salamat SM Jobert. Grabe krol baan ng ASF ba kamura nga uro aligmat man kami diyan sa Kalibo ayhan kay Sir Michael. Kamusta diyan, sir?
0: Morning liwat kay 5 Eastern Visayas, Negros Island Region. So far na istorya ko ang amon na Maudre. Negative pa man. Although may report nga may nagkalamatay. Pero daw ginambal to, daw hag-kolera ang napatay. Oh. Basi man hag-kolera, wala pa negatibo pa man. So maayo gani, no? Pero dugan na yung mga balita. Patay gid ang mag-live-in partner kay 5 Eastern Visayas. Matapos nga mabungguan yung naghagunos nga van diri sa barangay Tangalan, diri sa barangay Tundog sa Banoas ang Tangalan. Kahapon, ang mag-live-in partner, ang babae, 48 years old. Kag 58 years old ang isa ang lalaki mga ka-K5. Suno sa report nga gapaliko sila sa Diversion Road dira sa barangay Taga sa Banwas ang Tangalan. Wala siguro makakita ang van driver nga may nagaliko nga motor agin nabungguan niya, ginguyod pa niya sa mga 300 meters bago siya nagpundo ang van mga ka-K5. Patay gid ang duha nga mag-live-in partner kag ang babayi gin according sa report nga gindeklara gid sila nga dead on arrival sa hospital mga ka-K5. Kaga, dugo na ito yung mga balita. Naglabot na sa 177,228 ang tourist arrival sa June 1 to 30 sa isla sang Boracay. Domestic tourist, 158,684. Overseas Filipino is 3,379. Kagang foreign tourist is 15,165. Muna kadamo ang turista nga nag-abot sa Boracay sa sulod lamang sang isa ka bulan mga ka-K5. Muna mga balita di sa amon, balik sa imo, Antike.
3: Thank you so much, Kalibo, Jaibla, sa Negros Island Region. For sure, Sir Michael, kung naka-acto si Daddy Babes na dugangan, dadang tourist arrival sa may, ano, sa may Boracay. Bacolod, Daddy Babes!
5: Ate, kami mo lang yan makadugang-dugang, like, kung ara kami da, pero kung hindi kami na magkatuti, huwag gidugang eh. mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Diri sa amonya ang ginbalita to diri sa Capiz mga kakivibe party man sang ESF. Diri sa amon ginconfirman man sa Bacolod City Veterinary Office nga nagpositibo sa African Swine Fever ang apat tanan ka mga baboy diri sa sudad sa Bacolod mga kakivibe. Suno kay Dr. Aguida Agida Dilatore sang Bacolod City Veterinary Office. Apat ka mga buhi nga baboy ang ginkuhaan nila sang test samples mga ka-K5 kag ginpadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Iloilo kag nagwa sa resulta nga positibo ang mga ini sa ESF. Dugang pinidalatory mga ka-K5 nga halin ang mga baboy nga ginkuhaan sang sample sa muang Barangay Alihis kag Barangay Takuling. Baudrigi dya sa amuno. Amo na mga kakibabti, pero subong ginamonitor sang ato sininga mga veterinary officer ang ininga mga kaso kung balamay magdugang o kung wala.
6: Terrible na gidang kinawatay diri sa amon, kay always sa patyanay may kinawatay sang nagligad lang gabi sa namatyan nangawat ya sang bangko para sa nagapulaw-pulaw bla. Siguro tuyo na ang kalabanan. Ang suspect nakabintaha kang nagkuha sang monoblock chairs diri sa barangay Takuling. So subong ginapangita na ang mga bangko kundi na. So tikatin-katin lang sila anay eh. Oh, mga kakipaib.
5: Amo nang mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
1: Salamat kid Daddy Babes and Sir Robert sa probinsya kang Antike mga tanalupang donaton nga mga balita alas 5:52 kahapon masubo nga istorya bangod may isang ka-apat katuig nga bata dito sa may banwa kang si Balom Sus Maria Josep ano man imo na lumos sa fish pond nga may mga koy ang magamay laman dyan nga fish pond kay tiyang Iloy na nagadto sa sang kabarangay diyan sa Sibalem kag manglabara ad kay tiga pangita man ka kinawara. Tara na anak ka dyan, apat katuig na bata, ura na masiplatan, sus nagadtugli rito sa may fish pond. Yawan sa nakapinangitas bata, igo murahon, rito gali na lumos sa fish pond. Gindara pa sa ospital, pero ura ron matabangan, tuman ang kasubo nga ginabatiyag ka dyan kang pamilya kang apat katuig na bata.
3: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, nagbisita kapon regya sa probinsya kang Antique si Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanio sa Antique Police Provincial Office. Sa rin, ginpasalamatan ka Jackie Favos of Visayas ng Negros Island Region ang amon Provincial Director nga si Police Colonel Ryan A. Divara sa dyang madinalagan nga operasyon kang kalinang kagatawhay regya sa probinsya. Siya. Matapos man kadya, nagpatigayon kang isara ka kortesiya sa mga opisyal ng probinsya ka Antique, nagbisita sa kay Congressman A.A. Ligarda ka Governor Paulo Javier.
1: Mura mga balita naman dyan sa Antique. Salamat gid kay Five Western Visayas sa Roman Liwana.
0: Sige, boss naman ah. Mga ka K5, inyo karoon na batin. Nakabilagan yung mga balita sa Negros Island Region ng Western Visayas. Goy man dapat nga dagong nga ito nagumusta. Anyway, hasta nga kita di karayang makarang kasawas pagkatun mga balita. Balita ang police, K5, Romy Kahilig. Standby ka mo, may mabawang nga balita. Base makasugod din doon na. Ag, of course, no, sa Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Balita National, K5 Teresa Igin. Balita International, K5 Rio Trico. Sangan ka mong Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag, sangan ka mong CEO kay Doc Ramil. Oy, good morning! Sa gihapon mga K5, hinaga, hilibati kita taman 4:30 to 6. It's a date. Bugtaw timprano. Sa gihapon ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
12: Tilang imo blood sugar sa una?
11: Sobra 300.
12: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
12: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
12: Ano nakadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa ka bulan.
12: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
12: Anong resulta? Tila na?
11: Sobra na lang 100.
10: DTX 500.
13: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Doc Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
0: Daw sa ha?
13: Do binder ni sa Doc.
0: Ang
13: yan ni example, ang imoblang ang shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic stick sa punta.
0: So, amo ng telomeres.
13: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
14: So, sa kadation gali, Sir GP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
13: telomeres.
14: Kag gusto? Matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala, Sir GP, kung 75 years nga constant nga cell division.
13: Sige-sige nga cell division, ano?
14: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
13: Gusto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
14: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
13: Oo.
14: DTX 500.
10: DTX 500.
15: Q7 lot, 57 akong edad.
13: Ano ginabatsyag mo sa una?
15: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
13: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
15: 3 times a day ginakon ang DTX.
13: Okay.
15: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
13: Pila sa una ang imong blood pressure?
15: 180 over 100.
13: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
15: 120 over 90.
10: DTX 500.
14: Ang problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
13: Amo na.
14: Dira gid importante ang autophagy.
13: Autophagy.
14: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
13: Correct. I-recycle ka.
14: Ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
13: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
14: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
13: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulan ka na. Here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
14: Grabe, no?
13: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
14: Mm-hmm.
13: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
16: Why na subdivision?
17: Last pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
13: To be honest, pag ulo ko gani ka-encounter sa ning telomeres mo, no may amo galina, siya galing ka kaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
17: Though ano, though safety cap.
13: Safety cap siya, no?
14: Grabe, no? Kung gadi TX500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imo nga selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka DTX500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sa selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX500.
13: Pasimple lang magaling, no?
14: Kapila mo na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX500.
13: Stop!

0: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 agahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Driver itban nga nakapatay sa daywang ka mga motorista sa Tangalan, posibleng mag-atubang sa kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide.
2: Headlines balita lokal, motorista ninahan matapos maaksidente sa Libacaw, Aklan, rason na dugaan si Gonit Preno.
1: Dugang nga headlines sa aton yung mga balita lokal, magait negosyante sa Kaliso, Balete, in raid it otoridad, baril ag mga bala na kumpiska.
2: Ang Aklan na kalista it pinakamanaba nga kaso it bullying sa Western Visayas.
1: Headline sa aton nga balita regional, 80.6 million nga balor ita shabu na kumpiskait Iloilo City Police Office aling kubugan it Enero hasta sa bugan na 8 Hunyo.
2: Nga balitang regional, 4 nga dagon nga unga nga babayi nagumos sa fish pond sa Sibalom, Antique.
1: Headline sa aton nga balita national, BBM uwagin kabig nga threat rong iglesia ni Cristo nga rally sa EDSA.
2: Sa balitang national, BIR box nga may tax records ni VP Sara posibleng buksan sa impeachment trial.
1: Headline sa aton nga balita international, eroplano sumunggab sa pinakamataas nga building sa Beijing. Dahilan it insidente, bukon pa ita klaro.
2: Sa balitang international, Amazon ginkasuhan sa Australia bangod sa bukon it patas nga kontrata sa Prime Video.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, DA nagsuggest nga ibalik rong 50 pesos per kilo nga rice cap sa mga imported rice sa sugod ita 60 dias.
2: Ang balita sa negosyo, inflation ko Hunyo posible nga mag-abot sa 7% sa sa BSP.
0: Balita sports.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang, Gene Wade nagpirma itap-at ka dagon nga kontrata sa Sixers.
2: Nga balitang sports, Jaylen Brown posibleng maadto sa Cavaliers, LeBron James posibleng nga sumunod.
1: Headline sa aton nga balitang showbiz, John Cena nagpakalbo bago magpaidagom sa ikaywang hair transplant.
2: Nga balitang showbiz, Princess Punsalan ginpakigbahin rong kabuhi bilang nurse sa US.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Alas 6:07 ang aton nga oras. Baka K5 nyo nabati ano nga panguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya ita Aklan, at sa bilog nga Western Visayas. At law kita makaroon ita Webes. Petsa doon sa buwan ni Tulio Dag Undus Mela 20 sa isa. Welcome sa pagpangalagad at ang programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: Aga kumain si K5 Regilin Tornino.
1: Ang sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Posibleng nga pasakaan ita kaso nga reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. Rung ikapasa kung nga magpasaka or magdesisyon nga magpasaka rung pamilya at mga biktima sa naguntad nga aksidente sa Barangay Tundog sa Banwa Karait itangalan kahapon. Raya rung nga posible sigon nga pagapangatubangon at driver at van nga umarado sa sangkamotorsiklo. Naging kamatay at mag-live-in partner nga biktima nga nag-edad 48 at 58 anyos nga mga residente man itangalan. Suno kay Police Captain Jason Mausig itangalan Municipal Police Station ginpaidagumon sa drug test rung driver at van ang ginahugat pa sa makaroon rung desisyon at pamilya kung magapasaka gidman sanda ita kaso. Rung 53 ka anyos nga driver at van ay presente man nga una sa kustudiya itangalan Municipal Police Station para man na sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Pang retalya at balita lokal, hinahan rong sangka driver at motorsiklo matapos nga maaksidente sa Pating Ubuson nga parte at Sitio Gubang, Barangay Guadalupe sa Libacaw Aklan hapon at Miyerkules. Sa inisyal nga impormasyon nga nabuo it K5 News Team, nadugaan sigon it preno rong motor rason nga naaksidente rong driver. Aglukan na karang angkas nga tanan residente at Barangay Alfonso 12 sa Nasambit nga Banwa. Gilayon man nga ginbuligan it mga residente sa lugar o mga biktima agin tawagan it MDRRMO Libacaw para tawuan it pauna nga pagbugong. Rung wagon ginpangaganay nga biktima ay gindaga sa Libacaw Infirmary Hospital para sa duga nga atensyong medikal.
1: Samtang sa pinakabahin na duga nga detalye at aton nga balita lokal. Arestado man rusang ka 57 anyos nga negosyante matapos karang serbihan it search warrant. Ita Balete Municipal Police Station rung anak karang bagay bandang alas 5 kahapon kara ithapon adlaw nga Miyerkules Hulyo 1 sa sitio Kabkaban Barangay Kaliso sa Banwa ita Balete. Sa interview at K5 News FM kay Police Lieutenant Resi Bulanon OIC it Balete MPS inpahayag karang expargon rong lisensya it nasambit kara nga baril ita sospeka. Magwas kara may una man sigon nga pilang ka mga complaint kaya nagsugid kanda nga ginagamit sigon it sospek ro anang kara nga baril sa pagpanghadlok or pagpamagag. Rason nga ginpapanaugan raya it search warrant. Sa ginpatigayon nga paghalughog na recover rong sangka kalibre 38 nga revolver nga may apat ka mga bala. Sulo pa kay Bulanon mabuhay gon yung ginausoy rong armas bago para ay makitaan sa kisami ita bagaya. Samtang makaroon ay presente man niya nakakulong sa lock-up cell at Balete MPS kung nasambit karang suspect at nakatagana nga ipaidagom sa inquest proceeding sa paggapa sa RA 10591 for ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Bukang Italia at balita lokal na kalistarong probinsya ay Taklan, may pinakamadaba nga kaso it bullying sa bilog nga Western Visayas sa nagtaliwan nga school year 2025 to 2026. Sunod sa opisyal nga datos si Department of Education Region 6, daywan ka mga kaso gamang rong nailista sa Aklan. Na ukon na manaba nga mayadraya kung ikompara sa Iloilo City nga may pinakamataas nga numero nga nag-abot sa 452 ka mga kaso. Samtang nakalista man 876 ka mga kaso rong SDO Antique, 89 sa SDO Capiz, 213 sa Guimaras, 96 mata sa SDO Iloilo, samtang wago mata sa Pasig City at 30 sa Rojas City. Kabilugan nga 966 ka mga kaso sa rehiyon, 95% ka na rong madinagagon nga naresolba it mga eskwelahan. Pinaagi sa guidance counselor aga Learners Rights Protection Officers sa physical bullying ag cyberbullying rong nagapabilin nga nagapanguna nga sahit incident sa rehiyon. Gindayaw man it DepEd 6 rong epektibo nga Child Protection Committee sa Aklan nga nanginiyabi sa pagpabilin nga guwas ag matawhay rong eskwelahan para sa mga learners.
0: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
0: Balita Regional.
1: Alas 6:12 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional, ginahatod kato ni TTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa.
0: Balita Regional.
1: 80.6 million nga balor it shabuna kumpiskait Iloilo City Police Office alin kubuan it Enero hasta it Hunyo makaron nga dagon. May kampyon nga balita si ka K5 Karen Badilla, please kami.
5: Dangat sa 80.6 million pesos kabalor sa shabu ang nakumpiskar sa nagkalain-lain nga unit sa Iloilo City Police Office o ICPO humalin sa Enero 1 tubtob Hunyo 30 sininga tuig. 355 kaoperasyon ang napatigayon sa din 125 ka high value individuals, 297 ka street level individuals, 7 ka wanted persons na may warrant of arrest kag isa ka unlisted individual ang naaresto. 11,855.38 grams ang kabugusan ng kabugaton sa shabu kag 88.21 grams naman sa marijuana ang nakumpiskar. Samtang suno kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga ang pagkakumpiskar sa masobra 80 million pesos ng balor sa shabu ang patimaan lang sa wala untat kag mas ginpasangkad ng operasyon sa kapulisan batok sa ilegal nga droga.
6: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang balitang regional, apat nga dagon nga ungang babayi nagumot sa fish pond sa Sibalom Antique. Sa kampyon nga balita ka K5 Aileen Magbanwa, please come in.
7: Wala rin natabangan pa ang apat katuig nga bata nga babayi matapos nga nalumot sa fish pond sa tubang kang Sangkabalay. Ginabanta launa medya sa hapon kang tinalikdan nga Hunyo 29 sa Banwa kang Sibalom Antique. Sa pagpangusisa kang K5 News FM, ginapahayag nga nagapanglaba ang nanay rason nga wara na natalupang dan kung sa diin nagagto ang anang bata. Sa anda nga pagpangita, natalupang dan lamang nga nagalutaw-lutaw rin dyan sa tubig sa diin gintingwaan pa nga i-revive kagindara sa ospital apang ginbawian gid kang kabuhi. Namanan nga rin sa ginabanta, tagahawak ang kadalaman kang tubig nga posible gindanlagan pa kang bata antes nga nalumos. Sa talada, ginsementuhan rin ang nasambitan nga fish pond. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Ang kampyon nga estasyon K5 News FM. Balita National.
1: Alas 6:14 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag naga-regulate ita blood sugar level. Wasigo na hawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginapatigayan nga protesta it mga miyembro ita Iglesia ni Cristo sa EDSA. Suno kay Palat Press Officer Claire Castro. Naka-focus rong pangugo sa pagpatuman itlayi, hindi dapat maimpluensyahan it interest it anuman nga individual o grupo. Inambag ni Castro nga nagakangawarong pangugo kung hamaan na uli sa mga parang nga protesta rong anunciate Office of the Ombudsman nga magpasaka ikasong plunder kontra kay Senator Rodante Marcoleta.
0: Balitang National. Balitang
2: National. Ang balitang nasyonal, sensible sa mismong impeachment trial yon pagdesisyonan in Senate Impeachment Court trong pagbukas sisilyado nga BIR box nga may sugod nga tax records ni Vice President Sara Duterte. Sino kay Senate President Win Gatchalian, wagon in pre-trial conference makaroon nga Domingo para ikara. Sino ka na pagatalakayon parang pagbukas si Kahon kung masubmit ko ni House Prosecution Team rong mga dokumento sa pagbukas it nasambit ang Kahon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guait Nasyon. Kinahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga ubugag nat ag sipon, mag-inom it D3 Bio. Babakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
0: Balita International. International.
1: Patay rong piloto aga 13 nga iba parong naninahan matapos nga sumunggabro sang kamaisot nga eroplano sa 109-story nga building sa CITIC Tower sa Beijing, China. Apat nga adlaw matapos rong insidente nagapabilin nga wa detalyadong eksplanasyon rong mga otoridad kung paano aghaman na tabo rong nasambit kara nga air accident. Sang ka short statement kamang si Gon rogin pagawa it state media parte sa nasambit nga aksidente. Samtang gin report matag samtang gin na report nga ginbuo gon sa internet ro mga video it pagkabangga aga temporaryo nga gin suspender sa operasyon ro pilang ka mga light aircraft samtang padayon rong investigasyon sa nasambit kara nga insidente.
0: Balita International. International.
2: Ang balitang international, kasuhan ito Australian Competition and Consumer Commission rung Amazon bagong sigon sa paggamit. Itbukon itpatas ng kontrata matapos magbutang it mga advertisement sa Prime Video. Sunod sa ACCC, masobra sa 1 million ka mga subscriber. Rung naapektuhan matapos obligahon nga magbayad itdugang kung gusto nanda nga magpabilin nga ad-free rung serbisyo. Impamilit matay it Amazon nga nakikipagbuligan raya sa investigasyon. Ag presente nga gina-review rung itpasa kang kaso samtang nagapabilin niya nakafocus sa pagtawid may dayad niya serbisyo sa andakarang customers sa Australia.
0: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM para balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:18 ra aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo, ginahatod katon it Mighty C, no mas ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Ginarekomenda it Department of Agriculture ang panibag-o nga 60 dias nga pagpatuman it 50 pesos kada kilo nga price cap sa mga imported nga bugas agod nga punggan sigon rong gulpi nga pagtaas sa presyo. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, kinahanggan rong extension bangod wa pa ita anihan sa makaron. Ginagauman man nga magiging normal rong supply pag-abot it Agosto ag Setyembre kadungan ipag-umpisa ita tiyempo ita anihan.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Ang balita sa negosyo, posible nga mag-abot sa 6-7% trong inflation para sa Hunyo makaroon nga dagon sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ginhambag it BSP nga ginagauman nga magataas rong presyo it kuryente ag tinuga bisan nagnabagon rong presyo it langis, bugas ag karne. Kung umabot mata sa 7% rong inflation, raya gon nung pinakamataas nga level maghaling ko Abril, ag pangatlong sunod nga bugan, nga lagpas sa target na nga 2-4% it BSP.
0: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
0: Balita Sports. Sports.
1: Alas 6:19 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patag-itinampang, ginahatod katon ang Klinika DioFresh. May bisyo og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumot it aton nga mga underarms. Para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili, magamit ta it Klinika DioFresh. Nagkasugot rong Philadelphia 76ers ag si Dean Wade. Sapat nga dag-on nga kontrata nga nagabalor it $39 million. pagagamiton it sixers from non-taxpayer mid-level exception para mabuo rong servisyo ni Wade nga maghampang sa Cleveland Cavaliers sa naghalinpako 2019. Kung nagtaliwan nga season, nakalista man si Wade it average 5.8 points, 4.2 rebounds, 1.5 assists, sa sugod yamang 22.3 minutes sa kada hampang. Imaw man rong unang free agent nga nakabuo it bago nga president of basketball operations sa it Sixers nga si Mike Gansain.
0: Balitang Sports.
2: Dukang nga balita sa inampang naguwan og posibilidad nga maadto si Jaylen Brown sa Cleveland Cavaliers pinagi trade kasunod ipahayag ni Brian Windhorst. Sunokan aron nasabit katikang ay posible nga pakainggan nyo kay LeBron James nga magperma sa Cavaliers bilang free agent. Nga report man nga posibleng iiba sa trade si Evan Mobley, kabaylo ni Brown bisan uwa pa. Ito opisyal nga kasugtanan. Sa makaroon ay nagapabilin pagamang raya nga posibilidad, agwa pa ay kompirmasyon maghalin sa mga team.
0: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso!
0: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
1: Alas 6:22 rong aton karang oras. Para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista, nahatod katon na it DTX Beauty Soap. Ginapakigbahin ni John Cena ang nakarang kalbo nga itsura bilang preparasyon sa ikaywa karang hair transplant procedure. Suno kara magapaidagom imaw sa panibagong nga FUA hair transplant para maangkon rong mas manami nga resulta. Susiin una rayang nagpa-hair transplant code November 2024. Inpahayag man ni aktor nga dating wrestler nga mabahaw rin na ibulig it procedure sa anakarang kumpiyansa at sa anang karera. Agagaom rayang nga mas maabo pang oportunidad sa pag-arte bangod sa anakarang panibagong itsura.
0: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
2: Dugang nga balitang entertainment, kinpakigbahin ay taktrans nga si Princess Punsalan rung mabahol nga pagbago sa anang kabuhi matapos nga mangi-nurse sa Estados Unidos. Sunod kay Punsalan, nagatrabaho imaw sa sangka mabahol nga ospital sa Los Angeles ag limang adlaw kada Domingo ro ana nga duty. Kinabait aktrans nga ginpili na nga magbuo it kurso nga nursing sa rason nga gusto na nga masiguro man no ikaayong gawas si Tanakara nga nanay.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso!
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:23 ro aton nga oras. Maka K5 niyo rabatianon na kapangunang balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Webes nga edisyon, July 2, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay bahan si ka K5 Leonard Viran. Sa umahan ka rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trico.
2: At ako rin si ka K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Dominating the lives of the Filipino. I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
10: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3
11: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
12: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica
10: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
8: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
8: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
8: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
8: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
10: And many others.
8: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa.
10: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: You're listening to 94.5.

Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama.

0: Ang kampyon ng istasyon K5 News FM.
1: Leonard Biray,
0: Puro de los Pueblos. K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow! May
1: puso. Kumit tayo nga patas. Kahit servisyo nga wagas.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Good morning, Pilipinas! Mayadid nga gahon, bilog nga western, Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
0: Puro de los Pueblos.
3: Puro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Webes. Oy, petsa dos yung kita para sa bunga ni Taya karang Hulyo 2026. July 2, 2026, mga ka-K5. Ang siyempre sa nakaangdan, rinyo karang anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray,
0: Puro de los Pueblos.
3: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pinanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Aton tawan ito oras, aton ka nga pag-ililiba.
1: Puro de los
3: Partner ko makaroon sa technical side, diya sa studio, si K5 Fred Batoy. Una sa tanan, nagapabot kita at pag-abiyabi, pagpanamyaw, pagpang-welcome. Sa aton ka nga mga suki, nga mga listeners, nga nagatutok makaroon sa aton ka nga pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton, nga nagapupamati na sa makaroon ka nga pang-orason. Una sa aton ka nga mga tsindahan sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Oy, good morning kinyo tanan-tanan. Sa aton ka nga mga negosyante, nga nagatutok na. Una sa mga bulantero-bulantera naton, ha? Sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at sa may Juliana Market, nga nagapamati yon sa tonyo programa. Good morning sa mga listeners ta, nga mga ginikanan. Una sa ton ka nga mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola, nga nagapreparar it pampamahaw, ganda nga mga istoryante. Hoy, adlaw nga Webes. Martis pa, pabalik ating mana last month, ay. Adlaw nga Webes, sinaga Biyernes, sabay pahuway man sa mga nagatrabaho sa gobyerno, no? Madasi gratong ilinan daw kano ang Lunes, makaroon na Webes na. Ganin sa mga nagasugod sa opisina, may klase mga kakipaybe. Sa may mga sugod sa opisina, may mga klase. Ano paro ginahugat naton? Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na! Good morning sa mga listeners naton abroad. Kanyang pamati man pagi sa tonyo Facebook Live aton kanyang Facebook page. Pero K5 News FM Kalibo 94.5. Like i-follow mo na iwa ka mga Facebook pages, ha? Kung gusto nyo nga makita aton nga live program makaroon,

0: magka-komento ka mo kay inyong mga gusto ipabot nga mensahe. Greetings, feedback, comments, ha? Atong doon basahon, isert siyang rong live programs dash K5 News Kalibo. Wala makita nyo live naton, comment ka mo sa comment section. Masahon ta sa tunya pag ililiba. Good morning sa mga ka-K5 ta nga nagapupamate na sa kabukiran, mga mangungumata, mangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Mga bukas na nga restaurant iya sa Kalibo. Agsiba man nga mga munisipalidad, nga mga kusinero-kusinera ta. Good morning kinyo tanan-tanan, ha? Especially na sa may shopping center, agdikara sa may Jassy Catering and Services. Okay, Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nga staff nanda, good morning kinyo tanan-tanan. Namit nga mga putahe sa Jassy Catering and Services na. Sa may CL Estancia, duty nga mga pump boy ang cashier, gapamate. Aton nga mga sukyo na sa may Pastrana Ubos kay Daddy Harley, good morning. Na kay Madam Jim na yap, no, gapamate sa may Crossing Venturanza. Madam, gasinigabong na nga pwesto unay. Ang sa tanan nga nakatutok magarang adlaw it Webes. Welcome gon sa aton karang Thursday edition. It aton nga palatuntunan. Puro Pelos Pops. Ano raton mga nagapanguna nga mga balita. Aton tawon it oras aton nga pag-ililiba magarang Webes. Nakita sa aton nga mga headlines. Headlines naton balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Aton i-plastar mga kakipipe, doon dayang nga rang may kang tanan sa ginapahayag rayang rang driver it L300 van ba nga nakabunggo to sa daywa ka mga biktima sa may banwa itangalan. Pagkapasakaan, itday ka nga kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kung kakontangani, dapat gidman matuod naton nga aksyonan da. No? Mga kakipipe, eh makon mo, hindi na pakita taro video, ah. Sa mga wa pa makakita ko video, kung natabo nga ng aksidente, pati siyempre, ikuha na mo na, i-blur lang na mo at singkiri mga K5, eh masyadong, kwan eh, masyadong, hindi baga na akong magubos may isip nga, makatugid ro, inagyan, no? Mga K5, itraya ka rang biktima. Daywa ka mga biktima. Kunin mo sipon, wa matabo ra kun wa mag-overspeeding ning aslo nga driver. No? Pag kun wa sanda nagkakarirahan, ay pauna-una mo. Oh. Abo kita nga mga amigo, nga mga L300 van drivers. Pero may una kita nga rahong nga mga kagas-kagas ba? Daw ka dumdob na nanda maubusan sa nanda kapasahero. No? Nasubuan kita ay ki rodaywa ka mga biktima. What aga... Wa man nag-expect nga matabok kita to. Kasi matabok sa nato sa piyak kakarsada. May ginadtunan sa nanda nga mini farm ba? Ay bagong iba sa nanda rahagos ko nga partner. Mga K5. Ang kilagala sa nanda una sa may tangalan. Sabo na subuan kada kapon. Eh kita ni Moses Ginoo ko aminado man kutaro driver. Ay pamilyado man da. O matod wa man ginahongda pero nga man it makatugid kadasig ro pag padayagan unang una may sakay kita nga mga pasahero. Ay mismong pasahero nagapangakig ba nay nano tama na nga klase ra nga pagpadayagan mo kun tama na ra ita dagalian man ra tong pamanaw ti haron natabo aksidente. Baso pa yung tukapong ko ibang mga pasahero na eh. Balikan taro update ka rin doon na eh. Iyas ato niya pag ililiba. Samtang sa pihak ka ng aparte, mga ka-K5 eh. Mga suspect sa day ka rin natabo, no? Nga pag panugod sa sangka commercial establishment eh. Sa banwa itay ka ng ibahay, palayon pang inatumod, itaton ka lang ang kapulisan eh. Naman, nagalinap na ag na lang ning panganakawan niya sa aton saknan. Oh? Medyang maton ay may mga naka-install nga CCTV camera sa rin nga commercial establishment na sa polro itsura ko daywa ka mga suspect. O, sa mga otoridad naton, sa mga kingmanghuran ta, mga pumuguyo, basi may mga ma-idea ba ka mo? Nga makilan-an ta ro ding mga tao ba ka? Kung matakpan ko ito niya kapulisan, nag-iinabo ro man ako, sige, abay matuod ro. Ugan makalungkon amat, kun amat ginagamit man do chimpo nga pag-uan ugan baga. Eh kun maugan ti sibi masangag ro libot malinong man do pagkatug ko mga tawo. Eh kun maglinagasak ro atop nimo sa ugan ka baskog no. Dita nimo ma kuan ba mabatsagan no gamot sa liwan kung may kunano. Mo namat man malinong rutsimpo wat ugan. Ay bangod man sa mga establishment ay siyempre close man doon ag wa man gid gahirit mga gwardiya para bantayan. Ay ribabi matod mga simpleng negosyo malang man, hindi man na kapareho bi matod kung mga mall nga need mo gid gwardiyano libot nga area para secure. Medyo mato may mga CCTV camera. No, nabalikan taro latest update kara. Yes, sa to niya pag ililiba. Samtang sa pihak ka rin nga parte, bagay it negosyante sa balitik, inserbihan man it search warrant, baril ag bala na recover ko mga autoridad. Pati koro armas nga ra, what a marinyo abi kararaan ng lisensya. Dati abi nagarinyo mataro tag-iya ka ra. Eh, negosyante imaw ay parang allowed ba tayo mo ka nga mag agi sa tamang proseso kunta, no? Mag bo imaw it LTAP, bo bakay mo at baril, nga rehistrado, and then kung gusto ng daghon, may pitikor maw, ay maliso ba nabi ko naman nag-renew ka ba? Kung halimbawa, may buhay mo at oras gid, nga kuan gid abi, nga i-renew gidro yun, no? Namatay ginatago lang sa bagay man galing siyempre dapat i-surrender taron sa otoridad pero iba ginatago lang hindi man pwede rin hindi ma-monitor ko police ay may records na ron at gin-operate kabi ag arestado ang na-recover doon yung armas. Samtang sa pihak ka ng aparte DepEd nagpagawat memorandum nga nagabawag sa mga inunga nga maggamit ita gadget o kon cellphone habang sa oras itdaya karanga klase. Yon do DepEd o maksyon yon dapat katupara kung ako nga ni kara paobserba ron sa makarang bagong henerasyon wauta mga estudyante kato anay silhig ag trapo floor wax nga ron do buyot ag bunot ko niyog na ginabagno sa sagog ko mga sa sagog ko ng classroom ay makaroon pag abot ko mga estudyante kanamat hiyo na pasan sa maestra ato nang galing nagasa kon sa kilid-kilid enemy down our base is under attack ay ma kon mabiro oh wata dati ta sako ta sa first hour itin before yung klase itin plano para mo si Jantion kon namat la city imidya itun don oh ini ka panilhig ki gagagawat silhig gagawan it scrub rito ag rayang-rang akwan sadya ta dati ga daw gahampang ka timo nang scrub ka sa kwarto. Makon hampang tang literal randa. Masugo pa to ko maestra ro maestudyante makon hindi uta. Di ani masugo ko ginikanan. Ginoo kon Dios patawarin kita. Tama ka nga bawagon daw while nga ongoing ro klase. Balikan tay no na ro memorandum karon ita taga DepEd ha. Lagi na pa implement doon umpisa ko katapusan itay kada nga Hunyo o mga kakipay. Samtang sa pihak kada nga parte. Daywa hasta apat ka mga bagyo serang nga magasugod sa Philippine Area of Responsibility makarang bugan ita July sino man sa ton kada mismo nga tagapag-asa daywa hasta apat ka bagyo bahay mabay pang uwaunggid git may magsugod man mabay pa no eh harang nga may gain it simpo nga nabatsagan kita kapon ay dato nga si Henry eh daw magwa o man yan o nakagwa na nga ni sa aton nga Philippine Area of Responsibility or DIPAR na ginatawag eh. Eh doon na ron check na ton do dagan ni Chimpo ah. Kung ano do plastada ba kada. Ag sa aton nga national Marcoleta haong nga makulong ag hugot nga ginapanindugan nga wait may na kumiter nga sanga sa day kada nga batas. Masyado man nga masanga gro aton nga nagakanabo sa national. Sinay kay Tano, ginamat-amatan yung mana kami, ginatigsam bilog yung mana kami. Ay sa iba naton, adlaw nga Lunes, July 6, mga ka-K5. Mag-umpisada na rong day ka nga impeachment kay Inday Sara Duterte. O si Saon yun kung mga nagasirbing nga mga judges, nagasirbing nga impeachment court, rong Senado, kung dayabatanan nga mga dokumento, ebidensya, ay mabaskog baga para nga i-impeach naton si Inday Sara sa mga nagasari-sari nga mga saga ang paggamit it questionable nga paggamit it pondo ko gobyerno ang questionable nga manggad ko mismong vice presidente agrong pagpamagag sa dekada nga presidente ta first lady ag saan ay house speaker nga si Romualdez mga kakipaybe puro at doon nga balik-balikan ay i-plastar tamanda sa ito nga pag ililiba. Sa ito nga pag pangalagad, no? Mag-check it at dugang ang mga reports. Aton ka lang patrol reporters. Ganun ka standby. Nasandag ka lang ang mga areas of responsibility. Sa aton ka lang kalibo PNP, pag-check dugang sa pila na aton ka mga PNP stations. Ang balita sa aton ka lang patrol, nga nagalibot na sa makaroon ka lang pangunason, mga kakipay. Standby ka mo sa Tagalan Transportation Office with Engineer Marlon Viles. Ha? Ayrong driver nga tong kulong makaroon sa aton ka lang lockup cell. It daya ka lang tangalan PNP. Eh di ba ginapa-undergo to imaw sa drug test? Pero anang ako nabi, raanang estilo ko pagmaneho, na daw hindi ubrahon gid. Sa kabaabo ko ni Mako yung makilaga ng mga amigo, ng mga drivers, mga K5. Side sanda kung ano at agidro, speed nga anda nga dapat ihirit once nga may mga sakay sanda nga mga pasahiro. Ay ginatawag naton sanda nga mga pampubliko nga mga sayakyan, no? May mga sakay nga pasahero. Dapat limit kan duaton yan nga mga series bus dati ron, di ba? Ga, 30 kadasig bisan na masan sa mga likoon nag-ubal-ubal gid. Ay makaron ng mga series bus ta, mga K5. Nasa tama ang gid sanda nga speed, no? May limitations, hindi nga harap pataras-taras yang karira-karira to. Oh. May limitations doon. Kung ikaw't agaling solo sa kaising sakyan, birabirahi ta rin na. Ay ikaw't isagaro madagahig kung sumagasaga ka, mga K5. No? So aton doon iplasta rin doon na, yes, aton nga pag ililiba. No? So update ka ron ay mangutana ta kay engineer kung ano rumayad sa lisensya ko driver nga na. Buan tabagat lisensya rin mo, ay intindihan taman kung tayo, pangita man kung tayo karay pag maniho ko L3, may kapakao man sa pamilya, galing harap, pinatay mo taro, kung aton intindihan kita baga, ako tinumbok yun eh, sinaruso mo ro, daywa ka mga victim. Pino ko just patawarin, manakita ko video ato ng guwa kapon. Alas 5.50 gon, daton nga oras. Boys, before natin i-check ro, pag-asa partner, sa mga suki na ton, yung mga tag pamati, ah, pangapi yung kamo, pangapi. Kape ka mo itsikat nga kape riya sa aton sa Aklan. Abay, ano pa nga kape, pero dapat imnunta. DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee, DTX Premium Coffee. Wrong kape nga manamit, malasa, ag makagagana because nga rong DTX Coffee Mix nga may sangkap nga ampalaya nga may charantin. Nga nagabulig mga K5 eh, nga matapna, ag masolusyon nga hindi yun maglala, rin yung ginabatsag nga mga tian, especially diabetes. May una pa nga chia seeds nga nagapanamit itsabor kong kape. Oh, ag syempre, aside ka ron, gina-burn na rong extra fats yung mga gawas. Pampaniwang in short nga kape. Oh, sabayan it ehersisyo, igop pat kape nga DTX Coffee Mix. Tanawon ta kung di pa magbuhin rin mga bugat nga ron, mga K5. And then, may DSE or desugared sugar cane extract powder. Rairahay kat mapait nga parte itubo. Tama kamot na batian, may mapait nga parte itubo. Kin-extract doon imaw, kinbutang sa DTX Coffee Mix, ay sandig sa mga pagtuon ka eksperto. Datoro magabulig kimo itusto para nga tapos na rin problema sa ginatawag diabetes. Okay, may mga maurong abilidad inyong kape. Kung uwa, uga agon ron sa bintana. Mag-switch yung kamo ha, sa herbal coffee. Sikat nga kape sa Aklan ay mismong doktor na rin nag-endorso. DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, ag DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. I-check tanay, raton ka ng pag-asa DOST mga K5 ay ano ro dayaga ni Chimpo makarang adlaw at Webes, Biyernes, agasta sa Sabado. Ay daw may una uman nga gagawom nga ispatan ni kira sa may part it Visayas. Merong tropical depression nga to nga si Henry, gumwa umatangan imaw niya sa aton nga par. So in short, dito agad mo nakapikto sa aton nga kuangid kayo taan it Pilipinas. Pero may una, bakit ang bagantayan nga gain pag-ilitsin po? At standby ka mo ay check na karon sa hindi magbuhay. Aton nga pag-asa, no? May ara, partner. I-check na to, no? Ara sa piyak na linya na to. Aton nga taga-pag-asa. Ayan, sige. Aton nga pag-asa weather specialist, kamusta po ang lagi ng panahon ngayong araw ng Huwebes? Good morning!
1: Good morning at happy Thursday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong July 2, 2026. Taganap nga po ng 8 PM kagabi ay nakalabas na ng ating area of responsibility itong bagyong Henry. Alas 3 ng umaga naman, huli pong namataan ang sentro itong bagyong Henry sa layong 610 kilometers kanluran ng Bacnotan. La Union Tropical Depression pa rin po ito sa labas ng car at may taglay na hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbungso na abot sa 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At ngayong araw ay hindi na nga po nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit patuloy po natin itong minomonitor. Ngayong araw naman po ay habagat po yung nakaka-apekto at magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. In the next 3 days, wala naman po tayong nakikita no, na bagyo pa sa loob ng ating area of responsibility and magiging mas maganda po yung ating panahon ngayong araw at sa susunod pa na 3 araw. Para po sa pagtaya ng ating panahon, patuloy po yung mga pag-ulan dulot ng habagat dito sa may Occidental Mindoro sa Luzon. At aside naman po dito sa may Bicol Region po at sa may Quezon, easterlies naman po yung pangunahing weather system na nakakaapekto sa kanila. At other parts naman po ng ating bansa ay localized thunderstorms po yung magiging rason kung meron po tayong mga pag-ulan. But generally po ay maganda po yung ating panahon sa malaking bahagi ng Luzon, except na lamang po dito no, sa Occidental Mindoro, apektado pa rin po ng habagat. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan mas matataas nga po yung ating maximum temperatures. Ngayong araw, mainit at malinsangan po. So sa Lawag, 27 to 33 ang ating agwat ng temperatura. Baguio, 18 to 24. Metro Manila, 24 to 32. Tagaytay, 21 to 29. Cagigarao, 25 to 33. At dito naman po sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Patuloy nga po yung mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malalakas. Dito sa Palawan, so sa Kalayaan Islands and Puerto Princesa, mas mababa po yung ating temperatura. 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at 26 to 30 naman po sa Kalayaan Islands. Southwest monsoon pa rin naman po ang nakakaapekto dito sa may Basilan, Tawi-Tawi, sa may Zamboanga Peninsula at dito rin po sa may Antique, ngunit bawas po yung ating mga pag-ulan ngayong araw. Other parts naman po ng ating Visayas and Mindanao area, possible naman po yung mga pag-ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius, sa Cebu, 25 to 31, Zamboanga, 24 to 33, Tacloban, 25 to 31, Cagayan de Oro, 25 to 32, at sa may Davao, 23 to 32 degrees Celsius. At dito nga po no, sa eastern section po ng Visayas at Mindanao, yung pangunahing weather system din po na nakakaapekto sa kanila ay easterly. So mas madadalas po yung ating mga thunderstorm activities sa hapon hanggang gabi. So always po i-check ang ating panahon mobile app kung saan maaari po natin makikita yung thunderstorm advisories na pinapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Division. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. At marami pong nagtatanong, meron po kaya tayong inaasahan na bagyo next week? So, by July 6 to 12, no, base po sa ating Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, ay maaari pong may pumasok na malakas na bagyo. Ngayong araw nga ay may minomonitor na tayo na tropical storm o bagyo na nasa labas pa ng ating monitoring domain. At nakikita natin itong tropical storm na ito ay mas lalakas pa sa susunod na mga araw at posible nga pong pumasok ng ating area of responsibility sa kalagitnaan ng susunod na linggo. So possible po by Wednesday or Thursday no ay pumasok po ito dito sa ating PR ayon po sa ating mga huling datos. At ito nga po sa nakikita natin ay maaari pa maging typhoon o super typhoon category at pagpasok ng ating TAR ay tatawagin natin sa local name na Inday. Ngunit sa ngayon, no, base po sa ating mga latest na model guidance ay nakikita natin ay ito po'y lilihis lamang po ng ating North Philippine Sea. Although, mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan na magiging senaryo itong bagong bagyo. Ang ating nakikita po, magkakaroon po ng paghila itong bagong bagyo sa ating habagat, kaya't asahan po natin kalagitnaan po ng susunod na linggo hanggang over the weekend po ay magkakaroon tayo ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa at posible nga pong ma-enhance yung ating habagat. Kaya prepare na lamang po tayo para sa ating mga kababayan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Para naman po dito sa Metro Manila, ang sunrise po natin ay mamayang 5:31 a.m. at lulubog naman po yung ating araw mamayang 6:29 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin naman po yung ating mga social media accounts. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po yung ating website, agasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Uli, ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat at magandang umaga.
2: Ang kampiyon na istasyon.
0: Thank you so much kay Ma'am Lian Loreto. Itapag-asa DOST, ato niya duty, pag-asa weather specialist, Magandang Adlaw it Webes. Ato ha. Sa may mga paganawon, sa may mga mangunguman naton din na, nga may mga ubrahon sa mga masunugad law, much better makarapang ang matamaton yun ay sunod sa pag-asa. Inspektaron tagid, rugain ni Chimpo lang, gain ni Chimpo nga na, nga mabatsaganta sa mga masunod nga inadlaw, particular sa next week, no? Kabay pa nga, bukong man it mabaskogid nga bagyo, no? So, bumira, di ka rasaton nga par, ay kabay pa mag-usawong gid kunta kung may mga bagyo gid nga mabilog. Kung may una, te bagyong si Inday. Tawgon ima mga K5. So, aton i-plastar doon, the latest update karon ha, sa mga dagagan ni Chimpo sa pila ka mga program at K5. Alright? Sa aton yung pagbalik, standby ka mo, ay may una man nga, oh, abo makararo gina himo nga action at PNP, particular mga implementation at search warrant. May mga wanted person, may mga bagay nga nang ginasugid, nagatago it mga illegal na kontrabando, mga armas, inilisensyado. Sa numan siya, sa may Aliputos, may nanamu nga rariyanggit nga gahon, may bagay nga ginimplementahan, ita ginatawag search warrant. Na, search warrant. Di, sa gahom kong warrant, search warrant nga ginatawag, ginatawan ita authority ato niya kapulisan para isearch doon nga bagay, ay allegedly may mga royon yung mga kontrabando nga ginatago rin na, no? Kung naman, mga armas. Aton doon, hindi na iplastado latest update kaya with K5 Romy, una sa nasabitan ka ng area. Aton doon, balikan tanan, matapos siya mga rupila kayong importante ng mga pahanomdom. Standby!
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Boyd

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatats,
1: mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
2: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
1: Correct.
2: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita, dok, kapati kita, nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay... Common kayo eh.
1: Ang inorman.
3: Inbisig ta.
2: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV. Huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon aral lang nagapundo sa lungs mo. Mahulat na siya, very opportunistic. Mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system. Huwag atakihon
1: niya ka. Hindi pagulat ta. D3 Bio.
2: D3 Bio will hunt them and kill them.
1: Hindi lang si monolaurin ha. Arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balbalon ang ano.
2: Kang nami si Abido, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
1: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3 Bio. Kasi wala na iya contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon gata, nagkaon, nag-usang sang gulang na nga lubi.
3: Pwini yan, no?
1: Anong kalainan da?
2: Oo. Doon nagdidi ka lang sa gata sa nanay
3: siya,
2: mo.
3: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
2: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
3: Correct.
2: For your protection.
1: Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
2: Oo.
1: Hindi na ko hulatan yung magka-TB ko.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, kung naton sa plain D3. Namin galing ang D3 Bio, Sir GP, sa mga nag-kadto sa gym, wala? Hindi mag-kadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-damo ang aton niya energy.
1: Gainit ka pa.
4: Gainit ka pa. Tapos
1: nasig magtuna ang
4: mabas mo.
1: Mga sobrang atambok.
4: O mga buyon mo, abi. Nawa po ng kalabanan, ginahandom sa ginatawa ng gym, wala? Tunawon ang ilang stored fats.
0: D3 Bio!
5: Ato si Rico, sa Karadyo Announcer. Kung kayo sa nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
1: Mamakal, sumagmuti ka. Mano pa ka mo? D3 Bio na ka mo.
3: Energy ka. Ako may arak ko yan.
1: Nanoy mo sa Raboya.
3: Ang namian ko gito sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromise sila. So, mo nga panahon. Pandemya, sabo mo, ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetic ko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
1: Galing kayo butangan ni mo D3, imo D3 Bio, mabulig din mo immune system.
3: Correct.
1: Pero hindi matamaan.
3: Hindi matamaan. No? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin nga ana sa D3 Bio matabang gid sa imo.
1: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
3: Kaya.
1: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
3: Kaya.
1: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kuy kakabalo tingala ka. Kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, so ikakabalo kung diin naghalin na inang apin. Pagpacheck mo sa iyong mga CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
3: Okay?
1: So ang nakanami, kung nakainom ka D3 Bio, si Mintoho niya ang tanahan nga mga cancer cells mo.
3: Lago na, no? If you take D3 Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
1: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kahilanat ka na,
4: every 4 hours.
1: Every four hours.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: D3.
0: D3Bio Health News, K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
7: Balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa aton nga programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Na aton nga oras sa 7:07 na, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
7: Sa aton nga pagpadayon, i-check ta na ay aton nga patrol, no? Naka-standby sa piyag kaninya, live sa may barangay Aliputos sa Banwait, Numansya. O, ay may bagay, ginsirbihan ita search warrant. O, ginalubog ko polis randa nga bagay. Kung ano rito nakabutang sa warrant, nga base may mamuni, muto, mga armas, ay daywasan da eh. O, mag-amaro nakabutan dito sa warrant. May mga na-recover bagara. Ton karang mismong operatiba. Mga K5, ano ro plus tada kara? I-check naton live serya si K5 Romy, patrol, standby.
0: K5 News FM, live report.
7: K5 Romy, sa reports, go ahead.
8: Yes, tama, K5 na doon tayo. Huwag ka rin ka mag-aman o rugin na serbihan. Doon tayo ka rin search warrant. Itatun ka rin luman sa PNP.
7: Search warrant.
8: Search warrant, K5. Okay. Actually, doon pag-implementer kayo na kayo na mga pasado, alas 5 minutes na din na atunan, itatun mismo ka rin operatiba, itatun ka rin nilipasan ka rin bagong nga hipi.
7: Ba? May bagong nga hipi rin naman siya?
8: I think si Police Captain Pano, no?
7: Tagdati man nga kuwan, tagdati man nga hipi sa western side, anay.
8: Ah, okay, ho. So, bukong nabit ako familiar si Pednard. Ang awa ko pagtungo ko kay na kay Sir Saragun ay so, tama na si hipi o tama na ako, si
7: eh, si Sir, kuwan niya to, sinyo na to, tag-atong itong ina-interview, anay.
8: Iya pa may mo kaina.
7: Ah, sino ang tangan ito? Halipatan
8: ko. Wako kapangutan.
7: Si Sardon.
8: Sardon.
7: Oo.
8: Wako kakan ko sino mo ma-assign ka na si Pagnard.
7: Ay, di ba ay OIC pa yung mandat time imaw, no?
8: Oo, OIC. Sa makara, OIC gihapon.
7: Ay, di nga rasi, Sir Pano, OIC man gihapon. Ay, okay. Same sa that rank ko, no?
8: So, kay Pagnard, nag-inserver, dahil ka rin assert warrant, no, sa makamangarang Will Preto Milinario. Agun, dahil ka rin si Wilmar Pilinario. Actually, do una kita kala si Wilmar. Pero main kita parang pinausoy, no? Anak karang armas. So, karang panimagay. Galing kay Pernard, si Wilmar, sabi nga rahay, buo tayo sa atong propinsya Taklan. Nagatrabaho tayo sa may party na natanti kay Pernard. So, nasabitan karang
7: Do, unga.
8: Unga.
7: Okay.
8: At nagatanggitan ko na mga 23 anos. Pira ng living partner, yata haiwan sana mismo karang panimagay. Aga anak karang ama mata misuro nagkatatapa no bang si Wilfrido pili na si Pernard no ama now leo abi natapo karang leo ang sex para kay Pernard base sa tong karang korte kay papagua ay dinausoy rong kalibre 45
7: ba
8: agron dai karang sumpak kay Pernard kay gingamit posible kun ang taliwan nga tong insidente tatapo nga tong pagka pamarila tandaan mo anay tag nagdiag sa to sa kama isa nga to na may habalilan sa mata.
7: Oy, tag-inadtunan ka nga itong kita nagpaluwa pa ito sa kay Hiping ani kay Sardon.
8: Oo.
7: Sandang daywa gali raro mag-ama nga ginaminsyon nga ito.
8: Mag-ama man nga toro andang
7: biktima.
8: Kontra.
7: At taga ito nga takong kamusta ang status ko biktima ito ay di ba ginilinda ito si Lilo ay mata rin ko.
8: Oo, sila tatong atama sa mata.
7: Oo.
8: Ay kato kay Pai Pedro.
7: Daya gali andang mga kaaway man nga mag-ama.
8: Daya rang kaaway nga mag-ama. Pero ro kontra takato kay Pai Pedro. Itron dai karang mga Flores, sayo ta tayo si Wilmar nga ra.
7: Tagdaya nga wao niya makon sa clan.
8: Oo, wao ta sa clan. Kani nga pag
7: yan ay ka ay di ba ga kwanto sanda do yon nga daw datong laki nga tong do ginamin sino nga nga to
8: si Jonathan nga to ay Flores.
7: Oo, ay di ba kwan to imaw ginanda dakop to ko pulis meaning hey at large imo until now.
8: Si Jonathan. Medyo ratol hay kuan kay Pernard.
7: Hindi tagkuan ta tag di ba dogin search nga ra si Wilfredo Bilinario tatay si Wilmar deng si Wilmar Bilinario, di ba dero naka-inkwentro't mga Flores.
8: Oo.
7: Do biktima si Flores nga ginda si Iloilo.
8: Ay
7: do Tomiro, di ba do Tomiro deng si Wilmar.
8: Wilmar. Oo.
7: So meaning at large dre imaw ay ginapangita imo't pulis ra.
8: Bukod na kinakaso abi kay Pernard na ginapile ko ito.
7: Anahog sa regular filing?
8: Oh, para makarating 5 nar sa mga
2: sapo. Oh, SP nakabaril, nakabaril imaw eh, di ba?
8: Oh, rin na kay 5 nar sa sulok kay Hinsay kay Ulis sa senior executive masasad din sa ating diskador. Ano pa sana si
2: Sir Del Rosario.
8: Del Rosario.
2: Oh.
8: Ay, ginapail sa kaso kay 5 nar, wala pa man ni decision.
2: Ay, so, okay.
8: Sa siguro kaso para dahil yan mo sa guwa.
2: Mm.
8: Agar tangani ay dito kaso nga ginapail niya. That's why nga nakatrabaho pa tayo mong partner dito sa NTC.
2: Siyempre, nangawa ako eh. Nakakumita na bay mouth krimen diya, di ba?
8: Hindi na naman si partner ay ginpataram din ang regular filing.
2: Oo.
8: Dahil nga nga nasa nagsumpra sa regulatory period si partner. That's why nga nasabo, no? At after ito, nga ginpalungkas. So, paano ka rin? Dito ko na eh. Yung frustrated murder si partner.
2: Oo.
8: So, din file kita tuntaran na naman siya PNP sa regular filing. Now, keep it there. Matapos sa din na itarang insidente, ay, di ba nga, natapos siya doon, may kaso doon, ay, din, natatagay yung tindi karang operation, no? Kaya nga lang, pagkanda ko nga nga sa Suwaran. Pero, suno abis sa tindi karang amang keep it there, yung civil credo, nataburo incidente nga ra pero nangin cross baga kuna man itatabot sa punto nga nang makaraya
2: do yun man nandang version ay di ba that
8: version
2: ro pamilya nga to iba mata version it pamilya nga to sa piya kay nga daw gagwa ana nga di ba sanda katuro sinukob
8: daya ro pan daya sa civil pan nga ro sinukob
2: oo okay
8: sa daw sinukob ito nday kara mga Flores
2: oo
8: nga nagabot nito sa mga kamaisan ato nga nagbuhat
2: marong bumagos abisanda no ag ato naglinagsana yon sa kamaisan
8: oo. So, upat ko no para kung tarang kay Pardinari, bangod yan po ng taliwan itong pista.
2: Uh-huh.
8: Una sa Aripotos. Nga kung sa same ay nag-atomo din yung tao nga rin sa 132-an, nga sa babae.
2: Uh-huh.
8: Nga rin rin rin rin nag-umpisa ko mga istorya. Matapos ni mo ka rin mag-live-live sa Facebook kay Pardinari.
2: Oh.
8: At mag-himo ba yung tinatawag ng mga tika nga inaprobo kita rin dahil karang pamilya Bilinario.
2: Oh.
8: Kaya bigedro kaakig sa runday karang suspect karang si Wilmar before.
2: Wilmar.
8: Kaya nagitang gusto kita si Pednard nga tirahon kita si Kwan nga ra, si Wilmar nga ra si Pednard. Ang nagduhaw tangan ni karang kukupista rung may isang kering nga pumusyon. Ang may natabo ta si Pednard nga bigyan nagyupok, may nagyupok na katong simpo. Nga nangingkos ko kapang tanan ko, natabo rin itong pagbarilan kung nagtalimot itong mga bilugan. Una man sa Aliputos kay Pardinard.
2: Eh di ba nga dayang bagay nga rang nga ginadtonan mo makaron sa Aliputos, dayro bagay nga ginsokob ko na itong nga pamilya Flores. Tama?
8: Bukong ta kay Pardinard ito sa kwanto sa kwanto sa party ito ang ano tawag kara? Nag-housing project.
2: Ay, housing project. Ato?
8: O ito sa kwan, housing project naman sa Aliputos. Ay, pero ginistoryan tara no, kay Pardinard, ni tatay ni Wilmar, ni Wilfredo kon ano gina tabo pero iunat lang ang si Kay Pednard dahil ngarang 10 minutos.
2: Oo.
8: Isunod
2: pa. Kay Pred o na Kay Pred pakirin.
8: May masunod pa kara Kay Pednard nga 14 minutes. Siguro maano ka na ko Kay Pednard ako nga isen ko. Ako after ko aray ngarang statement pero dahil ka na mag-ama Kay Pednard.
2: Sige. Pamatian dali partner Kay Pred dahil nga 1 minute nga ra. Dahil statement it pag-istoryahanay ko mismong si Wilfredo Bilinario agko aton nga operatiba no mga K5 pamatian ta K5 Fred oo ikuan man anhok man ay partner gasud kuan oo i-play naton the one deng 1 minute kada or almost 2 minutes no mga K5 nga audio andang pagbailuhan ay it raya kara nga mga information to kina. All right, pamatian naton. Okay.
9: Yeah. Salamat mga ding ari kamo. Pagkandak ng search, lawful and legally. In order. Salamat ka lang. Picture na. Salamat na yung ari. Thank you. Thank you. Ano reaction ka? Huwag batat na buo na ito. Ang reaction mo?
10: Ay, huwag mo na kami, sir. Ano na ko ba? Dali, huwag mo na biya ka kung natagong yung mga iniiban ba, sir? Oo. Nga, alam yun ako, sir. Kaya nga, parang surprise gani iwa kung kaumhao mo nagiging na nakabrip.
9: Pero kampante mo ta ikaw si Musa rin.
10: Oo eh.
9: Pagpakilagan ng dahil. May ideya ikaw kung ano rin ang pag-game.
10: Nagpanawag mo ito si Sir ka kung ito. Sino ito kain na yun. Dali ang makonsir. Gooso ito, Sir.
9: Anong oras ito kain na?
10: Bago sila na panawag, sir, kabago, kapalasing ko siguro, sir, bago ka binag-start.
11: Lasing ko kinsi.
10: Lasing ko kinsi nag-start yun. Yata sa daw man.
11: Ilang edad makara, sir? Ilang edad?
10: Kapan ako, ga 32, ah, 42.
11: 42, ho. Tapos, so, subject, abi, ita, search warang daydaywa, kamay mo pang ako nga sa bilaw.
4: Sini mo makaroon? Imo nga.
10: Awa mo ya sir kabuhay tabi mo umpisa pa ka tabo to ya hay mabuhay tay mo ya nag panaw hay nagpaantige mao iwas la ta sir.
4: Oo.
10: Dahil nagiwas la tarang unga dahil duyo nya ra anang pamilya nga ron hay bilang ako lang nga ni nagsupo dahil may maisa pa tay mga ako masakit pa. Ay uniyabi imaw hay may naki, may tawot abi iya nga parang naginahisaan tabay ang mga mister what mao ginauprang saga hay kung ano kagatabo sa palibot ay ginapan ka na, ginapan sa bangod. Kaya nga, anong isip ay burido, kaya nag-iwas lahat ay imaw. Isa pa ay...
4: Nung tawag ka, ano? Oo. Talang.
10: Oo, talang.
4: Picture anay ka na.
2: Okay.
11: Kabalikan sa lamot.
2: Datoro. Datoro mapigod nga statement anay, ay gintawag imaw ita police, no? And natawaan mat kay ginan ro katapot media, ro K5, nga maistorya matod imaw, no? So para ka na, rayabi nga nga si Wilmar, nga anang unga, no? Ay, nagpagagyulat, ano? Nagpanaw lang ito baga? Para nga makaiwas sa ginatawag naton mga K5 nga gamo. Ay, siyempre, kabuhit, abi ginistoryahan ka na dahil kun uman yung matanga magtagabo ay hato na biktima ta na nanaro sa bilong atong nakaaway nanda nga pamilya Flores ag sa I don't know kun alon medical status ani ko datong nga higuan sa mata ti manjabudlay man sa part na no nga magtiner pa una ini wala na nang living partner ag umo sa imot obrato sa tike parang mabuhi na ra nang unga ay may mga misot sa nang unga ra ro day kira nga si Wilmar no bilinaryo mga K5. Okay. Ara na K5 bread ang mahaba-haba K5 bread. Oo. Bali klaro hon dat uman K5 room no. Sa aton nga linyada balikan ta si K5 room eh. So bilinaryo nga si Wilmar kontra sa mga Flores nga to. So ro, natabo ro pag bagarilan ka to kun i-recall naton ay sa Sangka housing area nga daw ito nagatambay si ibabaw ba nga party it ling housing ro.
4: Si Wilmar.
2: Oo, si Wilmar. Agulpig at adibagato. Siyempre, sa mga issues yun doon, nagsigamaran niya ni.
4: Oo, pista nga itong nagkaliwan.
2: Ay, sinukob maw ko.
4: Mag-ama.
2: Mag-ama nga Flores. Dahil that time, una mo go-star sa housing pata.
4: Medyo, ro housing, sabi nga ito kay Pebner, medyo pata kinistar. Ibrang,
2: Pantayambayan. Tayambayan. Ay, okay.
4: Ay, may bay, tabi sa daron niya kay Pebner, sa bay nga rin nga ginservihan.
2: O, doon yung saliputos.
4: Sa kilid nga puro sol nga rin doon, anong bagay.
2: At ang mainsot.
4: Mainsot nga rin, medyo gubaon nga.
2: Dang main nga ra, anat at tatay na.
4: Medyo pamilya man gihapon
2: pamilya na nanda karun. So di karon sa lugar and kanon ding andang sakop di karon tanan compound
4: nga, I think kung may una nga 50 square meters siguro kabaho ko bagay. Kung malang halin sa Daki 5 na, mga 5 years pa lang man sa nag-register di ka rara.
2: Okay.
4: Kaya isang dara halin sa may Banwa at Banga, naghalin di ka ron. Ag, nagagwabi nga ni kay Tatay Wilfredo nga rara, medyo may una tang petition kay 5 na, kanda. Kasi okay. Dahil ginapahalin. No? We don't know kung ano man raso naman ginapahalin kami di ka rara sa lugar. Nga amon mataman na rugta nga ra.
2: Petition? Sino nag-petition? Mga tupad ba yun nanda?
4: Dayang pamilya nga ra siguro ni a certain juan nga naginahambay na.
2: Oo.
4: Na pamilya man siguro mga Flores. Mga Flores man si Gapon siguro nga related man gihapon sa rin nga rin insidente.
2: Hindi ba tupad ba lang sandaon na ligaron?
4: Sa unahan pataki Five Nard. Robagay ita rin nga rin ni Will Prado nga hanugod ay.
2: Okay.
4: Kamakon mo kung haling karikara sa aton nga may barangay hall, mapagtas kaabisang kiri, no? Mga almost mga putang tagid abi mga 50 meters. Belang medyo ko na biro na eh, PD road. Tapos may ina pagitang iskinita kay Five Nard nga abot-abot siguro mga almost mga 300 meters patapahanugod nga iskinita. Agro nga ron ginareklamo nga bagay nang dahay iya sa prente. Ag ito patahanugod ron ring bay nga ron itong day karang ginservihan nga ta search warrant. Agro nga ning hamba ka to ni Wilfredo nga ratong chimpo nga to nga gapista nga nagwa ra nang karang unga para magbakal kun day karang inom kay Five Nard. Hay ginabangan it dayawa ka mga tinugga nga mga gaki ag parang may gustong matabo ba sa runday karang nga kay kuno ba ya? Kay Win nga ra. Kay Wilmar.
2: Wilmar.
4: Oo. Hag
12: wa tanan nakabakat inom kato si
13: Wilmar. Isot ginapag-initan gid galeri mo rin na, no?
12: Parang ginaintan kita mo kay partner, no? Sa nangarang sa ina sa lugar.
13: Mm.
12: Tapos ay wa tanan nakakuan, wa tanan nakabaka ganit inom na si Wilmar ay umuli sa nangarang panimagay.
13: Mm.
12: Ang nagsugid sa nangarang ama nga may nagabang ani nga.
13: Dayang kay kuan niya ra kay ina, dayang si Wilfredo nga ra istorya nyo.
12: Mm-hmm.
13: Okay.
12: Aga, pero bago imo nakauli kay partner, nakauli bago nakaaw naguli mao naghamba kay tatay na nga may nag-abang karong dayaw ka mga gagi.
13: Sumugid mao.
12: Sumugid imaw. Tapos bumalik si tatay na kato sa ibabaw nga porsyon, no? Nga lapit sa ato nga pederod. Aga, galing sa nang pag-inose kay Pibnard na medyo nakapanaw at arunday ka ng mga tinuga ka na ginasugid.
13: Mm.
12: Tapos may...
13: Ano bot ni tatay ng hambagon? Kumprontahon na?
12: Kumprontahon kung tara itong tinuga ko.
13: Nga matinabangan nyo rang una kara?
12: Piyesta.
13: Oo.
12: Galing, hay, may umpok ta kay Pibnard.
13: Oho.
12: May umpok. Ag ron abi nga ron nga bay nga ron nga nagareklamo kan dahay magapit man lang man abi sa rengarang iskinita nga road nga kay Pibnard.
13: Oo.
12: Ag atong chimpo medyo nabatian ba karon dahay karang nagareklamo nga rakanda nga ginasugid later on nga si Certain Juan.
13: Mm.
12: Nga ron nga nag-cause itong dahay karang nagkatabo nga ra nagreklamo ag rayang pagpaguwa nga ra sipre ron nga nag may mga kaso nagbarilan yon kay Pibnard.
13: Mm.
12: Nga nagagwa ta katong nga para nagagawa ta ba sa kwan sa istorya o na sa palibot nga ratong chimpo nga to nga pagupo kay sandat arugin pa bangdan dayang si Wilmar.
13: Mm.
12: That's why nagabot ro ato
13: nga sandat ani do nangawa ay may gulping gumupok.
12: Oo.
13: Pero sandat arugin pa gin pa si bangdan nga sandat responsable ko dato nga to nga unidentified nga armas ay gumupok.
12: Oo, ratong aga wa ta ba ratong atong daywa ka mga tinuga nga to ay.
13: Oo.
12: Ag sandat ta mismo rong ginasugid ko ron dahil tagbagay nga posibleng sa natin mismo ron nagpagupok
13: okay
12: sa mga tinugang ato. So nag-actually nag-acto naman na karoon do pulis. Ginusoy kasi waman maabot si Wilmar nga rahay. Nagpanaw matadahil nga nga waman tamaila man at gulo kay Pibnard.
13: Mm.
12: Kato ko naroon pisar itong incident ito kapistahan. No?
13: Mm.
12: Ag-abo nga ng tao kuno sa nang bayo during
13: that time. Aton do start it wa lang na pag-incident ni Kusto.
12: Kato pisa kay Pibnard ng mga incident nga to. Pero nagpangayon matakot pasinsya nga nila si Kuan Yara. Rayang si Wilfredo nga ra sa ruta yung tagbagay nga na-disturbo basa na siyempre hay siyempre may nagupok ka tungo sa rin kung anyo itong kumparal gidman to.
13: Bukon it imaw ng pagupok gidman?
12: Hay kung suno kay tatay na hay watat baril si Aranang Unga ag,
13: si Wilmar
12: o ag sanat ang anik kung abangan kay Pibnard.
13: Okay.
12: Kita ng kwan balibad.
13: Hey, daw gagawa abi matuod di ba ato na nakunta ito sa itong area yung ginabangan.
12: Oo.
13: Hey, daw gagawa sa istorya abi nga daw base imo to may dagang armas ang pinagukpa na rito hay wa man mot minakita
12: Raman.
13: So dun the person it is miss nga nagagwa una so ana matang hamba nagadto to marito pagkakita ng wa matawo nga datoro ginasugid nagabang sa unga umuli matimaw
12: umuli matsanda
13: galing may that time pag while nga nagapole may umpok ta
12: may nagupok ang nagpangay matat pasensya nga ni sanda sa natabo nga ning rondo rung sa tagbay nga ron kipay dali magapit pa lang abi dino pa malang abi ro tinatawag nga ismet ni karon sa medyo hindi ka mabang kapidero dahil parang iskinita kay Pibnard nga dagan mga siguro mga sangdupang siguro do anang haba ita iskinita ang bagay yung dayon.
13: Okay.
12: Hay, galing na itong ginahamba ng si Certain Joan ay dahil ro nag-umpisa kay Pibnard itron dahil sa Manila nabi ko nung kay-start da.
13: Tapos, makara? Hasta makara?
12: Makara, medyo on ko nung tao sa nang panimoy karag.
13: Oo.
12: Nagka-live tabi mo sa Facebook, kay Pibnard.
13: Ang ginapakuhian, pero pamilya bilinaryo.
12: At itong chimpo abing ato, nga taguna si Wilmar, ay, parang ginasinugid ko na sa palibot, ang rayang si Wilmar nga rahay, may kaso.
13: Oo. Oh. Anong kaso man?
12: Parang may kaso. May kaso. May kaso gin man siguro, dahil nga nga itong ginpile pa ng kaso, regular eh.
13: Oo. Oh.
12: Parang katabi ko ng chimpo sa mga bisita, ginahambag ba yung may kaso rin tawo nga ra.
13: Mm.
12: Hay, wapan siguro mag-aidon kung may kaso kay matingin matuod.
13: Oo. Oh.
12: Galing hay, wapan siguro man siguro sa arang-arang tagawas rin nga, ano gitabi mo kung hambawon ka may kaso, kung may natuod ka may kaso ka mating.
13: Mm.
12: Di ba ga?
13: Mm.
12: Galing dun.
13: Hay, galing ginachismis mo tabi rin tawo.
12: Oo, dun abi kay Pibnard.
13: Oo.
12: Nagkagwag. Asay di karon sa rin nga mga gina, parang pang gina, ginapakita.
13: Eh, pagpanamad, abi ron eh.
12: Oo. Ginapakita gitba sa palibot una ay, gaban abi kay Pibnard, di karon nakita na tondo area.
13: Oo.
12: Populated gali di karon.
13: Squatter, hindi man squatter.
12: Hindi man squatter.
13: Daw lay sa style.
12: Dahil abi mo, dahil parang dayang ang tawag kara. Dayang...
13: Residential?
12: Ano, katamnan?
13: Abo patagaling mga bakanting space man.
12: Abong space kaso may puro, di karon kitang area nga ron sa iskinita ay puro kita tanan di karon doon mga panimay nga nagadugukot nga.
13: Mm-hmm.
12: Agbisan tayo nga rin sa Serbia at Warat nga rin nga rin ay assets warat ay haros nagadugukot di karon doon anang panimagay. Ngani hay dukot-dukot matod kay Pednard ngani kay matabo ag siyempre front ang pagkabot sa mga pagilinaway kung naghihinaway ta matod naghihilapit man lang. Ngani ra yang sa certain juan ang ginhamba ni Will, ni Mr. Wilfredo hay ret ani nag live drive ta kun sa Facebook ag hatod ta gin mention ta nero pangayo nga ra ni Kwan
13: Wilmar.
12: Ni Wilmar nga may mga makarang kaso ag parang nagawa ta siyempre bisan sino matod kay Pednard pag abot sa Facebook ag ano imong tinutuyo nga samaran mabimanag imo nga abi hay magpaguwa ka bat mangkamarang istorya nga wa ka mat it sino kagit abi nga magpaguwa no parang personal ta ba gagawa kay Pednard dai taro naga nagumpisa nga ko sa CN hay pero ngayon kay Pednard after ko ratong
13: kay cyber libel aron kon may mga ginaad ka pa rito nga no kaso una taro ni ay kon may ano kun ano pa ta rito nga mga word nga pagpanamad si siyang katawo pagi sa live mo ngaron ay ma-consider taron nga kung kako na nga cyber libel taron.
12: Dapat.
13: Sa kaakig mo at sa tao daw gagawa o nga paagay sa home matod may kaso, gaad ka pat ibang issue rin na ay inapahuyaan mo at mao paagay sa social media.
12: Ag, siyempre, media. Kung gusto gini mo, abing nga may agragabiyado ka sa tawag, waman abig ko no, waman atraso o pamilya nga sa kaya sa tenjuan nga rakip five nar dai ratong
13: malamang naman it na kwan kita ginadumtan na ro si Wilmar gid
12: oh ro nga nanganin kuno nga kwan kita ginapakita gid sa tawo nga
13: may kaso siguro asa nan ila di kaon sa lugar di ba una man dubagay ni Juan
12: ni sa ribot nagagawa ta kanis sa uli nga ra nga may petition ta kanis kanang ginapahalin sa dari karon
13: so paagi siguro karon na dun naisip pang kula tong si Alice Juan para nga rutaw masabay man kanay oh sige ikaw man abi ko baan ka man sa tawo nga may kaso di ba daw ganang gamit na lang din yung social media. But well, anyway, hay haron yung the resulta.
12: Oo. Doon nga naga, pinagawa yung mga tulungan ng Facebook Live, live dito ako na ron, aga, doon nga nakabot sa punto kay Five Nerd, nga natabuan din nga rang barilan niya ako ng tema itong binugan.
13: Oo.
12: Ratondok ng inkos, itaroon dahil karang incidente kay Five Nerd, nga natabuan na sa may barangay Alipotos, ina sa may barangay Alipotos Banwa, itanuman sa kay Five Nerd. Nga, hasta nga natabuan na itong incidente, since nga rong siyempre na itong timpo nga ito nga sunod sa ronday karang si Wilfredo nga rumag-ama nga rang Flores ay andagit ako nung ginkuhan nga nito, ginsaka kita, binalit na nga rang si Wilmar anang unga, maana pang mga manghod nga nga rag, may rato pagiging itong sambilong itong barkada nga umpat nga itong nabali at si Kiki Pevnard, ay dito lang nga kung mamatay rin kay Pevnard itong sambilong dahil after ka nga ginkuhan na bali at si Kiki, pati natong nabalad si Kigin Punteria galikunta nga barilon kay Pevnard. Kaso hay medyo nakabatid at tupok at siguro man nga ato si Gidas at arobag bakbakan nga to sa natabo nga to insidente medyo naglikaw ag dahil ito nagkanigagsan yung tabir dayo mga to sa kapan sa may party nga to ita kamaisan. So wo tagin paukpir atong atong nabalad si Kigin ro gin Punteria ta gin apas ta kung amara nang ato nga si ginatan ito sa kamaisan niya itong hatamaan niya itong kay Pevnard. Itong dahil karoon nga baril.
13: Pugakhang kagagamit ito, no?
12: Oo. Dahil sumpak kay Pevnard.
13: Sumpak, oo.
12: Kontra sa raya nga ginatawag natin nga Paltic man
13: Paltic.
12: Nga 45.
13: 45.
12: Oo. Nga na, pero kung ako nagtanaw kay Pevnard, pero nangin lead ito atong PNP, hay paano habaril lang itong biktima kung what baril lang si Wilmar? Ag, pero nga na, pangutana ko nga paano makon nakagagas o paano kukunyaga si Wilmar itatong atong si Jonathan paano imo nakabaril ayaw man na naging agaw o baril kaya ganyagsan ka mo ay meaning to say ratong chimpong atong ito imo si Babo it ratong atong ginaistarantang o ginatambayan atong housing may baril na posible si Wilmar
13: that time nga bit-bit
12: oo ratong time nga naging sokob
13: ay ga-prepare man imaw ron ay, may daw may threat yung siguro imaw nababatsagan sa lang kabuhi dalani ko rin yung bagay nga ron.
12: Pero suno sa nang amahay, wate mo kasayod. Wate mo kasayod, unexpected ta kuno nga
13: sulong. Hey, di ba bumagos mo pag imo kato nakatiro sa kuno to sumukob nga Flores, di ba?
12: Oo. Ano nga nero marumabaho nga pangutana nga paano ka maka suko kuwa kamat kinabitbit nga baril. Pero suno sa nang amang Rocky Pednard hay ginadenay aron nga watat baril lang unga.
13: Aton yung gina-present niya na ba siya mahambaw siya ng aton na investigation at police ron.
12: Police, aga statement man da koron dahil karang ni Wilfredo kay Pednard na base mataron no gito na aton dong ihat-hatro aton karon nga interview kana no sa aton nga video medyo mabuhay-buhay pa agod nga ni nga may plaster naton dong nagatabo okay na karon kay Pednard mga commercial lang
13: so, magbalik sa pagbalik
12: kay Pednard ay iplaster naton ro nga incident nga
13: sige so aton balikan si K5 Rom agura nang audio nga ra ay pamatian taro version man it pamilya bilinaryo no kuray nga rang ilinaway na rin na sa Mayaliputos Ginoo ko tag na uli ano ito sa Bagarilan o te para ma recover do posible armas ipagira sa search warrant aging grant ko korte tawat gahom ro pulis para i-search ring bagay wagit may nakakita kunay atandon ba balikan na dugang information karong balita matapos siya may importante nga pahanomdom. Stand by!
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.

0: Tibogin.
1: Mighty Shape. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibogin.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup. Ito ay

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mga butika. Nagpapakita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon K5 News FM.
4: Yonar Virai
5: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7:37 on daton karang oras. Balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon, pamatian naton do interview to kay ina ni K5 Romy sa dengarang mismong subject no, sa implementation it warrant no, kay dahil tabis tatay na ka sa search warrant eh, no? Si Wilfredo Bilinario, andang residential applicant doon, gro sa milog to sa waran ta kabutang si Wilmal Bilinario. Andang statement eh, waman kunot mina recover abi nga mga armas sa during the search eh, no? Negative man. Si Ruwaran karon balik ron sa korte. No, mga K5, ara ro payag ko mismo karang si Bilinario pamatian aton.
1: Foro de los Pueblos.
7: Ay, first time pag ang daya nakibot na ako. Kung malakasin ko na ano mga kaso. Dahil, makamatabi kami man. Bagay, umata kami ka pang alintanda. Hanap buhay ka ang pumanaw.
8: Lagi na dudahan ka imo mga nag-obra kayo para pagpangisa.
7: Parang sa akong kung sir, parang hangisa ba?
8: Bangod sa ano sir?
7: Sa tungod dito sa di ko masaryan kung ano matang na nakikita ka mo. Ang bagay ko gani, ay anda pa gani ginalibak nga gabot-gabot kuno akong bagay at least makon school driver mo lang kuno ako doing buying nga panghisa ka kunya ron nga pangupan bala kamo sa akong lingon ba ay di bali makong school driver ako hay akong ang hanap buhay hay

0: Mangal ta. Bisan gabot mo tarang bagay, huwag man ko kanaga pangayo it.
1: Ito yung bahay ginahamba ni Moron, sir, itag imbulbado man gihapon sa tabok.
0: Yung Moron, sir, nga nagtao, gito problema, ya, sir.
2: Ano gitaro na tabok ka ta? Pa-istorya.
0: Pag dato, abing, time, abing, ato, hay, pag pista, ibe, iya, hay,
2: kan ora to?
0: 25.
2: At last year, pa tara to?
0: Daya. Daya, 25.
2: Late Hunyo?
0: Hmm. Pista ko. Diet.
2: Ay, bago lang gin.
0: Bago lang gin.
2: Oo.
0: Stinti mo dahil yung buulan tango.
2: Okay.
0: Ay, may mga andabing bisita dato. May nag-agtong atong tawo nga itong ginasugid nanda nga bukumat gaya iya bilang bisita nanda. Ay, parang nakuha na sanda sa akong unga. Parang ging hambal nanda nga. Doon man ay may kaso man na ron. Mga ron. Parang ging siraan ba nanda.
2: Oo.
0: Pero, what at kasong unga aron? Dahil kung may kasong unga aron, what at katrabaho sa mga dagag kong kumpanya aron?
2: Hmm.
0: Oo, ay si Birga. Una-una, ikaw ang kabuo kahit police clearance siya, gi.
3: Ilang yung naredad na si unga aron?
0: Ga 23.
2: Hmm. Sini mag-obra?
0: Sa Gisano ron.
2: Sa Gisano, okay.
0: Ga 23 ron. Kaya, doon yung aron, hay, imaw nga, may yung abangan na narang unga nga si Wilmar, pagbakal natin inong mga timprano pa, alas siguro to, alas 9. Nabaka ilim nun to sa guwa ta. To sa guwa ang gita nga to. Yung ambangan ngayon na natay wakatawo. Nag-ambang ka na. Ngayon, pag-ambang ka na, namilit rang unga nga, mauli ako. Nag-uwam ako, it, saya kinyo. Nag-sugo mo lang ako makatinom. Ay, namilit ang unga nga makauli. Pag sumugid ang unga niya kakon, nga pa man ay, yung ambangan taman ako na andang bisita man na to sa guwa. Ay, nagsunod man ako. Pag-agto na muna ito, wapan na kami kaabo sa area, may nagupok ko ta. O ito sa karsada. Kaya nga, pag-abot ko ito, ngutana ko sa baye, ma'am ako na, sino makura datong tawong nga, pang-ambang makuniya, hay, haman makun ambangan ng rang, unga, gabakat at inom nga, wa matkaya kanda. Nagsabat matrabaye nga to, nga, wa tamana yanong, nang uli o tamana sa liso, gipuli tamana na mondi, wa mata, nag-uli yung kami, pagbalik na mo at pag-uli na mo, doon nabing nga si Pani nga ro, ano nga, na problema man niya uli eh, ay parang nakaroon ba't nervyos? Ay dahil nakabati itupok to sa liwan. Ay ako umagay mata ako, makunne, ay medyo mas singkiri ka mong istorbo dahil naging ambangan nabing makon ang unga sa guwa. Ay ngayon lang makakot pasinsya, ay ako mismo na ngayon pasinsya dahil itachapit mo lang, bitig sandupa, malaharap, hindi rin man niya ni anaw. Ay siyempre parang nagpanik baga. Ay mayo na ako nit, pasinsya na yun, ay huwag man ako nit. Problema ma ako na, ratong nag-ambang na to, ay huwag matanin na, ay ging pauli matananda. Pag-ambot na mong iya, inaw na kapulisan. Oo, ay ging atubang matanang na pulis na ako.
1: Kamu tagin imbisigahan?
0: Oo, kami
2: man tagin imbisigahan. Kamu nagpagupok?
0: Kauli, ay nakabati kami istorya nga, nakibot na kami, nga, may nagsugid na pulis iya nga, si Wilmar ka kung nagpagupok. It baril. Pero what aron it? Ano, what's not nakita ko na no? Gapagto pa nga ni kami ito. May nagupo. Parang isip namin namon hay maabot ra ka pulisan yon. Siyempre may abong tawag. Nag-iwas lata kami. Pag-iwas namo do yon, nag-live-live ro yung si Joan nga si Winwin kuno, maisot mo lang nga tawo. Hay
2: si Wilmar abi.
0: Oo. Hay mauli kuno mao iya hay anang hampangon. Maaway kita kuno sanda.
3: Naka-live aron.
0: Oh, live aron. Oh, iya ron sir.
1: Anong klaseng hampang inaway?
0: Mag-away kita kuno sanda. Mag-away sanda hay makarama ka ng isot mo na kunong tawo hay makarama ka tonga.
3: Ano nga rason kuno?
0: Ay suno na ni ro yon sa istorya mo lang ba sir. Nga wat imo kasay kun ano kagatabo iya. Ay nagsakay diagi mo sa nagleblad eh mao. Ang tawon pananat skit among bagay, iya pagto. Ang bagay makarama ka to.
1: Tagayaron.
0: Ang sir sa guwaan din. Uwasan na tawo or bagay ron sir. Pisa pagkatabo sir. Dayong adlaw nagpagano wagi sanda dahil sayod nanda. Anang sarili sanda may saya. Kay kami hindi ta ko maghalin dai wat kami saya. Ta panatag am buot nga wat kami saya.
3: By the way pagabot mga pulis imong unga si in.
0: Atong pagka abot it pulis to iya hay nga mata iya matang unga. Nag-iwas lang na yung unga ka to.
3: Pero may mo pagdagha it police sa police station.
0: Wa mata, wa man ang lalako. Ay, wa na nakikita ko ba? Nag-iwas, kumanaw ka gayon. Ay, kami lahat ay isip babo ang bisita, biser. Mga gisano pa ba yung mga kuwan. Ay, siyempre, ipabunjag ko sang ako. Ay, sige mataram mo kuwan. Bilang, yung habangan ko rin mga bisita, hindi ka mo magpanay. Kami yung may singkiri nga problem sa gawa. Ito pa sa liwan. what iya karasa mo?
3: Nano sa pagpatin mo ni Rorason at diyon nga nag-Facebook live na makarunon ka mo?
0: Hay, ano yung bilang yung siraan, di ba, sir? Ano nga, kung ano kagatabo iya sa mga nababatian na hay ginaturo na kay Win-Win. Oo, ang unga. Kaya nga, ang unga, hay parang burido rin isip. Bisan what mo inubrang nga malain.
2: Ang bakit polis ay may tinama ka no sa matay?
4: Oh,
2: may nigo sa matay.
0: Uli, may ginasuhan
2: ka. Ano, pag, uli, ka, ano natabo ka ron?
0: Makatabo nga to. Datong... May natamaan sa sir. Ay, ang unga nga. Ang unga nga si Win-Win, di tapos na itong pagkapista nga to. Baka unader mga kwan siguro, nga ang babi ni Joa niya, mauli ko na mo iya, ay anagin nga sukato no, kwan sang unga again, magpatayan sanda o kung ano, maaway.
2: Bayit si Joa niya ron?
0: Bayit aron siya.
1: Bayit aron.
0: Bayit aron.
3: Ano ron, dayaga may asawa.
0: May asawa aron siya ron.
4: Sukato na gito
0: ay, nag-uli gimata mo iya. Pag-uli na iya, ay, huwag man na pagtubad nga rang unga. Ana, taging hakot ra ng pamilya. Balilimas, anda. Ang hakot anong dara na anong pamilya. Parang ging, kwanta baga?
4: Tipon na na.
0: Tinipon na na para patyong ginandara ng unga. Ay, natong time matot gabi nga to, nga gahiyapon kami yung mga alas 9 siguro, 8 gabi, alas 9, alas 8.
3: Kit na nung adlawa? Anong pizza?
0: Anong pizza to nga? Anong pizza ba itong nga?
4: Basta rin nga time nga.
0: O, datong gabi nga to, nagaong orang unga ka kon pamanahay magtuman ako binilihan sa Agbagugo ay dahil opening abitot binilihan sa Agbagugo dahil dali lamang to pista di mayo
4: 24 ben pista
0: oo ay hanggang gaagto san dito sa belihan ko ta nagagto sa bakit center nga ra nagilang gahugat sa anang kibahan nga maagto ito ga ugam san imo it cellphone kay Bito nga nga gahaspat sanda, dahil what load mas bito may load.
4: Mm.
0: Ito sa sababaw, it bakit chinter.
4: Oh,
0: inuban na ng jacket, anang inuban na ng jacket, at yung pangbutang ina sa binit, pati kay Brian niya to, pati kay Bito. Hey, siyempre, panatag ba't anong buot, sir? Nga, huwag matanunanong isip baga.
4: Mm.
0: Dali, huwag mo kasayod, nga ginaplanuhan nyo tayo mo, it pamilya, it, Loris nga rin nga. At yun. Oh, ay, inatasan na sa idayon.
4: Inatasan na ka pero ginagubat kung ba'y ka to sa evacuation
0: center. Oo, saan na sinakat si Babaw. Dahil,
1: mag-ama to na, mag-ama.
0: Mag-ama, sanda.
1: Mm.
0: Ay, rang unga abing nga si Dan Senho, ay ito maghalin sa Numatyan. Ay, gapit na Numatyan na biya, harang sa unos may itupan. Ay, nga, may bit-bit kape. Si Joan man nga ra, ay, ging sunda na nara ang unga nga ra, ging kutana na nga, sinadahar kape. Imbes nga, ito sa bakit center, ging, mali lang sang unga iya lang sa bagay dahil yung digdig gani yung digdig by mouth hama na nay uliun man na kamo hama na na hama ni Joa niya ron paglampas anang bagay sir kapit-kapit man paglampas anang baril anang bagay hay naglinupok man ito hay nakita lagi bisang unga tatlo ka, ang lima katawo nga inagagis na si Dagob gani ra si Win-Win at si may ano ron balik tatlo sa si Babaw wat at pasuko-suko nga doon na ng ubrahon na daron sa taon. Pamaril sa dito sa Babaw.
4: Pero makaroon na bihay, ikamot araw gin.
2: Oo, oh, kung ginareklamo.
4: O, may ginkasuhan nito kamo makaroon?
0: Oo, oh, ging... Wa, sa makarasir ay kambit na nagkaso kanda.
4: Ah, kamot agal nagkaso. Oh,
0: bilang nagkuhan kami, nag-counter kami.
4: Counter,
0: counter. Oh, dahil, wa, sanda nag... Dipindi kanda ko ng kaso sanda, medyo uwa man nga, kung pati mo lang, medyo uwa ko na dahil sa'yo nanda nga.
2: Saya, sa naguna? Sino atamaan it, ano?
0: It, natamaan na to,
2: sa mata?
0: Harasero. Yung binaril nung dara tatlo si Babo sa nang tatay ngayon si Joel Flores hagdan gage. Tapos si Aton Manyara, anang unga, ito masalikod nung gabaril man. Bilang ging konbat
2: na gulikan
0: ba? O ging kornel nanda. Ay nagumpat ra si Bito nga ra, nagumpat man si Brian nga to, napaki niya na sikin na na, super kataas, dahil yung rado eh. Si Win-Win man, naglumpat man sa hagdan yung atubang, nakinasa ko na si Joel, kasabaril mao. Kaya nga nakagumpat si Winis sa patubang nana, at dumagagan si Win-Win pag ito sa may kamaisan niya to, mga 100 meters, siguro sir, kagayo. O, sinunod mo ni Atan. Sinunod mo ni Atan, may batit yupok ito, nga natamaan imaw. Kaya nga si tatay nana, na ginatutukan na si Brian sa saging na itong panago, ay naiwanan to dumagagan mo pagkabati dati upok. Kaya si Brian nga may baliin na nasike, nakatamang mo ng ito sa puno it, butong niyog para nakapagayo.
2: So,
0: kaya rin nga, yung risikohan mo sa mga polis.
2: Bukod at yung mga nakabaril ka to?
0: Sa datong...
2: May nigo sa mata?
0: Sa mata na to. Ay, huwag ko pa ganit.
2: May nigo sa mata ron sa piyaka grupo ron?
0: tanda gani nag-unat pa marilom ko.
4: Oh, tanda gani gusmat
1: sa pero imo itong unga aro ginasugid niya suspect.
0: Oo.
2: Kamot ako no eh.
0: Imo ako no ra.
1: Pero what kamo ginasuhe?
4: Wala kamo pagkasuhe ka na.
2: Kambayad polis may kaso kamo eh.
0: Ay kung may kaso ka na, depende ka na.
2: Daywa inyong kaso.
0: Oo. Ay kung may kaso sa dahil nagsampa makamit kaso. Dahil una-una abe na kung kanter kami. Una-una abe karon sir hay. Doon nga sandat ang nag-unat pa maril. Si Babaw. Tapos, kaya na natamaan imaw, ay magayo utang nga mga sobra 100 meters nga ginagas
1: na labi.
0: Kaya ginagas na naigto, itot mo na baril.
1: Pero may bit-bit mong baril ka to. Ay, di nakabaw si Mau.
0: Hindi ko sure kung di wabi ako ito. Kasi kung nagamat siguro na naroon.
1: Baril.
0: Kung may baril
2: mo nga.
0: O kung may baril mo kung sino na ibuo na ito. Dahil halin siya sa bagay, at baril mo siya. Huwag man na mga gamit kami.
2: Huwag man naman tinuli iya nga baril.
0: Huwag man naman uli iya. At itong time abing ito nga katabo hay wa makuli iya ambayan ituli sa ipasurrender ko ito makonser ay kung makauli makamoya ipasurrender ko kaso lang makonser wa pakot kontak dahil sa cellphone ito sa mga kapulisan
4: ipasurrender haman sa nanong dahilan
0: ando niya na natabo sir nga pagkuha na da ay may imo ginahamba na da nga si Winwin ko na ang suspect na igo sa mata galit ana ramatoon nga istorya ana sanda nagunat pa maril ito si Babaw tapos nang iwas ng si Winwin sobra mo 100 meters ito yung makato na makabatit yung po nga na may igo mo sa mata.
2: So, grabe kita na araw may igo sa mata?
0: Ananda, sanda.
2: Ah, sa Pia.
0: Oo, sa Pia.
2: So grabe kita daro rason ka na. Haman niya may...
0: What are sir? Pasawo sir? Huwag makamit kaaway ka ro.
1: Grabe kita daro kaisa ag
0: kakasit. Isa ka ta. Yung kita ro sir, problema ka
2: na. Ano ginaisaan?
0: Puno at punta, doon yung bayi nagpa.
4: Pagyakta
0: tapos saging ana pag
1: buhay tara no kakatabo
0: kara yeah. Lang ron sir katabo umpisa lang tayo ni pagpista lang
1: para to
0: lang
1: dahilan
0: oo nag-agta biro yung bayi nga ron nang gusto iya patisyonan ko no kami
1: ah sinon
2: kagasin karo bayi nga ron
1: haman
0: ay tao gani kung ano ron ang gusto bang hindi ko masamit masangag iya
4: mandugog ta ara nyo
0: ang amo matagin bakal batanamon ito mataraan daw nga kami kapakalin kanda. Ay ga, hamba nanay, di ka mo magagaagi ya, sina na kami pagyo na right odwe gintao, tag iya raya, haruman anang bagay, haruman raday ng right odwe. Magadretso mata kami it. Agi, wa mata kami ga pang aling-aling kanda.
1: Ang taga iya matagi ka mo?
0: Bukong makamit iya.
1: Ah,
0: kato kami, sir.
1: Nagbalugo. Pilang daon ka mo,
0: Kaisar? 5 years pa lang guro kami iya, sir.
5: Ah, 5 years
0: title pa. 5 years pa lang kami iya. Dahil, dayang ang area nga raay. Kami ra pinakauna ya kara wa patat
2: so wa kagiding baril nga ginatago
0: wa gid ako sir
2: mga baril
0: wa ay sempre sayo ko be sir nga biyahe ako adlaw
2: ano imong trabaho
0: simple driver
2: tres kal driver
0: biyahe ko adlaw pag uwa ko ga biyahe ga masa man abi ako pamanday ako
1: may mensahe ka sa mga gusto magsamad kimo at sa imong pamilya
0: ay medyo doon yan eh sir nga akong ginahambal kanda nga akong ginambal kanda, huwag na kami it yung dahilan nga madayong nga nag-away ay bilang bigla yung man nag-abot doon nga estima nga problema it iba anak aging sakyan tatot ang tao nga itong nag-agto iya nga nagtao it problema yung ambangan ng unga imaw ay nanagod yun ah nanagod imaw pag ulit manana nag-leb-leb pa bi imaw pag ulit nana agin yung mananaraan ng pamilya para patung gidugurin na rin.
2: Sige,
0: so, nakabi sa kuwanan dahi, ang unga abing nga ron ay, ang naginapagawa ng may kaso. So, at kaso ng unga nga ron. What a kaso ron. Dahil, kung may kaso ang unga nga ron, hindi nakasagod sa mga kumpanya ng gagawaan. Eh, nasamad na gani rin ang pangabuhi. Oh. Biro mo sino rin naging tawang yung problema. Ako, dahil ang anong unga nga ron, 1 year, so sobra pa lang 1 year, ako nagasagod yan. Nag-iwas lang nga ni ang unga ato. Hay, siyempre, kung iyan mo, basi kung maka... Abo ang abing ginapa.
2: Basi kung matibra itong makaroon.
0: Ay gausay man doon sir, may ubra man kuno mo sir, gausay man mo it, may Diyos nga may pang, pan?
2: Sige. Okay. Thank you, kidang.
1: Thank you, kidang.
0: No,
6: kidang. De los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: So, sa inabahabat istorya, kay Pipe Romy, dugi ng pisahan na ratama dya sa gamaran, chismis, anay ko una, garon, gusto ko buying atong si Joan, ipapetition nga, pahalinon sana, in short, wasa na ginailaan din na. Ay taga makato kuno sandara ag una ka bakit yugta anda mata no so dayon karang pamilya Flores according mat sa report sandig sa interview mat anamon kato anay nga time kay Lieutenant Sardon ay OIC that time imot naman siya dayon wa kami ni Kay Pibrong mo to nag atubang kana nag interview ay ro nya ni ron nga allegedly sinukob ko pamilya Flores do nga ron nga mismo karanga grupo ni Windil, no? Mga K5. Gato gin kwanta gin ni Wilmar gali ni Windil, ni Wilmar agin pang tiro, malo nagtigap ka agsenda. E sa dumagagan man si Wilmar, linagas ko datong atong si Jonathan to kay Pebrom, no? Tag may tama sa mata.
8: Mata,
7: oh. Ay, hay guwan ni Maron, linagas na, agpugak hang tanan ko sa bilog, homemade shotgun, ba? Ay, di hay sabwag ron eh. Ito hay guwan, mo sa mata, man tumbabo mo to, ag pumanaw to si Wilmar. Ito may kaso to, until now. Galing siguro ay nahugang sa regular piling, Maron nga, consent mo makaon sa pat-antike, nagkapangita man trabaho, ay may unga, ay intindihan man natin doon, ay bilang padre di pamilya man. Di ba? Ay harawan nag abot research warrant ay sugo ko korte search doing bagay iba si una tag allegedly armas nga gingamit sa datong atong previous nga kinagamo. So galing kay ina negative nga nakita kay Pebrom.
8: Wa gid kay Pebner no bisan na live ammunition na MPC nitong day karang nga mga baril. Tawag gid no in search do mga bituo okay pa nato kay Pebner no nga pasto nakatago ag madali man lang sa number ay buka man it bubungan masyado gid nga bay mga sudon ba gid nga tago kay Pebnard sa mga tricycle to gid tan-aw pa gid sanay negatibo gid si Pebnard no wa gid nakita ang baril ag dun na bigkit pero si Pres na dro presumption ra tong pinting nga ano naka baril na tong si Wilmar kun why mo baril kay Pebnard nagsumpak na nira sumpak agrel nang kalib request siko ginauso ida iwa at nang amahay at big sa tigaran operator nga saka tricycle driver gid mo kay Pebnard no man sa category 3 do ay negatibo kita kay Pebner na huwag ka. Pero matabo para kay Pebner ay nagkumatang ni nagpasayamat sa tanga ni gihapon na itong ipi si Sir Pano na siyempre ay araan mo malaman na ay
7: ewan din na itong pagbasogon do pulis sa mga nagpamati na sa Alipotos. Pero pulis, gi-implement mo na sandaron. Sandaro gintaw at mando ko korte. E sandaro ginakabing ito sa law enforcement. So gin-implementan daro yung ngaron nga pag-search kung may nakita uwa ay respetuhon. So uwa galing tibalik sa kortero search warrant eh.
8: So yun matabok kay Pebner tag din lamano man na si Wilfred yung ara nga
7: ay anano mat gapang hawakan na nakapusas mo kay ina ra.
8: Kuwa ta ni kate turn guard kay Pebner.
7: Ay man siya nakapusas na bigya pang hawakan sa likod siguro galera yung picture nga ra.
8: Kinimano ni atong nga hippie ag pasensya gid man na nagpano na syempre ay yang nagpasayamat sa atong pulisya sa naman pa dahil nag-participate handa. Nag-participate yung civil plaintiff sa pag
7: hey, aminado man mo nga wata sa nat minatagong armas. Gani, sinanamata.
8: Oo. Ganyan din na ginapanag asa ng state ito kinakipeter matod matamatod ay naturpas ng matod mawag. Kasi makita yung matamatod kung yung una kita kipet. Because no, dahil nung main subject kita sa karapan doon na kita kunga ay huwag kita kasayot no, kung ano na tabo kung may armas man uwa kung kapila ka tong atong armas.
7: Eh sinana matangan ito haywa man mo kasay ko no kung that time kapag paniro nga to sa datong atong gamo ng barilan na to hay kun may ana man ang dagay basta kun imaw pa man kuton binatata haywa taron mo it may armas.
8: Agwa tabi mo ito sa presidente
7: ato. Oo, wa ato, wa ato imo ka to. Ana gatambay gali sa nakato ay guhugatan ni nag hotspot gali.
8: Di dalang ang atong purpose kita kita
7: kung gali may plano. Aba, hayri karon gali kamo ha. Gatambay, hay inantunan ko Flores, mga magpamilyang Flores.
8: Sanda kami sa mga nerong na-disgrasya sa Kip Pebner. So, makara ay, balik rong kaso, balik rong sa court kay Kip Pebner ay pinahapon ay, negatibo gid, no? Kaya nga rang ginpatigayin ka rin ang search warrant kay naiya sa aton nga may Alipotos siya sa may panuwa karatuman sa Kip Pebner.
7: Okay.
8: Ang standby lang man ito na Kip Pebner, may daywat ang rang minoridad na nagatanan na kong tao.
7: Gatanan?
8: Bakulog na kong tani.
7: Gatanan?
8: Pinaharan ni Tato nga pinti sa aton nga may party sa series sa terminal sa Palibo.
7: Ay hindi ta pwede rin kung minor.
8: Ay,
7: dapat may consent kid aron sa parents na na. Ay ito
8: sa nga, ito sa 14 anyos.
7: Aba, ay hindi, yapon, no, gid aron do kung karong batas natin kay Pai. Meron, bawal
8: ka ron. Ay, ito ilatan na, dahil yung aras sa Katiklan, sa Malay, sa Milog, sa Navas.
7: Ay, anong tanong. Magpartner sa Nandaywa, ay magkarelasyon.
8: Ay, ito kung sana matransfer.
7: Sa kabata man, Pilarugaki.
8: Siguro mga 15-14 mo nila aking nga.
7: Dubai, 14?
8: 14,
7: Abay, na ano itong decision ninyo nga. Basi kung...
8: Ay, may mga binagtong sa Cape Guard. May mga kita mo rin bag.
7: Ay, madyaga pa Malaysia. Madyaga pa Malaysia. Tara na nga rang...
8: Oo, oo.
7: Alas sa balutan, ho? Di malita pa, ta?
8: Ano nga magbalik, yes, aplan, di five third.
7: Oo, tanan daw, di malita, tatlo ka ba, gabay, sige, hindi na. Ito na lang yung sisa
8: on doon. Tama ako, patama ako, nagmitsura, tatama ako, nagmitsura, tatama ako, five third.
7: Ah, ay, siyempre, may itsura ni Manaro Niyog. Oo.
8: Di ako mag-comment sa kaya.
7: Ay, sige. Basta may story yata, saan, napamatian so, tanawa ng reason yan.
8: Iyaw, tako nura ng arang tiya, ito yung kaki five third, halimbata sa Mansilingan.
7: Ah, imaw tanong ng sugang riya?
8: Alsugang, tama ka na.
7: Hinugang na tanong babae nga. Akla nun, babae.
8: No, nalala naman, no, siyempre, gininformaan polis waton nga anak pamilya.
7: Oh.
8: So, pamilya si Ate nga rang taga Mansilingan.
7: Mansilingan.
8: Taga
7: oh.
8: May gross na pito sa aton nung
7: estasyon. Imoro, nagsugang iya sa karelasyon ng babae nga akla nun?
8: Wawa, sa arang tiyo, tanong kanto, tama ka riya. Para suwang o dayuwa nga raag. Bugagon na siguro si Pernod.
7: Ay, okay. Abi ko tayo, dagho na rito. Ay, so, mabuhay na kalirugaki iya sa...
8: Iya, malirugaki nga eskwila sa... Atapagapakulod.
7: Oo.
8: Pero iya, nag-eskwila sa Napa.
7: Ay,
8: Tapos, nakilala sila ko yung minor edad man nga.
7: Nag-iba-ibaw tada yun.
8: Mutag.
7: Oo.
8: Nagatot ako yung sabi, ito nung si Pernod ay ito din na magbubugwagay sila.
7: Aba.
8: Kaya yan ang relasyon da.
7: Ay, mabudlay, tani mo bugagon ng mga maurong edad nga nung kipay. Pero may masindukot, gida ron.
8: Nagbuhan na kami sa mga police na license, ano? Gusto tama na namang pangabuhay sa iwa nga ra.
7: Ay ka pangabuhay, paano ka panit so sa bingkam?
8: Kaya pa ako panganit katapos ko. Yeah, grade 9 ay.
7: Ay, wala pa trabaho, ay kiskwila pa. Anong grade ro ka nyo? Ay, 14?
8: Third year high school.
7: Ay, kita mo nun. Sus, kabuabo, patakipay, bromi nga sakot, bugas rin inyong tugunon bago pata ka mo makatapos sa high school, sa senior college, pat ah!
8: Ay, tendency ka si Pernard nga magbuga kayo sa huli. Taro, taro nga. So, may mga ungaras.
7: Hey, kung inspiration. Yan ay pwede yung siguro ro yun, Ana. Hindi na ikaw mo mag-jump sa rin nga situation nga bimatanan ang mga buhit na kamot suluhanon. Kung mga unga, kung takamot kongresista, kung yung malita nga dadan, dahil puro kwarta, ay basi mabuhi matasanda.
8: Kamabulay, takar si Pernard, o takasahin ro nanay at tatay, kung rin na ikang babae.
7: Ay, di yun. Ay, bawag, abi ron sa batas na to, hindi ta pwede ron.
8: Sige. Ay, gina-work out plan ko ato nga kalibot in fact. Sana dahil niya ako natang mag-ipulong. Oo. Kaya ko yung mati. Kaya ano bito istorya. Mati sa rinyaron nga, mga minoritidad nga, gusto kong magtanan yung K-5 na nagmagpangaboy.
7: Sige.
8: Bernard, with ka K-5. Pwede ng Torino, K-5, Jimmy Dorot. Ako sa K-5. Romy, kahirik para sa kampiyon niya balita. Serviso publiko, kalingawan sa kalibo. K-5 News FM.
6: K-5 News FM. Live report.
7: Thank you so much sa reports ni K5 Romy Kahilig. Sa to niya pagbalik, balikan taro nagatanan kung tanga raw nga mga minor ta paman. No, magustot ang mga buhi yun. Enjoy na nakunta ng pagiging bata, no? Grabe ta makararukuan man galing andat ang decision ron. Balikan tara matapos siya importante nga pahanumdom. Standby.
6: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
9: Imo pangalan na partner
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan,
9: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
9: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
6: ako. DTX 500.
9: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
11: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
9: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
11: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kwan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Kumunang pinaka-importante nga man, madamo nga pagtuon nga nag hambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kaya gini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile. Tipag lapuyot siya na, matamata na siya porma sang sa mga gallstones. Mm-hmm. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero may naman na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Mm-hmm. Gusto ka hindi dali magtigulang imo organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
9: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sa gallstones in some point in their